0: Uthud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
1: Radyo Publiko Serbisyo. Bayang Mahal News Nationwide.
2: Balitang pambansa.
3: Sa ulo ng ating
2: pinakamalawang na pagbabalita.
1: Ang Radyo ng Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
1: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Ang Radyo ng Publiko.
3: Radyo Publiko.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan.
3: Sa sambayanan.
1: Ay inyo ring mapapakinggan. Sa 104.3 FM band.
3: Magkaisa.
4: Magtulungan.
3: Para sa pag-unlad ng ating bansa.
1: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Sa 104.3
3: The Capital.
1: Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayan. Mayang Pilipino. Ibabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM band. Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: And The Capital.
3: Ang boses ng Pangulo.
1: Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino
3: in the new era of collaboration.
2: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
1: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Sa 104.3 The Capital.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Radyo Pilipinas is on Viber.
7: Viber.
6: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
7: Receive credible news and information.
6: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
7: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
6: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
0: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
11: Oras sa buong kapuluan, ganap na ang 7 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga.
12: Bangon, bayang mahal.
13: Bangon,
12: bangon, bayang mahal.
13: Pag-uusapan,
12: mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
13: Tatalakayin,
12: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
13: At sasagutin,
12: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyonan. Dito sa Radyo Pilipinas
13: 738
12: AM.
11: Sa po ang mapagpalang Biyernes ng umaga, Luzon, Visayas at Mindanao, kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga talapitan. Kami po ay napapanood at napapakinggan din sa aming Facebook page at po sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Kamusta po kayo mga kababayan? Ako pa rin ang inyong lingkod, Al Corpus. Magsama-sama po tayo hanggang bago mag-alas 9 ng umaga dito pa rin sa ating palatuntunang
12: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
11: 8 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga. Yan po sa mga pag-uusapan natin, mga kababayan, ngayong umagang ito. E may kinalaman po sa sikmura ng ordinaryong Juan de la Cruz. Yan, hindi po tayo muna lalayo ngayon sa ating mga, kung tawagin, grassroots. Ano po? Ibig sabihin, ano nga ba ang pananaw ni Juan de la Cruz kaugnay ng nararanasan niyang estado ng buhay? Kakapanayan po natin sa ilang saglit ang National Anti-Poverty Commission. Ito po ay may kaugnayan doon sa mga datos na nakakalap natin doon sa tinatawag nating poverty incidence. Bukod doon, yung self-rated poverty ng ating mga kababayan. Ang atin po bang mga kababayan ay nakikita ba nila na maunlad ang kanilang buhay o sa palagay ba nila, sila ay mahirap? So, sa kabila ng iba't ibang mga nararanasan nating hirap, dala po ng iba't ibang mga factors, kaya po ng sigalot sa may bandang gitnang silangan, gayon din mga pagtaas, ano po, tinatawag nating inflation rate. Dala na rin ito ng iba't iba ring factors, mga kababayan. Ano, kawing-kawing na ito, lahat po ng maaaring mangyari, ito po ay nagdudulot sa atin upang maranasan natin at maramdaman natin na tayo po ay mahirap. Pero ang tanong ng karamihan, ano nga bang ginagawa ng atin pong pamahalaan para mapagaan ang buhay ng ating mga kababayan? Upang alamin maya-maya kung ano nga ba ang mga programa na tinututukan ng atin pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa atas niya sa kanyang mga cabinet secretary. Particularly with the main agency concerned, ang National Anti-Poverty Commission at ang ilang ating mga economic managers. Alamin natin, paano nga ba natin tinutugunan ang usapin sa kahirapan?
12: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
11: 11 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga. Dito naman sa bahagi ng Kalakhang, Maynila. Ito sa Metro Manila, naghahanda na rin po ang ating mga local government units. Ito ay ang kaugnay po doon sa direktiba na ipinalabas ng Department of Interior and Local Government doon sa tinatawag na listo manual sa paghahanda sa maaaring malakas o yung tinatawag nating the big one. Maaaring tumama naman sa Metro Manila. Kung sakali, halimbawa, yung 7.8 magnitude na lindol na tumama sa Mindanao, what if mangyari yan sa Metro Manila? Ano nga ba mga paghahanda? Ano ba mga pagsasayos na ginagawa natin dyan sa Metro Manila? Di lamang po sa Metro Manila mga kababayan, kundi sa mga karatig pang mga bayan, mga syudad dito po sa Metro Manila. Makakapanayam natin sa ilang saglit. Maya-maya po yan ang Pangulo po ng League of the Cities of the Philippines at ng Metro Manila Council, ang ating butihing mayor mula sa San Juan, Mayor Francis Zamora.
12: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Pag-uusapan din natin mga kababayan. Ito naman on a national scale. Ito po ay hindi malinaw mga kababayan at ito po ay binubulaanan na rin ng DOJ. Wala pa raw silang natatanggap na kopya ng ICC warrant laban kay Senador Bongo. O ikaugnay nung mga paratang no sa senador, siya ay kasama no doon sa drug war na inilunsad ng dating pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero yan, yung existence mismo ng warrant, ipinabulaan po ng DOJ, wala pa silang nare-receive na kopya. That much, mga kababayan, eh sigurado po, wala pang kopya mula sa DOJ ng ICC warrant. Pero ano nga ba implikasyon nito, mga kababayan? Una, yung si Senador Bato de la Rosa at large, no? Si Senador Jinggoy Estrada, currently in detention. Kung halimbawa, yung ilan pa nating mga senador makakasuhan at halimbawa makukulong, isuhan ng arrest warrant at ang kanilang custody ay kukunin ng ating mga law enforcement agencies. Ano bang mangyayari dito sa magiging impeachment trial, impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte? Kasi kung lalagpas ano doon sa mga kinakailangan na quorum, halimbawa less than 13 na lang ang makaupo dahil huhulihin nga yung iba, halimbawa lang po mga kababayan, mukhang mabibinbin na naman itong impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Nagkaroon nga ng pahayag si Senador Ping Lacson na dapat at this point magbigay na ng pahayag ang Supreme Court kaugnay nito. Nang tututukan natin, mga kababayan, sa mga susunod na pagkakataon, makakasama natin ano, yung ilan at iimbitahan natin yung ating mga legal experts to weigh in on the matter. Posible nga ba at kung maaaring mangyari, ano ang epekto nito? Ilan lang po yan, mga kababayan, sa ating pong mga tatalakayin sa umagang ito.
12: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
11: Labing libang minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Habang inaantay natin ang panayam natin sa butihing kalihim ng National Anti-Poverty Commission, tanggapin muna natin ang ilang mga balita mula pa rin sa labas ng ating himpilan. Bagong Prosecutor's Manual, inilunsad ng Department of Justice. Ang ulat na yan mula kay Lawrence Tanhoco.
12: Radyo Pilipinas. Report.
4: Inilunsad ng Department of Justice National Prosecution Service o NPS ang ikatlong serye ng manual for prosecutors bilang sa gabay upang higit pang mapahusay ang kakayahan, profesionalismo at etikal na pamantayan ng mga piskal sa bansa. Pinangunahan ni Justice Secretary Frederick Vida ang paglulunsad ng bagong manual na dinaluhan ng mga kinatawan ng City Provincial at Regional Prosecution Offices. Pinalitan ng bagong version ang huling revision noong 2017 upang umayon sa mga pinakabagong patakaran at proseso sa sistemang pangkatarungan na kabilang ang mahalagang pagbabago ang pagpapatupad ng DOJ Circular Number 015 o ang 2024 DOJ NPS Rules on Preliminary Investigation and Inquest Proceedings na nagtataas sa pamantayan ng ebidensya para sa pagsasampa ng kasong kriminal sa korte. Isinama rin ng DOJ Circular Number 028 o ang 2024 DOJ-NPS Rules on Summary Investigation and Expedited Preliminary Investigation na naglalayong pabilisin ang pagproseso ng mga kasong may parusang pagkakakulong na mas mababa sa 6 na taon. Ayon sa DOJ-NPS, layunin ng bagong manual na higit pang palakasin ang kalidad ng prosekusyon at matiyak ang patas at mahusay na paghahatid ng hustisya sa mga Pilipino. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: House Trial Spokesperson, umaasang sisipot na si Vice President Sara Duterte sa mismong impeachment trial. Ang ulat niyan mula kay Lani Valdos Reyes.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Dismayado ang dalawang tagapagsalita ng prosecution panel dahil sa hindi pagsipot ni Vice President Sara Duterte sa unang araw ng pre-trial conference sa Senado. Sa isang press briefing, ipinahayag ni Kabataan Party List Representative Reneco at Lanog del Sur Representative Z. Alonto Adyong ang kanilang matinding pagkadismaya. Giit nito sa lungat ang absenteeism ng Vice Presidente sa mga naunin nitong deklarasyon na handa siyang harapin ang mga reklamo sa tamang forum o tamang korte. Sa halip na mismong pangalawang pangulo, mga abogado lamang nito ang nagpakita at kumatawan sa kanya sa harap ng impeachment court. Ayon kay Adyong, ang impeachment na ito ay historical dahil ngayon lang haharap sa kasong culpable violation of the Constitution ang ikalawang pinakamataas na pinuno ng bansa. Umaasa naman si Cohn na magpapakita na ang Vice Presidente sa mismong paglilitis sa July 6 upang harapin niya ang mga aligasyon ng Articles of Impeachment. Narito ang paghayag ni Kabataan Party List Representative Reneco.
16: It's unfortunate that VP Sara Duterte is not present in this pre-trial conference. So asahan po natin na sa trial proper, makabawi sana si VP. So present po sana sa all trial hearing dates, that will be July 6 onwards, Monday, Tuesday, Wednesday, every day, no, until magkakaroon ng July 27, hindi po magkakaroon ng hearing to give way for the State of the Nation address, and then again 3 p.m. onwards.
15: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Peking Police na nangikil ng pera sa mga manggagawa, inaresto ng Quezon City Police Department ng Quezon City Police District. Ang ulat niyan mula kay Marian Bastasa.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Arestado ng Quezon City Police District o QCPD ang isang lalaking nagpanggap na pulis para makapangikil sa ilang manggagawa. Kinilala ang suspect na si Elias Napole, 27 anyos na nadakip sa isang entrapment operation sa kahabaan ng Congressional Avenue noong June 15. Nag-ugat ang operasyon sa sumbong ng ilang manggagawa na nagsasagawa ng repair at maintenance sa fiber optic cable sa Mindanao Avenue matapos umano silang lapitan ng suspect at nagpakilalang pulis gamit ang pangalang Master Sergeant Pole. Dinala umano ng suspect ang isa sa mga manggagawa sa isang parke at pinilit na makipag-ugnayan sa kanilang kumpanya para humingi ng pera kapalit ng hindi pagsasampa nito ng kaso. Sa isinagawang entrapment operation, nahuli ang suspect matapos tanggapin ang marked money na nagkakahalaga na 1,500 piso. Nakumpiska rin mula sa kanyang isang Glock 17 replica airsoft pistol at isang cellphone. Maharap ngayon ang suspect sa mga kasong robbery, paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at usurpation of authority o pang-aagaw ng kapangyarihan bilang opisyal. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Paghanda ng abilidad sa pagsagip ng buhay, dapat palakasin ang sa tulong ng scouting, ayon niya na sa Department of Education. Ang ulat niyan mula kay J. Mark Dagala.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Kala ng Department of Education na kahalagahan ng scouting na layong palakasin ang mga programa sa kaligtasan, kapakanan at paghubog ng mga mag-aaral na may disiplina, paglilingkod, gayon din ang kahandaan. Ito ang tinuro ni Education Secretary Sunny Angara na dumalo ito sa pagpupulong ng Boy Scouts of the Philippines National Council. Dito tinalakay ang mga paraan upang higit pang palakasin ang pagsasanay ng mga mag-aaral sa survival at paghahanda sa iba't ibang sakuna. Napapanoodan niya ito lalo't mahalaga na sabing paksa kasunod ng nangyaring trahedya sa Aurora, Camarillo. Kailan na ginasawi ng dalawang student-athlete ng Ateneo de Manila University. Binigyan din ni Angara na ang nagsilbing paalala ito sa kahalagahan ng kaalamang pakaligtasan sa tubig, wasong pagsasanay at pagiging laging handa sa iba't ibang emergency. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
11: 22 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Take a short break. Magbabalik po ang ating pampalatuntunang Bangon Bayang Mahal dito pa rin sa 738.
19: Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
20: Receive credible news and information.
19: Pati mga trending topics and videos. Sure na meron dito niyan.
20: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
19: Viber.
20: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
21: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
22: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligaw brings in your younger years?
23: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
22: Nandiyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by.
23: Ang saya ng high school, same in yours and my school, di na mapapantayan.
22: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home.
23: A moment for you.
22: And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
23: Till I met you.
22: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
23: I love you more each day.
22: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
21: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
24: Mga kabataan, si Ding Dong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ng makauwi sa inyong bahay, for sure, sunod-sunod na ang utos ng mga magulang natin yan. Pero, wait lang ha, siguraduhin may takit pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na, good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. Hashtag panatag ang may alam.
25: Anak, bukasan man ba ang mga ilaw? Piyesta ba ngayon? Ang ventilador, patayin pag walang tao, ha? Hugutin yan pag walang nagamit at may konsumo yan, ha? Anak ba kayo ng mayaman? Sino ba nagbabayad ng kuryente dito, ha? Hugutin ang appliances kapag hindi ginagamit. Pag nagtipid, bawas bill mo.
26: This is a public service announcement.
27: Discipline is the key.
28: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
29: Kilatisin ang sarili.
28: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
29: Importante rin na ating laging isipin.
28: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
29: Isang mahalagang paalala
28: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
26: This is a public service announcement.
30: Public service announcement
26: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
31: Naghahatid ng mahalagang balita at impormasyon.
9: Radyo Pilipinas,
10: Radyo Publiko.
12: Bangon,
13: bangon,
12: bayang mahal,
13: bangon, bayang mahal,
12: dito sa Radyo Pilipinas,
13: 738 AM.
11: Lumpot 6 na minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga. Ibang inaantabayan na naman natin ang atin pong panayam kay Mayor Frances Zamora. Siya pong National President ng League of the Cities of the Philippines at Chairman ng Metro Manila Council. Dinasabi ni Senador Ping Lacson na sa buong panahon ng pamumuno ni former Senate President Alan Peter Cayetano, mastos ang Senado ng 700 million pesos. Ang araw yun, mga 20 days? 28 days? Imagine, mga kababayan, ito po yung sinasabi natin. Kapag yung ating mga inihalal na opisyal hindi nagtatrabaho,

0: ating mga empleyado ng pamahalaan. Hindi ko ba kung sino? Biro lang. Kasi ano eh. My point is here, mga kababayan, yung 700 milyong piso sana ay nagamit sa mas mabuting paraan, sa mas mabuting dahilan. Hindi lamang doon sa bangayan ng ating mga senador. Imagine how much ano that could have helped yung ating mga kababayan. Ba't ibang sektor ang maaari mong tulungan, no? Ang laking bagay niyan para doon sa ating mga magsasaka at sa ating mga mangingisda. Ang laking bagay niyan kung gagamitin natin sa disaster risk preparedness. Kaya naman ano, sa pagpapalakas ng ating national security. Daming pwedeng paglagakan ng pondo. Kaya dapat maging matalino tayo, mga kababayan. Hindi lamang po dito sa pagpili ng ating mga elected officials. Tayong mga tao, tayo po ang bumoboto dito po sa mga inihahalal natin sa mga posisyon. And I hope, mga kababayan, that we learned our lesson and that we look back dito sa pangyayaring ito. Next time, panalangin ko that we do the right thing.
1: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: 29 na minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, alamin naman natin ang lagay ng ating panahon mula po sa ating mga masisipag na kasamahan mula sa DOST Pag-asa. Makakausap natin, Ginoong Dan Villamil.
1: Radyo Pilipinas Weather!
0: Sir Dan? Hello po, Sir Dan? Okay, susubukan po ulit natin na i-reestablish yung linya do sa ating mga kaibigan dyan sa DOST Pag-asa. Okay, balikan natin si Ginoong Dan Villamil.
2: Yes po, good morning po sa ating sa mga taga-subaybay sa Radyo Pilipinas. Sa kasalukuyan, binabantayan tayong bagyo sa ating Philippine Area of Responsibility. Huling namataan kanina ng madaling araw sa layo 2,085 kilometers sila na ng Eastern Visayas. Ito na itong nakasanghangin na malapit sa gitna, umaabot ng 55 km per hour at pagbukto ng umaabot 70 km per hour. Sa kasalukuyan, gumagalaw ito ng takanluran or westward sa 15 km per hour. Ay wala pa ng kataas sa tropical cyclone wind signal sa namang bahagi ng ating bansa. Ngunit inasahan natin na in early next week ay Monday hanggang sa Wednesday makakaranas tayo ng mga pag-ulan. Sa turang bahagi ng Luzon at Visayas, dulot ng kapakat ay ang southwest monsoon na pinling hatakin itong papalapit na bagyo. Pero 24 hours, Metro Manila and most of the country makakaranas ng generally maliwalay sa panahon, fair weather, pero nandiyan pa rin mga tsansa ng mga biglaan at sarandali ang pag-ulan na dulot ng localized thunderstorm. At sa kanagayan ng ating karagatan sa kasalukuyan, walang nakataas sa gale warning at banayad hanggang sa pampamang pag-alon para naranasan sa malaking bahagi ng ating bansa. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Dan, hindi nila gulat.
0: Maraming salamat, Ginoong Dan Villamil. Mula po yan sa ating mga masisipag na kasamahan sa DOST Pag-asa.
1: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: At 22 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. O maswerte tayo, mga kababayan, ngayong umaga dahil makakapanayam po natin ang ating pong butihing Mayor, Mayor Francis Zamora, ang National President po ng League of the Cities of the Philippines at Chairman po ng Metro Manila Council at siya pong ama ng lungsod ng San Juan. Mayor Francis, magandang umaga po.
3: Yes, magandang umaga, Al, at sa lahat po ng nanonood at kikinig na kanyang programa. Magandang umaga po sa inyong lahat.
0: Opo, sir, maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin ngayong umagang ito. Pero gusto lamang po naming malaman, kognay po ng direktiba ng DILG, ano po itong inihahanda nating listo manual sa mga local government units dito sa Metro Manila?

0: Okay, babalikan natin si Mayor Frances Zamora. Alamin natin mga kababayan, straight from the source. Ano nga ba itong listo manual and what makes this different? Ano, doon sa ilang mga paghahanda na talagang ginagawa na ng ating Office of the Civil Defense, ng ating National Disaster Risk Reduction and Management Council. Po yung paghahanda natin sa mga mangyayaring maaring mangyaring mga lindol dito po sa Metro Manila. Pinatabayanan natin ng pagbabalik ni San Juan City Mayor Mayor Frances Zamora. Ang oras po natin, 34 na minuto. Makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang paalala.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Radyo Publiko Servisyo. Bayang News Nationwide.
3: Balitang pambansa.
4: Sa ulo ng ating
3: pinakamalawak na pagbabalita.
2: Ang Radyo ng Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
2: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Ang Radyo ng Publiko.
4: Radyo Publiko.
2: Nag-uugnay ng pamahalaan.
4: Sa sambayanan.
2: Ay inyo ring mapapakinggan. Sa 104.3 FM band.
4: Magkaisa.
5: Magtulungan.
4: Para sa pag-unlad ng ating bansa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Sa 104.3 The Capital. Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM band. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, and The Capital.
4: Ang boses ng Pangulo.
2: Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration.
3: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sa 104.3 The Capital.
6: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
2: Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: At 36 na minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, balikan po natin si Mayor Frances Zamora. Mayor Frances, magandang umaga po ulit.
9: Yes, magandang umaga. Al, pasensya na, naputol po yung line.
0: Po, pasensya na rin po. Ano, at maraming salamat po sa pagbalik. Mayor, yun nga po, kaugnay ng listo manual, ayon po sa direktiba ng DILG. Ano po bang ibig sabihin na itong listo manual? At paano po ito makakatulong doon sa paghahanda natin sa maaaring maging lindol dito po sa Metro Manila?
9: Yes, mahalaga po itong listo manual sapagkat ito ay paraan upang magkaroon tayo ng protocols pagdating po sa disaster preparedness natin. No? So kinakailangan talaga ang bawat lokal na pamahalaan ay handa kung sakali magkaroon ng lindol o anumang kalamidad. At again, it will entail having a checklist of everything that the LGU has to prepare for. And nakita po natin in recent months, ito just recently nga dito sa Mindanao nagkaroon ng malakas na lindol last year towards the end of 2025 sa Cebu naman po, no? So nakikita natin every now and then talaga nagkakaroon ng malakas na lindol. So mahalaga po talaga na handa po tayo ang ating mga City Disasters Reduction Management Office, ganun din sa ating munisipyo, no, sa mga bayan natin, no, sa mga lalawigan, maging sa mga barangay po natin. So mahalaga talaga na handa tayo. At ito nga yung sinasabi ko rin parati, no, specific to earthquake drills. We have to take all of these earthquake drills seriously. Yung ating mga simulation, we have to take them seriously because we never know. Baka yung mismong mga lindol na ayaw natin mangyari, it might just happen anytime, diba? No one knows. But it's always best to be prepared.
0: Opo. At kayo po, Mayor Francis Sir, bilang kayo po ang chairman ng Metro Manila Council at kayo po ang pangulo ng League of the Cities of the Philippines, nagkaroon na po ba kayo ng coordination with the other local chief executives kaugnay po nito?
9: Yes, actually, sa next meeting namin, we will discuss this with the mayors, but I have already coordinated our fellow mayors. At about two weeks ago nga, no, nagsabi rin nga ako sa kanila na dapat talaga tuloy-tuloy ang ating pagsasanay. No? This is something that has to be sustainable. Hindi pwedeng sabi mo paminsan-minsan lamang. No? Kailangan talaga very, very sustainable, very consistent. And people have to be refreshed regarding what we have to do just in case magkaroon nga ng mga kalamidad. No? So dapat alam saan ba yung evacuation areas natin, saan ba pupunta, ano yung mga dapat gawin. So itong list manual ay mahalaga at dapat seryosohin ng ating mga lokal na pamahalaan. At dapat ang impormasyong ito, no, yung mga dapat gawin, mga proseso, na alam din ang ating mga mamamayan. At the end of the day, we all have to be aligned in terms of our interventions just in case magkaroon nga ho ng ganun mga malalaking kalamidad dito po sa Metro Manila at sa batibang bahagi ng ating bansa.
0: Apo, with the existing na protocols po na pinapatupad ng iba't ibang mga local government units in coordination with the Office of the Civil Defense at ng NDRRMC, ano po ang kinaibahan nito doon sa listo manual? Will this augment the current existing policies na ginagawa po natin sa paghahanda natin dito sa mga ganitong earthquake response operations?
9: Well, magko-complement yan. No? Again, iba-iba rin yung terrain ng mga LGUs natin. Al, no? You have to consider also na there are some LGUs that have different terrains, iba yung demographics. So, yeah, kinakailangan na ma-reconcile din, no? Ano ba yung local needs ng LGUs at ano naman yung mga standard protocols natin. At the end of the day, what we're after is to have a very efficient disaster preparedness system. And in case tumama na ngayong calamity, yung very efficient disaster response.
0: Apo, Mayor, kahapon po, tamang-tama, ginanap yung second quarter national simultaneous earthquake drill. Kamusta naman po ang naging assessment natin dito with the other local chief executives at saka lalong-lalo na po sa San Juan na inyo pong baluarte?
9: Yes, ano naman po, no? Minomonitor natin ho ito that again, we're getting the reports already. So, kailangan talaga, we will always be ready. We will always take this drill seriously. We never know kung kailan nga tatama ang ganito mga lindol sa atin. So, minsan kasi, no, lalong-lalo na kung nagkakaroon ng earthquake drills, iniisip ng iba, alam ko na to, nagawa ko na to dati. So, dapat talaga, excuse me, dapat talaga we take it to heart because buhay natin ito. No? Buhay ito ng mga kasama natin sa trabaho, sa lipunan. So depende kung nasaan tayo during the calamity, no, it's really very important that we know what to do, we know where to go, at alam natin dapat yung mga protocols na dapat sundin natin.
0: Opo, talagang complacency ang kalaban natin dito sa mga paghahanda natin sa mga ganitong klaseng sakuna. But can you please give us a glimpse, Mayor Francis Sir, dito do sa nilalaman ng listo manual, what are the salient features? Kasi sabi niyo nga po kanina, no, iba-iba yung terrain, iba't iba yung geography ng mga lungsod dito sa Metro Manila, but what are the things na common dito sa ilalim ng listo manual between the cities dito sa Metro Manila?
9: Of course, yung preparations natin, no? So yung mga dapat gawin, yung common na dapat ipatupad talaga ng ating mga LGUs. So when I mentioned earlier yung iba-ibang terrain, dun magkakaroon ng mga adjustments. But when it comes to the actual framework, no, meron tayong framework na sinusunod dyan. At the end of the day, this framework is geared towards protecting lives of our people. And we have to follow this, we have to take it seriously. So, yan po, no? Yan po ang kahalagahan itong listo manual natin.
0: Apo. At Mayor, nabanggit nyo nga po, no? We are siguro operationalizing itong maaari nating gawing response. We are we're making this policy an institution. Pero nakakuha na po ba tayo ng expert opinion, or are we in coordination with other non-government organizations, other professionals, kaugnay po ng paghahanda natin dito sa listo manual?
9: Apo, actually, mahalaga rin talaga na kumbaga multi-sector ang approach din natin para nakikita natin kung meron mga paraan na further improve siya. Again, it's always best to have many minds working together. So, kung meron tayong mga pagkakataon na lalo pang palakasin ito, pagandahin pa, of course, open naman po tayo dyan.
0: Opo. At bukod po ba sa lindol na pinaghahandaan po natin dito sa listo manual, kasama rin po ba nating paghahandaan? Nalalapit na po ang tagulan at ang pagbabaha, no? It still remains perennial problem dito sa ating pong bansa. Ano po yung mga paghahandaan naman natin, programs and initiatives natin, not only with the Metro Manila Council but in San Juan in particular po? Ano po yung mga paghahandaan natin para po sa tagulan?
9: Yes, alam nyo, base sa ating pitong taon na karanasan bilang mayor, mahalaga talaga, una-una, disiplina ng tao. Kasi yung pagbabaha, yes, alam natin, no, may mga waterways tayo na umaapaw, yung ating mga ilog, mga creek, at marami naman tayong interventions na ginagawa. We have pumping stations, we have drainage improvements, but when it comes to garbage, yan. Diyan kailangan talaga ang disiplina ng ating mga mamamayan, sapagkat kung ang ating mga waterways, no, ay puno ng basura, kahit anong pagsusumikap natin, babara at babara yan sa daluyan ng tubig. So dapat talaga manatili tayong disiplinado pagdating po dyan. Next, yung mga waterways natin, pag natatayuan ng mga structures, haharang at haharang talaga yan sa mga drainage systems natin. So we have to undertake, of course, interventions in terms of clearing yung mga structures na nakaharang sa daluyan ng tubig, because paano yan papasok sa drainage systems kung naharangan na o natayuan ng mga structures, no? And kung dapat tuloy-tuloy din yung ating drainage improvement, because ang ating populasyon ay lumalaki, no? We are growing as a metropolis, at yung bilang ng tao will also have an effect dun sa bilang o dami ng basura, di ba? Yung ating pang-araw-araw na buhay wherein our people have to deal with the solid waste management. So these are things that we have to consider. Lakihan yung mga current drainage systems, yung mga culverts, mas malaki na, para mas malaki rin yung dadaanan ng tubig kung sakaling merong malakas na pagulan o mga bagyo.
0: Opo. Mayor Francis, ang inyo pong... totoo po ba, Mayor Francis, may nagtatanong po mula sa ating mga viewers sa umagang ito. Totoo po bang may coordination daw ang San Juan at ang San Miguel Corporation tungkol po dito sa Better Rivers na programa po ng inyong lungsod, of course, at ng San Miguel Corporation?
9: Yes, sa ilalim po ng Oplan Kontraba ng ating pamalang national, headed of course by our President Ferdinand R. Marcos Jr., ang San Miguel po ang naka-assign sa San Juan. So they are helping us with the dredging operations, specifically sa ating San Juan River and our Maytunas and Ermitaño Creeks, no? So we're very thankful to San Miguel Corporation, sapagkat una-una, wala kaming binabayad sa kanila. Libre po ito, tulong po nila ito sa amin. At yan ay mahalaga, sapagkat wala naman kaming mga heavy equipment. Wala kaming mga backhoes, wala kaming mga equipment that then can really dredge, no? And it really costs a lot of money. So malaking bagay na ginagawa ito ng San Miguel Corporation for San Juan, and San Miguel also does it for different LGUs, no? Nagtutulungan po pati yung grupo ni Mr. Manny Pangilinan. So ano na ho to, kumbaga whole of nation approach, no? Yung ating national government, ating local government, at ang ating private sector. So nagtutulungan po, no? Para nga ma-dredge ang ating mga waterways, dahil ang nangyayari ho dyan, yung araw-araw na pagtapon nga ng basura, so nag-iipon yan sa ating mga ilog, mga creek, so yung dating lalim nawawala, bumababaw na ang ating mga waterways, kaya pag umulan, mas mabilis ang umapaw. So again, I will go back to what I said earlier, we have to be disciplined as citizens, huwag tayo magtapon ng basura sa mga waterways natin, ang mga ilog, mga creek, hindi ho yan basurahan, no? Tapon natin sa tamang mga lugar, tamang mga lagayan, at maging disiplinado tayo.
0: With that, maraming salamat po sa pag-oras, sa pagbibigay niyo po sa amin ng oras ngayong umagang ito. Mayor Francis Zamora, sir, mabuhay po kayo at ang ating mga kababayan dyan sa San Juan City.
9: Okay, maraming salamat, Al. Tawag lang po po may katanungan.
0: Maraming salamat po ang ating pumbutihing alkalde, ang ama po ng lungsod ng San Juan.
1: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: 48 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, mga kababayan, ano, let's take it to heart. Yung sinasabi po ni Mayor Francis Zamora. Kasi kung tayo lang, titignan natin, maliit lang yon. Kung ang tingin mo lang, sarili mo o yung pamilya mo, yung mga tinatapon ninyo. Imagine kung ang buong lungsod ay nagtatapon dito sa mga drainage facilities. O kung hindi man nagmismo doon sa mga drainage, no, nagtatapon, tatapon naman kayo, hindi naman maayos. Pagka binahayon, inanod, ibabara rin yon, mga kababayan, doon po sa ating mga drainage. What should have been an otherwise proper drainage system, mga kababayan, hindi na magagamit ng maayos. Kaya lang, for the part naman ng ating mga engineers, ano po? Nagtataka lang ako eh. Kadalasan kasi, kapag may human element, ano, yung serbisyo o yung produktong idedesenyo mo, should always take into account, no, you should design for human failure. Yun yung mga bagay na ginagawang mas long lasting ang produkto, no. Forgive me for the term that I will use, pero tawag nga nila diyan idiot proof. Diba? Para doon sa ating mga kababayan that does not know better, hindi nila alam kung ano yung kanilang ginagawa. Para hindi naman maabala yung kalakhan ng ating populasyon, we should account for ito sa ating mga kababayan na ginagawa itong, bagamat mali, ano, hindi natin kinakondena natin ito. Pero minsan we have to take into account yung supply red na ng ating mga kababayan.
1: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: 51 minutes after 8 AM, tanggapin naman natin ang ulat na ito mula po sa Radyo Pilipinas Albay, Tabaco City District Jail, nagsagawa ng civil mass wedding para sa mga persons deprived of liberty o yung ating mga PDLs. Ang ulat na yan mula kay JM Olarte ng Radyo Pilipinas Albay.
1: Radyo Pilipinas. Report.
5: Itinagawa ng Bureau of Jail Management and Penology ang 2 taon ng civil mass wedding para sa 10 piling persons deprived of liberty couples sa ilalim ng temang Love Knows No Bounds na ginanap sa Tabaco City District Jail Grounds, Tabaco City, Albay. Pinagunahan ng nasabing aktividad ni Mayor Reynaldo B. Bragais, mga miyembro ng Tabaco City Councilors at mga kawani ng BGMP Region 5 Bicol upang maging digal ang pagsasama ng mga magkakasintahan sa pamamagitan ng masusing screening ng local civil registry gaya ng pagsusumite ng Senomar. Ayon kay Jail Senior Superintendent Freddy T. Cavaliero III, Jail Warden ng Pasilidad, ang pagpapatuloy ng programa ay nag-uugat sa magandang resulta ng nakaraang taon na nagbigay sa mga PDL ng mas mataas na sense of responsibility sa pagbuo ng kanilang sariling pamilya sa kabila ng kanilang sitwasyon sa loob ng pita. Ipinaliwanag pa ng pamunuan na bagamat mahigpit na hiwalay ang dormitory ng mga lalaki at babae, upang maiwasan ang sexual contact. Pinahihintulutan naman ang mga bagong kasal na magamit ang kanilang conjugal right o marital obligation sa loob ng isang nakalaang conjugal room sa pasilidad. katabay ng pag-iisang dibdib ng mga naturang PDL. Ipinangalas din sa Tabaco City District Jail Grounds ang iba't ibang livelihood products ng Primo Cooperative tulad ng wood handicrafts, metalworks, food at pastry products. Sa pamamagitan ng mga nagkakantig at makataong programa at serbisyong ito, naihahanda ang mga mamamayan sa loob ng pitan bilang mga responsabling kasapi ng lipuna. Para sa Bagong Pilipinas, J.M. Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Maraming salamat, J.M. Olarte, at mabuhay ang mga bagong kasal. Sabi ni Glory dito, pangalawang beses na raw nakakulong. Kulong sa pagmamahal. Yan, kulong doon sa kanila. Of course, you should honor your marriage vows. Kung dapat tinitignan yun na ano, no, nakakulungan. Yan po ay special union sa pagitan po ng isang lalaki at ng isang babae. Actually, that is how the family code describes marriage. It's a special contract ano, between a man and a woman. Sa pamamagitan po ng ulat na yan, magpapasalamat po muna tayo sa ating mga tagapanood at tagapakinig at pansamantala po kami magpapaalam. Ano po? Maraming salamat sa ating nakapanaya, Mayor Francis Zamora mula po sa ating League of the Cities of the Philippines. Siya po ang national president at siya rin ang chairman ng Metro Manila Council. Most importantly, siya po ang ama ng siyudad ng San Juan. Maraming salamat sa ating mga nakapanayam at nakasama dito sa ating technical team. Wala nakapanayam, ano? Inang roli po matayo, Boss Arnel Villamor, Madam Jomarie Refarial at sa ating mga kasamahan. Tapos sa ating production division, Ms. Tess Ramirez at Ms. Glory Faye Bagon. Bayanan po ang mga balita, ihatid po yan sa atin ng ating pong PBS News Division ni Sir Tommy. And of course, antabayanan po ang mga susunod pang palatuntunan ng Leslie Bocobo Live kasama pa rin ang ating batikang broadcaster at kolumnista, Inoong Leslie Bocobo. Mga kababayan, ito po ang Bangon Bayang Mahal at ako po ang inyong lingkod, Al Corpus, nag-iwan sa inyo ng isang magandang umaga at happy weekend everyone.
8: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
10: Philippine Standard Time, 8:55 ng umaga.
8: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
10: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nakikita ang malaking potensyal para sa pagtuklas at pagpapaunlad sa larangan ng enerhiya at food security sa pagitan ng Pilipinas at ng Russia. Mula sa Malacanang, ang ulat ni Alvin Baltazar.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Basa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mas tatatagpa ang ugnayang pangkalakalan at kooperasyong pang-ekonomiya ng Pilipinas sa Russia. Sa gitna na din ito ng nakikitang potensyal ng punong ekutibo para sa pagtuklas at pagpapaunlad sa larangan ng energy at food security sa pagitan ng dalawang bansa. Sinabi ng Pangulo na mahalaga ang ganitong mga talakayan na kung saan ay napag-uusapan ng structural issues na nakakaapekto sa kalakalan sa pagitan ng dalawang bansa. Kaugnay nito ay binanggit ng Pangulo na sa ginanap na Joint Commission on Trade and Economic Cooperation o JCTEC meeting sa Moscow noong Setyembre, lumitaw ang enerhiya at seguridad sa pagkain bilang kapwa prioridad ng Pilipinas at ng Russia. Sinabi rin ng Pangulo kay Putin na ang kanilang pagpupulong ay isang napakahalagang pagkakataon para sa dalawang bansa habang ipinagdiriwang ang 50th anibersaryo ng ugnayang Pilipinas at Russia. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Quezon City Government nagpadala ng tulong para sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. May ulat si Marian Bastasa.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Una rin sa Mindanao ang contingent ng Quezon City Government para maghatid ng karagdagang tulong sa mga naapektuhan ng malakas na lindol sa Davao Occidental, Sarangani at South Cotabato. Kabilang sa ipinadalang grupo ang mga kawani mula sa City Health Department, Social Services Development Department, Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office at ng Public Affairs and Information Services Department. Bahagi ito ng patuloy na pagtugon ng QC Government para suportahan mga residente na nangangailangan ng tulong matapos ang insidente. Tiniyak din ang lokal na pamahalaan na handa itong magbigay ng humanitarian aid para sa mga biktima ng kalamidad. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Operasyon laban sa mga nagpapanggap na kawani ng Department of Public Works and Highways sa mga lugar na apektado ng lindol sa Mindanao, pinaigting ng Philippine National Police. Narito ang ulat ni J. Mark Dagala.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: May tingin pa ng Philippine National Police sa kanilang operasyon laban sa mga individual na nagpapanggap bilang mga opisyal ng Department of Public Works and Highways sa mga lugar na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., kanya nang ipinag-utos ang pinagting ng police visibility at pagkikipag-ugnayan sa mga kinauko ng ahensya ng pamahalaan dito. Nabatid na idinalog ng DPWH sa pangunguna ni Secretary Vince Dixon sa PNP ang kaso matapos mabisto ang ilang scammer na nagsasamantala sa mga komunidad na sinalanta ng sakuna para magpanggap na opisyal ng DPWH at mangikil. Magugunit ang inaresto ng mga operatiba ng Criminal Investigation and Detection Group ang dalawang babae sa Davao City noong Hunyo 14 matapos umano magpanggap ng mga opisyal ng kagawaran. Dahil dito tiniyak ni Nartates na hindi nila hahayaan dumami pa ang mga ganitong uri ng modus at agad nila itong pipigilan upang hindi na makaperwisyo pa sa publiko. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Sa ibang balita, Philippine Government, walang kapangyarihan at diktahan ang International Criminal Court kaugnay sa umano'y arrest warrant ng isang senador. Ito'y ayon sa isang mambabatas. Wala sa kamera ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Walang kapangyarihan ng gobyerno ng Pilipinas sa International Criminal Court. Ito ang naging tugon ng tagapagsalita ng prosecution panel kasunod ng social media post ni Davao City Representative Pulong Duterte ukol sa umunoy ilalabas na arrest warrant laban kay Senator Bongo. Sa isang press conference, hininga ng reaksyon si Nalano del Sur Representative Zia Alonto Adyong at Kabataan Party List Representative Rene Co hinggil sa post ng kapwa kongresista kung saan pinaratangan ito ang administrasyong Marcos Jr. na ginagamit ang mga ahensya ng gobyerno laban sa mga kritiko nito. Nilinaw ni Adyong na wala silang direktang impormasyon o kaalaman ukol sa sinasabing pagpapalabas ng warrant of arrest, ngunit idiniin niya na independent ang International Criminal Court at nasa kanilang jurisdiction lamang ang paglalabas ng arrest warrant. Anya, ang pasya ng ICC ay walang kinalaman sa gobyerno ng Pilipinas o kahit na anong bansa. Narito ang pahayag ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong.
16: The internal judicial ruling or proceedings of the ICC insofar as the release of arrest warrants is beyond the dictation of this government or any government for that matter. So wala pong kapangyarihan ang gobyernong ito o impluwensya ang gobyernong ito para diktahan ang International Criminal Court patungkol sa pagre-release ng arrest warrant kanino man.
15: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: At 78 aplikanteng overseas Filipino workers na sagip sa isang operasyon ng Department of Migrant Workers sa Makati City. Ang ulat ni AJ Ignacio.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Nasagip ng Department of Migrant Workers ang 78 aplikanteng overseas Filipino workers mula sa isang accommodation facility ng recruitment agency kasunod ng pagpapatupad ng closure order sa Palanan, Makati City bilang bahagi ng patuloy na kampanya ng kagawaran laban sa illegal recruitment at human trafficking. Minangunahan ng operasyon ni DMW National Capital Region Regional Director Attorney Falconi Millar kasama ang ilang mga Migrant Workers Protection Division. Ayon sa mga nasa gitna aplikante, inalok umano sila ng trabaho bilang domestic workers sa ilang bansa sa Asia at Middle East ng Generic International Manpower Incorporated. Gayunman, nadiskubre ng DMW na nananatili ang mga aplikante sa isang accommodation facility na hindi rehistrado at walang kaukulang clearance permit mula sa kagawaran. Lumabas din sa verifikasyon na hindi angkop ang pasilidad bilang tirahan dahil nga sa kakulangan ng espasyo, maayos na ventilasyon at ligtas na kondisyon para sa mga aplikante. Hinikayat ang DMW ang publiko na agad iulat sa mga kinakakaukulang otoridad ang anumang kahinahinalang recruitment activity upang mas maprotektahan ang ating mga kababayan, lalo na mga OFW at aspiring OFWs. Mula dito sa lungsod ng Makati, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
20: Ito ang Presidential Broadcast Service.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
23: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
20: Radyo Pilipinas,
23: Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
21: Radyo Pilipinas,
22: Radyo Publiko.
24: Buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
25: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
24: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
26: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
27: Ano nangyari?
26: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
28: Ako sir, ambulance driver ako.
27: Ambulance driver? Oh.
28: Lagpas dalawang oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
25: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
27: Dahil hindi na umabot.
28: Nag-bleeding dahil sa malubak, hindi namin namalaya, napatay na pala.
25: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
27: Makapal yung semento.
25: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
27: These are the reinforcements.
25: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
24: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
27: Nung bago ito, maganda pa ito eh.
26: Oo.
27: Naalala ko kami, dinala kami rito ng father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
24: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
29: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
30: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
29: Maging fuel efficient. Panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
30: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
31: Isang oras na talakayan para sa malinaw na impormasyon at makabuluhang pakikilahok sa pamahalaan. Ito ang Umpukan sa Government Online. ang opisyal na radio at online program ng Department of the Interior and Local Government, Quezon Provincial Office. Patuwang ang TWLC 1017 AM Radio Pilipinas, Lucena. Dito itinatampok ang mga napapanahong programa ng DILG, matagumpay na mga inisyatiba ng lokal na pamahalaan, bukas na talakayan sa mga isyung mahalaga sa komunidad. Abangan sa AM Radio at Facebook Live. Umpukan sa Government Online. Impormasyon, ugnayan, at kilos para sa mahusay na pamahalaan.

0: Okay, maraming salamat sa ating mga kaagapay sa technical team. Ito pa ang palatuntunang umpukan sa Government Online. Today is June 18, 2026, Thursday po. And of course, every other Thursday, ang ating pong umpukan with DILG Quezon Province. Ito po ang yung lingkod May Farmaran. Siyempre, mamaya ako nababati ng ating mga kaagapay sa bahaging technical kasi gusto na namin simulan ang kwentuhan ng aking pong partner. First time kitang makapartner ngayon o second?
1: Second.
0: Okay. Ang ating pong Administrative Assistant 2 ng DILG Quezon Province, si Julius De Guzman. Sir Julius, good morning sa iyo. Welcome
2: umaga
0: again.
2: Umaga po, ma'am. At maraming salamat po ulit sa pangalawang pagkakataon.
0: Okay, para bang ako yung nagbibigay ng permiso, ano. Sir Jules, sino yung ating bisita para sa ating umpukan?
2: Okay, para po ngayong araw, talaga namang makabuluhan po itong pag-uusapan natin dahil siya ang kauna-unahang leader or alkalde ng Alabat. Walang iba, Mayor Ice Canimo.
3: Good morning po. Good morning, Ma'am May. Good morning po, Sir Julius.
0: Okay. Kauna-unahang babaeng naihalal na punong bayan ng Alabat, Quezon. Opo, ayan. Opo. So, aalamin po natin, ang tunay na pangalan ni Mayor ay Mayor Aizel Ice Avellano Canimo. Okay? Opo. So, ikwento niyo lang po muna sa amin, Mayor Ice, para mas mabilis at matandaan, si Mayor Ice. Si Mayor Ice po ay hindi po bago sa larangan ng politika, pero hayaan po natin na ikwento po niya sa atin ng kahit konting pasada lang yung kanya pong pamilya na pinagmulan, Sir Jules. Kung, kasi baka sabihin, sino ba si Mayor Ice? Mayor Ice, sige po, nasa inyo pong pagkakataon.
3: Apo, thank you po. Good morning po ulit. Ako po si Ice Avellano Canimo. Actually po yung pong, yung lolo ko po is from Infanta.
0: Yes,
3: alayo. And then, yung opo, from Infanta. Pero yung pong father ko and mother, sa Alabat na po talaga sila nagstay. Doon na rin ako lumaki, pinanganak. Mm-hmm. And yung father ko, 3 years old ako nung pumasok siya sa politics.
0: Oh.
3: By profession po ay civil engineer siya. So mm-hmm. siya yung may project ng Magat Dam sila, yung mga chief engineer ng Magat Dam sa Isabela.
0: Mm-hmm.
3: Then pinagpalit niya yung honorarium na 20 pesos dun sa salary niya na 2,000 pesos before, na mga 1970s. And then after po na 1980, kumandidato siyang municipal councilor. Siya po yung first, na pinakabata, mm-hmm. unang pinakabata ang konsihal sa bahay ng Alabat. 1980 hanggang 1992.
0: Mm-hmm.
3: And 1992 naman po, 1995, bali 1980 hanggang 1995, bali 15 years, inabot po kasi sila nung snap election ng 1986.
0: Ay, yes.
3: So, okay. Nag-stop sila ng 2 years, tapos balik po ulit. Tapos naging 3 years na. Before po kasi noon, parang barangay election,
0: yes,
3: na
0: po.
3: Kung
0: mahaba.
3: Kailan. Opo, yun. Ngayon
0: po
3: kasi, nung sa local government code natin ay naging ano na siya.
0: 3 years.
3: After po noon, 1995, nag-end na yung term niya sa three mm-hmm. terms. Ako naman po ay 1992 hanggang 2002 nag-SK and naging PPSK.
0: Oh, so nag-start si Mayor Ice bilang isang batang leader. So, yung PPSK, ito po Pederasyon?
3: Pambayang Pederasyon ng Sangguniang
0: Kabataan. Sangguniang Kabataan. So, hindi na bago sa inyo yung paglilingkod Mayor Ice. So, ano naman po yung nagbunsod sa inyo? Bakit gusto nyo ang pamahalaan naman ay ang... parang napakaliit na nung tanong natin. Eh, kasi ito na yung pagkakataon natin. Eh, first time kasi Alabat po ay municipal...
2: Island municipality.
0: So medyo bagamat malapit lang eh. Ito po yung aming pagkakataon talaga na makadaupang palad. Bagamat noon nakapasyal na dito sa amin sa Radyo Pilipinas si Mayor Ice. Pero nung gusto niyo, bakit po gusto niyo maging leader, maging ina ng Alabat, Quezon?
3: Opo. Actually po nung bata pa lang ako, marami na rin talaga ako nakikita na gustong ayusin, dagdagan sa Alabat.
0: Okay.
3: So yun po yung naging pinahang purpose ko, yun pong pag-welcome po sa port ng Alabat. Makikita po doon yung I Heart Alabat. So, nandun po yung pinakang focus. Doon din po ako nagsimula nung maliit pa ako. Mm-hmm. Yung I for infrastructure, A for agriculture, L for livelihood, another A po for additional health benefits, and then yung B Best Educational Assistance, yung A po is Anti-Deforestation, and yung T, yung Tourism. Mm-hmm. Napansin ko po kasi nung time na yon, nung mga bata pa ako, nung nasa SK pa lang ako, mm-hmm. since limited po yung kakayanan ko na gawin yung mga gusto ko nung time na yon, sinabi ko sa sarili ko na aalis ako ng Alabat, babalik akong matagumpay mm-hmm. para yung mga programa na gusto natin pong magawa doon sa ating mga kababayan ay maayos at the mm-hmm. same time po ay hindi na nila maranasan nung mga generations ngayon yung naranasan namin before nung kami po yung mga bata. Ano so marami po kasi pagkukulang eh. Marami po tayong pagkukulang since kami po ay 4th, 5th class dati. Ngayon po ay 4th class municipalities na. So from 8,000 po na population, noong 2024 po ay 15,700 na. Opo, meron po kaming land area na 5,761 na hectares. Majority po nun ay mga amin po mga... pinagkakakitaan ay palayan, taniman, agriculture po at saka fisheries sa pag-iisda. So marami po talagang wala pong ibang pagkakakitaan. Yun lang po. Kung magtayo ka man po ng business ay hindi rin naman po ganun kalaki yung kita. So yun pong wala namin before yung katulad po nun kapag gusto pong mag-pa-check up or kailangan pa po ng dalhin dito sa Lucena or Atimonan. Yun pong pamasahe pa lang, kulang na. Mabuti po ngayon, may mga ginagawa ng medical mission sila, GOM. So malaking bagay po yun sa mga constituents namin. Kasi karamihan po, before, namamatay na lang nang hindi nalalaman yung sakit. So isa po yun sa na pumuko ng attention ko sa akin na matulungan yon. At the same time din po yung mga estudyante po na maraming gusto mag-aral. Mm-mm. Pero syempre wala din pong sapat na kakayanan. Mm-mm. Marami pong matatalino sa Alabat. Actually, opo. Marami pong matatalino. Mm-mm. Natatandaan ko po nung high school ako kahit na provincial or national ang laban sa academic, nananalo kami. Or kahit sa sports po, nagja-champion kami sa congressional meet, ganun. Mm-mm. Pero kulang po yung support. Kaya nitong pasok ko po as mayor, ipinasok namin sa annual investment plan na mm-hmm. for the first time po, magkakaroon kami ng scholarship okay. sa mga Alabatin po.
0: Opo. Oo. Na-discuss ka si Sir Jules ni Mayor Aish yung sa ano, sa pagamutan, sa mga nagkakasakit, namamatay bago pa malaman. Pero Mayor, meron tayong Alabat ano?
3: Meron po tayo, QPHN po, Alabat Opo,
0: meron
3: Network.
0: Alabat, meron po. District ba?
3: Or? QPHN po, Alabat.
0: Okay. So, sapat yung ating, kung meron man tayong ganong QPHN sa atin sa Alabat?
3: Sa ganyan po ay okay naman po siya. Although wala po kami talagang hospital, pinapagawa pa po siya ngayon. Malaki po yung pinapagawa nila, GOB, maganda. Kaya po sila na ngayon nasa evacuation center. Uh-huh. Kaya po hindi pa ganun kaganda yung facilities namin. Siyempre po, temporary lang yon. And mayroon naman na po kami, hindi kagaya nung una na walang x-ray, walang laboratory testing, hindi pero kagaya ngayon, na una walang gamot. Mayroon na po ngayon. Na ngayon. Pero pag yung mga emergency cases po, like na aksidente, may mga kailangan pa po naming dalhin ng Lucena or Manila or Lopez or Gumaka.
0: So, Lopez pa kayo?
3: May time po na ganun.
0: Medyo malayo yung Mayor Lopez.
3: Gumaka o Lucena. Depende po kung saan po may available na pwedeng dalahin yung pasyente.
0: Parang ang hirap, Mayor, ano, kasi kung ang inyong population ay nasa 15,000
3: po.
0: 15,000. Tapos ngayon pa naman ang daming nagkakasakit.
3: Opo.
0: So, kayo bilang isang ina, of course, alam, pag nanay, iba po kasi, no? Pero paano nyo ginagawa yun, Mayor? Kasi halos, for sure, pag kayo pumunta ng inyong, ng, sa QPHN sa Alabat, for sure, may mga may sakit din po doon. Ano po? So, paano nyo po ina-attend yung pong mga medical needs ng atin pong mga Alabatin?
3: Nakasupport po yung LGU natin through RHU. Okay. So yung mga, di ba po meron tayo ngayong tinatawag na Yakap PhilHealth?
0: Opo, Yakap PhilHealth.
3: Yung po mga iba nating mga hindi naman kailangan talaga ng attention ng confinement, yes. Lahat. Hanggat maaari po ay atin muna pong nire-refer sa RHU natin. Mm-hmm. At doon po natin muna binibigyan ng mga support para sa kanilang mga medical assistance. Mm-hmm. At the same time po, meron po kaming machine na binili noong year 2022. Ito po ay complete na po yung blood test niya. Mm-hmm. Personal po naming proper pag-aari yun. Okay. Mayroon din po kaming mga ginagamit po ba na mga marker tumor, mga ganun po. Kasama din po yun doon sa machine. Meron din po tayong ECG, syempre. Mm-hmm. Personal din po yon. Pero ginagamit po yun sa buong barangay. Ang ginagawa po namin, ma'am, sir, tuwing may time po na hindi ganun ka sobrang schedule namin, every Saturday po, bumababa kami sa barangay kasama po yung medtech. Kunukunan okay. na po sila ng blood test, dala po mm-hmm. namin yung ECG, dala namin lahat yon at may dala rin po kaming mga gamot. Mm-hmm. At kapag ka naman po, hindi kami makakababa sa barangay, everyday naman po available po yung mga free blood testing natin, ECG, mm-hmm. at saka yung mga maintenance po. Continuous po yon simula po noong 2022.
0: Okay. Oo, so anyway, tumutulong naman ang ating probinsya ano po basta
3: opo, opo, opo, opo. Mm-hmm.
0: And at the same time, bukod po dun sa support ng lokal na pamahalaan ng Alabat mismo ano po, of course, tayo po lagi ang tingin natin diyan, ang lagi nating gustong mangyari ay yung tulungan kakaagad itong ating mga, especially yung mga immediate ang pangangailangan mm-hmm. pagdating po sa medical assistance. Mm-hmm. Pero syempre, gusto ko lang munang batiin yung pong nanonood kay Mayor. Si Mayor yun eh, nasa 94 na mga mata na nanonood mm-hmm. ngayon. Maganda umaga po sa inyong lahat. So, maganda kasi yung ating araw ng Huwebes eh. No, pagbaba yung ating guest.
2: Interactive po talaga. Parang yung kay Bisek.
0: Tama ka dyan, oo. Isa aspeto lang yan, sa medical pa lang yun. Alam ko, yung mga binanggit kanina ni Mayor, kung saan nakatutok yung kanyang aliderato. Pero Mayor, ano ang sipag nyo? Kasi nakikita ko dun sa inyo pong page, yung Mayor Isa, animo, i-follow nyo po. Ang dami nyo na yatang followers, Mayor.
3: 21,000.
0: Ako, ano, madadagdagan pa yan. Alam nyo naman na... Ganun talaga ang sa page, ano, pag nakikita na very interactive at marami kang pwedeng makuha. Lalo na yung mga hindi taga rito na mga taga-Alabat na nasa ibang lugar.
3: Opo, nasa ibang bansa po.
0: Nasa ibang bansa, opo. No? Makakaano kayo dun sa page po ni Mayor Ice kanimo. Mayor, yan, 100 na. Mayor, yung pong Alabat ay isa ho ba itong maituturing na tourists sa... May tourist spot po ba sa inyong lugar?
3: Opo.
0: Na yan, baka pwede niyo
2: yan, mahahabol sa huling hirit ng
3: opo,
2: tag-init.
3: Opo, marami
2: ano?
3: Po. Maganda po ngayon.
2: Huling hirit sa tag-init.
0: Ayan, Mayor, sige nga, promote natin ang Alabat.
3: Opo, sige po.
0: Ay, bukod dun sa ano, baka pwede naman pakuha po ng item. Ipapakita natin.
3: Ah, opo, yung Coco Sugar namin po. Opo.
0: Yung product ni... ito, talaga, pagka ho may nyug-nyugan Sir Jules kasi... Pumunta, ang kasama ko lagi si Lito Hiron, dating manager ng PIA Quezon.
3: Opo.
0: Naghahanap po kasi kami nito. Gusto ko lang i-promote, no? Si Mayor ang magpa-promote pala. Opo. Ako ang maghahawak. Ayan. Sige, ma'am. I-ano nyo po. Ayan. Okay. Ito ho, sa Mayor, kayo na bahalahan na magsalita. Basta, ito ho, hahawakan ko po.
3: Ayan po. Yung balat lechon po namin, yun po yung famous na lechon, balat, na hindi po tataas ang cholesterol mo.
0: Ayan. Ito pala yan. Sorry
3: sa Alabat
0: po.
3: Lang po meron.
0: Alabat lang meron. Totoo, sa Alabat lang okay. po meron ito. So, Mayor, ano pong composition? Paliwanag niyo po kung ano po yung matamis na ito para maipromote
3: May Coco Sugar po siya. Ayan. And then, yun pong ginagawa nila na normal po na harina. Ganun mm-hmm. po.
0: Tapos sabi niyo, ano yung kaibahan po nung Coco Sugar na ito sa kapag... normal na sugar na ginagamit natin or yung iba pang uri ng...
3: Asukar. Base po sa research na inilabas po sa amin ng SLSU nung last month na magkita-kita kami, pinakamababa po yung low glycemic index po yung Coco Sugar compare po kay Splenda ni Equal. Mm-hmm. Kumbaga po, doon sa may mga matataas na sugar, mga diabetes,
0: pwedeng-pwede
3: po siya.
0: Hindi ko nakakatakot kainin kahit makaisang plastic.
3: Opo. Mas masarap din po siya pag sinausaw niyo po siya sa kape.
0: Pero actually, ano po siya, manipis, malutong.
3: Opo, malutong po.
0: Baka mabali pag inilagay na sa
3: opo,
0: Mayor.
3: Opo, lalambot.
0: Tapos bukod doon, ito po yung pangalihin yung product ito.
3: Opo, ayan. Saka po Coco Sugar po.
0: Saka ito po Coco Sugar. Meron pong dark.
3: Meron pong, apa, depende po sa order sa amin. Ayan. Meron pong dark, medyo may light.
0: Oo, ayan. So yung kaibahan po ng light, parang sa kagaya rin ng sugar natin
3: opo,
0: na meron.
3: Opo, sa 99 and white.
0: 99, at saka and meron white. Din pong opo. Red. Ayan, so saan to makakabili?
3: Sa Alabat, Alabat po, meron po kami sa Pasalubong Center. Mm-hmm. Pero meron na rin po kami sa ibang places po namin sa Manila na mga booth Nilalagay po namin. Kahit po saan na mayroon pong mga boot ang Quezon Province, mayroon po kami lagi. Ayan. Minsan po mayroon kami sa Batangas, Laguna, Manila. Opo.
0: Tapos po pagka ho nagkakaroon tayo ng ginagawa natin yung nyugnyugan sa booth andun ng alabat meron. Ayan. So ayan. Ay, magkano po ang ganitong ano?
3: 15 pesos po. Magkano ba isang pack?
0: Itong buong isang pack. Ayun, tagakain lang kasi hindi alam.
3: Para 10 pesos po yung isang...
0: Ayan, okay. Marami po ang may paborito niyan. Kasi pag sinabi natin balat litson, alabat son. Okay. Opo. Ano ho yung lugar i-promote natin? Doon tayo sa mga magagandang maaaring mapuntahan po natin sa Alabat Quezon. Ipakilala niyo naman po sa atin, ang sa amin, sa mga nanonood, sa mga nakikinig, ang Alabat Quezon. Kung ano po ang maganda sa Alabat Quezon?
3: Okay po. Number one po, syempre sabi mga po nila, hindi mo makakalimutan ang isang lugar kapag natikman mo yung masasarap na pagkain. Ano po? Marami po kami doon mga kilala na restaurant, kainan, kung saan po makikita po doon yung mga native na mga pagkain. Halimbawa po ay ginataang native na manok. Yan po. At saka iba pa po mga pagkain na pinaprepare po ng mga alabatin. At doon naman po sa iba pang mga pwede nating puntahan, makikita po natin yung bee farm sa Villa Esperanza. Yun nga po napuntahan nila Sir Brian, yung mga taga DILG. May bee farm po doon. Meron din po tayong mga beach sa Alabat. At at the same time po, yung pong part ng Pacific Ocean, yun pong white sand po, nandun po sa area na yun ng Pacific Ocean. Nandun din po nakalagay yung ginagawang Alabat Wind Power, yun pong ating windmill. Opo.
0: Ah, okay. Ayan, sabi ho ng ni Sir Rene Gorango, 165 po per pack, Mayor Ice Avellano kanina.
3: Tourism officer namin po.
0: I know, sir. Kaya naman pala eh, no?
2: Pagbati po. Kayo,
0: sa kanya galing yan eh. Sir, salamat ha. Dala po ni Mayor. Okay, so good morning sa 129 na mata. Ayan. Asan na tayo sa beach? Sa, nabanggit niyo yung sa may part ng Pacific Ocean.
3: Pacific Ocean, opo. Pacific Ocean.
0: Naririnig ko lang yung ng Pacific Ocean. Makapunta kami doon sa Infantad, sa Casarial. So meron din pala sa part po ng Alabat.
3: Meron po. Marami po.
0: Marami, ayan.
3: Meron po doon mga malalaking bato, may mga cave. Although yung pong aming tumi-speak na sumikat po nitong nakaraang mga March Holy Week. Yun po ay bata pa lang ako, tumi-speak na siya. So inaakyat na po talaga siya ng mga taga-Alabat. Ngayon po, noon pong dahil napansin namin na lagi siyang pinupuntahan, noong una kahit puntahan siya, hindi namin alam na may pumupunta kasi wala pang social media. Ngayon po, marami pong nagpo-post na pinuntahan siya nung nakaraan pong February, March, nilagyan namin ng mga safety precautions. Lagyan namin ng safety precautions po, mas lalong dumami yung tao. Hindi pumunta. Po bumababa sa 200. Yung pumapasok na tao. So, na-call po yung attention ng DNR. Kaya po, medyo naka-close kami ngayon for additional requirements po na kailangan namin i-comply. Tsaka din po yung nakaraan na vlog po ng sa sinatawag nilang Sabang Cave. Medyo na-call po yung attention namin ng DNR kasi po nakita po dun yung mga wildlife sa video nung isang vlogger. Nakita yung mga ahas at saka yung ibang mga bat.
0: Opo.
3: So, medyo tinawagan kami ng DNR na hindi siya allow na may ganon. Kaya po, medyo nag-stop po na doon. Kaya ang amin lang po muna ngayon na pinupuntahan yun po mga viewing ng cocoa sugar, how to produce, pamula po sa cocoa sap. At saka po yun pong aming kakao. Ito po ay yung project din ni Gob nung siya po ay congressman sa amin sa 4th District. May mga cacao brittle kami, mga ganon. Yun po yung continue na. May mga viewing kami doon at kung paano siya ginagawa. Pero ang focus po namin is yung amin po mga magagandang places na pwedeng puntahan sa Alabat.
0: Oo, kasi nakalagay dito, the hidden paradise of Alabat, Quezon.
3: Po. Sobrang ganda po sa amin.
0: Oo. So, para makapunta sa Alabat, sa mga hindi nakakapunta ng Alabat, ay Atimonan.
3: Opo, by Atimonan po, by Atimonan.
0: Ayan. So, ang sasakyan ay, anong sinasakyan po?
3: May bangka po tayo, 1 hour po yon. Okay. Dalawa po yung motorboat natin, Nelsie and Biba. may isa po tayong Roro. So, pwede po dun yung mga cars.
0: May oras, ano po?
3: May oras po.
0: May oras yun, alam ko.
3: May oras po.
0: Ganda pala nang tumiis po si Lalabat. Oh.
3: Nakita niya po. Opo.
0: Hindi ko lang pwede yun, no? Kasi piplay yung video niya. Opo, may video lang siya. Tumiis. Tapos, meron din kayong... I mean, to me, is false talaga ito.
3: False po talaga siya.
0: Okay. Ilan po yung false meron kayo?
3: Yan po yung pinakamalaki. Pero marami okay. pong false. Marami pero siya lang false. Po yung mas madaling puntahan.
0: Okay.
3: Actually, ma'am, doon nanggagaling yung source ng pinakang malaking source ng water ng buong Quezon. Ng buong Alabat.
0: So, okay. Hindi, wala kayong problema sa tubig?
3: Meron po ngayon.
0: Parang
3: kasi po.
0: Parang nagka-rasyon eh. May nakita kami. Tama nagka-rasyon.
3: Actually, ma'am, kaya nagkaroon kami ng rationing nung nakalaang parang mga month of May. Mm-mm. Before nung mag Flores and Fiesta. Kasi may mga fiesta tayo during May. Mm-mm. Dahil sa rain na ng mga bulaklak. Mm-mm. So maraming dumadating na tao. Okay. At nagkaroon ng problema yung aming water system. Mm-mm. Kaya nagkaroon ng rationing. Pero ngayon po ay nawawalan pa rin po. Pero continue pa rin po sa gabi and madaling araw yung water.
0: Ayun, okay. Samantalahin

0: Oh, so bagamat bago-bago pa lang naman po itong announcement na to ng PAGASA, okay. Eh mauna na ho kami magtanong sa inyo kung paano nyo po to paghahandaan.
1: Ma'am May, ang Sir Julius, ang capacity po ng aming nakukuhang tubig dun sa aming mga water resources kasama ang deep well ay 12,000 liters per second. So 10 to 12,000. Pero ang kailangan po namin ay nasa 13,000 liters, okay, per second. So nakukulangan kami ng 1,000 to 2,000 liters, okay, per seconds.
0: Ayan.
1: Kaya alam po namin na kung dumating nga po yung tinatawag natin na Super El Nino,
0: opo,
1: this coming November, mas mawawalan po ng tubig yung bayan namin. Mm-hmm. Although ngayon po ay may mga tulo pa kami sa gabi, minsan, mm-hmm, nawawalan. Pero ang naging solusyon po namin doon, nung pong nakaraang May, nagbaba na po kami ng executive order ng emergency water crisis, mm-hmm, sa bayan ng Alabat. At dito po sa pamamagitan po ng emergency water crisis na to, mabilis kaming nakapag-procure ng ating, mm-hmm, mga gamit. At naglabas po tayo ng 100 jetmatic pump.
0: Okay.
1: Sets po yon. May kasama na po siyang semento at saka tubo. Kasi kung ang bibigay lang namin ay poso,
0: kompleto na.
1: Opo, baka nakatambak lang si poso.
0: Yes.
1: So ngayon po, may apat kada barangay, doon sa 19 na barangay. At may dalawang sets naman kada school.
0: Ilan po ang barangay niyo?
1: 19 po, 19 barangays.
0: Okay. So kung 4 each jetmatic kada barangay,
1: mm-hmm,
0: sapat po yun para mapunan yung kakulangan.
1: Yun po yung isa naming solution na pwede pong base po sa computation ng ating awas ng ating municipal engineer, sasapat siya doon sa mga pangangailangan. Actually, ma'am, nung panahon naman nung mga bata pa kami, wala kaming water system. Ano po, wala kaming gripo sa loob ng bahay. Kumbaga ay poso lang talaga kami, saka mga balon nung araw na, nung mga panahon na yon. At pumipila lang ang karamihan sa amin. Ako kasama akong pumipila pag kukuha ng water.
0: Mm-hmm.
1: Pero ngayon po, nung time po ni Mayor Mesa, si General Mesa, naglagay po sila ng mga water system. Doon na po nag-start yung water system natin. Nagkaroon ng mga tubo sa bawat bahay.
0: Okay.
1: Mayroon na, pero mas pinalakas pa niya. At ngayon nga po, yung continue natin po siyang, mm-hmm, pinapaganda.
0: Mm-hmm.
1: Kaya po, hindi pa lang namin nakakayang magsapat kasi syempre wala pa kaming water impounding.
0: Okay.
1: Kumbaga parang yung actual pong nakukuha namin doon sa mga resources, actual pong dinideliver din yun sa mga bahay.
0: Okay. Oo, kasi ano eh, tama yung inano niyo, Super El Nino.
1: Mm-hmm. Super,
0: oo,
1: El Nino po.
0: Yung ating mararanasan. So yung EO ninyo, I mean, kung nakapag-procure na po kayo ng gamit, 100... jetmatics.
1: Apo.
0: Okay, ano po 'yon, yung paglalagay? May syempre may ano 'yun eh, may distansya.
1: Apo.
0: Para hindi magkaroon yung pag hindi masyadong dikit-dikit, parang effect ng land subsidence,
1: mm-hmm,
0: naman.
1: Mm-hmm.
0: Oh, so ngayon nakaano po talaga?
1: Apo. Meron siya, ma'am, na dati nang sa mga barangays, po kasi sa poblasyon, may mga dati nang pwesto.
0: Ah, okay.
1: Na hindi na siya gumagana, pero nandun pa.
0: Okay, oo.
1: Kaya lang po, natigil na doon kasi nga po nagkaroon kami ng mga water connection.
0: Okay,
1: yan po, nagkaroon kami ng Alabat Water Work System.
0: Okay, oo.
1: Kaya po, yung mga poso namin na dati namang existing nung mga dati pang panahon,
0: okay,
1: ay medyo nawala. So ngayon, okay, po, binubuhay po natin yung mga poso na yun.
0: So portable, magiging...
1: Mm-hmm.
0: Kasi alam nyo, sa Puerto Galera kasi ano na sila eh, under the state of calamity. Na sila.
1: Oh, halos lahat, ano po?
0: Opo. Kasi nanggagaling din yung water nila ay sa mga...
1: Spring po.
0: Spring.
1: Uh-huh, spring.
0: So...
1: Tuyo na rin, ano po.
0: Opo, nawawala. Eh, ano pa ngayon? June.
1: Mm-hmm.
0: So baka pagdating
1: mas
0: ng November,
1: po,
0: baka mas matindi. Anyway, kami naman ay makakabalita sa page ni,
1: opo,
0: Mayor Ice. Ano? Mayor, kumusta yung peace and order situation sa Alabat?
1: Ah, opo.
0: Kasi... nanggaling doon si ang atin pong regional... Director ng PNP Calabarzon, si General Hanson Marantan, and of course, our QPPO, si Colonel Bong Albacea. Eh, kamusta? Talagang tinikman lang ba nila yung inyong masasarap na seafoods doon? O talagang bahagi po ito ng inyong ano na maimbita ang atin pong mga nangunguna sa pagpapanatili po ng kapayapaan?
1: Mm-hmm. Actually, ma'am, sila ay sa Perez Quezon
0: nagland okay,
1: sa Alabat Port. Ah, Alabat Landing.
0: Opo.
1: Kasi nasa,
0: okay,
1: Perez Quezon po. Opo. Visitor po siya ni Mayor Cha.
0: Ah, okay.
1: And then, nag-invite po sa amin sila PD Boong na, mm-hmm, doon na lang kami magkita-kita kasama si Mayor ng Quezon.
0: Okay.
1: For

0: security naman po at saka peace and order ng Alabat, wala akong masabi sa hepe namin. Shout out kay ano, kay Police Captain Harris Hemor. Oo, wala akong masabi sa kanya, ma'am. Nagkaroon ako, doon ko nakita yung police visibility talaga. May mga foot patrolling sila. Iba yung nakita ko na support ng PNP, ng Alabat MPS sa amin, sa LGU ngayon.
1: Gano'n na ho ka talaga sa iyo si Kapitan Hemor?
0: Nag-start si Kapitan?
1: Parang, nag-start kayo as mayor?
0: Parang 3 months po. Parang three months.
1: Oo. So, good luck po. So, yung ano, so, kung 15,000 po ang, ilan na yung ratio ng ating sa police? Hindi natin sasabihin dito kung ilan yung member ng Alabat MPS, of course, no? So, yung ratio po, 1:1,000 police, hindi natin masabi kasi dito sa Lucena, 1:2,000 plus yata sa dami pa ng
0: parang
1: population.
0: Parang ganoon po kami, baka 1:3,000.
1: Mas madami. But of course, mga ano, matahimik walang ano.
0: Opo, maayos naman. Sa amin po kasi makakatulog ka pa ng bukas yung bintana mo, yung pintuan mo, kasi hindi pa naman po ganoon, opo. May mga nangyayari pong...
2: Daman po talaga na payapa sa alam.
1: Oo, nice. Ano, ngayon, wag kang magbubukas ng ano dito, baka masungkit yung...
0: Oo, may mga nakikialam na mga bata, minor, pero na napipigilan agad ni
1: usually po mga anong petty crimes ganun.
0: Opo.
1: Ah, okay.
0: Yung siguro yung pakalat-kalat na tukso, parang ganun.
1: Meron kasi tinatawag na index sa mga non-index crimes. Opo. Yung may mga 8 niyan eh, mga yung 8 yung mga malalaki. Maraming salamat sa 163 na mga mata na nanonood kay Mayor. Si Mayor ang pinapanood actually dito sa Umpukan. Mayor, gusto naming malaman din na pagka ganitong may disaster tayo, o yan, may July, o yung National
2: Disaster Resilience Month
1: na po tayo. Eh, gaano ho ka resilient yung Alabat mismo? Yung tao talagang, yung resiliency ng tao talagang andyan yan. Pero yung kahandaan po ng bayan ng Alabat, kasi kayo ay prone sa...
2: Typhoon.
1: Naranasan po ninyo sa nakalipas na sama ng panahon last year?
0: Sa amin po kasi sa Alabat, palibasa po ay cover kami ng Mount Camagong. At saka yung kabilang side din po.
1: Uh-oh.
0: Yung kung pumasok man po yung typhoon sa amin, hindi po ganun kalakas.
1: Mm-mm.
0: Parang mabibilang po yung typhoon na pumasok na sa amin, katulad po nung Rosing, yan po, yung mga 1994, yung mga ganun po. Pero bihira pong pumasok sa amin yung malalaking typhoon, malalakas sa typhoon.
1: Okay.
0: Pero ganun man po, kami po ay handa, ang amin pong MDRRMO ay continue naman po ang aming advisory sa lahat.
1: Mm-hmm.
0: Parang mabuti nga po ngayon kapag papasok yung Baguio, 24 hours pa lang pumapasok na lahat sa amin yung mga announcement. Hindi po kagaya ng una
1: noong
0: na
1: una,
0: pag signal number 1 na saka lang siya ia-announce. Ngayon po 72 hours, 24 hours, lumalabas na po. At pagka po ganun, nag-a-advise na po kami agad sa ating po mga, nag-a-advise na po ang MDR sa amin. Magkakaroon na po kami ng mga sunod-sunod na meetings.
1: Mm-hmm.
0: Kasama po namin si Sir Bong, ang DILG namin. Shout out po sa aming masipag na DILG, MLG oo sa Alabat. So kasama po namin siya lagi and then yun po, make sure po namin na nakaka-comply doon sa mga requirements natin yung ating pong mga barangays.
1: Barangay, ayan.
0: May mga go bags po na tayo for emergency at sure na mayroon na rin po kaming radio communication for lahat ng barangay Tanod and barangay captains.
1: Oo.
0: Kasi marami po pong dead spot sa amin for signal.
1: Ano pong malakas na ano sa inyo?
0: Ang ginagamit pong data doon is Smart and Globe pero halos nasa bayan lang.
1: Pagdating po sa mga barangay.
0: Pang rural, may mga Starlink or Pisonet. Pero hindi mo po maaasahan yung cellphone po doon sa ibang area na wala namang Pisonet. Hindi po katulad dito sa atin sa Lucena na kahit kasan pumwesto, opo, sa amin po ay hindi. And then pag nag-burn out po, syempre wala nang kuryente, wala na pong signal yung Globe, yung Smart, Starlink.
1: So sana matapos na yung Roma Point. Ano po?
0: Opo.
1: Kasi pagka naka, pag tapos na yung Roma Point, for sure makakapunta tayo ng Alabat. Pero hanggat walang dadaanan ng Byland,
0: punta na po kayo ngayon.
1: Si Mayor.
0: Sa fiesta po.
1: Kailan po ang fiesta
0: natin? July 16 po.
1: July 16.
0: Opo, so, masaya po ang fiesta namin ngayon.
1: At ano pong meron sa
0: pag... Marami po kaming programs through tourism namin. Opo. Kasi nag-invite talaga kami ng mga visitors.
1: Okay.
0: Kaya marami po kaming programs na ilalaunch ngayong July.
1: Ngayon pong July.
0: Start po siya ng July 7 hanggang July 16.
1: Ayan, okay. So, parang feast of ano yun?
0: Our Lady of Mount Carmel po kami.
1: Bronze Capillar. Ayan. Bronze July Capillar 16. Okay, so, Mayor, ang dami niyo mga programs, ang dami niyo mga activities, especially pag napunta kayo dun sa kanyang page sa Sir Jules, yung Mayor Ice Avellano kanimo. Eh, gusto lang kong itanong sa iyo. Mayor, bago kayo naging mayor, ano po kayo? Ano po yung pinagkakaabalahan niyo?
0: 1992 po ako nag-start na maging ma-involved sa politics hanggang 2002. After po ng 2002, nag-advise yung father namin sa buong family na wala nang kakandidato. Mm-hmm. So, wala nang papasok sa politics. Kaya from 2002 po, nag-stay ako ng Manila. Nagtrabaho po ako sa Robinson. Mm-hmm. Nagtrabaho ko sa iba't ibang mga malalaking corporate world sa Manila. Mm-hmm. And then after po noon, nakapag-put up kami ng business through din doon sa aming mga naging... aming mga naging clients, na-refer kami. Meron po kaming accounting firm sa Makati. Mm-mm. Meron po kaming mga franchise store like Lawson, okay. Uncle Chan's, dati pong Ministop, yun po. And meron po kaming mga contract namin yung mga waterproofing sa mga condos po ng Manila, ng Makati. Kasi yun po yung kalimitang problem. Yun po. Tapos, dun po, 20 years, for more than 20 years, nandun kami bago ulit ako tinawag ng
1: politika
0: sa Alabat. Pero dun sa 20 years na yun, ma'am, continue po yung support namin sa Alabat. Hindi po nawala yun. Ang nangyari lang, from Alabat, nagbibigay din kami minsan sa ibang province ng Quezon, minsan Lopez, minsan Mulanay, minsan Batangas. Depende po kung saan kami tawagin at makol yung attention namin doon sa mga nagre-request po ng mga feeding, mga school supplies, mga bags. Doon po pumupunta yung company namin. So, yun po yung company ko na na-put up. Kasama ko po dito yung mga kapatid ko. At yung na-put up po na yun na company, yun pagka po may mga request sa amin. Ang tatandaan ko po, ang pinakamalayo po namin ay San Francisco, December 2019. Mm-hmm. May isa pong teacher na nag-post sa Facebook na hindi pa daw nakakakita ng Jollibee yung kanyang mga estudyante. December po yun, magki-Christmas party sila. Parang sinulat po ba ng mga bata na yun yung wish nila. So may nag-comment po, nag-tag sa amin. Then ang ginawa po namin, pumunta kami doon. Ang naging problema lang po namin kasi sobrang layo tas walang Jollibee doon sa area na yun. Pero napakiusapan namin parang Jollibee gumaka. Okay. Or Katanawan. Parang dyan po sa 3rd district kami nakakuha. And then nadala po namin doon. Sobrang saya po nila. Sobrang nakita daw po. Kasi hindi po ako nakasama yung mga anak ko sumama. Sabi nila, doon lang sila nakakita ng mga bata na pumapasok na ang baon ay saba. Tapos nakachinelas. So parang natouch sila doon. So kinontinue pa ulit nila yung mga ginagawa namin na yun.
2: So yun, Mayor, ano? Total na pag-usapan naman po natin yung tungkol sa education. Ma-segue ko lang, Mayor, yung tungkol dun sa CSO Academy in partnership with Alabat. Paano po naging posible sa Alabat yung CSO Academy?
0: Okay po. Sir, kasi Sir Julius, kasi ang program namin talaga is yung tinatawag nating sustainability. Napansin ko po kasi ang daming mga government agency or ahensya ng gobyerno na marami pong support sa Alabat, marami pong support na program sa atin, projects, pero wala pong sustainability. Kumbaga parang pag nagpalit yung administration or pag nawala na yung president or pagka nagkaroon ng problema yung isang association, nawawala po yung pagkocontinue ng project. Kaya po nung tayo po ay mag-take over nung July, una po nating siniguro po na yung po mga project na nabibigay sa atin ay masustain po kahit po sino pa yung dumating na mga mamumuno. At kung sino po yung dumating pa man na mga papasok na CSO. Dito po namin binuo yung CSO Academy, lahat po ng mga sentro sa sangguniang bayan ng mga asosasyon, samahan, magigisda, kababaihan, magsasaka, lahat po yon. At binuo po namin siya at nagkaroon kami ng mga coordination sa iba't ibang agencies, sir, national and region. Yes. Nagkaroon po kami na sa DOST, sa lahat, ma'am, lahat po ng national, pati po ang anti-poverty, galing po sa, opo, lahat po. Yun. Isa parang ginaya po natin yung tulay sa progreso ni GOB. Na kumbaga parang pag nandun ka po sa isang area na doon, lahat na lang ng concern mo, masasagot. Opo, parang same po siya ng ganun. Okay. And then dumating naman po lahat ng in-invite, ginawa po namin ito nun sa Tayabas, kasama po namin si Sir Bong sa DILG. Dumating din po nun si Attorney Don Ayer.
2: Opo,
0: po.
2: Siya po ang
0: kasama
2: cluster.
0: Kasama po sa cluster 2 namin. Opo, dumating din po siya doon at mas sobrang masaya kami kasi po sinuportahan din kami ng DILG. And yun po, nag-continue na siya, sir. Tapos ngayon po ay meron po silang 8 days na trainings and seminars po na ginagana po ngayon sa Punta Rini Beach sa Alabat, Quezon. Kasama po namin ang nagpapacilitate dito ang UP Alumni Association po ng Quezon Chapter. Nandun din po si Attorney Sunshine, counselor po ng Lucena.
1: Maganda yung CSO kasi, nakakarating din ba sa inyo yung PFFP? Ng Department of Agriculture, yung presidential assistance.
0: Opo, opo.
1: Ayun. Mm-hmm. So, kasi yun ay Fisher Folk.
0: Opo, opo.
1: May mga beneficiaries. Kasi nakarehistro yata yung mga
0: opo.
1: Beneficiaries.
0: Meron po tayong 633 beneficiaries na tumagap ng 2,500.
1: Ayan, 2,500. Awan ko lang, pero yung sa San Andres kasi, ang naibigay sa akin na 2,300.
0: Opo, so, parang ganun ay... po. 2,321, kung hindi ako nagkakamali. Opo.
1: Parang nakaano. Kasi yung malaking bagay na yung 2,000 plus na yun. Ano po? Malaking bagay na. Pero wala na tayong oras, Sir Jules.
0: 633 yun. Opo.
1: 633.
0: Opo.
1: Ayan. Okay po. So may PIO kayo?
0: Opo.
1: Mayor. Opo. Ayun. Sige po. Makikipag-ano po kami sa ating PIO. Sa PIO po nyo. Maganda umaga sa 185 na mga mata. Nanonood kay Mayor.
0: Thank you po.
1: Ayan. Mayor, dami nanonood sa iyo. Madami pa, marami pa hong pwedeng ma-explore sa Alabat. Kulang ang isang oras, Mayor.
0: Opo, kahit lang... maghapon tayo.
1: Totoo yun.
0: Di ba, Sir Julius?
1: Kasi kahit noon pa hong mga nakalipas, ang dole, pag nag-extend po ng program, talagang Alabat.
0: Sobrang love kami ng mga bisita namin.
1: Bakit niyo po ba? Kayo ay love ng mga national entities.
2: Gaano
1: wala
2: po ba?
1: Wala hanggang ngayon.
2: Gaano opo. Po ba kakul ang isang Mayor Eyes?
1: Mayor Eyes.
0: Kasi ma'am, pag dumating siyempre yung mga bisita natin, uh-oh. Yung nakasanayan namin po, kahit nung bata pa kami, pag may dumating na taga ibang lugar sa aming bayan, talagang pamilya yung touring nung mga constituent doon. Okay. Maagaan yung galaw nila. Okay. Sa amin naman sa LGU, wina-welcome po talaga namin sila at hindi namin man pinapayagang umaalis nang hindi naiikot ang Alabat.
1: Talaga.
0: Hindi namin pinapayagan talaga. Kahit na anong mangyari, basta iikutin niyo po yung Alabat. Kahit na mapagod kami or sila, kailangan nilang makita yung ganda ng Alabat. Tsaka yung mga food po namin, hindi makakalimutang kainin. Kaya babalikan talaga. Opo. Sobrang thankful ako, ma'am, kay RD po sa Dole, sa atin pong PCA, sa sobrang dami pong support sa amin sa Alabat.
1: Oo, kasi kahit yung yung kaninang sinabi mo, yun yung UP Ikot.
0: Opo.
1: UP
0: Ikot.
2: Ang UP Ikot na nakilala ko, parang jeep sa Quezon City. Kasi doon lang sa village ng UP Ikot.
1: Umiikot siya sa Shurken. Iba yung UP Ikot sa Alabat.
0: Mm-hmm. Parang yun po yung mga alumni association po ng buong Quezon.
1: Parang nung May, nung summer.
0: Opo, opo. Ayan, pero ngayon po, nandun sila ngayon.
1: Ngayon.
0: Hanggang 26 po.
1: So, umiikot sila.
0: Opo, umiikot po sila.
1: Ano pong mga next na nilang tulong para sa mga Alabat?
0: Ngayon po, yun pong trainings and seminars para po sa mga livelihood and then yung financial literacy.
1: Importante opo, yung financial literacy.
0: And then po, yung pong susunod nilang month, possible po, hindi pa lang po namin sure yung pong mga pagbibigay nila ng mga medical mission din po and mga gamot.
1: Oo. Sabi po ni Pobreng Taas Pangandoy, tara na sa Alabat!
0: Opo, punta na po kayo sa Alabat. Marami po magaganda at gwapo sa amin.
2: Shout out kay si Pobre, si Sir Robert.
1: Sir Robert.
2: Las Quites.
1: Okay. Maraming salamat po, sir. Marami akong mga kakilala, kaibigan din po na alabat.
0: Opo.
1: Actually, kaya pag sinabing alabat, salamat at kayo po'y nakarating dito sa aming himpilan, Mayor. Mayor, wala na po tayong oras, Sir Jules. Halos alas 10 na po na umaga. Sabi ko sa inyo, napaka-bilis lang po ng oras. Isang mabilis lang po, Mayor, meron pong medical mission.
0: Opo.
1: Na gagawin sa alabat. Kailan po yon?
0: May medical mission po tayo sa alabat bukas, 8 o'clock. Yeah. Dadating po ang ating minamahal na governor, vice governor, and yun pong ating anim na board members. Mag-attend po tayo. 8 o'clock po mag-start sa Alabat Island National High School. Mm-hmm. Ang ating pong lahat ng mga required, kailangan mga medical consultations, free na gamot. At sa Alabat Central Elementary School naman po ang ating pong dental mission. Yeah.
1: At hindi nyo nala alam, si Mayor Ice ay namigay ng high school bag.
0: Opo.
1: Parang mayroong cellphone.
0: Yun pong yung pong makukuhang mga scholars.
1: Wow. O kasi kailangan yung mga cellphone.
0: Ang pinakang namin, ma'am, nakalimutan ko po sabihin, Sir Julius, sige, ma'am May. Opening po ng aming Libro Net
1: Cafe
0: sa June 23 po. May mga comics kami dito. Ma'am, nung bata ako kasi po? May comics kami, yung mga wakasan, Pinoy Classics. May mga ganun kami. Yun yung isa sa mga naka...
1: Nandaan ko yung hiwaga.
0: Yun, may ganun po. Nandun siya. Alam niyo po ba yung 5 pesos na nakalagay doon? Mm-hmm. Dahil collectible na yung item niya, binili namin ng 450 isa. Para lang makilala ng mga bata yung kung ano yung meron noon. Tapos mga pocketbooks. Kompleto po yung mga series noon. May libro. Mm-mm. At libre po silang gagamit ng internet. Pag-research, may computer, may laptop, may printer, free din po yon, and may free po na cacao coffee.
1: Ayan. Ang pinakamasarap doon yung cacao coffee. Opo. Ayan. Yung binanggit kasi ni Mayor, Libronet.
0: Cafe, opo.
1: Oo, cafe. Meron doon ako yung binabasa rin na pocketbook doon, yung Precious Romance. Loko
0: ko, kilig. PHR.
1: Tama po.
2: Parang sa TV ko na nakita yun.
1: Hindi na nila inabot yun na Mayor .
0: Ay, mga bata pa tayo noon.
1: Medyo mas matanda ako kay Mayor . Bata pa po si Mayor ha. Akala niya na
0: pero hindi wala tama ma.
1: Bata, mas bata po si Mayor. Mm-hmm. Mayor, ako po yung nagpapasalamat, kami po ang Radyo Pilipinas Luzon, of course, ang DILG Quezon Province. Kasi kahit po kayo nanggaling po sa Alabat kaninang umaga at muling magbabalik sa Alabat. Opo. Pagkatapos po na ating interview, karangalan po namin na maging bisita kayo dito sa amin pong palatuntunan. Mensahe na lang po, Mayor, of course, na paano nyo kami, ano yung pong encouraging messages po na maibibigay nyo sa amin na kami mga hindi mga taga-Alabat?
0: Okay po, para po sa lahat ng nakikinig, nanonood sa atin pong Radyo Pilipinas, lalo't higit po kay Ma'am May, kay Sir Julio, sa mga staff po. Ako po ay natutuwa na napagbigyan ng pagkakataon na makapagsalita sa inyo at maipromote yung bayan ng Alabat. Sa bayan ng Alabat po ay tinagurian po namin itong isang masagana, masaya at mapayapang bayan ng Diyos. Under po ito ng ordinansa ng Sangguniang Bayan ng 2018. Simula po nang gamitin namin, Ma'am May, Sir Julius, yung word na bayan ng Diyos, wala pong pumasok na malaking bagyo or malakas na bagyo sa bayan ng Alabat. Base po dun sa mga sinasabi sa akin ng mga dating nanungkulan. Mm-hmm. Kaya po, kung mapapasyal po kayo sa Alabat, hindi po kayo magsisisi.
1: Ayan. Tara na sa Tayab, sa Alabat. And sabi po ni Alabat LRCO, Puso. Sino po yun, ma'am? Andrew Mascarinha, Maris Montanios Verzo, Roderick
0: Consilor po.
1: Alvarez,
0: Dainoa. Hi, Cons Maris. Hi, Cons Jace Derek.
1: Noah Mendenilia Asila Rios, Asila. Erlyn Sumagi, Caroline Plandes. Joel, mga taga-Alabat po ito, ma'am?
0: Opo.
1: Ayan. Grabe yung suporta nyo kay Mayor, 160. Ang mga mata na nanonood. Matatapos na't lahat, andyan pa rin kayo. Maraming salamat, Mayor.
0: Thank you rin po. Thank you po.
1: And Sir Jules, maraming salamat.
2: Thank you po, thank you po.
1: Maraming salamat din sa ating mga nakatuwang sa bahaging technical. Ito po ang yung code, May Farmeran, hanggang sa muli po. Magandang umaga po sa inyong lahat.
3: Government vehicle.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo!
4: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Ako po si Raya Chalcia Felipe from San Nicolas, Ilocos Norte. Nakikiisa po ako sa energy conservation measures ng pamahalaan sa pamamagitan ng, of course, proper ventilation sa bahay natin to reduce the usage of electric fans and air cans. Tapos, pag nagluluto po kami is, instead na magluto ka 3 times a day for rice, gawin mo na lang siyang 1 time to be consumed all day and all night. And then, instead na magluluto pa ng mas maraming pagkain, nag-order na lang kami ng food outside.
8: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
9: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
10: And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
11: Oras sa buong Pilipinas, 9:54 na umaga.
4: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
11: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Malacañang nagpaalala sa mga kawanin ng PhilHealth na nakatalaga sa mga ospital na siguraduhing alam ang coverage na maaaring pakinabangan ng mga pakinabangang benepisyo ng mga miyembro nito. Mula Malacañang, narito ang ulat ni Alvin Baltazar.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Nagpaalala ang Malacañang sa mga taga PhilHealth, lalo na sa mga nakabase sa ospital na tiyaking naibibigay ang health benefit coverage sa mga miyembro nito. Ang paalala ay ginawa ni Palace Press Officer Undersecretary Clay Castro kasunod ng viral post ng isang biyuda na namatayan ang asawa matapos sa manong tanggihan ng ospital ang paggamot sa kanya dahil sa 24-hour confinement policy ng PhilHealth. Pagbibigay din ni Castro, importanteng maging maalam ang mga kawani ng PhilHealth na nakatalaga sa mga paggamutan sa saklaw ng medical benefits ng ating mga kababayan para maiwasan na makapagbigay ng maling impormasyon at perwisyo. Ayaw ni Castro ng Pangulo na sa gitna ng pagnanais niyang mabigyan ng benepisyon pangkalusugan ng ating mga kababayan ay hindi na pagkakaluman dahil sa maling pagpapatupad. Panggan natin si Palace Press Officer Jose Claire Castro.
13: At tayo rin po ay nagsasabi na rin sa lahat ng mga taga-PhilHealth, kung sino man yung mga PhilHealth staff or assigned sa mga hospitals or sino man ang nagpo-process ng mga benepisyo ng mga kababayan natin. Sana po ay maging aware kayo sa lahat ng mga coverage para po maibigay niyo po yung tamang information sa ating mga kababayan.
12: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Sa ibang balita, 9 bilyong piso Meralco refund isinusulong na maibalik sa loob ng 1 taon sa halip na 3 taon. Mula kamera, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Naghain si FPJ Panday Bayanihan Party List Representative Brian Poe ng resolusyon sa Kongreso na humihimok sa Energy Regulatory Commission na pabilisin ang pagbabalik na humigit kumulang na 9 bilyon pesos na overcollection ng Meralco. Sa ilalim ng resolusyon, binigyan din ni Poe na dapat maaprubahan at maipatupad ang refund sa loob lamang ng 1 taon sa halip na ang nais ng Meralco na hulugan ito at patagalin ng 36 na buwan o 3 taon. Giit ng mambabatas, sa panahong maraming pamilyang Pilipino ang nahaharap sa mataas na singil sa kuryente, ang pagpapabilis ng refund ay magbibigay ng kaginhawahan sa milyon-milyong kabahayan. Ayon sa record, ang halaga ng refund ay nag-ugat sa agwat sa pagitan ng aktwal na singil sa distribution charges at ng interim distribution charge na inaprubahan ng ERC para sa mga residential customers nito noong 2025. Bukod sa agarang refund, iginiit din ng panukala ni Poe na maglunsad ng ERC ng isang komprehensibong audit at pagbusisi sa mga financial records at kalkulasyon ng Meralco. Inatasan din ng ERC na magkaroon ng regular at public disclosures o bukas na ulat sa media at publiko ukol sa takbo ng refund para sa transparency at accountability. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Dismissal proceedings laban sa doktor na polis na inaresto sa Albay dahil sa pangingikil, sinimulan na ng Philippine National Police. May report si J. Mark Dagala.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Sinimulan na ng Philippine National Police ang dismissal proceedings laban sa doktor na polis na inaresto dahil sa umano'y paghingi ng 50,000 piso mula sa isang aplikante sa pulisya kapalit ang pagpasa nito sa medical phase ng recruitment. Kasunod yan, inatasan ni PNPC Police General Luzon Valencia Natatas Jr. ang Police Regional Office 5 o Bicol Region na agad alisin sa pwesto ang 40 anyos sa opisyal, isang police major na nakatalaga sa Regional Medical Unit 5. Ngayon din ang pagsasampa ng naangkop na kasong kriminal at administratibo laban sa tiwaling tauhan ng pulisya. Ayon kay Nartates, higit nila palalakasin ang pananagutan sa serbisyo publiko, sugpuin ang katiwalian sa mga institusyon ng pamahalaan at tiyakin na tanging mga kwalipikado at karapat-dapat individual ang makatatanggap ng sa kanilang hanay. Kasunod niyan, pinagutos din ni Nartates ang masusing pagsusuri sa lahat ng recruitment applicants na naproseso na nasabing opisyal. Layan nito na malaman kung may iba pang naging biktima at matukoy ang anumang irregularidad na maaaring makaapekto sa nakaraang recruitment activities. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Pilipinas, kinilala bilang pangunahing retirement destination ng isang kilalang retirement abroad index. Ayon yan sa Department of Tourism. May ulat live si AJ Ignacio.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Yes, sir. Binigyan mga pagkilala nga ang ating bansa bilang pangunahing retirement destination ng isang kilalang retirement abroad index. Batay nga sa datos na nanguna ang Pilipinas para nga sa world's leading retirement destination para sa taong 2026 ng Retirement Abroad Index 2026 ng Expatriate Group na isang specialist provider na nagbibigay ng international health insurance at nagsisilbi sa mga retiree across sa nasa 180 na bansa sa buong mundo. Ayon naman kay Tourism Secretary Dita Angara Matay na isang malaking indikasyon ito para sa ating bansa upang magbigay ng enjoyable experience para sa mga travelers at maging sa mga retirees na nais magpahinga dito na sa ating bansa. Sa uli, muli naman siniguro ng kagawaran na patuloy ang kanilang mga sinasagawang mga programa upang mas mapabuti pa ang tourism experience ng mga world's tourism foreigners na magtutungo sa bansa at kabilang na rin ang mga retirees na nais magbakasyon at magpahinga sa ating bansa. Efraim, mula pa rin dito sa Department of Tourism para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: At yan ang mga balita sa oras na ito, manatiling nakatutok dito sa Radyo Pilipinas para sa iba pang news updates. Ako po si Efraim Gaitos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
16: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
17: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao.
18: So, ito po, nandito,
17: kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
18: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin, yes, kanina, maaayos din yon.
17: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
19: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
20: Ano nangyari?
19: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
21: Ako sir, ambulance driver ako.
20: Ambulance driver? Oh.
21: Lagpas 2 oras. Ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
18: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
20: Dahil hindi na umabot.
21: Nag-bleeding dahil sa malubak, hindi namin namalaya na patay na pala.
18: Oo. Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
20: Makapal yung semento.
18: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
20: These are the reinforcements.
18: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
17: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
20: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami nung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
17: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
22: Ito ang Presidential Broadcast Service.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
22: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
25: Philippine Standard Time, 5 minuto makalipas ng alas 10 ng umaga.
22: Araw-araw na paghahatid ng serbisyo publiko. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Kasama si Francis Kiko Flores, magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, 738.
25: Tataroli. Uy, Tataroli, batang-bata, bumatayo. Engineer Jomari Raferia, hello. Uy, hello, hello, hello. Yan, nakapokus na. Engineer Jom, good morning. Gusto mong mangiti? Tumawa man lang para... Engineer Arnel, engineer ka na ngayon, Engineer Arnel. Engineer Glorife, engineer ka na rin. Hindi, pampatawa lang. Eto, noon sa mga hindi pa nangingiti o tumatawa, meron akong binabasa isinir nung aking mga kaibigan na gusto magpangiti lang sa umaga. Kung ikaw ay nalulumbay o kaya kagabi ay napasobra kayo ng inuman o kaya medyo may mga kasiyahan pero ngayon ay pagod na pagod. At dahil work from home pa rin yung iba, sabi nito, yung usapan ng na may ini-interview yung isang MC ng mga iba't ibang lahi, ano? Yung MC, ang tawag dyan, host. So, MC, Master of Ceremonies. Sabi niya, ano ang gagawin nyo kung paggising nyo ay sa umaga ay may katabi na kayong 1,000,000? Wow, 1,000,000. Hindi naman sinabi kung 1,000,000 pesos, pero 1,000,000 pesos siguro ito, no? Sabi niya, sumagot si Americano. I'll go on a world tour. Wow, 1,000,000 pesos pa lang yun. Or $1,000,000 siguro yun kung sa Amerika, no? Sabi naman nung Japanese, put up a hotel. Aba, yung Koreano, sumagot din. Tataroli, sabi niya, build a house. Oh, si Taiwanese, nung tinanong, make a business. Aba, ay si Pilipino, Tataroli. Ang ingiti si Arnel eh. Sabi niya ay tinanong nung MC, ano ang gagawin nyo kung paggising nyo ay may katabi na kayong 1,000,000? Sabi ng Pilipino eh, tulog ulit para maging 2,000,000. Asya, nangiti na ba kayo? Oh, Tulog daw ulit para maging 2 million. Ibig sabihin, ba si Noy P? Hindi naman lahat ito. Joke lang ito. Ano ah? Ba sinasabi niya, ba madobling nga para tulog ulit. Tawa na tawa si Arnel. Oh, Jenna Jom! Natawa ka nga nga ba? Jenna Jom, Mary! Ganda umaga. Tata Rolly, batang-bata, bumatayo. At sige, Glory Fair. Ganda umaga po sa inyong lahat, mga kaibigan. Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome on a Friday. Dito po sa Radio Pilipinas 738 at Radio Pilipinas 104.3 FM. Radio Publiko Servisyo po ang program. Kaya mga kabisyo sa servisyo, hihigin na. Simula na tayo muli ng pakikinig, panunood at mga dalang mga mensahe at mga babalita. Nako, eh pati yung aming Facebook Live. Sige, magpadala ho kayo ng mensahe dyan at aking babasahin. Okay? Hindi po muna kayo makakapag-text doon sa 0999-229-1738. At naka-standby lang. Oo. Samantala, sige, doon kayo mag-tanong o kaya magbigay ng inyong mga shout-out. Opo, kasi diyan po namin marireceive doon sa Facebook Live ng Radyo Pilipinas. Ano man ang ginagawa nyo, ano man ang, o saan man kayo naroon on a Friday, kaya kung kayo ay work from home, walang pasok dahil inubos ninyo mula Lunes hanggang kahapon, in-extend nyo ang oras at ngayong Biyernes hanggang bukas, hanggang sa, nako, eh hanggang sa Linggo, wow, hayahay. Oh, chill-chill lang. Pero, meron akong paalala sa inyo. Pag kayo nandyan sa bahay, tingnan-tingnan nyo nga mga nanay, mga tatay, mga ate, mga kuya, mga bro. Ay, tingnan nyo inyong refrigerator kung meron man kayo. At ano yung siniksik ninyo? Kasi siksik-sik kayo ng siksik doon sa loob ng mga refrigerator na hindi naman dapat gawing the aparador. O kaya, ano ba yung ano, hindi na nabubuksan, Tata Rolly? Kaban! Ano ba yung tawag niyan? Pag hindi mo na binubuksan, inilagay mo isang bagay. Ha? Maliban sa aparad, aparado, binubuksan mo pa eh. O, ano yung lalagyan? Anyway, sige. O kaya, kasi pagka meron kayo isiniksik sa inyong mga dyan sa refrigerator, nakakalimutan. Ikaw ba, Tata Rolly? Naalala mo ba kung ano isiniksik mo? GA, ay Glory Fe, anong isiniksik mo sa iyong refrigerator? Minsan nakakalimutan mo, tuloy ay nabubulok. Kalam ay kakainin mo. O, di ba? Yung mga, ibig sabihin, mga pagkain. Ay taglaga naman eh. Yung mga sinisiksik daw ni Glory Fe na chicken pastel na kanyang ipinapatikim dito. Sa mga nandito, naisisiksik niya dyan sa kanyang refrigerator. Pero nakakalimutan daw minsan. Anyway, huwag mong kalimutan, masarap yan. Makatikim nga man lang. Anyway, ay alas 10:11 na ang oras. Samantala, are we ready sa ating mga babalita? Ay, tayo po ngayon, dito po sa Metro Manila, maulap. Oho, dito sa Quezon City, ibig ko sabihin, sa punong himpilan ng Radyo Pilipinas 738 at 104.3 FM. Samantala, narito muna ang mga headlines ng balita. Lasyo nagpaalala sa mga kawanin ng Philippine Health Insurance Corporation na nakatalaga sa mga ospital na siguraduhin alam ang coverage na maaring pakinabang at mga benepisyo ng mga membro. Oo nga, nako, yung iba nagkaka-amnesia. Opo, baka naman kulang ang mga empleyado ng PhilHealth dyan. Mga taga-PhilHealth, abay, ayusin nyo ang pag-deploy ng inyong mga tauhan, ano po, at ang mga pasyente, ang mga nakararaming membro na katulad natin ay nagtatanong. Opo, samantala, 9 bilyong pisong Meralco refund isinusulong na maibalik sa loob ng 1 taon sa halip na 3 taon. Katagal? Ay, opo, release na kaagad. Meron nga taga Meralco. Operasyon laban sa mga nagpapanggap na kamanin ng Department of Public Works and Highways sa mga lugar na apektado ng lindo sa Mindanao. Pinaminomonitor at uhulihin ng Philippine National Police. At 78 aplikanteng overseas Filipino workers na nasagip sa isang operasyon ng Department of Migrant Workers sa Makati City. Samantala naman... Yes, alright. Isa pa. Abay, meron palang dinismiss na doktor na pulis na inaresto sa Albay dahil sa pangingikil. Oh, yung pampangingikil ay yan na ano, nanghihingi. O na kaya sobra-sobrang pagkuha, paghingi ng pera. Sinimulan na ng Philippine National Police. Sa 13 minuto na makalipas na po ang alas 3 ng umaga, may bagyo na nakamakaapekto sa ating bansa, nasa ano na, nasa Philippine Area of Responsibility. Makakausap ko ngayon, kakausapin ko po si Dan William Neal, ang isang eksperto sa DOST Pag-asa, isa po siyang weather specialist. Dan, magandang umaga sa iyo. Good morning,
0: Rancho, Pilipinas. Weather!
1: Yes po, magandang umaga po sa ating mga taga-subaybay sa Radyo Pilipinas. Sa kasalukuyan, may binabantayan tayong bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Huling namataan kaninang alas 8 ng umaga sa layong mansaw sa 925 kilometers silangan ng Eastern Visayas. May taglay itong lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot ng 55 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 70 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, gumagalaw ito ng pakanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Wala namang nakataas na tropical cyclone wind signal sa ngayon sa anumang bahagi na ating bansa, pero inaasahan natin starting by Sunday, makakaranas tayo ng muling pag-iral ng southwest monsoon o habagat na hatakin ito ang papalapit na bagyo na kung saan ay bibigyan nga po natin ng local name na Francisco. For the next 24 hours, Metro Manila at malaking bahagi na ating bansa makakaranas pa rin ng maaliwala sa panahon. Huwag yung maulap hanggang sa maulap na papawirin, pero nandiyan pa rin mga tsansa ng mga biglaan at panandali yung pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms. Sa kalagayan naman ating karagatan, wala rin gale warning na nakataas at banayad hanggang sa pampamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Dan William Ilagulat.
25: Thank you. Maraming salamat, Dan Villamil. Tatanungin ko pa sana siya, kaya lang mahirap yata magtanong dito sa sistema yung ginagamit natin at one way ngayon. Anyway, pag-atisan muna natin. Dan Villamil, thank you. Namomonitor ko kasi pagka yung bagyong yan, ang ipapangalan sa kanya ay kapangalan ko, Tata Rolly. Eh, Francisco magiging pangalan daw, di ba, Aiza? Good morning, Aiza. How are you today? Kumusta ka? Ayos ba? Masyadong matindi ang traffic ngayon. Tama, sa Friday. Oo, sige. Joke lang. Alas 10:15 na ang oras, mga kababayan. Kaya break muna daw tayo, sabi ni Tata Rolly. Tata Rolly, break muna daw tayo.
22: Francis Kiko Flores sa Radyo Publiko Serbisyo.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
3: Receive credible news and information.
2: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
3: Stay on track
2: with Radyo Pilipinas on Viber.
3: Viber.
2: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Flight PR1043, now boarding.
26: Hey, that's us!
27: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
28: Dreaming of love while cruising at high altitudes.
29: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
28: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
27: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
26: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
28: Leave all your worries as we soar over the clouds.
27: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
28: They'll be shooting stars through time and space.
5: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
22: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
22: Radyo Publiko, serbisyo.
24: Radyo Publiko, serbisyo.
25: Yeah, yeah, yeah! Welcome back, mga kababayan. Ay, siya, Tata Rolly. Shout out muna sa ating mga nakikinig sa kasalukuyan. Uy, hello, Angelito Azurin. Pare dito, nasa sa California. Good morning. Sabi niya, ang galing nga, pare Tata Rolly. Pagka nasa ano talaga, nilalagyan ng slang pa. Oo, oh, salamat, nabalbalag. O, kasi nakikinig siya, nanonood, nakikinig dito sa kanyang, alam mo, sa computer habang... Ngayon ay aba nasa bahay lang daw. Oo, gabi na ngayon eh. Syempre. Thank you. Roger Go, ni hao ma. Oh, nasa China ka ba ngayon o sa Singapore? Oh. Si Consul Conjen Willie Kuyugan na ating dating Consul General sa Shanghai, ni hao ma. Magandang umaga po. Hey, thank you sa panonood. All right, narito muna ang ating
4: Kuya Kicks, now, alam na dis!
25: At sa ating Kuya Kicks, alam na dis! Eto, sa agham daw ng paggawa ng kape. Ano bang kape mo, Tata Rolly? Mamaya tatanong ko ulit sa iyo, kape. Ang agham ng paggawa ng kape, yung pagpapakulo ng durog na kape sa mismong kumukulong tubig na umaabot pa yung kulong-kulo 100 degrees centigrade ay itinuturing na pagkakamali kung lasang pag-usapan. Oh, talaga Glory? Sa pananaliksik ni Glory Fe at ni Aiza, ang ideal na temperatura para sa tamang extraction ng kape ay nasa pagitan lamang po ng 90.5 degrees centigrade hanggang sa 96.1. Paano mo malalaman yun, Glory Fed? Eh, meron kang temperature, ano? Talaga naman, no? Sige, tuloy mo. Yan science yan. May science daw po yan. Kapag kumukulo na ang tubig, nasusunog ang mga pinong nangis ng kape. Oh, ulitin natin. Yan ang dahilan kung bakit kailangan kulong-kulo. Kapag kumukulo ang tubig, nasusunog nito ang mga pinong nangis ng kape at naglalabas ito ng labis na pambihira. Tannins, ano 'yun? At asido. Ano 'yun, Glory Fe? Oo. Tinagalog na in English 'yan, ano? Anyway, tige, basta yan ang nakalagay sa science-based tannins at asido na siyang dahilan kung bakit nagiging mapait. Papikit-pikit pa ako. Mapait! Opo. At mapakla ang lasa nito. Ayun, kaya yung iba nilalagyan talaga nila, Tata Rolly, ng asukal kaya napada sa sobre yung iba. O, iyan po ito sa... pananaliksik ni Glory Fe at ni Aiza sa National Coffee Association of USA. At pambihira, imported talaga ito si Glory Fe. Ah. At sa Aiza, talagang wala ba sa Pilipinas niyan? Oh, so pinag-aralan niyan sa doon sa lugar ni Tata Rolly namin, doon sa United States of America. Ganun pala yun. So ibig sabihin, kaya pumapakla ang lasa niyo, nag-release ng tannin. Pero itong si Tata Rolly, iba ang kanyang kape. Tata Rolly, ano bang kape mo? Kape, alam ko na. Abe, kape pera. At saka kape pendot.
4: Kicks, now, alam this.
25: Kuya Kicks, alam na this. Siya, makinig tayo muna ng traffic report mula sa Metro Bay sa Biyernes ngayon. Saang mga lugar ang mga maraming sasakyan at yung lugar na pwede nyong daanan, kayo mamimili, kayo magdi-decide ngayon sa report na ito ni Fe Karinan. Opo, sige, pakinggan natin si Fe Karinan mula sa Metro Bay ng MMDA.
6: Radyo Pilipinas Traffic!
8: Okay po, sa lahat na nakikinig po ng Radyo Pilipinas, upisan po natin ang southbound ng EDSA. Mula dito sa may 5th Street, yung modern traffic na po tayo hanggang dito na po sa may 8th Street. Garato ko yan, bibilis na po ang dalay ng masasakyan. Makakaranas naman po tayo ng moderate heavy dito na po sa may Monte de Piedad hanggang pagpasok po natin ng tunnel ng Aurora patungo na po dito sa may Annapolis.
9: Kaya magkakaroon naman po tayo ng moderate traffic. Dito na po, mag-akikat po natin ang flyover in Ortigas. Tuloy-tuloy na po yan hanggang dito sa may street po ng show, Bulibuayna. Kaya makakaranas naman po tayo ng moderate traffic. Dito na po sa may Estrella hanggang dito na po sa may Buendia. Kaya makakaranas naman po tayo ng moderate heavy. Dito na po sa may Evangelista. Tuloy-tuloy na po hanggang dito sa Taft Avenue. Punta naman tayo sa Northwood ng EDSA. Yon, moderate traffic po tayo. Yung palapit po tayo dito sa may Arnaiz Avenue hanggang dito na po sa may area po ng Buendia. Pero ato po yung bibilis na po ang dali ng masasakyan. Makakaranas naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa may speed po ng Show Boulevard. Pero pagpasok po natin, bilis na po yan hanggang pag-akyat po natin ng flyover ng Ortigas. Makakaranas naman po tayo ng moderate Serrano hanggang dito na po sa may intersection po ng Aurora Cubao. Pero after po ng Aurora, mabilis na po ang dali ng masasakyan. Makakaranas lang po tayo ng moderate heavy dito na po sa may area po ng Oliveros patungo na po dito sa may split po or cloverleaf ng Balintawa. Pero ato po yan, mabilis na po ang dali ng masasakyan hanggang makarating na po tayo dito sa may monumento. Then punta naman tayo sa Katipunan, southbound. Kung galing po tayo ng Commonwealth, papasok po ng Olbalaran, mayroon po tayo maranasan po ng pagbabagal hanggang dito po sa may area po ng old sa may MWSS. Pero after po yan, bibilis na po ang dali ng masasakyan. Nakaranasan po tayo ng moderate traffic dito na po sa may intersection po ng Aurora Katipunan. Pero after po yan, bibilis na po ang daloy. Then makakaranasan po tayo ng moderate traffic yung palapit po tayo dito sa may Canley Industria patungo na po dito sa may Green Meadows. Then moderate traffic naman po tayo, yung palapit po tayo dito sa may Lanuza Avenue, pero ato po yung bibilis na po ang daloy hanggang makarating na po tayo dito sa may Taguig o hanggang paglabas po natin ng SLEX. Then punta naman tayo sa northbound ng C5, Levy Mariano, moderate traffic patungo na po dito sa may McKinley Road. Then makakaranas naman po tayo ng moderate traffic yung pagbaba po natin ng flyover hanggang dito na po sa may Lanuza Avenue. Moderate traffic naman po tayo dito sa may Canley Industria, pero ato po yung bibilis na po ang daloy. Makakaranas naman po tayo ng moderate heavy dito na po sa may Levis Flyover, patungo na po dito sa may intersection po ng Bonnie Serrano. Then moderate traffic naman po tayo, yung pagbaba po natin ng flyover ng Katipunan, patungo na po dito sa may intersection po ng University Avenue or Ateneo. Ng Commonwealth. Paalala sa mga motorista, ngayon ay Friday, bawal po ang 9 and 0 sa oras po ng 7 ng umaga hanggang 10 ng umaga. Masusundan naman po yan ng 5 ng hapon hanggang 8 ng gabi. Ang Makati, 7 din po mag-start pero tuloy-tuloy po ang kondi nila hanggang 7 ng gabi. At kung meron naman po mga katanungan o na-encounter siya na kailangan po ng emergency assistance, pwede tumawag sa hotline MMD 136. Yun po alitos ng traffic mula dito sa MMD Metro Bay.
25: Thank you, Fek Karinan, mula sa MMDA Metro Base. Yan, mga kababayan ha, o kayo na pumili o kaya mag-decide kung saan kayo dadaan ngayon dahil kung meron kayo na monitor doon sa report ni Fek Karinan ng MMDA Metro Base na namomonitor nila, narinig nyo, matraffic, ay lipat na ho kayo sa ibang lugar. Ano? Kayo na mamili, kayo na mag-decide. Nang sa ganyan, huwag kayong malate doon sa inyong appointment. Mahirap na. Di ba, Tata Rolly? Ngayon, kailangan advance ka mga 30 minutes bago sa iyong appointment. Mas maganda ho yung ganun at nakaka-relax ka ng konti. Hindi yung sisinghap-singhap ka at baka yung kausap mong girlfriend mo, may mapaghinalaan ka pa. Di ba, Tata Rolly? O kaya, yung ka-meeting ninyo na opisyal o kaya yung pupuntahan nyo na lugar. O, yung nakahayahay ka na ng konti. Kahit na at least 10 minutes or 5 minutes before yung inyong appointment. Uy, siya nga pala kahapon, Tata Rolly. At Indira Jomery, Arnel, at saka Aiza, and Glory Fe. Kayo pa, mga kababayan, nakalahok ba sa National Earthquake Drill? Yan, mga paalala, maliban doon sa duck, cover, hold, ano inyong natutunan? Yun, ano ang mga alam nyo na pagka nangyari ang sasakuna, hindi man lindol, kundi yung bagyo o iba pa? Oho, ang sinasabi sa akin ni Glory Fe, huwag magsisiksikan sa exit. Meron silang nakita kahapon, yung iba, hindi lang dito, kundi doon sa ibang lugar. Totoo nga, yung iba naman, hayahay lang. Kaya dapat ma-remind yan. Opo, kaya At saka, syempre, pag walang hard hat o yung protection sa ulo, yung matigas na, syempre, yung hard hat, kung tawagin, pwede na ho yung libro o bagay na inyong madadampot. At kalma. Kalma. Magwag magpanik. At syempre, wag mo niyang kalimutan, palagi niyo ilagay sa inyong bulsa o sa inyong lalagyan, sa bag ninyo, yung whistle o yung pito, kung tawagin na flashlight. Napakalaga. So, tataroli, magbaon na rin kayo ng mga makukukot ng konti. O, candy, ayan, maganda yan. O, para na sa gayo, saka tubig, yun sa lalagyan niya. Go bag! Napakahalaga po yun. O, hindi lamang lahat eh, siyempre, kung kailangan nakahanda po tayo palagi. O, ayan, ha? Saka siyempre, lahat ng mga kailangan sundin,

0: sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
1: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
2: Ay, aircon ba ako?
1: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin, sasalita pala itong rep natin?
2: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kung binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusong mo sa kuryente.
1: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Publiko.
6: Radyo Publiko, serbisyo.
9: Radyo Publiko, serbisyo.
10: Ikaw, oo. Ikaw nga. Yes, yes, ikaw nga. Oo. Oh, tinitingnan mo ang relo. Yes, ang oras dito ay 10:31. Alas 10:31 na po. Oh nga, ikaw nga. Oo. 10:31 ang oras. Oh, yung mga nagtatanong, nag-aantabay, anong oras na? Ayun, pumatak na sa alas 10:32 na tuloy. Opo, may mga appointment ngayong araw na ito. Lalong-lalo na yung mga maghahandang kanilang tanghalian. Shoutout muna, Indira June Villegas. Binabati niya si Madam Che and family. Kuya JR and family ng God Will Provide. Yan sa San Nicolas, Hagonoy, Bulacan. Mga taga-Hagonoy, gandang umaga po sa inyo. Good morning, good morning. Shoutout. Sige, tuloy kayo doon sa Facebook. Pwede niyo ipadala ang pang-shoutout ngayong araw na ito dito sa Palatuntunan. Samantala, meron pong report sa Marian Bastasa. Kaso ng umano'y pangungutong ng isang pulis sa isang aplikante ng Philippine National Police, kinundina ng NAPOLCOM o National Police Commission. Ito ang report ni Marian Bastasa. Magandang umaga, Marian Bastasa.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas.
11: Report.
13: Mariing kinundina ni NAPOLCOM Chief Commissioner Rafael Calinizan ang kaso ng umano'y pangungutong ng isang pulis sa isang aplikante ng PNP kapalit ng pagpasa sa medical phase ng recruitment process. Ginawa ni Calinizan ang pahayag matapos maaresto sa isang entrapment operation ang isang police major na nakatalaga sa regional medical unit ng PRO 5 dahil umano sa pagtanggap ng 38,000 piso mula sa isang PNP applicant sa loob ng Cap General Simeon Ola sa Legazpi City, Albay. Ayon sa ulat, hiningi umano ng opisyal ang pera kapalit ng pagtulong para makalusot ang aplikante sa medical phase ng kasalukuyang recruitment process. Ayon naman kay Calinizan, isang matinding paglabag sa tiwala ng publiko ang ganitong gawain dahil sinisira nito ang integridad sa serbisyo publiko ng pulisya. Anya, hindi dapat gawing negosyo ang pagpasok sa serbisyo publiko at susuportahan ng NAPOLCOM ang pagsasampan ng kaukulang kasong kriminal at administratibo laban sa mapapatunayang sangkot. Una na rin sinabi sinabi ni PNP Chief General Jose Melencio Nortates Jr. na titiyak nilang magtutuloy-tuloy ang usad ng kaso sa sangkot sa ilalim ng tamang legal at administratibong proseso.

0: peso. Mula sa Napulcom para sa Bagong Pilipinas, Mera and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Alam mo yung mga bagay na ganyan, Tato Rony? Ano yan eh? Ngayon pa lang, magsisimula pa lang sa pagiging miyembro, papasok pa lang sa PNP. Bagamat hindi ito pangkalahatan, ano? Abe, nagsisimula ano yung, yung bang problema na may kaugnayan sa pera. Paano na? Oho, ay talaga naman, kailangan talaga ma-address at mapagtuunan ng pansin ng Philippine National Police ang values, or Filipino values, no? Na sa dapat hindi lang yung pagiging pagpasok sa pagiging pulis, eh macho ka na kaagad. At tapos susunundan, yung mga nandyan naman, abay, ang susi o kaya ang pinanggagalingan ng problemang yun ay pera na naman. Nako, alas 10:35 na ang oras, mga kababayan. Nako, alam nyo muna ba bukas sa aking program sa, ipa-plug ko na ngayon, Tata Rolly, no? Yung mga nakikinig, nanunood sa telebisyon at saka nandyan po sa mga social media platform, bukas manood po kayo na at makinig dito sa Radyo Pilipinas 104.3 FM. Ano po? At saka yung YouTube at saka sa Facebook. Channel 3 din ng PTV at saka doon sa channels 45 to 49 ng Affordabox TV. Alam niyo kung bakit? Pag-uusapan namin yung, alam niyo ba yung alternative healthcare? Oh, yung pong nung paggamit ng hilot, yung acupressure, lalo na yung pati yung acupuncture, paggamit noong maliliit na ano ang tawag diyan na hearing needle, ano po, na itinutusok ng paunti-unti pero hindi man po, ano, napaka ano ganda para sa kalusugan ng iba, mga kababayan. Oh, at saka yung paggamit ng mga herbal medicine. Makakausap ko po bukas ay ang Director General ng Philippine Institute of Alternative Healthcare. Aho, abay, siyempre mga kababayan, si Director General Dr. Iniego. Oh, sige, yan, bukas yan, alas 9 ng umaga. Pwede kayong makibahagi, pwede kayong magtanong tungkol doon sa paggamit ng mga herbal. Sambong, yung banaba, dahon ng sambong, dahon ng banaba, dahon ng malunggay, eh, yung paggamit ng bawang lamang, Tata Rolly, ano? Oh, yan, ganun. Eh, yun, sa PITAC po. Alright, Philippine Institute of Traditional and Healthcare. Yes, yeah. Philippine Institute of Traditional and yung tinatawag na Alternative Healthcare. Narito muna, report ni J. Mark Dagala, mga kababayan. Yung sa LACNIV Exercise 2026, sa pagitan ng Pilipinas at mga kaalyadong bansa, formal nang nagtapos. Ay, siya, natuwa na, nagtapos na. Ang pagkatapos niyan, ang susunod. J. Mark Dagala, gandang umaga sa iyo, J. Mark.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Ay, bukod nga sa matatag na ugnayan, Kuya Kiko, ay masarap na boodle pout ang kasunod nito.
2: Aba, sigurado talaga?
3: Masarap na boodle pout ang kasunod nito sa mga kalahok ng sundalo. At pumalakan, nagtapos ang salaknip exercise sa Kuya Kiko, ha, sa pagkita po ng Hukbong, Katia, sa Pilipinas, Amerika, Japan, at ang Australia. Kasunod nito ay nagpasalamat si Philippine Army Chief Lieutenant General Antonio Navarrete. Salamat mga sundalong dumahok, mga siwa at nag-resupport sa matagantay niya pag-disanay. Sa aming sa hindi na parete, nang binasan naman sa Commander Major General Efren Morados, binigyan din ito ang higit pang pagpapalakas ng pag-disanay ng kanilang inter-employability at kapapalitan ng kaalaman doon din ng kasanayan. Hindi bahagi rin ang mga pag-disanay ang foundational training activities, joint Pacific multilateral readiness and centers, exportable drills, at operational maneuver training. Ang salaktib na nangangahulugang karasag sa dialekto Ilocano ay patunay na matagal na matatag na aliansa ng Pilipinas at Amerika hindi nang iba mga kaalyadong bansa nito. Para sa mga Pilipinas, yung Martigal, Radyo Pilipinas.
2: Ibig mong sabihin, ang pinaka ang tawag dyan ay trophy nitong mga nag-umaten sa salaktib exercise 2026, J-Mark. Boodle fight? Oh,
3: yeah.
2: J-Mark, para sa kapakanan ng mga taga-pakinig at taga-subaybay ngayon, ano nga ba yung tinatawag nilang boodle fight? Eh kasi di ba iba yung iba, may tunog dyan, nabubudol eh. Ito, boodle fight, iba naman to. Papaano yan?
3: Oo, eh, ito ay yung pinagsama-sama mga pagkain nito at sama-sama pagsasalubong sa isang lamesa, Kuya Kiko. At ito ay matagal na tradisyon sa mga sundalo.
2: May lechon, meron kung ano-anong pagkain. Masarap.
3: Oo, kung ano-anong pagkain nito na masasarap. At ito ay sabay-sabay nakakainin ng nakakamay.
2: Ayan.
3: Matagal ang tradisyon nito sa mga sundalo, lalo na kapag...
2: Naalala ko yan eh, J-Mark. Oo, naalala ko yan, J-Mark, di ba? Naalala ko nandiyan nalalatagan nila ng ano yung dahon ng saging tapos ilalagay sa gitna tama. Yung kanin tapos yung ulam magmula kung ano-anong ulam na ilagay lahat na pwede no gulay lechon minsan pag medyo okay yung nagpapakain ng boodle fight pero alam mo diyan palagay ko pagkatapos na mailatag yan parang dinaanan ng isdang pirana. Alam mo yung isdang pirana? Yung ubos-ubos talaga. Muntik maubos pati yung ano, yung dahon ng saging. Anyway, dahil sa yun ay, ano yan, parang fiesta. Tama, di ba, J-Mark?
3: Tama yan. At ito yung community feast, yung tawagin ng ating
2: yes.
3: mga sundalo.
2: Oo. Ang mga sundalo niyan, pagkatapos nitong Salaktib Exercise 2026 na ito, balik na sila sa kanilang mga mother units ba? O sila ay mapupunta na sa mga units sa kanilang assignment?
3: Tama yan, Kuya Kiko. No? Babalik sila sa kanilang mga mother unit at paghahandaan ng mga susunod na pagsasanay sa iba pang mga kanilang bansa ng Pilipinas.
2: Right. Thank you, J-Mark.
3: Maraming salamat, Kuya Kiko. Balik mo na sa iyo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Yan ang report, mga kabayan, ni J-Mark Dagal. Opo, kasi nga, yung boodle fight, hindi po away-away, talagang tataroli, no? Lalagyan, hahainan ng kanin, ulam, yung dahon ng saging. At syempre, yung iba, kanang kamay lang. May style yan eh. Hindi pwedeng dalawahan kasi hindi, ubus-ubus ka agad yan. Pero biruin mo, pagka ganun, nagkakaroon na ng boodle fight, makita mo, pagkatapos ng wala pa siguro 10 minuto, ubus lahat yun. Kasi gutom na. Ganun yun. No. Eh, pero yung iba naman, boodle fight, ginagawa yun sa ibang restaurant. Mayroong mga silang, kasi naalala ko dito kay Katunying restaurant dito sa Visayas Avenue. Oh, naku, napakasap po. Pag sinabi ang boodle fight, meron silang style na padalagang mapapakain ka ng masarap. Oo, napadagdag yung katun yung tuloy. 10:41 ang oras, narito muna ang report ni Melanie Valdos Reyes. Issue daw sa vote threshold sa paglilitis ni Vice President Sara Duterte hindi makakapekto sa pagpapatuloy ng trial procedure ayon sa lead prosecutor. Melanie Valdos Reyes sa kanyang report. Lenny?
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Tiniyak ni House Lead Prosecutor Batangas Representative Jervie Luistro na hindi magiging dahilan ng pagkaantala o paghinto ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte ang nagbabagong usapin sa kung ilang boto ba at talaga ang kailangan para mapatalsik ang pangalawang pangulo. Ayon kay Luistro, masyado pang maaga para maging prejudicial question o hadlang ang issue ito dahil sa dulo pa naman ng paglilitis, kakailanganin ang pinal na bilang ng boto. Anya, posibleng tumagal pa hanggang September ang paglilitis, kaya may sapat na oras ang mga senador upang resolbahin ang usapin. Ang pahayag ni Luistro ay tugon sa patuloy na debate kung ang nakasaad na 2/3 votes sa konstitusyon para sa conviction ay ibabase ba sa kabuuang bilang ng miyembro ng Senado o full membership o sa bilang lamang ng mga senador na makapagpa-participate sa mismong paglilitis. Bilang chairperson ng House Committee on Justice, ay pinaliwanag ni Luistro nang usapin ay pasok sa internal na jurisdiction at constitutional autonomy o kalayaan ng Senado na magtakda ng sarili nitong mga patakaran at panuntunan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Yan ang report ni Melanie Valdos Reyes, mga kababayan, alas 10:43 na. Yung bukas, alas 9 hanggang alas 10 na, 9 to 9:15 or 20 ng umaga, yung pong sa aking palatuntunan sa umaga, no, Go Agri Plus. Aha. Yan ang pag-uusapan namin ng magaling na Director General na si Director General Maria Teresa C. Iñigo, ang Director General ng Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare. Gusto niyo bang matuto ng yung pong acupuncture? Yung paghihilot, ha? Oho, yung iba pa. Yung ibig sabihin, acupressure at saka iba pa. Aba, meron pa pala siyang chiropractic. Oo, chiropractic practice. At saka, yung mga herbal medicine na pinupromote sa pamagitan ng Department of Health at itong PTAC. Bukas po yan. Magkita-kita po tayo at makinig po kayo sa aking panayam kay Director General, of course, Maria Teresa C. Iniego, ang Director General ng PTAC. Magandang umaga din po kay Ma'am the Hello, Ma'am Geraldine the Sion, opo, at si Ma'am Miss Lau, oh, Ma'am Renz Lau. Good morning diyan po sa PTAC. 10:44 ang oras, narito muna.
5: Kuya Kix, now, alam na this.
2: Sa ating Kuya Kix, alam na this trivia. Yung sarap po ng pagkain at yung pong inumin, yung lasa natin, yung ating paglasa ng pagkain at inumin, ay nakadepende rin po yan sa psychology o sa ating utak. Natuklasan po ng mga scientist gamit ang Functional Magnetic Resonance Imaging o fMRI, kung tawagin. Magnetic Resonance Imaging, fMRI, scans, yung scanner na yan, ano? Oo, gamit po yun. Na kapag ang isang pagkain o alak ay nilagyan ng mas mataas na presyo, mas mataas ang nakikitang kasiyahan o kaya pleasure, yung pagtanggap, yung pag-enjoy nung pag-inom na yon sa utak ng tao kumpara sa kaparehong pagkain na nilagyan ng mababang presyo. O nga, no, Tata Rolly. Guys, pagka ba mahal, yung pong, nako, pagka mahal, sumasabay doon sa utak, yung psychology ng utak natin, mahal to, masarap to. Pero hindi, yung iba wala Pagka sinabing alak, tira bata! Ayun. Yan po ay mayroon scientific base ayon sa pananaliksik ni na Glory Faye at Aiza ayon sa isang pag-aaral ng Stanford University na ibinahagi sa Nature Journal. Tingnan nyo yung kanilang website. Ano po, mga kababayan? Yes!
5: Kuya Kix, now, alam na this!
2: Alas 10:46 na, yan ang ating Kuya Kix, alam na this trivia. Magandang umaga kay Lawrence Atanasio. Hello, hello, shout out, Raquel Espiritu ng Philippine Amateur Radio Association para at saka yung Ham Radio. Samantala, naku, may nangyaring sunog sa Santa Cruz, Manila at nagkaroon. Anong sinasabi nga, alamin natin, may problema, may na-trap. Ano kaya ang pangyayaring yan, alamin natin sa Hepe ito, Glorife and Aiza. Anong title niya? Doon, manager. Yon, manager. Si Mark Erniel Buco ang ng Emergency Operation Center ng Manila Disaster Risk Reduction and Management Department. Magandang umaga po, Mr. Buco. Good morning. Good morning. Hello there. Good morning. Magandang umaga po.
6: Hello po, good morning.
2: Opo, pakilakas niyo po ang boses niyo. Gandang umaga po, Mr. Mark Iniel. Buco ba o Buco ang aking pag-pronounce ng inyong apelyido? Ano po ang pag-pronounce ng pangalan?
6: Nagsimula po ang ating sunod.
2: Anong nagsimula? Hindi niya naririnig, ano?
6: Post-34 po.
2: Sige, sige.
6: Siklara naman po itong fire-up na alas 9:22 na umaga. Ang involved po natin ay 7th floor building. May na-rescue po na tatlong tao na na-trap na nalapatan naman po natin ang pauna ulit natin.
2: Paano po bang pwede ba nyo bang dagdagan ang mga detalye niyan? Yung naririnig niyo ako, Mr. Buco, Mr. Erniel? Opo, go ahead. Paki-kwento nyo pa ulit. Dagdagan nyo pa yung pangyayari dyan sa nangyaring sunog sa Santa Cruz, Manila. Saang eksaktong lugar ito para sa kapakanan ng mga hindi taga Manila? Please.
6: Bali, ang nangyari sa sunog ay sa kanto ng Recto Avenue, Tomas Mapua Street.
2: Opo. Ilang palapag na yung building na yan? Ilang story? Ilan po?
6: Seventh floor.
2: Ah, kalungkot, yes. Ano? Paano na-identify na yung na-trap at
6: Bali, na-identify naman po yung na-track natin na na-rescue naman po sila.
2: Ah, salamat naman po at na-rescue. Ilan ba sila? Ilan? Ilan sila, Mr. Mark Arniel W. ko?
6: Tatlo po yung na-trap.
2: Lalaki, babae?
6: Opo.
2: Lalaki po ba? O puro babae ba? Ano kasarian nila?
6: Bali, yung na-trap po natin ay dalawang babae at isa pong lalaki.
2: Dalawang babae, isang lalaki. Sila, ano po yun? Nakatira sila doon sa unit na nasa 7th floor o nasa anong floor sila?
6: Nandun po sila sa may 7th floor po. Sa 7th floor po kung saan
2: po nasa 7th. Mabuti po na rescue. Anong ginamit nyo? Yung mataas na ladder na ginagamit nyo dyan sa Bureau of Fire?
6: Hindi na po natin kinailangan gumamit ng ladder dahil accessible naman po yung floor. Na pinangyarihan ng tunog. Bali, gumamit na lang po ang ating mga responders ng breathing apparatus po para ma-penetrate po nila yung natutunog po na floor.
2: Sa initial na investigasyon ba na banggit ba ng Bureau of Fire, ano po ang gasanhin ng sunog na yan, Mr. Buco?
6: Sir, sa ngayon po, ongoing verification, under investigation pa po yung ayon po sa report ng ating Bureau.
2: Okay. May mga iba bang nasaktan?
6: Sa ngayon po, wala na po. Bali, yung tatlo lang po na na-report na na-rescue natin na na-trap na victim.
2: Kumusta yung building? Pinababalik na ba yung mga taong nakatira dyan sa building na yan?
6: Sorry sir, ano po?
2: Pinabalik na ba? Pinabalik na yung mga taong naninirahan dyan sa building na yan, Mr. Bugo?
6: Sir, sa ngayon po, naka-cordon ka po yung pinangyari
2: yung
6: incidente po. Yung mismong floor po na apektado po.
2: Doon lamang sa, ano yan, 7th floor mismo? Mr. Buco?
6: Opo. Bali po, pagkatapos po ng investigasyon ng Bureau of Fire, siguro po sila po ang makakapagsabi kung safe na po na papasokin yung mga nandiyan.
2: Oo, Mr. Buco, sa tansya mo, mga ilang mga residente yung hindi pa makakabalik doon sa entire floor ng building?
6: Bali, ngayon po sir, wala pa po kasi estimated na total ng apektado po na mga residente po ng ating
2: building. Meron po ba kayong mensahe sa mga nakatira dyan sa inyong nirespondihan na pangyayaring nasunog na building?
6: Ang mensahe po natin sa ating mga Manilenyo, sa ating mga kababayan, magdobli ingat po tayo at lagi tayong maging handa sa mga emergency, lalo na sa tunog. At alamin po natin yung mga evacuation location po natin, evacuation exit, para kung sakali man po na mangyari po ulit ang ganitong mga incidente, ay madali po tayong makakalabas sa ating building.
2: Alright, maraming salamat po. That's a beautiful hump. Thank you sa inyong pagbibigay ng karagdagang detalye diyan na nangyaring sunog sa Santa Ana. Anong lugar nga sa Santa Cruz, hindi Santa Ana, Santa Cruz. Meron siyang particular na building. Si Mark Arniel Buco, ang manager ng Emergency Operation Center ng Manila Disaster Risk Reduction and Management Department. Salamat po. Mabuti na rescue yung mga kababayan, mga tama na ninirahan. May tatlo na na-rescue. Pero yung 7th floor, yung floor na yon na naapekto ng sunog, ay hindi pa nakakabalik yung mga naninirahan doon. Ingat, mga kababayan. Naingat-ingat. Tingnan nyo mabuti yung mga naiiwan pong mga nakasaksak sa inyong mga electrical outlets. Yun minsan, yun ang nakaka-apekto ng mga pinagsisimulan ng sunog, pinanggagalingan ng sunog na yun. Pero mas maganda, pagka ganyan mga building, merong fire extinguisher o kaya yung training ng mga tao, saan pupunta, saan lalabas, pag may mga ganong sitwasyon, yung lalo na sa mga sunog. Samantala, mga kabayan, narito naman ang report ni AJ Ignacio, ang last Metro Report ng National Bureau of Investigation. Nabasa ko pati last Metro Report. Pambihira ka, AJ, sandali. Pasensya ka na, pati yun. National Bureau of Investigation, ang title niya, no, lead. Ipinagpaliban unang pagharap ni Ateneo Resign Coach Tab Baldwin sa kanilang tanggapan ngayong araw. AJ, sa iyong report.
1: Rancho Pilipinas. Rancho Pilipinas. Report.
7: Yes, Kariko, magandang umaga. No? Pinagpaliban muna ng tanggapan ng National Bureau of Investigation o NBI ang pag-arap ni resigned coach Ateneo Tal Badwin. Ayon nga kay NBI Director Melvin Matibag, Kariko, posibleng sa susunod na linggo na uli ang schedule ng pag-arap ng naturang coach. Kanina, lumutang sa CIDG si Baldwin para sa ikalawang sabina sa kanya kaugnay nga sa investigasyon ng student-athlete tragedy sa Aurora. Patuloy naman na Kakiko ang pagsiguro ng NBI na haharap si Baldwin no, sa susunod na linggo at patuloy nilang tututukan ang naturang investigasyon. Kakiko, dagdag na balita lamang. No? Magkakaroon tayo ng malakiang rollback sa presyo ng produkto.
2: Teka, bago yung EJ, bago yung ano, i-suspense muna ng konti yung malakihang rollback, yung announcement mo. Alam mo, may nalaman na ako dyan sa Ateneo ngayon, yung mga estudyante doon ay maglalagay sila ng armband. Lalagay nila sa kanilang dami, yung wrist, ano, yung sa pulso, no, sa kanilang kamay. Dahil nga meron silang tinatawag na parang pagpapakita, pagpapaalam ng kanilang saluobin diyan sa mismong loob ng paaralan nila o paaralan diyan sa Ateneo. Opo, bigay ganun. Matapos ang misa ngayong bago magtanghaling tapat. Oo. Bye-bye now. Nagsire-ready na sila. Idadagdag ko lang yung impormasyon eh. Namo-monitor ko dito eh sa aking monitor ngayon. Oo, lalong-lalong sa social media. Kaya talagang ano eh, yung issue na yan, lumaganap ng malaki no? Dahil sa nangyari sa mga athletes ng Ateneo. Oo,
7: yes, Kariko, dahil alam mo naman, eh, alam mo naman, ang Ateneo ang isa sa mga may pinakamagandang sistema ng basketball no? sa UAAP Association. Oo. At ganun pa ang sinapit, ano, Kariko?
2: Kaya nga. O sige, tuloy mo nga. Ayan na. Ito na. Yung sinasabi mong, ano ba yan, mag-aaliluya ba? Oo, malakihan.
7: Ay, Kariko, talagang mapapa-aliluya tayo dito sa mangyayaring ito no, sa susunod na linggo dahil posibleng magkaroon ng malaking rollback sa presyo ng produktong petrolyo. Kariko, bibilisan ko na lamang, no, 10 piso ang ibababa sa kada litro ng diesel. Habang nasa 6 pesos naman ang ibababa sa kada litro ng gasolina at 10 pesos and 70 centavos naman sa kada litro ng kerosene. Kakiko, yung iba pang mga detalye ng naturang impormasyon na yan ay aking ire-report mamaya sa 11 major newscast natin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pero yan na yung
2: yes,
7: presyo, Kakiko. Maliwanag na yan.
2: Aleluya, AJ Ignacio. Thank you.
7: Alright, Kariko, mula pa rin dito sa Southern Part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Thank you, AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas, report.
2: Yan ang kanyang report, mga kabayan. Siya, uwian na. Thank you, General Rolly. Batang pata bumatayo bukas, ha? Magkasama ulit tayo. 9 o'clock to 10 o'clock in the morning. Aking panayam sa Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare mula sa pamamagitan ng Director General Maria Teresa Ko Iniego. Alright, dyan po sa PITA. Mag-aral po kayo, acupuncture, papaano, acupressure, yung panghilod, at saka yung papaano, ang certification ng pagkumukuha ng paggawa ng mga herbal medicine. So, narito muna, thank you Arnel Villamor, Engineer Jomari Raferial, thank you Aiza and Miss Glory Fed. Mga kababayan, inyong nakasama muli sa umagang ito, sa inyong pakikinig, ang inyong kaibigan, Kakiko Flores, nagsasabi, ang inyong kabisyo sa serbisyong ito at nagsasabing, God is good, God is great all the time.
1: Ito ang President. Confidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
10: Ako po si Angelita Valencia, isang karinderia owner. Ako po ay nakikiisa sa layunin ng pamahalaan na magtipid sa konsumo ng enerhiya sa pamamagitan ng pagluluto ng mga madaling lutuin na lang na hindi na kailangan ng matagalan, paggamit ng uling at ang ilaw, imbis na dalawa, isa na lang, pag walang gumagamit ng electric pan, dapat pinapatay. Yun lang po.
1: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
11: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
12: Para sa mga OFW na nais umuwi ng bansa sa panahon ng krisis, narito ang proseso na pinapatupad ng OWA para sa ligtas na repatriation. Unang hakbang, Request for Assistance o RFA. Maaring humingi ng tulong ang OFW sa pamamagitan ng pag-walk-in sa OWA, pagtawag sa Hotline 1348 o pag-message sa Viber, WhatsApp at email ng OWA. Ikalawang hakbang, Response. Kapag natanggap na ang request, agad itong inaaksyonan. Tinitiyak muna ang kaligtasan ng OFW at ina-assess ang kanilang pangangailangan tulad ng evacuation, pansamantalang tirahan at iba pang tulong. Ikatlong hakbang, Travel Documents at Visa. Inaayos ng pamahalaan ang kompletong dokumento at transit visa kung kinakailangan upang makabiyahe ang OFW. At ikaapat, repatriation o ang ligtas na pag-uwi sa Pilipinas sa pamamagitan ng chartered o commercial flights. Sa bawat hakbang, sinisiguro ng pamahalaan ang kaligtasan ng ating mga OFW.
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
11: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
13: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
14: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
15: Reinforced concrete na ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
16: Makapal yung semento.
15: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
16: These are the reinforcements.
15: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
17: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
16: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
17: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
2: Philippine Standard Time, 3 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
1: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magandang araw Pilipinas, narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. inanunsyo ang pagpapalaya sa 24 na mga Pinoy na naipit ng halos 9 na buwan sa Siberia dahil sa immigration issue.
1: Headlines.
18: Apat na mahalagang dokumento para sa kapakanan ng Association of Southeast Asian Nations at Russia nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin.
19: headlines.
2: Office of Civil Defense at Department of Social Welfare and Development tuloy ang pagtulong sa mga lugar na labis na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao.
19: Headlines.
18: Department of Energy kinumpirma ang malaking rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo.
19: Headlines.
2: Framework sa pagtatayo ng nuclear energy plant sa bansa ilalabas ng Department of Energy.
19: Headlines.
18: Presidential Anti-Poverty Office at iba pang tanggapan ng pamahalaan kumikilos na upang agad matugunan ang suliranin sa malnutrisyon.
19: Headlines.
2: Senado balik trabaho na, Senate Flix tapos na ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian.
19: Headlines.
18: Pre-trial conference impeachment ni Vice President Sara Duterte ipagpapatuloy sa Lunes, Hunyo a 22.
19: Headlines.
2: At pagkamatay ng dalawang student athletes ng Ateneo nais pa imbestigahan ng kamera.
20: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
21: Sa buong bansa.
20: Radyo Pilipinas
21: News.
20: News Nationwide.
2: 5 minuto makalipas po ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Biyernes, June 19, 2026. Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
18: At ako naman po si Ched Oliva.
2: Live tayo na papakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, ganun din sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. inanunsyo ang pagpapalaya sa 24 na mga Pinoy na naipit ng halo 9 buwan sa Irtsuk, Siberia dahil sa immigration issue. Ang detalye sa ulat ni Alvin Baltazar.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang naging kautusan ni Russian President Vladimir Putin hinggil sa pagpapalaya sa 24 na mga kababayan natin sa Irkutsk, Siberia na naipit o napiit ng halos 9 buwan dahil sa usapin ng immigration. Ginawa ng Pangulo ang anunsyo sa Copy and With Media na dito ay nailahad ng Presidente na kanyang nabuksan ang naturang issue sa kanilang bilateral meeting ni President Putin. Ayon sa Pangulo, ikinagulat ng Russian leader ang sitwasyon ng 24 na mga Pinoy at lumalabas na hindi nito batid ang kalagayan ng ating mga kababayan. Napagalaman din na walang kasong isinampa laban sa mga Pilipino, ngunit nanatili silang nakakulong sa loob ng 9 buwan, at nangako naman anya si President Putin na hahanap ng paraan upang maresolba ang sitwasyon ng mga kababayan natin. At noong gala reception ay nagsabi sa kanya anya si Putin na nakita na nila kung ano ang sitwasyon. Mula dito ay pinahayag ni Pangulong Marcos na palalayain na ang 24 na mga Pilipino pagkatapos na maikasa ang deportation. Dagdag ng Pangulo na binigyan umano ng Russia ng opsyon na manatili at legal na magtrabaho ang 24 na mga Pinoy doon, subalit minarapat anya ng mga ito na umuwi na lang sa Pilipinas. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas,
21: Radyo Pilipinas,
20: News Nationwide.
18: Matagumpay na naidaos ang ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan, kung saan nagsilbing co-chair sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin. Ayon kay Pangulong Marcos, ang summit ay nagsilbing pagkakataon upang maipabatid ng mga bansang kasapi ng samahan ang kanilang commitment sa pagpapatatag ng kooperasyon para sa political security, ekonomiya at socio-cultural pillars ng samahan. Tinalakay rin anya ng mga leader ang mga usapin at posisyon para sa pagusulong ng kapayapaan, katatagan at sustainable development. Kabilang rin ang pagpapaigting ng trade and investment, food and energy security, science and technology cooperation at pagpapalalim pa ng people-to-people exchanges. Inadapt din ang ilang mahalagang dokumento na gagabay sa susunod na yugto ng ugnayan ng ASEAN at Russia, partikular ang Kazan Declaration 2026, ASEAN-Russia Comprehensive Plan of Action for 2026 to 2030, Joint Statement at Concept Paper on Cultural Cooperation at ang Joint Statement at Concept Paper on Energy Cooperation.
23: We remain committed to ensuring that the momentum generated at the summit translates into concrete outcomes and meaningful cooperation. On behalf of ASEAN, I express my appreciation to President Putin and the government of the Russian Federation for the warm hospitality extended to all the delegations for this commemorative summit. As we mark this important milestone, we look forward to working closely with Russia to further strengthen our partnership and to build a more peaceful, resilient, and prosperous future for our region.
18: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
0: Naging malakas ang panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagpapalakas pa ng ugnayang pang-ekonomiya sa rehiyon kasama na ang Russia sa isinagawang welcoming remarks ng Pangulo sa pagbubukas ng ASEAN-Russia Commemorative Summit. Kabilang sa mga binigyang daan ni Pangulong Marcos Jr. ang pagpapabuti ng proseso ng kalakalan at pagbibigay ng mas malaking papel sa micro, small and medium enterprises o MSMEs, gayon din ang halaga ng food at energy security.
23: We must be more deliberate and more ambitious in expanding economic opportunities. Food and energy security deserve a particular attention, as these are the foundations on which broader stability rests. Our micro, small and medium enterprises must have a place in this partnership, and our cooperation must extend into the emerging sectors that will shape tomorrow's global economy.
18: Sa kabilang dako, binigyan din ni Pangulong Marcos ang pagtutok sa kapayapaan, seguridad at kadatagan sa rehiyon bilang isa sa key priorities na magpapatatag sa kooperasyon ng Russia at ASEAN. Kabilang dito ang pagsugpo sa transnational crimes, gaya ng terorismo, illicit trafficking, cybercrime at mga online scam. Iginit din ng punong ehekutibo ang pagpapalakas sa maritime security, counter-terrorism at pagpapalakas ng kakayahan laban sa mga hamon at banta sa cyberspace.
23: We must be more deliberate and more ambitious in expanding economic opportunities. Food and energy security deserve a particular attention, as these are the foundations on which broader stability rests. Our micro, small and medium enterprises must have a place in this partnership, and our cooperation must extend into the emerging sectors that will shape tomorrow's global economy.
0: Sa kaugnay pa rin balita, nabanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagsasapriyoridad ng mga hakbang para sa mga mamamayan, kabilang ang pamumuhunan para sa ikabubuti ng mga estudyante. Dito ay inilahad ng Pangulo ang halaga ng student exchanges, scholarship programs, turismo, kultura at sining.
23: Scholarships, student exchanges, academic partnerships, tourism and the arts. These are not peripheral to our relationship, they are at its living core. We must continue to invest in these bonds, placing our youth not merely at the receiving end of this cooperation, but at its center, as the generation that will ultimately decide what ASEAN-Russia relations will become.
0: Yan po ang mga pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
20: Radyo Pilipinas News Nationwide.
18: Plano ng Pilipinas na maging sentro ng production at investment hub ng Sustainable Aviation Fuel o SAF. Ayon kay Trade Undersecretary Seferino Rodolfo, ang paglalagak sa SAF ay para rin pag-invest sa kinabukasan. Tiwala si Rodolfo na may potensyal ang Pilipinas na maging global hub pagdating sa sustainable aviation na fuel. Para maabot ito, nakipagtulungan ng Board of Investments sa non-profit aviation organization na Island Skies Alliance na nakikipagtulungan sa airlines, investors, technology providers, sustainability experts at government agencies na may kinalaman sa SAF development. Una na rin sinabi ng Board of Investments na maganda ang katayuan ng Pilipinas para makahikayat ng SAF investments dahil sa lumalago nitong aviation sector at feedstock at supportive policies.
20: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Hinimok ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez ang investors at development institutions sa ASEAN na tumulong sa pagbuo at pag-invest sa Philippine Mass Rail Transit System sa ASEAN RailCon 2026. Sinabi ng opisyal na makakatulong ang mga bansa para mapabilis ang ilang big ticket railway projects ng Pilipinas. Kabilang dito ang North-South Commuter Railway, Metro Manila Subway Project at Metro Rail Transit Line 7.
3: With these game-changing projects, we can transform the entire landscape of the Philippine transportation. But to achieve this, we would need help and collaboration from our partners and friends from ASEAN countries.
18: Sa kabilang dako, sinabi pa ni Giovanni na ang mga nabanggit na proyekto ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gawing madali, maayos at moderno ang araw-araw na biyahe ng mga commuter sa Pilipinas.
3: Philippines reaffirms its commitment to working closely with our ASEAN partners and development institutions in advancing a highly efficient, expansive, and well-integrated rail system that will support sustainable development and improve the lives of our people.
18: Si Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Malakihang rollback sa presyo ng produktong petrolyo asahan na sa susunod na linggo batay sa pinakahuling trading sa world market ayon sa Department of Energy. Magbabalita si AJ Ignacio.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Good news sa ating mga motorista dahil asahan ng malaki ang rollback sa presyo ng produkto petrolyo sa susunod na linggo. Batay sa 4-day trading, posibleng bumaba ng 10 pesos ang kada litro ng diesel, habang nasa 6 pesos naman ang ibababa sa kada litro ng gasolina, habang nasa 10 pesos and 70 centavos naman sa kada litro ng kerosene. Ayon sa Department of Energy, isa sa naging dahilan ng pagbaba ng presyo ng petroleum products ay dahil na rin sa kasunduan sa pagitan ng Iran at Estados Unidos. Inaasahan naman sa Lunes, iaanunsyo na ng Department of Energy ang lingguang presyo ng oil price adjustment at susundin naman ito ng mga kumpanya ng langis at ipatutupad ito sa darating na Martes ng umaga. Wala pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
18: Senate President Sherwin Gatchalian pinatitiyak na bababa ang presyo ng produktong petrolyo sa paghinto ng gera ng US at Iran. Mula Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nanawagan si Senate President Sherwin Gatchalian sa Department of Energy o DOE na tiyaking mararamdaman ng publiko ang paglagda ng US at Iran sa kasunduan na inaasahan na umpisa na ng pagtatapos ng kanilang gera. Partikular anyang dapat maramdaman ay ang pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo. Hit ni Gatchalian, matagal nang pinapasa ng publiko lalo na nang nasa sektor ng pampublikong transportasyon, mga magsasaka at pangkaraniwang mamimili ang mataas na presyo ng petrolyo kasama ang mataas na presyo ng bilihin dulot ng gera. Kaya naman sa pagkakasundo ng US at Iran ay inaasahang umpisa na ng pangmatagalang peace and order sa Middle East at magbubukas na ang Strait of Hormuz na daanan ng mga barko ng petrolyo. Sa kabila naman ito, nanawagan si Gatchalian sa ehekutibo na ipagpatuloy pa rin at magbibigay ng tulong sa mga sektor na lubhang nahirapan sa malaking pagtaas ng presyo ng petrolyo. Mas magiging malakas anya ang pagbangon ng ekonomiya ng bansa kung matutulungan na tuluyang makaahon mula sa naging dagok ng mataas na presyo ng petrolyo at pangunahing bilihin ang mga pinaka-vulnerable sector ng bansa. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Target ng Department of Energy na mailabas na ang framework para sa pagtatayo ng nuclear energy plant sa bansa. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, kasalukuyang dinadraft ang circular na target ilabas bago matapos ang taon o sa unang bahagi ng 2027. Aniya, maingat ang Energy Utilization Management Bureau sa drafting process para matiyak na handa ang regulator sa pagpapatupad nito. Kabilang sa mga kinokonsiderang issue ng gobyerno, ang pagkakaroon ng cost recovery mechanism sa sandaling na-bid out ang mga proyekto.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
18: Nagpasya ang Monetary Board ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na itaas ng 25 basis points ang kanilang target reverse repurchase o RRP rate na nagdala sa 4.75%. Dahil sa hakbang na ito, ina-adjust na rin ang interest rates para sa overnight deposits sa 4.25% habang nasa 5.25% naman ang ipapataw sa overnight lending facilities. Ayon sa Central Bank, nananatiling matindi ang banta ng inflation o ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing o ng mga bilihin sa bansa. Pagtiyak ng Monetary Board na patuloy nilang babantayan ang mga papasok na datos sa ekonomiya at handa silang gumawa ng karagdagang aksyon kung kailangan upang maibalik sa ligtas na 3% target ang inflation sa Pilipinas.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Oras natin alas 11:18 ng umaga. Kinumpirma ni Lieutenant Commander Florentino Rimando Jr. ng Philippine Coast Guard na mayroong namataang Chinese vessels sa unang araw ng Maritime Cooperative Activity o MCA sa West Philippine Sea. Ayon kay Rimando, nag-issue ng radio challenge ang BRP Melchora Aquino sa PLA Navy Ship 555 at Chinese Coast Guard Vessel 5304 bilang bahagi ng kanilang mandato. Una lang ibinahagi ni BRP Diego Silang Commanding Officer Captain John Pierce o Percy Alcos na may namataan silang mga illegal na presensya ng Chinese vessel habang nagpapatuloy ang MCA.
6: we have detected and monitored the vessels of interest. So with that, we also challenged these VOIs. But these VOIs did not hinder the participating forces to achieve the very main objective of this exercise. So we have detected one PLA and then one Chinese Coast Guard vessel. So it's the mandate of the Philippine Coast Guard and the Philippine Navy to continue the regular conducts, this regular conduct of patrol to assert our maritime rights and jurisdiction in the key areas of our maritime domain.
0: Yan ang pahayag ni Lieutenant Commander Florentino Rimando Jr. ng Philippine Coast Guard.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: 11:19 oras natin, Pilipinas. Magpapatuloy po ang balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide makalipas ang ilang paalala.
20: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Radyo Pilipinas is on Viber.
10: Viber.
7: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
10: Receive credible news and information.
7: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
10: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
7: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
20: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
20: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
7: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 20 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Sa iba nating mga balita, DSWD nakapaglaan na ng higit 283 million pesos na tulong sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. Ang report atin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
25: Tumampa na sa 283.6 million piso ang halaga ng tulong na naipaabot ng Department of Social Welfare and Development sa walang tigil nitong relief operations sa mga lalawigang naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Ayon sa DSWD, kabilang sa nailaan itong tulong, ang family food packs na umaabot na rin sa halos 400,000 kahon, nagpapatuloy rin ang pamamahagi ng cash aid sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS para sa mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay, mga nasugatan at mga naospital dahil sa sakuna. Inaasahan ng DSWD na madaragdagan pa sa mga susunod na araw ang mailalaan itong tulong habang nagpapatuloy ang response at recovery operations. As of June 19 naman ay meron pang higit 5,000 pamilya ang nananatili pa rin sa mga evacuation centers dahil sa epekto ng lindol. Nananatili namang naka-standby ang nasa 5 bilyong piso pang pondo ng DSWD para tugunan ang iba pang pangailangan ng mga apektadong lokal na pamahalaan. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas,
24: Radyo Pilipinas,
20: News Nationwide.
18: Tuloy-tuloy ang pagtugon ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga pamilyang naapektuhan ng lindol sa poblasyon, Glan at Malapatan sa Rangani Province. Ang kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, kabilang sa mga pangunahing ibinibigay ngayon ay mainit na pagkain mula sa mobile kitchen, family food packs at ready-to-eat food boxes. Sinisimulan na rin ng DSWD ang pagbibigay ng cash assistance upang matulungan ang mga pamilya na maipagawa ang kanilang mga bahay at makabangon sa lalong madaling panahon.
26: Kasi gusto natin bumalik sa type of normalcy yung buhay ng ating mga kababayan. Tama si Mayan, yung relief is panandalian. Kasi na yung mga kababayan natin gusto na dyan makakumpuli yung kanilang kataan. At kaya na yung cash assistance, which sasabi ko na ngayon, pauna lang yun. Pag nabigay na ng NHA yung kanila, nabigay na DSRB yung kanila. So let's assess again. So obviously yung plan, mas malalim plan at yung malapatang mas malalim yung naging effect mo ng people at the other health. So dapat yung response namin sa cash assistance. So, and our guidelines allows that. It gives us the flexibility to determine ano yung sapat, angkok,
18: si DSWD Secretary Rex Gatchalian.
20: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Pilipinas.
20: News Nationwide.
0: Nagpapatuloy pa rin ang ginagawang pagresponde ng Office of Civil Defense Region 11 sa mga lugar na labis na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Sa panayam ng programang Boses kay OCD Region 11 Director Ednar Dayanghirang, sinabi nitong nakatutok na ang kanilang ahensya maging ang iba pang government agencies sa pagbibigay ng karagdagang ayuda sa mga isolated na lugar sa Davao Occidental at Sarangani. Ikakasanay din aniya sa susunod na linggo ang pagbibigay ng cash assistance para sa mga residenteng labis na naapektuhan at pinadapaan ng nagdaang lindol, partikular na ang mga may totally at partially damaged na mga bahay. Kasado na rin ang pagtatayo ng modular houses para sa mga apektadong residente.
8: mayroon ng inihanda na cash assistance na ibibigay by Tuesday. No? Yung Tuesday, tinatapos na lang yung listahan at yung logistical support na kinakailangan, cash assistance. Ito yung sa partially and totally damaged houses. Initial support lang ng government ito habang inaayos pa yung modular houses provided by DSUD. Kasi yun yung patakaran ng presidente. Ayaw niyang tatagal ang mga tao sa tent. So yung mga totally damaged, yun ang maging beneficiary ng modular houses.
0: Yan ang pahayag ni OCD Region 11 Director Ednar Dayang Hirang.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
18: Karagdagang tauhan ang ipadadala ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 5 Bicol Region sa Mindanao para sa muling pagbangon ng mga naapektong lugar ng malakas na lindol. Kinumpirma ni DSWD Bicol Regional Director Norman Laurio na 15 personnel nila ang pupunta sa Mindanao para sa nagpapatuloy na relief operations at rehabilitation efforts sa mga lugar na apektado ng mga kalamidad at iba pang emergency situations. Isa sa mga tututukan ng mga tauhan ng DSWD Region 5 ay ang pagbibigay ng psychological support at technical assistance sa mga pamilyang naapektuhan ng lindol.
13: They're not just ordinary social workers. Sila yung experts sa pagpuprovide ng psychosocial intervention doon sa mga affected families and individuals because of that 7.8 earthquake in the Mindanao area, particularly in Sarangani and General Santos and Davao region. Kabilang din dyan yung ating mga psychometrician. Ang magiging papel ng psychometrician natin is sila yung magpuprovide ng technical assistance doon naman sa ating mga personnel na simula pa nung tumama yung lindol na ito ay talagang nakatutok na sa disaster response operation.
18: Yan ang pahayag ni DSWD Field Office 5 Regional Director Norman Laurio.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility, bahagyang bumilis. Bagyo inaasahang papasok ng PAR ngayong weekend. Ang iba pang detalye hatid ni Mary Ann Bastasa.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Pangang bumilis itong bagyong binabantayan ng pag-asa sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan sa layo 1,850 kilometro, silangan ng Eastern Visayas, Taglay ang lakas ng hangin aabot sa 55 kilometers per hour malapit sa gitna, pagbugsong umaabot sa 70 kilometers per hour habang kumikilos sa bilis na 20 kilometers per hour. Inaasahan namang papasok ito ng PAR sa weekend o bukas ng gabi hanggang Linggo ng umaga at tatawaging Bagyong Francisco. Ayon sa pag-asa, posible itong lumakas sa tropical storm ngayong hapon o gabi at maaring maging typhoon pagsapit ng Linggo, bagamat hindi inaasahang tatama sa kalupaan ng bansa. Posible rin itong magpalakas ng habagat na maaari namang magdala ng pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa sa mga susunod na araw. Mula sa pag-asa para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
18: Kinumpirma ng pag-asa na hindi pa rin nararamdaman sa Pilipinas ang full-blown na epekto ng El Nino kahit pa nagdeklara na ng El Nino maging ang Tropical Pacific. Sa panay ng programang Boses kay DOST Pag-asa Climatology and Agrometeorology Division Chief Ana Lisa Solis, posibleng sa Nobyembre pa maitala ang epekto ng dry spell sa bansa bagay na dapat ng paghandaan ng pamahalaan at mga komunidad. Kasama na rito ang banta ng malalakas na bagyo dahil pa rin sa epekto ng worldwide El Nino phenomenon. Babala pa ng pag-asa na posibleng tumagal ang dry condition hanggang sa mga unang buwan ng taong 2027.
15: As po ang tsansa na marami pong mga areas na posibleng maapektuhan ng tinatawag natin prolonged drought condition. At ito po ay possible po lalo na sa mga susunod na mga buwan at dun po sa next year po yung mga at least mga katapusan ng 2026 at the first quarter ng 2027. Yan po unti-unti natin mararamdaman yung mga areas na magkakaroon ng mga tagpuyot.
18: Si DOST Pag-asa Climatology and Agrometeorology Division Chief Ana Lisa Solis.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Walang tigil ang pag-arangkada ng whole of government approach ng pamahalaan pagdating sa mga hakbang para masolusyunan na ang mga matinding pagbaha sa Metro Manila sa panahon ng tag-ulan. Sa panayam ng programang Boses kay Department of Environment and Natural Resources o DENR-NCR, Environmental and Enforcement Division Chief Merliza Bongga, may sarili umanong mga hakbang ang kanilang ahensya para masolusyunan ang mga pagbaha. Kabilang dito ang pagsasagawa ng clean-up operations sa mga major waterways tulad ng Ilog Pasig at San Juan River, pagde-deploy ng River Warriors at Estero Rangers. Gayun din, maigting ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at maging sa mga barangay para sa hauling ng solid waste sa mga daluyan ng tubig at mailagay ito sa mga landfill.

0: More than 8,000 po ay mga informal settler families.
1: Si DENR-NCR, Environmental and Enforcement Division Chief Merliza Bongga.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nagsimula na maghatid ng pabahay sa mga residente sa Naga City. Ang Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH program ng Administrasyong Marcos Jr. Ito matapos ang isinagawang turnover ng Department of Human Settlements and Urban Development o DESUD ng modular shelter unit sa mga pamilyang nakatira sa danger zones at mga gilid ng waterways. Isinagawa ang turnover kasabay ng pagdiriwang ng anibersaryo ng Naga City Charter na pinangunahan ni Mayor Lenny Robredo kasama si DESUD Secretary Jose Ramon Aliling. Kabilang sa ipinamahaging modular shelter units ay malatagpuan sa Barangay Pakol na magiging bahagi ng Bayanihan Village para sa mga pamilyang naapektuhan ng clearing operations at mga panganib dulot ng kalamidad. Kasabay nito, isinagawa rin ang groundbreaking ceremony para sa Naga City Rental Housing Project. Ayon kay Secretary Aliling, patunay ang programa na seryoso at may malasakit na serbisyong pabahay ang Administrasyong Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Lubos naman ang naging pasasalamat ni Naga City Mayor Lenny Robredo sa pamahalaan at sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasunod ng isinagawang groundbreaking ceremony sa Naga City para sa Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program. Ayon kay Robredo, ramdam na ramdam ng mga taga-Naga ang mabilis at agresibong aksyon ng pamahalaan para mabigyan ng maayos na pabahay ang mga Pilipinong labis na nangangailangan. Umaasa naman si Mayor Lenny na hindi lang ang Naga kundi maging ang iba pang bahagi ng bansa ang mabibiyayaan sa ilalim ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program.
4: Magpapasalamat tayo sa national government. Bahagi ito ng programa ng Administration Resident Bongbong Marcos, na talagang aggressive na pabahay para sa mga walang bahay. For a very long time, hindi natin nakita na ganito pa ang aggressive national government as far as housing is concerned. In fact, nung nakaupo ako sa HADC, yung problema namin halos walang budget for housing. Pero ngayon, nakikita natin na yung budget for housing na ma-maximize talaga.
1: Yan ang pahayag ni Naga City Mayor Lenny Robredo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Department of Health inaanyayahan ng lahat na makibahagi sa mga libreng serbisyo nito bilang pakikiisa sa selebrasyon ng Pride Month. Ang detalye mula sa ulat ni Lawrence Tanhoco.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Lawrence, go ahead. Okay, balikan natin ang report na yan ni Lawrence Tanhoco.
1: Samantala, PhilHealth kinalampag na ilibre ang dialysis at transplant sa mga chronic kidney disease patient. Ang detalye sa ulat ni Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Kasabay ng pagdiriwang ng National Kidney Month ngayong Hunyo, kinalampag ni Paranaque 2nd District Representative Brian Jamsuan ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na palawakin ang outpatient coverage nito para sa dialysis at iba pang gamutan sa bato upang maiwasan ang isang malawakang krisis sa kalusugan. Ito ay matapos ilabas ng Philippine Renal Disease Registry ang nakakabahalang datos na 57.4% ng mga pasyenteng may chronic kidney disease ay mga batang nasa edad 20 hanggang 59 years old. Panawagan ni Yamsuan huwag hintayin na maging full-blown public health crisis ang naturang sakit. Upang rumesponde sa krisis, inihain ni Yamsuan ang House Bill No. 6310. Sa ilalim ng panukalang ito, uobligahin ang PhilHealth na sagutin ng 100% ng gastusin ng mga pasyente ng CKD kabilang ang maintenance, dialysis, gamot, professional fees at hospital charges. Paiirarin din ang no balance billing policy kung saan bawal maglabas ng kahit isang sentimo mula sa sariling bulsa o out-of-pocket expenses ang mga pasyente. Biligyan din ng mambabatas ang maagang pagsusuri at tamang edukasyon sa kalusugan ang susi para manatiling produktibo ang ating mga kababayan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Department of Health inaanyayan ang lahat na makibahagi sa mga libreng serbisyo nito bilang pakikiisa sa selebrasyon ng Pride Month. Balikan natin ang report ni Lawrence Sanhoco.
2: Radyo Pilipinas Report.
6: Hinikayat ng Department of Health o DOH ang publiko na samantalahin ang mga serbisyong pangkalusugan na bukas para sa lahat anuman ang kasarian o yung sexual

0: Orientation bilang bahagi ng pagdiriwang ng Pride Month. Ayon sa DOH, kabilang sa mga serbisyong maaaring ma-access ng komunidad ang mental health at psychosocial support, assistance para sa mga biktima ng gender-based violence at libreng HIV at sexually transmitted infection o STI services. Pinayuhan din ng kagawaran ng mga nangangailangan ng agarang tulong sa kalusugang pangkaisipan na tumawag sa National Center for Mental Health Hotline 1553 habang maaaring i-report sa National Emergency Hotline 911 ang mga insidente ng pang-aabuso o yung kaya naman ay tinatawag na karahasan. Hinikayat din ng DOH ang publiko na magpakonsulta sa pinakamalapit na health center upang makatanggap ng libre at inklusibong serbisyong pangkalusugan. Bahagi ito ng kampanya ng kagawaran para isulong ang pantay na akses sa serbisyong pangkalusugan at matiyak na walang maiwan sa pagtanggap ng nararapat na pangangalaga. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Oras natin, alas 5.36 ng umaga. Balik trabaho at doble kayod na ngayon ang Senado sa ilalim ng pamumuno ng bagong Senate leadership. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, nagtapos na ang serye ng Senate flicks at tututok na sila sa tunay na mandato ng Senado. Dagdag pa niya, ilalatag na nila sa mga susunod na araw ang mga LEDAC bill na kailangang maaksyonan at matapos. Pinaghahanda na rin nila umano ang magiging impeachment trial na sisimulan sa July 6.
3: Tapos na ang Senate flicks, back to work na tayo. So in the next few weeks ay ilalatag na namin yung mga LEDAC bills na dapat matapos at lalatag na rin namin yung mga preparations natin for the impeachment on July 6. Tuloy-tuloy ang aming coordination with our intelligence clusters, enforcement agencies. We started the preparation for yung physical preparation for the impeachment.
2: Yan ang pahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Ipagpapatuloy sa Lunes ang gumugulong pa ring pre-trial conference para sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Attorney Michael Poa, isa sa mga abogado sa defense team ni VP Sara, ang natapos pa lang nila ay ang marking ng mga ebidensya para sa isa sa apat na articles of impeachment laban sa Vice Presidente. Dagdag pa ni Poa na may dalawang articles of impeachment na maraming mga dokumento, kaya naman pwede pa anyang umabot sila hanggang Martes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Iginiit ni
5: Defense President, wait naman kung sa nangyari. Hopefully, matapos natin ang Monday. Kung hindi naman, we're ready to also come back on Tuesday. Well, there's one article, the apat yung article, may isang article po na tapos na yung marking, pero the three articles, hindi pa. I think there's one other article na maaring either matapos na yon or early Monday. Pero yung meron tayong dalawang article na marami talaga mga dokumentos.
4: Si Attorney Michael Poa, isa sa mga abogado sa defense team ni VP Sara Duterte.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Iginiit ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla na wala pa siyang impormasyon kung may inilabas ng warrant of arrest ang International Criminal Court o ICC laban kay Senador Christopher Lawrence Bongo at iba pa. Ayon kay Remulla, masyadong delikado ang ginawang pronouncement ni Davao City Representative Pulong Duterte na mula umano sa sinabi nitong highly reliable source.
6: Sabi din yung kasi wala pa always prepared. Pero yung mga ganong klaseng pronouncement, delikado yan.
2: Yan ang pahayag ni DILG Secretary John Vic Remulla.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Samantala, itinanggi rin ni Philippine National Police o PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na meron ng formal na komunikasyon kaugnay sa pagpapa-aresto ng ICC laban kay Senator Christopher Bongo at iba pa.
7: Philippine National Police is ready. Marami tayong trato, at arresto ng warrant of arrest.
4: Yan ang pahayag ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Imbestigasyon sa pagkalunot ng mga estudyante ng Ateneo mahalaga para maiwasang maulit ang insidente ayon sa Philippine National Police. Ang detalye sa ulat ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
8: Mahalaga ang masusi at komprehensibong investigasyon sa kaso ng pagkalulo ng dalawang student athlete ng Ateneo de Manila University Blue Eagle sa Aurora para makapagtatanga ng mas maigpit na pamantayang pagkaligtasan. Ito ang binigyan din ng Philippine National Police upang maiwasan na maulit ang kalintulad na trahedya sa inaharap. Ang KPMPG Police General Jose Valencio Nartates Jr. kasalukuyan ang sinusuri ng mga investigator sa kaso ang posibilidad ng paglabag sa anti-hazing law kaugnay sa pagkasawi nila Rene Baterbonia at Divine Adili. Titiyakin din ng PNP ang mabilis subalit masusing pagsisiyasat sa mga insidente may kaugnayan sa kaligtasan ng publiko. Ngayon din sa pananagutan, alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nakumpleto na ng Criminal Investigation and Detection Group ang humigit kumulang 80% na kanilang investigasyon sa kaso. Hindi bababa sa 48 ka-individual ang napadalhan na ng subpoena bilang bahagi ng patuloy na pagsisiyasat habang ang natitirang testigo ay nasa ang haharap sa mga otoridad sa Hunyo 19 at Hunyo 22. Umaasa naman ang CIDG na may susumite ng ang kanilang kompletong ulat sa Department of Justice sa susunod na linggo. Kanina humarap sa CIDG ang nating head coach ng koponan na si Tab Baldwin para sagutin ang mga katanungan na siyang makapagbibigay liwanag sa nangyayaring trahedya. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Nais ang kamara na imbestigahan ang pagkamatay ng dalawang student athletes ng Ateneo de Manila University. Una nang inihain ni Deputy Speakers Paulo Ortega V, Jefferson Kunghun, Deputy Majority Leaders Ernest Jonition Jr. at Assistant Majority Leader Zia Alonto ang House Resolution Number 1129 para imbestigahan ang drowning incident sa Aurora na ikinasawi ng dalawang estudyante. Ayon sa mga mambabatas, layunin din ang imbestigasyon na palakasin ang protective measures ng lahat ng student athletes sa buong bansa, lalo't nangyari ang insidente sa team building activity ng paaralan. Anila, mahalagang masuri ang buong sistema para maprotektahan ang student athletes at maiwasan ang ganitong pangyayari.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Nagbabala ang Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2 matapos lumabas sa pinakahuling survey ng Department of Science and Technology Food and Nutrition Research Institute na patuloy na mataas ang bilang ng mga batang kulang sa nutrisyon sa bansa. Batay sa resulta ng 2025 updating survey, nasa 25.3% o katumbas ng isa sa bawat apat na batang limang taong gulang pababa ang nakakaranas ng stunting o yung mabagal na paglaki dahil sa kakulangan sa wastong nutrisyon. Ayon sa EDCOM 2, itinuturing itong malubhang issue sa kalusugan ng publiko dahil sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga apektadong bata. Ipinaliwanag pa ng komisyon na ang epekto ng malnutrisyon ay hindi lamang nakikita sa pisikal na paglaki ng bata. Maaari rin itong makaapekto sa pag-unlad ng isip, kakayahang matuto at kahandaan ng mga bata sa pagpasok sa paaralan. Dahil dito, sinabi ng EDCOM 2 na ang problema sa edukasyon ng bansa ay nagsisimula pa bago pa man makapasok ang isang bata sa silid aralan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
4: At sa larangan ng palakasan, Alex Iyala ginulat sa World No. 2 o ginulat si World No. 2 Elena Rybakina para makarating sa quarterfinals ng Berlin Tennis Open. Mula Sports Radio 918, may ulat si Dennis Hilanga.
9: Iyala at pinatumba si World No. 2 Elena Rybakina sa score na 7-5-6-4 sa kanilang round of 16 match sa Berlin Tennis Open sa Germany. Nakabawi ang Filipina player laban sa Kazakhstani matapos siyang matalo sa kanilang unang pagharap sa Italian Open noong isang buwan. Ito rin ang naging panglimang panalo ni Iyala laban sa top 10 players mula ng kanyang magical run sa 2025 Miami Open. Pero hindi naging madali ang tagumpay na ito dahil ipinoste ni Rybakina ang 4-1 lead sa first set bago inangkin ni Iyala ang sumunod na tatlong games para itablang score sa 4-4. Inagaw ni Rybakina ang 5-4 advantage sa sumunod na game, ngunit muling napasa kamay ni Iyala ang huling tatlong games. Sa second set, sinandalan ni Iyala ang 3-1 lead at maayos na service game para baliwalain ang comeback attempt ni Rybakina. Makakaharap naman ni Iyala sa quarterfinals si World No. 8 Elina Svitolina ng Ukraine. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 16 na minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, abangan ang mga balita mula sa ating lalawigan dito lamang sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, Huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
11: Pag

0: aming ina. Bakit? Bakit mo naman pinatay? Sabi niyo po magtipid. Bakit ang napaka-pilosopo mo?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Alas 11:46 oras po natin Pilipinas. Mga balita dito sa Luzon. Mount Province Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council nagkaroon ng post-evaluation sa ginanap na second nationwide earthquake drill. Magbabalita si Apollo Padain ng Radyo Pilipinas, Bontok.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Pinag-usapan sa nakaraang assessment meeting ng mga membro ng Provincial Disaster Risk Reduction Council, ang mga napansin nilang pwede pang maayos sa ginanap na simultaneous earthquake drill araw ng Huwebes sa Bontoc Mountain Province. Ang ilan sa kanilang napansin ay ang kakulangan ng alarm system, kasama pa ng mga backup nito, at kasama na pati ang kakulangan sa fire extinguisher, mga expired na mga medical kits, at hindi pa siniseryoso ang nasabing earthquake drill. Ang daan pa na mga senior citizens at persons with disability ay kulang sa ibang mga gusali ng gobyerno, kaya minukay nila na kung pwede ay lagyan ito ng mga daanan para sa mga senior citizens at persons with disability. Sinabi naman ng PDRMC na sikapin nilang bigyan ng solusyon ang mga problemang napansin nilang kakulangan ng mga opisina. Para sa Bagong Pilipinas, Apollo Padain, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Mula naman sa Bicol, 306 na rockfall, 32 volcanic earthquakes at isang volcanic tremor na itala ng FEVOC sa Bulkang Mayon sa nakalipas na 24 oras. Ang balitang yan na hatid sa atin ni Paul Hapin ng Radyo Pilipinas, Albay.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
9: Sa nakalipas na 24 oras na itala ng FEVOC sa Bulkang Mayon ang 306 rockfall, 32 volcanic earthquake at isang volcanic tremors na tumagal ng 15 minuto ayon sa ulat ng ahensya ngayong June 19. Nakitaan din ang banaag ang bulkan habang patuloy ang pagdaloy ng lava sa mga galis ng Basud, Bunga at BIC. Nasa 1,688 na tonelada kada araw ang sulfur dioxide flux ng bulkan batay sa pinakaulig monitoring ng ahensya nitong June 18. Umabot sa 200 metro ang taas ng plume mula sa krater ng bulkan na may katamtamang pagsingaw at napadpad sa kanlurang hilagang kanluran. Naitala rin ang panandali ang pag-impis ng bulkan kasabay na nagsisimulang pamamaga sa hilagang silangang bahagi nito. Sa ngayon, nananatili nakataas ang alert level 3 sa Bulkang Mayon kaya maigpit na pinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone at ang pagpalipad ng anumang sasakyang panghipapawid sa ibabaw ng bulkan. Pinaalalahanan din ang ahensya ang publiko sa posibilidad ng pagguho ng bato, pag-itsa ng mga tipak ng lava o bato, pag-agos ng lava, uson, katamtamang pagputok at pag-agos ng lahar sakaling magkaroon ng matinding pag-ulan. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Sa Kabikulan pa rin, pulis na sangkot sa umano'y extortion, arestado sa entrapment operation ng PRO Region 5, si Gary Carl Carillo ng Radyo Pilipinas Albay para sa detalye.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
10: Naaresto ang isang pulis na nakatalaga sa Regional Medical Unit 5 matapos masangkot sa umano'y pangingigil kaugnay ng kasalukuyang recruitment process ng Philippine National Police sa isinagawang entrapment operation ng Police Regional Office 5 sa loob ng Camp Brigadier General Simeon A. Ola sa Legazpi City. Ayon sa ulat ng PRO 5, inaresto ang 40 taong gulang na police officer matapos umanong humingi at tumanggap ng 38,000 pesos kapalit ng pangakong maipapasa ang isang aplikante sa medical phase ng PNP recruitment. Pinangunahan ang operasyon ng Regional Intelligence Unit 5, RID Tracker Team at Legazpi City Police Station kasunod ng natanggap na impormasyon at isinagawang surveillance. Matapos ang pagkakaaresto, agad na ipinaalam sa suspect ang kanyang mga karapatan at isinailalim sa medical examination bago dinala sa Legazpi City Police Station para sa kaukulang dokumentasyon at pagsasampa ng kaso. Binigyang diin ng PRO 5 na mahigpit nilang ipatutupad ang internal cleansing program upang mapanatili ang integridad ng organisasyon. Ayon kay Police Brigadier General Erosito Miranda, ang Regional Director ng PRO 5, hindi kukonsintihin ang kanilang tanggapan ang anumang uri ng korupsyon, lalo na sa recruitment process ng PNP. Anya, mananatiling merit-based, patas at transparent ang pagpili ng mga bagong pulis at pananagutin ang sinumang lalabag sa batas at magpapababa sa tiwala ng publiko sa kapulisan. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Dako na tayo sa mga kasama natin sa Visayas. Binaha ang bahagi ng Datile Street, Barangay Tisa, Roa City dahil sa naranasang pag-uulan ngayong Biyernes, habang nag-shift naman sa online class at suspension naman para sa iba pang paaralan dala ng masamang panahon doon. Si Hope Torrechante ng Radyo Pilipinas Iloilo sa balitang yan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Nagdulot ng pagbaha sa ilang bahagi ng Roa City ang katamtaman hanggang malakas na pag-ulan na naranasan umaga June 19. Kabilang sa mga apektadong lugar ang kahabaan ng Datile Street sa Barangay Tisa, kung saan napilitang lumusong sa baha ang mga residente at motorista upang makarating sa kanilang mga destinasyon. Malaki rin ang itinaas ng tubig sa kalsada papunta sa Graceville, na nakaapekto rin sa pagdaan ng mga sasakyan at mga residente. Dahil sa masamang panahon at pagbaha, nagsuspende ng klase ang Our Mother of Mercy Learning School Incorporated para sa lahat ng antas ngayong June 19. Samantala, inilipat naman sa online learning ang mga klase sa junior high school at senior high school ng Philomere Christian University. Pinapayuhan ng publiko na manatiling mapagmatsyag, umiwas sa mga lugar na binabaha at sundin ang mga abiso ng mga lokal na otoridad. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Samantala, balita naman sa Mindanao, ika-anim na araw ng Surigao o ika-anim na taong anibersaryo ng Sigor del Sur isinagawa sa Vicente Pimentel Senior Gymnasium sa Tandag City. Dumalo po ang iba't ibang national government agencies para makilahok sa mga aktibidad bilang bahagi ng selebrasyon ng anibersaryo ng lalawigan. Ang detalye, ang ulat mula kay Angel Luisa Obosa ng Radyo Pilipinas Tandag.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Ipinagdiriwang sa Vicente Pimentel Memorial Gymnasium sa Tandag City ang ika-66 na araw ng Surigao del Sur bilang paggunita sa pagkakatatag ng lalawigan. Sinimulan ang pagdiriwang sa pamamagitan ng isang misa pasasalamat na dinaluhan ng mga opisyal ng pamahalaan, mga municipal mayor, barangay kagawad at mga kinatawan ng iba't ibang national government agencies. Sinundan ito ng isang maikling programa kung saan dumalo rin si Acting Provincial Governor Manuel Alameda kasama ang iba pang mga opisyal ng lalawigan. Patuloy namang isinasagawa ang iba pang mga aktibidad bilang bahagi ng pagdiriwang ng anibersaryo ng Surigao del Sur. Para sa Bagong Pilipinas, Angel Obosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Sa ibang bahagi ng Mindanao, Eastern Mindanao Command kinilala ang ambag ng mga reservists sa nagpapatuloy na disaster response at relief operation sa mga apektado ng magnitude 7.8 na lindol. Sa detalye, mula kay Armando Finiquito ng Radyo Pilipinas, Davao.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Kinilala ng Eastern Mindanao Commando, EastMinCom, ang malaking ambag ng mga reservists sa nagpapatuloy na Humanitarian Assistance and Disaster Response o HADR operation sa mga lugar na lubang iyanig ng magnitude 7.8 na lindol. Inihayag ni EastMinCom spokesperson Colonel Rosa Maria Cristina Rosette Manuel na karamihan sa 401 na pinadalang personahe sa mga relief search, rescue at retrieval operations ay mula sa Reserve Force ng mga units ng Armed Forces of the Philippines. Ayon kay Manuel na kahit na wala itong sweldo, ay binubuhos ito ang kanilang dedikasyon para makatulong sa nangangailangan lalo na sa panahon ng kalamidad. Kaya hinikayat ito ang publiko na sumali sa mga Reserve Forces ng AFP upang makatulong sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Finiquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Biyernes, June 19, 2026. Ang ating oras po, 5 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
8: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
14: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
15: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
16: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
15: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
17: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
18: Ano nangyari?
17: Sumemplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
19: Ako sir, ambulance driver ako.
18: Ambulance driver? Oh.
19: Lagpas 2 oras. Ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
16: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
18: Dahil hindi na umabot.
19: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
16: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na.
18: Makapal yung simento.
16: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
18: These are the reinforcements.
16: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
15: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
18: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko ka nung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
15: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
3: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
3: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
4: from PBS,
7: Presidential Broadcast Service
4: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
8: Diretsahang usapan ng mahalagang isyu sa bansa kasama ang kinatawan ng mga ahensya ng pamahalaan. Ako po, si Josh Garcia.
9: Mula sa Department of Trade and Industry, ako naman po si Director Cheryl Mundo. Ihahatid namin ang mga programa at serbisyo para sa taong bayan.
8: Tutok lang, narito na ang Bagong Pilipinas.
9: Sa ating balita, isinulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapatibay ng seguridad at pagpapaigting ng people-to-people connections sa kanyang paglahok bilang ASEAN Chair sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Ang detalye sa report ni Kenneth Paciente.

0: Babalikan natin ang ulat niya mula kay Kenneth Paciente. Samantala, sa kaugnay na balita, muling pinagtibay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin ang commitment ng ASEAN at Russia na palalimin pa ang pagtutulungan ng mga bansa. Kaugnay niyan, tinanggap ng dalawang leader ang mahalagang dokumento, kabilang ang Kazan Declaration 2026 at ang ASEAN-Russia Comprehensive Plan of Action 2026-2030 na magsisilbing gabay sa susunod na bahagi ng relasyon ng ASEAN at Russia. Kabilang din sa isinulong ng mga leader ang kapayapaan at katatagahan, kalakalan at pangungunan, food and energy security, science and technology at people-to-people exchanges. Kasabay ito ng pagiging bukas sa mas malalim ng pakikipag-ugnayan sa Shanghai Cooperation Organization at Eurasian Economic Union. Binigyan din ni President Putin ang pangako ng Russia sa pagkakaroon ng strategic partnership sa gitnang silangang Asya, habang iginiit ni Pangulong Marcos Jr. ang pagkakaroon ng konkretong resulta at makabuluhang kooperasyon.
1: At balikan natin sa
0: strategic partnership sa gitnang silangang Asya, habang iginiit ni Pangulong Marcos Jr. ang pagkakaroon ng konkretong resulta at makabuluhang kooperasyon.
1: At balikan natin sa ating balita, isinulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapatibay ng seguridad at pagpapaigting ng people-to-people connections sa kanyang paglahok bilang ASEAN Chair sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Ang detalye sa report ni Kenneth Paciente.
2: Tatlong punto ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Babalikan natin ang ulat na yan. Samantala, pakikipagtulungan sa mga lokal na komunidad upang mapigilan at mabawasan ang epekto ng mga panganib dulot ng climate change, ating pag-uusapan kasama si Climate Change Task Force Commandant, Retired Brigadier General Gerardo Zamudio. General Zamudio, magandang tanghali po at welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon.
3: Oy, magandang hapon ho, Director Sir at Joshua. Magandang hapon sa ating mga tagapagsubaybay.
1: General, sa patuloy po na paglala ng epekto ng climate change tulad ng mas malalakas na bagyo, pagbaha at yun pong matinding init, ano po ang nakikita ninyong pinakamalaking hamon sa paghahanda ng ating mga komunidad?
3: Ang pinakamalaking hamon ay ang kakulangan po ng sapat na kaalaman at aktibong partisipasyon ng mga mamayan. Hindi lamang ito usapin ng pamalaan kasi, kundi ito po ay sa paniniwala namin sa Climate Change Task Force ay responsibilidad ng bawat Pilipino. Kaya ang pangunahing layunin po ng Climate Change Task Force ay palakasin ang climate awareness, yung voluntarism at yung community action upang maging handa ang mga komunidad sa anumang epekto ng climate change. Kaya ngayon po ay nasa mga munisipyo ngayon, meron na po kaming organization, meron na kaming regional director at na-organize na ho rin namin ang aming mga commands sa Climate Change Task Force. Ito po ay pagpapakita lamang na tagumpay ang ating kampanya sa pagbigay ng solusyon dito sa epekto o sa problema natin na mayroon kailangan sa climate change.
0: Okay. General, balikan ko yung nabanggit mo kanina na pagpapataas ng kamalayan at yung voluntarism. Sa inyo pong paanig, paano po ninyo hinihikayat ang mga barangay at mga residente na maging aktibong bahagi sa paghahanda at pag-iwas sa climate hazards?
3: Una is pinapalawak namin po ang aming organization hanggang santas po ng barangay upang magkaroon po ng direktang pakipag-ugnayan sa mga komunidad, at kami po ay nagsasagawa ng mga information campaign. Kasama na po ang tree planting, yung clean up drives very recently ho, ay meron sa Batangas, meron din sa Mindanao, nga tree planting activity, clean up drive sa dyan ho sa Lake. At kasama na ho yung climate education programs at iba pang mga aktibidad. Actually, meron tayong batas, yung tinatawag na Environmental Education and Advocacy Act, na kung saan ay minamandato ho ang CHED, ang DepEd, ang TESDA, kasama po ang Department of Science and Technology. Mga programang ginagamit namin ngayon sa magitan po ng partnership dito po sa mga ESA ng ating pamahalaan para magamit po natin yung mga existing na programa po ng ating NSTP program, yung National Service Training Program, na very organized. Nakita ko na yung tungkol po sa environmental program na meron kailangan sa...
0: Alright, medyo maganda itong ating pinag-uusap na napapanahon, pero medyo nawawala-wala po yung inyong linya. Nagpuputol-putol po. Nairinig niyo po kami?
3: Yeah.
0: Alright. Can you hear us?
3: No, kayo. Kaya lang yung signal ata namin ang problema dito sa school.
0: Sige po. Subukan namin balikan po kayo pag maayos na po ang signal. General. Okay.
3: Yun lang. Maraming salamat, Joshua. Oh, thank you. Salamat to.
0: Salamat kayo, General. Maya-maya lamang. Bayan, huwag kayo bibitin yung maraming kong balita talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.
4: Stay up to date on His Excellency, President Ferdinand Marcos Jr.'s actions and initiatives this week as he leads the country in nation building.

0: PBBM at Work. For our next food crawl.
1: Yun yon yung requirement dyan. Kailangan running, hindi dapat walking.
0: Walking! Tara na sa another Chibugan. Kasama ang certified foodie na si Joshua Garcia.
1: O, dalawang daliri lang food squad. O, ang lambot nga yun yung baboy.
0: It's fun! Ngayong linggo, alas 10:30 ng umaga.
1: This is good for me.
0: Dito lang sa PTV. Abangan sa Larigadon Live! Alamin ang mandato ng Department of Health at ang mga tugon nito sa may init na issue sa bansa. Kasama si Secretary Ted Herbosa. Larigadon Live! Ngayong Biyernes, alas 8 ng gabi. Dito lang sa inyong PTV. Tara, lumikha! Papalapit na ang Father's Day. Nag-iisip na ba kayo ng mga pwedeng ipangregalo? Try nyo na ito, DIY photo frame para sa inyong memories. Isang espesyal na Father's Day drawing. At personalized DIY figurines na perfect para sa espesyal na araw ng mga ama. Sini ang magniningning dito sa
2: Artsy Craftsy Pala!
0: Artsy Craftsy, Sabado, alas 10:30 ng umaga. Dito lang sa inyong People's Television. PTV, Consumer Watch, bantay presyo sa gasolina,

0: nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Balikan natin si retired Brigadier General Gerardo Zamudio, ang Commandant ng Climate Change Task Force. Magandang tanghali po ulit, General.
1: Magandang hapon sa ating lahat, Director Sherlyn and Joshua. Kamusta kayo, Pag-esera, yung sigal natin may harap ngayon?
0: Apo. General, balikan po natin yung ating talakayan kanina. Sa inyong pong kararanasan, ano po yung mga maling pananaw o kakulangan sa kaalaman ng publiko tungkol sa climate change na kailangan pong maitama?
1: Alam mo, kasi marami po ang naniniwala na ang climate change ay problema naman ng mga scientifico o kaya ng ating pamaraan. Pero po ang katotohanan mo talaga, nararamdaman na kasi natin na araw-araw ito sa iba't ibang anyo. So, mas malalakas na bagyo, maging linginig at pagbaha. So, kinakailangan natin maunawaan na ang bawat kilos natin po ay epekto ng kalikasan. Kaya dapat po ay magtulong-tulong tayo. Kaya ito yung dahilan kung bakit aming binuo ang ating Climate Change Task Force na inadapt natin yung kultura, yung struktura, disiplina ng ating mga kasundanuhan kasi sa itong gera, laban sa napaka malupit na epekto ng climate change. So, yun ang aming pananaw tungkol sa bagay na yan.
2: Okay. So, usapin naman po, General, ng papel ng mga lokal na pamahalaan, barangay, officials at community leaders sa mga pagbuo po ng mas matatag na climate resilient communities, paano po nakatutulong ang community-based approach sa inyong pong pananaw?
1: Kami ang pananaw namin dyan ay napakahalaga po ng papel dahil napakahalaga po ng papel ng LGU dahil sila po ang pinakamanapit sa ating po mga mamayan. Ang mga LGU at barangay officials po ang nauna sa pagpapatupad po ng mga programang pangkalikasan tungkol mo sa disaster preparedness at climate adaptation. Kaya kayo po ay naniniwala na ang LGU ko ay at ang community leaders pag nagsama-sama ito, ito ay malaking papel ang gagawin pa rin ito sa climate action, especially na ang lahat ng mga LGU ay required sila na mayroon silang katawag na Local Climate Change Action Plan na ang pagkakaintindi ko dito base doon sa dokumento na basa ko is every 3 years dapat ito ay nire-review ito, ina-update ito. So doon kami papasok yung Climate Change Task Force kung saan namin pwedeng i-locate yung sarili namin doon sa mga programa, mga activities, mga ginagawa ng LGU, especially doon sa adaptation. Kasi sa ngayon, napapansin natin na may mga LGU pa rin na traditional approach tungkol sa epekto ng climate change. Like yung mga pinapaha, ang ginagawa nila, ang namomonitor natin, yung mga mayor, ay yung hanggang doon, kumbaga, reactive sila na pag mayroong nabaha, tutulungan, i-evacuate, pero dapat na maging proactive. Kung alam natin na yung lugar na yun ay palagi ng binabaha at malaki ng ginagasis ng gobyerno, so kami sa Climate Change Task Force ay taga-remind kami na baka pwede ho mayor or governor na tayo pa maghanap na ho tayo ng relocation site, tanggalin na natin po dyan kasi malaki ang gasos nila. So, ito yung mga bagay na nakikita natin na partnership with LGU, Jusman.
0: Sir, sa panahon po ngayon na may mga bagong teknolohiya at datos tungkol sa panahon at hazard mapping, paano po natin magagamit ang science-based information para mas maging handa ang mga komunidad?
1: Si Commissioner Albert de la Cruz na siya po nga create itong ating climate change task force ay yun yung kanyang paliwanag na mahalaga po paggamit ng hazards maps, yung mga weather forecast, yung early warning system at ito pang scientific information upang makakuha po ng mga tamang decision, no? At ang layunin natin ay going mas accessible sa pagitan po ng aming organization kasi kami parang namin po naroon ng Memorandum of agreement or understanding sa mga ahensya ng gobyerno na mayroong hawak nito ng mga data na ito. So ang ngayon namin ay going mas accessible at mas madaling maintindihan po ng mga komunidad ang mga informasyon ito upang magamit sila sa kanilang paghahanda. At pwede dyan po kami sa ngayon na nagkakandak na po kami ng mga capacitation training sa mga official po namin and hopefully by fourth or first quarter of 2027 ay makikita na kami na ay very active na kami sa pagbibigay ng mga karagdad ng informasyon na ito ay sa language ng mga taong makukunawakan ng mga kabayan po natin sa isang komunidad na Director Sir.
2: Okay. General, kumustahin ko lang po yung nabanggit ninyo na ilang mga komunidad o mga lokal ng pamahalaan na reactive na kung kailan may baha ay sakalang sila kikilos. Kumusta po yung kanilang cooperation ngayon para maging proactive at mas matugunan yung mga pangailangan ng mga komunidad na bago pa man dumating yung mga sakuna na dulot ng climate change?
1: Actually, ay happy naman kami i-report na karamihan po sa mga local government officials po namin nakausap ay very supportive naman po sa climate change task force. At ang tingin ko nga, ang kulang talaga dito ay yung kakulangan ng kaalaman. Maaaring ang ilan sa mga nasa LGU ay hindi sapat yung kaalaman ng mga staff nila tungkol sa ganitong klaseng mga impormasyon. Kaya ito yung programa ng Climate Change Task Force. We will work with the Climate Change Commission sa office po ni Commissioner Arnold de la Cruz na kung paano pwedeng makapagsagawa kami ng isang seminar na ang mga attendees ay yung mga naghahanda itong local climate change action plan para kung mayroon silang kaalaman na ay ma-update sa mga nangyayari ngayon sa ating kapaligiran
2: na Joshua. Okay, well, that's good to hear po. Pero may mga lugar po ba kayong nakikita na nangangailangan na mas maagarang intervention dahil sa mataas na climate risk? At from your perspective po, General, ano po ang dapat gawin ng mga lugar na ito? Maliban po doon sa pagdadagdag ng kaalaman.
1: Ito yung mga nasa shoreline at saka ito yung mga, karamihan pa nga nasa shoreline kasi nakakaalam, Joshua, yung ating sea level rise. Kung titingnan ninyo, halos doble yung sea level rise natin sa Pilipinas. Kaya ito ay ramdam ito sa mga lugar na kung saan malapit sa mga pampanglandagan. So itong mga lugar na ito ang dapat tingnan ng ating mga mayor, ng ating mga local officials, kung paano sila pwedeng hanapan ng mga lugar na kahit na bumaha ay hindi sila maapektuhan. Kasi pag hindi natin ginawa yan, ang mangyayari po niyan ay matanggas sa gobyerno. Itong parte ng Bulacan na nakikita natin yan. So dapat mayroon tayong strategy na sa atin po rin i-relocate yung mga tao na every now and then, every time na magkaroon ng malakas na ulan ay babahain at nagiging problema ng ating pamanaan. At kung i-compute po yung ginagrasis ng gobyerno ng Pindones, baka sapat na yon para magkaroon lang tayo ng relocation. Ang tingin ko is baka i-recognize natin yun. Yung mga ganong klaseng mga solusyon na Joshua Kailan, alam mo, yung tao ay mayroong mga perception na ito ayaw bigyan ng aksyon kasi maaaring may mga kumikita doon sa ganong klaseng response ng ating mga LGU. But ayaw kong isipin yan. Gusto ko natin communicate na dahil nga sa hindi natin pagbibigay ng reaction, ng proactive na action, ito yung nabubuo na pananaw sa ating mga taong nakaalam at nakaunawa sa problema nito, Joshua.
0: General, mensahe nyo na lang po sa mga Pilipino tungkol po sa kahalagahan ng pakikilahok ng bawat isa para labanan ang climate hazards.
1: Okay, ang climate change po ay isa sa pinakamalaking hamon po ng ating panahon. Ngunit ito rin po ay pagkakataon upang magkaisa tayo bilang isang bansa. Kaya inaanyal po namin ang bawat Pilipino na maging bahagi po ng solusyon. Kung hindi man tayo maging membro ng Climate Change Task Force, ay maging bahagi po tayo ng ating ng solusyon. Sama-sama po nating pangalagaan po ang ating kalikasan upang maipamana po natin sa susunod na generasyon ang isang mas ligtas, mas malinis, at mas matag sa Pilipinas. Pero bago ako magpaalam ng Director Shirley and Joshua, kukunin ko ang kakataon ito na ipaalam sa lahat ng mga official po natin na tuloy ho ang ating command conference dito po sa Rizal Technological University sa 26 and 27, that is Friday, Saturday. Lahat ng ating mga commanders na dyan po, lahat ng ating mga regional directors ay nandiyan po. So magkita-kita tayo, ito ay isang malaking advocacy na panindigan natin at ituloy-tuloy natin. Maraming salamat, Joshua and Director Sherman.
0: Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Climate Change Task Force Commandant, Retired Brigadier General Gerardo Zamudio.
2: Sa puntong ito, balikan natin ang ulat ni Kenneth Paciente kung saan isinulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapatibay ng seguridad at pagpapaigting ng people-to-people connection sa kanyang paglahok bilang ASEAN Chair sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Narito pong ulat.
3: Tatlong punto ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang talumpati sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Sinabi niya na bagaman pinagtibay na ng panahon ng partnership ng Russia sa ASEAN region sa loob ng 35 taon, dapat pa rin anya itong pagtrabahuhan. Sa usapin ng seguridad, sinabi ng Pangulo na mahalaga ang matatag na political at security engagement sa pagitan ng ASEAN at Russia, lalo na sa panahong tumitindi ang geopolitical tension.
4: Transnational threats such as terrorism, illicit trafficking, cybercrime, and online scams do not respect borders, and neither can our responses. We must strengthen practical cooperation on maritime security and counter-terrorism, reinforce our collective resilience in cyberspace, and develop the institutional habits of anticipation rather than mere reaction.
3: Sa economic partnership, dapat anyang palawakin ang mga oportunidad sa kalakalan, palalimin ang pamumuhunan at mas maiyugnay ang mga komunidad ng negosyo sa rehiyon. Gayun pa ng presidente, dapat tutukan ang seguridad sa enerhiya at pagkain dahil ang mga ito ang pundasyon ng mas malawak na stability o katatagan.
4: Our economic cooperation must also be inclusive. Our micro, small and medium enterprises must have a place in this partnership. And our cooperation must extend into the emerging sectors that will shape tomorrow's global economy.
3: Panghuli, hindi dapat makalimutan ayon sa Pangulo ang pangangalaga sa mga mamamayan ng ASEAN at Russia sa pamamagitan niyan ng pagkakaroon ng scholarships, student exchanges, academic partnerships at iba pa.
4: The connections forged between our peoples outlast any summit declaration and carry our partnership forward in ways that policy alone cannot do. We must continue to invest in these bonds, placing our youth not merely at the receiving end of this cooperation, but at its center, as the generation that will ultimately decide what ASEAN-Russia relations will become.
3: Dagdag pa ng Pangulo na ang pagharap ng Pilipinas sa

0: talked a great deal about space technology. We talked a great deal about AI, of course, as we always do. So there are many things in the many areas that have become available to us that did not exist before. And beyond that, the level of trade and engagement in the traditional areas is still quite low because, again, of our continued attachment, perhaps, to the old way of doing business. But we are shedding that, and I think that gives us a great deal of potential in terms of developing our relation with Russia in terms of many, many different sectors. Ang pinag-uusapan dati lang, agrikultura, mga petroleum supplies. Ngayon, kasama na dyan yung energy stability, pati food supply, food exchange, yung import-export sa pagkain. We import from them. They hopefully we can export to Russia. Maraming areas talaga na nakita namin. One of the best areas was in agriculture. Of course, we talk about buying fertilizer from them. We've been buying wheat from Russia for many, many years. But beyond that, now we are talking about so many other areas that we didn't really discuss before. And I mentioned a few of them, but there's even more than that.
1: Sir, since you already mentioned that there is a push to pivot away from the polarity, from the geopolitical polarity, what is the tipping point that prompted you to veer away from Manila's traditional alliance with Washington?
0: It was the recognition that the world has changed. That is not the way the world is formed anymore. The traditional power structures and the traditional powers are no longer the powers that exist when, for example, the United Nations was formed right after the war. So the Philippines is just responding, adjusting to the new reality. And very early on, I think you remember, I already said that the Philippines has no longer subscribes to a bipolar world where you have to choose one side over the other. And during this summit, there was a lot of talk about multipolarity and multipolar world that we now have to deal with, which may be a little bit more complex, but it also provides more opportunities than we had before. And that, I think, was one of the main results and findings that we arrived at during this summit.
1: For last on this topic, on the bilateral trade with Russia, before we shift to other topics as well, the European Union and the U.S., as well as Singapore, it's no secret that they have imposed sanctions against Russia over its war against Ukraine.
0: Yes.
1: How concerned are you with a possible backlash or criticism from other like-minded nations that we have been partnering with because of concerns that the Philippines or ASEAN in general might be indirectly funding the war with Ukraine?
0: Oh, certainly that's a concern, and it's not something, as I said, as I've always said, the Philippines is one of the, if not the greatest, the greatest sponsor, supporter for peace, and not only in our region, but everywhere else. And certainly those, that is not something that we would like to be accused of and would not like to be part of. We would certainly not would want to be part of any system that furthers conflict anywhere in the world. And so those are the very some of them very nuanced decisions that we will have to be making in the future.
1: And what are the safeguards to make sure that the Philippines will not...
0: Oh, that's very much a case-to-case thing. Depends on what area you're talking about. Because if in terms of the volume of trade, for example, that we have to get today with Russia, it comprises such a small part of their general revenue generation, that it cannot be, it clearly cannot be said that it is funding conflict anywhere. So we will just have to be very careful to make sure that we are not inadvertently becoming part of a system that is encouraging war in any way.
2: Thank you, Mr. President. Next question from Josh Malimbano, Billionaire News.
3: Sir, I understand you and President Putin wants to explore people exchanges, tourism. Were you able to talk about any concrete plans in order to strengthen the tourism agreements, people exchanges between Russia and the Philippines?
0: Well, again, we haven't we have not come to any finality in those what arrangements that we have made with Russia have been quite I use the word the term ad hoc because that's exactly what they were. It's just it was just we tried to get to the next part, you know, and get another shipload of products, commodities to the Philippines. Okay, after that we'll have to find another system. So that's what we have been trying to do now, and we have been made aware of so many mechanisms that are available to us that we didn't really think about before. And that's that was the main subject, actually, of our lunch meeting this afternoon, when the Russian Federation actually presented to the ASEAN leaders some of the areas and some of the mechanisms that are available that maybe we haven't taken full advantage of that we should, and that's what we will continue to develop. In fact, I have asked both ASEAN to find ways to work with the Russian Federation as ASEAN, but also I have asked the officials in our own government to find ways to work in terms of bilateral agreements with Russia. So there's a big potential there that we really haven't explored before, but we will now.
3: Yeah. Sir, just to ano lang, delve deeper on the tourism side lang.
0: Oo.
3: Meron ba kayong siguro po kahit the Ambassador Igor mentioned that there is a currently ongoing application of Siberian Airlines po na magkaroon ng direct flights from Cebu and Manila to Siberian cities. Meron po kayong siguro plans, is the administration planning to express strong support with
0: Very strong. Yes, absolutely. Sure. But you know, we're not only talking about tourism. Of course, that's an important part, and we would like many more both ways, for more Filipinos to go to see Russia, for more Russians to come and visit the Philippines. But also any kind of travel, any kind of engagement at any level, if it's not G2G, even if it's purely commercial, even if it's some hybrid arrangement that we might decide to come to. These are all elements that will help the growth of our trade, and that's why it's so important to us that number one, that there is already an agreement for the flight between Irkutsk and Calibo, Klan. So that's a good start, and as I understand it, Cebu Pacific is already looking at further flights. And as we all know, the single most important determinant of the volume of tourism and travel between two countries are the number of flights. And the more flights you have, the more people come. It's really, the formula is very, very simple. And so we will continue to find ways. And this has become the effect of our policy of developing regional airports so that our visitors, the visitors that come to the Philippines, need not go through Manila necessarily, unless they really want to go to Manila. But if they want to go to somewhere else, then we will start to see these regional airports becoming available as stops, so that tourists especially can go directly to their final destinations.
2: Thank you, Mr. President.
1: Sure. So in connection with Joe Osh's question,
4: Were there talks with the Russian government about making Filipinos travel to Russia visa-free?
0: No, we never got that far. But, you know, if it's something, we did it with India, we've done it with China. If it's something that we feel will be advantage to both Russia and the Philippines, I don't see why not. That's become the method, the order of the day now. And we very much would like to increase our tourist trade. So that's something that down the road maybe we can look at. And I cannot find any serious objections to it.
1: Okay. Sir, two points. First, will you bring home some investment pledges or actual investments to the Philippines from Russia? Were you able to speak with some Russian business leaders here?
0: Well, we're still very much at the starting point here. Like I said, some of the areas that that we now see from this summit that are available to us. This applies not only to the Philippines; it applies also to the other ASEAN countries. We it's not something that immediately springs to mind. But of course, with the Philippines, we always think our biggest trade partners are United States or Japan. And that's our natural tendency because of so many years of habit, if you want to call it that. So now ASEAN fits into that mold, not necessarily the United States, but the same thing that we have grown used to, the traditional way of doing business of our trade discussions. But so we'll move it forward, and we have just started the process, and so there are no definite agreements that have been signed, but the number one thing that we have been able to do is to identify sectors that we can further work on. That we can further develop, and that have, in my opinion, a very serious potential for development, not only for trade, for people to people, cultural exchanges, all of these things, what all countries do to engage each other and to make the relationship stronger, deeper, more vibrant. And that's what we are hoping to achieve.
1: Sir, common considerations among investors, regardless of what nationality, would be energy prices in the Philippines as well.
5: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon, panibagong Chinese research vessel at Chinese ships na namataan sa Bajo de Masinloc, ating pag-uusapan kasama si retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, AFP spokesperson for the West Philippine Sea. Admiral, magandang tanghali po. Welcome po sa bagong Pilipinas ngayon.
6: Yes, magandang tanghali Joshua and Cheryl. At sa mga taga-subaybay ng programa ninyo, magandang hapon sa ating lahat.
5: Admiral, nauna pong naiulat na inalis na ang floating platform sa Scarborough Shoal. Ngunit namataan pa rin ang ilang kagamitan tulad ng mga boya at antena. Kumusta po ang monitoring natin dito at ano po ang inyong nakikitang implikasyon nito?
6: Yes, alam mo Joshua, no? For the past 8 months, 9 months, may mga namataan tayo ng mga nilalagay ng PLA Navy and Coast Guard na mga kagamitan sa Bajo de Masinloc. Kasama dito yung boya, may dalawang malaking boya doon. May nilagay sila pangharang sa bukana ng Bajo de Masinloc. Kamakailan lamang, naglagay sila ng floating structure na may mga parang A-frame na metals, no? Na we suspect.
0: To just because we want him to join, to become a more active part, to play a more active part in government, doesn't mean, it necessarily means that somebody else has to be, it's not a zero-sum thing in the cabinet, that you have to remove somebody to gain somebody else. And, you know, I think we have a really good group of people in the cabinet right now. We are working well together, and I don't see the need I don't see why you keep talking. Why does this subject keep coming up?
4: Because a lot of people.
0: Because I have to tell you, when we sit around the table in meetings, we don't talk about that.
1: So, sir, definitely no cabinet reshuffle happening. Size of relief. Your cabinet secretary.
0: Who else? Reshuffle means more than one.
1: Yeah.
0: Who else?
1: There were also information from multiple sources claiming. Of course, at least two. Anyway, sir, there are some sources who have been claiming that Secretary Ramulla Jonvic, in particular, maybe moved to another agency to be.
0: Like which agency now will they go to?
1: Allegedly. Supposedly, you were thinking of putting then her Abalos either to the DILG post or the DOJ post.
0: Yeah.
1: However, that's not yet happening. What's keeping you from actually appointing him to a post when you have already mentioned that you are quite interested in giving him an active capacity in your government again?
0: But again, it's a counterproductive. You know, what you are trying to promote in government is stability and a steadiness of work, and that's an important part of governance. If you keep moving people around, they have to start learning the job again, and we just don't have time for that. The people who are sitting in their particular capacities, be it cabinet, be it some other agency, are, as far as I'm concerned, are doing the job that they are asked to do, and have gained already the experience that they have learned lessons from, and to just keep moving people around for no really good reason, it makes no sense to me.
2: Thank you, Mr. President. Moving on to Josh.
3: So with regard to the recent happenings in the Senate, halfway din po makuha yung comment on some of the things that happened yesterday. First po, sir, reaction po doon lang sa naging maayos yung special session po na ipinatawag ninyo kung saan naging bagong Senate President na po si Senator Sherwin Gatchalian. And the second one po, may mga bumabatikos po sa pag talaga kay Senator Escudero bilang presiding judge sa Senate Impeachment Court. Lalo na po ay meron siyang involvement, allegedly, doon sa impeachment case ni VP Sara, para na criticize siya before regarding that.
0: Second question first. What was, I'm not sure what the batikos is for Chiefs to become the trial manager, whatever.
3: Presiding. I think during the first impeachment proceedings with VP Sara, kung saan po, parang marami nag-criticize na dinedelay yung impeachment trial. Dun sa fourth bill po na provision doon sa ating constitution. With VP Sara, kung saan po parang marami nag-criticize na dinedelay yung impeachment trial dun sa fourth bill po na provision doon sa ating constitution.
0: Yeah, but those are opinions. I don't think that reflects in any way on how he will do. As a matter of fact, the rules that were adopted by the Senate were the rules that Senator Cheese wrote during the last year's impeachment they were handling the last year's impeachment complaint. So, in terms of his ability to be able to run the trial, I don't think that's in doubt. If you remember, the reason that the impeachment trial last year came to a stop was because of the Supreme Court decision. And that had nothing to do with Senator Cheese. So let's go back to the first question.
3: Follow up before
0: keep going.
3: Sir, is it safe to say po ba na you express your support na si Senator Cheese Escudero po yung maging presiding officer doon po sa impeachment TVP, Sara?
0: I will support whoever the Senate chooses. As long as the process that they undertook in making the choice is proper, is legal, is constitutional, then that's fine with me. I will definitely do whatever I can to work together with the legislature, with the Senate in particular, to make sure that things go smoothly, that we move away from the chaos that we have been seeing in the Senate. And I hope that the new reorganization will achieve that.
2: Thank you, Mr. President. Last question from Josh.
3: Yung reaction na lang po, sir, doon sa pagkahalal kay Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong SP. And siguro reaction lang po na naging maayos naman yung daloy nung special session po kahapon.
0: Well, that is exactly what we have been all hoping for, that things become more orderly, na maging maayos ang takbo ng Senado. Dahil kung titignan ninyo yung mga ibang priority bills na sinabi natin kung bakit ang special session ay dahil doon. First of all, talagang priority bill yun. That was identified months ago sa LEDA. Talagang nandiyan na yun. Pangalawa, lahat doon tapos na sa House. So kailangan kunin na ng Senado para maipasa na, para maging batas. And that's what we were very worried about. And of course, the appointments, of course, DFA, yung appointments ng mga general, all of those just came to a dead stop nung nagkakagulo. Nung hindi pumapasok yung mga senador, di sila nagsesession, yun nga, you all know, I don't need to go through that. Alam ng lahat ng tao kung ano yung nangyari. Sana naman sa paglagay ni Senator Sherwin bilang SP ay mabalik naman tayo sa normal na patakbo ng Senado, and that they can take care of the business of government, the business of legislation, and all these necessary legislation that we listed to show that our priority, some of them are from before, some of them are new in response to the oil crisis in the Middle East. Iba-iba, pero lahat kailangan, at lahat ng kailangan na ngayon. So with those two elements, natapos na sa House, wala, inaantay na lang ang Senado. Pangalawa, nasa gitna tayo ng oil crisis, na kailangan ng mga batas na yan. Ay sana naman mapag-aralan na niya, madiskusyonan na nila na mabuti, and we can proceed with the normal conduct of governance. And before we end, I have an announcement to make. I don't know if people are aware of this, but 24 Filipinos have been in detention in Irkutsk for how many months now?
2: Nine
0: months. Wala tayong balita. Hindi natin malaman kung ano ng kalagayan nila. As far as we know, hindi naman sila nakasuhan. Pero wala tayong makuha masyadong information hanggang ngayon. Nung nag-bilateral meeting kami ni President Putin, binanggit ko ito. At nagulat din siya. Sabi niya, hindi ko alam yan. Pag-aaralan namin, tignan namin ang nangyayari. Nung dinner, kagabi, kinausap niya ako, sabi niya, nakita na namin yung sitwasyon. We found out where the 24 Filipinos are. We found out what the problem was in their case, with their situation. And first of all, he said, they have not been charged with any wrongdoing, but they have still been kept in detention for 9 months. So I said, as a request, especially speaking for the families, kung pwede naman, we can find a way that they be that we get some information about them. Una, pangalawa, na makahanap naman tayo ng resolution. Siyempre, respetado natin ang batas ng Russia, respetado natin ang kanilang pamahalaan. Ngunit kung may paraan, sana magawa natin. And nagkaroon ng ginawa na paraan. Sabi niya, I remember the last thing he said last night after we were talking about it. He said, don't worry, we will find a way. We will find a way to fix this problem. And now, the 24 Filipinos will be released. They are ready for deportation tomorrow by 5 p.m. So those 24 will be going home, back to the Philippines, and back to their families.
2: Okay, that's it. Thank you very much. Thank you very much.
0: Thank you.
2: Salamat, guys.
0: Thank you.
7: Sa katatapos naman na tapingan with the media ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr., ibinahagi ito yung matagumpay na konklusyon ng ASEAN Commemorative Summit sa Kazan Sabi ni Pangulo Marcos, ilan lamang doon sa mga napag-usapan nilang mga ASEAN leaders kasama si Russian President Vladimir Putin using regional processes sa Eurasia. Tinalakay rin ang nilang mga lider yung mga usapin at posisyon para sa pagsusulong ng kapayapaan, ng sustainable development at ng katatagan sa rehiyon. Kabilang din dyan yung pagpapaiting ng kalakalan at pamumuhunan, food and energy security, science and technology cooperation at pagpapalalim pa ng people-to-people exchanges. Sabi ni Pangulo Marcos, ang summit nagsilbing pagkakataon upang maipabatid ng mga bansang kasapi nito yung kanilang commitment sa pagpapatatag ng kooperasyon para sa political security at ekonomiya sa rehiyon. Ibinalita rin ni Pangulo Marcos yung ilang mga dokumento, mahalagang dokumento na na-adopt sa ASEAN-Russia Commemorative Summit, particular dyan yung Kazan Declaration 2026, ASEAN-Russia Comprehensive Plan of Action for 2026 to 2030, ang Joint Statement at Concept Paper on Cultural Cooperation at ang Joint Statement at Concept Paper on Energy Cooperation. Itong mga dokumento na ito ayon sa Pangulo, magsisilbing roadmap para sa pagpapalawak pa ng praktikal na kooperasyon sa pagitan ng ASEAN at ng Russia, maging katabibigay ng mga tangible results o yung mga resultang mararamdaman na, o magbibenepisyo yung mga mamamayan ng mga bansang kasapi. Ito, dahil ni Pangulo Marcos yung naging resulta ng bilateral meeting nila niya kasama kay President Putin. Nireaffirm niya nila yung pagkakaibigan ng dalawang bansa, kasama din sa mga napag-usapan ay yung mga paraan para isulong pa yung balikatan ng Russia at ng Pilipinas, lalo na sa pamumuhunan at kalakalan sa usapin ng energy security, agrikultura at edukasyon. Sa usapin ng energy cooperation, sabi ni Pangulo Marcos, wala naman silang partikular na napagkasunduan, pero nagkaroon niya ng understanding ang Russia at ang Pilipinas na ipagpapatuloy yung mga nasimulan na bilang dugon ito doon sa naramdamang epekto buntod ng Middle East crisis. Ang Pilipinas ay kay Pangulo Marcos mananatili sa paghanap ng traditional partner nito para sa langis at ang Russia niya bukas sa linyang ito. Samantala, kaugnay sa bilateral trade sa pagitan pa rin ng Russia at ng Pilipinas, sabi ni Pangulo Marcos, nagkasundo sila ni President Putin na marami pang maaaring magawa, marami pang areas of operation yung dapat buksan. Isaan niya ito sa mga isinulong ng Philippine delegation sa sidelines ng ASEAN-Russia Commemorative Summit para mapataas yung kalakalan sa pagitan ng Maynila at ng Moscow. Napag-usapan rin niya nila ni President Putin yung tungkol sa nuclear energy, space, artificial intelligence at marami pang areas na available na wala pang balikatan ng Pilipinas at Russia na maaari na masimulan. Sa presko na ito ng Pangulo, na tanong din si Pangulong Marcos kaugnay doon sa sanction na ipinagawa ng ibang mga bansa laban sa Russia dahil pa rin ito doon sa gera ng Russia sa pagitan ng Ukraine. Sabi ni Pangulong Marcos, batid niya yung concern na yan ng ibang mga bansa. Gayunpaman naman ang Pilipinas anya mananatiling nakasuporta sa pagsusulong ng kapayapaan. Ayaw rin naman anya ng Pilipinas na maging bahagi ng anumang sistema na susuporta sa anumang gulo. Sa ibang bita pa, sabi ni Pangulo Marcos, bukas siya na mabigyan muli ng posisyon sa pamahalaan si dating DILG Secretary Benhur Abalos. Paliwanag ni Pangulo Marcos, si Abalos kasi tumutulong pa rin sa gobyerno kahit wala na ito sa posisyon. Gayunpaman, nilinaw ni Pangulo Marcos na hindi ito nangangahulugan na magkakaroon ng revamp o balasahan sa kanyang gabinete. Lalo't kontento niya siya sa kasalukuyang komposisyon ng kanyang gabinete. Habang yung mga pinakahuling pangyayari naman sa Senado, una yung posibleng pag-upo ni Senator Escudero bilang presiding judge ng impeachment court laban kay Vice President Sara Duterte. Sabi ni Pangulo Marcos, tiwala siya sa kakayahan ni Escudero na magsilbi presiding judge. Hindi rin daw anya dapat idikit sa mambabatas yung nangyari doon sa unang impeachment complaint laban kay VP Sara dahil doon sa salitang fourth week, kaya naantala ng naantala. At sabi pa ni Pangulo Marcos, kahit sino man daw yung iupo ng Senado bilang presiding judge, susuportahan yan ng Malacanang hanggat sumusunod sila sa proseso at sa itinatakda ng batas. Kaugnay doon sa opisyal o formal na pagkakahalal kay Senator Gatchalian bilang Senate President, sabi ni Pangulo Marcos, yan naman talaga yung matagal nang hinihiling ng pamahalaan maging maayos na yung takbo sa Senado. Kaugnay naman doon sa maayos na pagdaraos ng special session na ipinatawag ng Pangulo, sabi ni Pangulo Marcos, ito rin anya yung inaasahan ng pamahalaan upang ma-actionan na yung mga nakabinding panukala at ma-actionan na yung mga appointment ng mga opisyal ng pamahalaan at General ng Armed Forces of the Philippines. Panahon na anya para maibalik sa normal yung takbo ng Senado. At sa huli, inanunsyo rin ni Pangulo Marcos yung paglaya o pag-uwi na dito sa bansa ng 24 na Pilipino na na-detain ng nasa 9 months sa Russia dahil sa immigration issue. E bunga ito ng naging bilateral nila ni President Putin. Ito muna yung mga pinakuling aktividad ni Pangulo Marcos mula sa Malacanang Rakalbay ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
11: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maayos din yon.
10: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
12: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
13: Anong nangyari?
12: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
14: Ako sir, ambulance driver ako.
13: Ambulance driver? Oh.
14: Lagpas 2 oras. Ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
11: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
13: Dahil hindi na umabot.
14: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalaya na patay na pala.
11: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
13: Makapal yung simento.
11: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
13: These are the reinforcements.
11: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
10: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
13: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
8: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
16: patuloy sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
15: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
18: Philippine Standard Time, 1:09.
19: The doctors are in. Ang iyong kalusugan, pag-uusapan na natin. At your service. At your service. Doctors on board. Mga kaalaman upang mapanatiling malusog ang katawan. Pag-iwas sa mga karamdaman o kahit simpleng sakit ng inyong kasukasuan. Ating pagdidiskusyonan dahil yan at iba pa ang mga libreng serbisyo hatid ng Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
18: Magandang araw po sa inyo lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Claro Kayanan.
20: Isang malusog na araw, Doc, at sa lahat ng mga nakasubaybay sa atin. TGIF na! Thank God it's Friday once again. June 19, 2026, ang kapanganakan ng ating pambansang bayani, si Gat Jose Rizal. Ano, baka nakakalimutan din natin itong petsa na ito. Hindi lang yung December 30 na araw ng kanyang kamatayan. Ched Oliva po, dito naman sa programang tatalakay sa ating kalusugan. Doc, isa pang health issue na common sa mga kalalakihan ang pag-uusapan natin sa ating episode ngayon bilang patuloy nating pakikiisa sa selebrasyon ng Men's Health Month tuwing buwan ng Hunyo taon-taon at sa Father's Day sa darating na linggo. Tutukan naman natin ang hernia na mas kilala sa tawag na luslos. Kahit madalas natin itong naririnig, marami pa rin sa atin yung hindi lubos na nauunawaan kung ano nga ba ang hernia. Bakit ito nangyayari at kung sino yung mga matataas ang panganib na magkaroon nito. Kaya mahalaga mapag-usapan ito dahil maaring maka-apekto ito sa pang-araw-araw na gawain, sa trabaho at sa quality of life. At kapag ka napabayaan, maaari rin itong humantong sa mas seryosong komplikasyon na nangangailangan ng agarang medical attention. Kaya dyan lamang kayo, samanin niyo uli kami sa kabuuan ng ating programa.
18: Tama ka dyan, Ched, at itong mga ganitong kondisyon, kumpara mo ito dun sa mga bagay na hindi pwedeng iwasan, ito naman ay pwede din naman ng iwasan. Ano? Napaka-importante na malaman ng pasyente kung anong role niya para maiwasan nga itong ganitong klase ng karamdaman. Dahil kapag ang mga bagay na ito, naiintindihan nila kung anong dapat nilang gawin, kahit papano, mababawasan natin yung bilang ng mga nagkakaroon ng luslos.
20: Mm-hmm. Sige to, kumpisa na natin yung ating diskusyon. Ano nga ba itong kondisyon na tinatawag na hernia?
18: Yes, ang hernia o yung kondisyon kung saan may bahagi ng laman loob, kadalasan bituka o taba ng taba sa loob ng tiyan, na lumulusot sa mahina o may butas na bahagi ng kalamnan or tissue na dapat sana ay humahawak nito. Madalas itong nakikita bilang isang bukol sa singit, no? Sa pusod o kaya sa tiyan.
20: Mm-hmm. Ayun. Dok, kasi di ba yung almoranas, lumulusot din yun eh. Anong kaiba nito sa hernia?
18: Yes. Yung ang pagkakaiba ng dalawa, no? Yung hernia, yung paglusot ng laman loob sa mahinang bahagi ng kalamnan. Ito yung hernia. Pero yung almoranas naman or yung hemorrhoids, kung tawagin natin, isa itong pamamaga o paglaki ng ugat sa loob o paligid ng puwitan. Ang hernia naman ay kadalasang may bukol sa tiyan o singit. Samantalang ang almoranas ay may sintomas gaya ng pagdurugo, pangangati o bukol sa may puwitan.
20: Mm-hmm. Pero Dok, ito palang hernia ay hindi lang isang klase. May iba't iba pala itong classification o yung kumbaga eure. Ano-ano ba ito at paano sila nagkakaiba?
18: Yes, ang kadalasan ng mga karaniwang uri nito nadi-differentiate base kung saan siya nagkaroon.
20: Mm-hmm.
18: Pag sinabi nating inguinal hernia, nasa singit ito. Ito ang pinakakaraniwan. Ikalawa, yung femoral hernia, no, nasa itaas na bahagi ng hita, no, sa may kaya tinawag itong femoral hernia. Yung umbilical hernia naman sa may pusod, no. So at yung incisional hernia, lumilitaw ito sa dating lugar ng operasyon, no. Kasi kung halimbawa nagkaroon ka ng incision dito sa may abdomen mo,
20: biniyak, Dok.
18: Yes, in time, kahit na maganda ang pagkadugtong nito, in time dahil weak wall na siya, medyo nagkakaroon din ng pagkakaroon ng weakness dun sa abdominal wall, kaya nagkakaroon ng hernia. And yung hiatal hernia naman, bahagi ito ng sikmura, ang umaakyat sa dibdib sa pamamagitan ng diaphragm. Ano? So nagkakaiba sila ayon sa lokasyon at bahagi ng katawan na apektado po.
20: Mm-hmm. Do, kasi ang mga babae nagkakaroon ito, pero mas common nga ito sa inyong mga kalalakihan. Bakit ganon ang ano ang nangyayari?
18: Yes, mas madalas ang inguinal hernia sa mga lalaki dahil may natural na daanan sa singit kung saan bumababa yung mga testicles, ano, noong sanggol pa lamang. Kasi yung mga bayag nating mga naming mga lalaki, nasa may abdomen yan, intra-abdomen. So habang lumalaki ang bata, no, nawawala ito, no, bumababa siya dun sa may scrotal area. So dahil meron ng natural na daan doon, ito ngayon ang pinagmumulan ng mga hernia. Ano? So, kaya ang bahaging ito, maaaring manatiling mahina o maging lugar na daanan itong hernia na kung sawagin natin.
20: Mm-hmm. So anatomical, doc, ang dahilan.
18: Yes, anatomical siya.
20: Mm-hmm. Ayun. So itong hernia, doc, wala pala itong pinipiling edad. Kahit anong edad, pwedeng magkaroon ito. Tama ba yun, doc?
18: Yes, so maaari itong makita sa mga sumusunod, no? Mga bagong silang na sanggol. Pwedeng-pwede yan. Mga bata, mga nasa hustong gulang na, no? Or mga mas matatanda. Mas tumataas lamang ang panganing habang tumatanda dahil humihina yung mga kalamnan.
20: Okay. Doc, kasi naririnig ko noon pa na madalas na tinuturong dahilan kung bakit nagkakaroon ng hernia ay yung pagbubuhat ng mabibigat. Totoo ba yun, doc? O may iba pang factor kung bakit nagkakaroon nito?
18: Well, hindi ito ang tanging dahilan. Ano? Ngunit maaari itong magpalala o magpasimula ng hernia, lalo na kung may kahinaan na sa abdominal wall. Ano? So, hindi lang ang mga ganitong klase ng physical activity ang pwedeng mag-cause ng hernia. No? Lahat ng mga activity na nagko-cause ng straining, minsan nga yung pagdudumi lang, ano, kung palaging constipated, siyempre nag-i-strain ka, ano, so make yung positive yung intra-abdominal pressure, no, so lumalabas siya dito sa mga loose-loose na ito. And pero ang kung titignan mo ang pinaka-importanting bahagi kung bakit magkakaroon ka ng hernia, ito yung tinatawag nilang weak wall, ano, dun sa mismong kagaya nung daanan nung sa inguinal hernia, yung pinagdaanan nung testicles after nilang bumaba, ito yung very very weak.
20: Ayun. So bukod doon, doc, sinasabi rin na may kaugnayan sa obesity o sobrang laki, no, sobrang taba at yung madalas sa pag-ubo kung bakit nagkakaroon ng hernia. Gano'n rin katotoo yun, doc?
18: Oo, totoo ito, no? Lahat ng ito ay nagpapataas ng pressure sa loob ng tiyan, no? Gaya ng obesity, paulit-ulit na pag-uubo, constipation o matinding pag-ire, ano? Pagbubuntis kasama din dito at madalas na pagbubuhat, ano? So itong mga bagay na ito, they work together in concert, makaproduce ka talaga ng hernia.
20: Mm-hmm. Okay. Doc, mapunta na tayo dun sa mga senyales. Ano-ano ba yung mga sintomas na dapat bantayan na nagtuturo na possible na meron ka ng hernia?
18: Yes, ito yung dapat nilang tandaan. Ano? At kung halimbawa, napansin nila na merong ganito nga, kagaya ng bukol sa singit, sa may pusod o kaya sa may tiyan, no? Kapag merong ganyan, it is ideal na makita ka ng mga pinagkakatiwalaan nating mga doktor, ano? Which in this case, ang mga nag-handle nito, mga surgeons, ano? And urologist, yan, pwede rin yan, ano? Pag merong kang pakiramdam ng bigat o hatak, ano? So, ito kasi yung ano yun, medyo merong fullness dun sa area na yan. Pananakit kapag umuubo. O kaya bumabahing o nagbubuhat. Yan, ibig sabihin, parang may bumababa. Ano? And may napapansin silang lumalaking bukol habang nakatayo. No? So kasi nga, pag nakatayo ka, all the pressures goes down. So ang nangyayari, kung meron kang loose-loss, mapapansin mo sila pag nakatayo.
20: Mm-hmm. Ano yung, doc, sa may singit yung bukol o pwede rin sa ano, sa tiyan?
18: Kung halimbawa, pwede sa tiyan, ano, pero kung ang pinag-uusapan natin ay yung inguinal hernia, mapapansin mo talaga nag-uumpisa siya sa singit. At kapag nahulog na siya talaga siya, nandun na siya sa may scrotal area.
20: Okay. Doc, paano naman nalalaman kung simpleng bukol lang Kasi, di ba, pwedeng tumor, di ba? O maaring earn.
17: Ha-harmonize at sisynchronize ng lahat ng aktibidades ng the 17 LGUs na yan, 16 cities and one municipality sa regional level. Okay, so pangalawa sa trabaho namin, solid waste management, yung mga basura natin. Mm-hmm. Kami ang namamahala niyan, flood control, traffic, yan. May public safety kami, urban greening, at saka yung removal of the urban blight. So, andun kasama yung urban renewal, yan, kasama sa trabaho ng MMDA yan. So, hindi lang traffic yan kasi ang palaging balls at saka yung ating mga street sweepers. So, yan. Marami pa tayong ibang mga ginagawa in accordance sa ating pitong mandate na yan.
21: Okay. Para po sa mga hindi pamilyar, Yusek, ano po ang MMDA hotline 136? Diretso na po tayo dito sa ating specific na trabaho po or mandate po ba ito or program ng MMDA? At ano po ang concerns na maaaring i-report po dito? At kailan po nag-umpisa itong MMDA 136 hotline?
17: Ang MMDA 136 hotline ay isang service hotline. Okay. Mm-hmm. Public service hotline, koneksyon ng tao sa gobyerno. Yan ay matagal na, hindi lang masyadong napapansin, pero sa ngayon ay ating ina-advertise. Sapagkat ito ay isang ino-offer namin sa ating mga kababayan na paraan ng pag-connect sa gobyerno pag sila ay may pangangailangan, especially during emergencies. So, meron kaming ibinibigay na service guarantee dyan. 555. We will answer you in 5 rings. Subukan niyo tawagan. 5 rings sasagutin kayo. Kung kayo ay tumawag dahil kayo ay nagkabanggaan sa isang lugar na covered ng MMDA, ang 10 regional roads at ang 6 circumferential roads natin, essentially yung mga malalaking kalsada ng Metro Manila, EDSA, Quezon Avenue, Commonwealth, C5, Ross Boulevard at Shaw Boulevard, yung mga nandoon ang mga naka-deploy ng mga MMDA. Pupuntahan namin kayo sa loob ng 5 minuto. Habang tumatakbo ang aming constable papunta sa lugar nyo, kung saan mga nagkabangaan, halimbawa nagkabangaan ngayon sa EDSA Shaw Boulevard, sabagay, andun na kaagad ang ating mga tao. Hinahanap na rin kayo ng ating mga CCTV operators doon sa ating command center. Kinukuha na ng picture, kinukuha na ng mga video para pagdating ng aming constable, sasabihin lang ng constable, pwede na po kayong tumabi, ipapadala na namin sa inyong Viber ang inyong mga pictures at banggaan para magamit nyo sa paggawa ng police report para sa inyong mga insurance claims kung kinakailangan. And then, ibig sabihin, because of the system, hindi magtatagal sa gitna ng kalsada ang mga nagbanggaan at gusto natin dyan is 5 minutes, wala na rin sila sa gitna ng kalsada. So, 5 rings, we'll answer, 5 minutes, we'll be with you, and 5 minutes, tapos ang concern sa gitna ng kalsada.
21: Okay. Talagang nasubukan ko yan, Ms. Jessel. Tinawagan ko nga yung hotline 136 kanina po. Isang ring lang ay nasagot na ako. At sabi ko nga magpadala ng photo ng isang lugar sa Commonwealth. At parang wala pang 1 minute o 38 seconds ay napadala na po sa aking Viber. Ganon po kabilis. Hindi po, hindi ba yung kinausap ko, i-ready mo na, talagang, abrupt or talagang walang,
17: Walang setup.
21: Walang setup.
20: Yes.
17: At inalilag ko, Ms. Sharon, kasama sa pwede mong itawag ngayon, halimbawa, ikaw ay, tinitikitan, hinuli ka sa isang lugar. Sir, andito ako sa EDSA Reliance. Pwede bang tingnan niyo ako rito dahil parang kinokotongan ako.
21: Ooh.
17: Or, nandun ka sa isang waiting shed gabi sa gitna ng EDSA, sa harap ng EDSA Heritage Hotel.
21: Mm-hmm.
17: At medyo takot ka dahil wala kang kasama. Tawag ka sa 136, sir. Ano ba itong sa paligid ko? Parang may nakatingin dun sa medyo malayo sa akin. Parang tinitinaw, baka hold upper ba to or ano? Mm-hmm. Makapag-responde kami, pwede ka naming samahan, or at the very minimum, isa-scan namin through our CCTVs kung ano nasa paligid mo at sabihin namin, okay po, ito po ang sitwasyon mo dyan.
21: Wow, para akong may kasama, para hindi ka nag-iisa. Kahit yes, madilim, parang may kasama ka.
5: Opo. Oh, Yusek, kaya, bukod po dun sa mga nabanggit nyo na po, no, maaari na rin daw po kasing gamitin na yung Hotline 136 po para dun sa mga kaso ng catcalling, pambabastos o harassment po sa pampublikong lugar. Tama po ba?
17: Yes po. Lalo na kung yan ay nasa kalsada, sa mga sasakyan, sa mga waiting shed natin, yung mga pasilidad na kinocover ng MMDA. Pag tumawag sa 136, nasa malapit lang ang ating mga enforcers, pwede kayong mapuntahan, pwede malaman ka kung ano man yan. Kung kinakailangan natin i-refer sa PNP, mm-hmm, i-refer namin sa PNP yan.
21: Mm-hmm. Parang kunyari may nang bastos.
17: Yes, yes.
21: Pwedeng-pwede na akong kumbaga mag-dial.
17: Yes. May contact din tayo, ang ating command center, may contact din yan sa PNP, sa barangay, or sa kung anumang appropriate agency, mm-hmm, na makakatulong sa inyo.
21: Okay. At sa ngayon po, ilan na po ang mga na-action na natulungan ng Hotline 136 kaugnay ng mga ulat ng catcalling, pambabastos, o kunyari paninipol, or nagsabi na, uy, sexy, at iba pa pong harassment. Meron po ba kayong datos?
17: Sa ngayon po, yung mga crime incidents kasi, hindi namin na-record, ano, pero sa totoo lang, sa ngayon, after this program, medyo palagay ko ay baka dumami na ang tawag sa amin. Kasi sa ngayon, ang tawag sa atin, traffic accident talaga, yung mga obstruction, yung mga road clearing, at saka yung latest namin na inad dyan, yung pagbabantay sa ating mga estero, at saka yung mga litterings, yung mga litter bag, yung nagtatapon ng mga basura kung saan-saan, yun ang nahuhuli ng ating mga CCTV, pinupuntahan natin para mamultahan.
21: Ayun.
17: Pero sa ngayon, ngayong nagulat nga ako na hindi gaanong alam na may 136, at siguro dahil mayroon pa namang ibang mga iba-ibang mga hotlines at iba-ibang mga naka-publish na mga emergency numbers,
21: yes,
17: kaya ang 136 hindi pa siguro gaanong na nabibigyan ng mileage. So sa ngayon, ako yung masaya-masaya na binigyan ng pagkakataon na ito may offer namin sa kababaihan for the safe spaces, kasi sa MMDA kami naniniwala na ang ating mga kalsada ay dapat ay maging safe para sa lahat, include most especially to women, children, elderly, differently abled, at sa iba pang mga gumagamit ng kalsada natin.
5: Yun po talaga yung ano natin, gusto natin, Yusek, no, ng isang ligtas po. Hindi lang actually Metro Manila, no, kundi buong, yes, Pilipinas po. Yusek, kanina nabanggit nyo na po na nagre-referral na lang po kayo, no, na parang may na-receive po kayo na tawag and then nire-refer nyo po dun sa mas tamang ahensya po ng kulari PNP, kasi sila po yung implementers ng mga batas po. Yusek, paano po iba pang proseso ng MMDA dun sa mga reklamong may kaugnayan po sa Safe Spaces Act, and ano po yung maaasahang action ng ating mga kababayan, especially po ng mga kababaihan, no, mula sa MMDA po, pag nag-report sila ng mga ganitong concerns po?
17: Ang siyang sigurado dyan, kukunin namin ang report mo, i-analyze ka agad ng mga tao namin sa command center, at hahanapin namin kung sino ang makakatulong sa'yo. Kung immediate, ang immediate halimbawa, ang kailangan mo, ikaw ay hinaharas, ikaw ay binabastos, may umaaway sa'yo sa kalsada, mm-hmm, na hindi mo naman kakilala, 136, makapag-dispatch kami ng mga tao, mga aming mga enforcer, mm-hmm, at iba pang mga traffic auxiliary, traffic constables, para mapuntahan ka, masamahan ka man lang, malaman kung ano ang nangyari. And then, mm-hmm, kung kailangan pang i-escalate, papunta sa law enforcement, i-escalate natin sa law enforcement. Kung kailangan sa barangay naman, i-refer natin sa barangay.
21: Mm-hmm.
17: So, yun po, hindi kayo nag-iisa sa kalsada, palagi, or hindi kayo nag-iisa kahit saan man. Dahil ang 136 ay nandyan, pwede niyo yung tawagan.
21: Okay. Pero additional question na Yusek, regarding po yun sa mga rape, meron po bang tumatawag na, meron na bang instance na kunyari ay rape victim tumawag sa 136? Or usually kasi, di ba, either 911 or sa police. Meron, yes, na po bang tumawag sa 136?
17: Let me check on the records, ano? Okay. Pero I think wala.
21: Wala.
17: hindi pa ganun ka-extensive ang info drive namin sa 136 na nagagawa ngayon. Kaya, para ito ay, kasi totoo nga naman, ang, mm-hmm, emergency hotline talaga natin, 911.
21: Mm-hmm.
17: Sa amin naman is support ito. If, mm-hmm, ever, for whatever reasons, mm-hmm, ay hindi nyo makontak ang inyong pulisya o ang inyong mga, mm-hmm, kung anumang mga ahensya, tawagan yung 136, tutulungan namin kayo, kami ang tatawag.
21: Na mas mabilis.
17: Sinisiguro kasi namin dito sa 136 na pag tumawag ka, sasagutin ka namin sa loob ng 5 rings.
21: Yes. Okay, maraming salamat po, Yusek Torres, sa inyong ibinahagi. Pero mga ka-TNK, pansamantala po muna nating putulin ang ating usapan. Maya-maya lang po, alamin naman natin ang ating, yung sistema ng MMDA sa mabilisang pagdugon at pag-aksyon sa mga emergency reports. Mamaya po yan, sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
4: Huwag munang lilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
6: Game 1, 2,

0: Ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Kaya ikaw, sarabibig, kundi maganda ang lalabas.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
3: Welcome back po sa Tinig ng Kababaihan at para sa pagpapatuloy ng ating episode na pinamagat ang MMDA Hotline 136, Making Metro Manila Road Safe Spaces for All. Kasama pa rin po

0: isang complainant kapag tatawag sa hotline 136?
1: Well, unang-una, syempre, personal circumstances niya. Mm-mm. At saka, pero more than anything else, no? Kasi tumatawag yan normally sa hotline natin. Mga under duress, eh, under stress. No? Unang-una muna, safety muna. Safety. Ano ba ang nangyayari? Ikaw ba ay naharas? Ikaw ba ay nagiging biktima ng catcalling and these things? Just make sure first na safe ka muna. Okay? Mm-hmm. Paano ka maging safe? Punta ka muna sa mataong lugar. Okay? Mm-hmm. Or punta ka muna sa isang lugar na sa tingin mo ay makahingi ka na sa klolo. No? Na lugar na medyo safe ka. And then call 136. And then, pag call, matawagan mo kami sa 136, sabihin mo kung nasaan ka, pupuntahan ka namin.
0: Ayun. Hindi yung on the, ano eh, bigla kang tatawag. Yes. Kailangan humanap muna ng safe na place.
1: Ang pinaka-importante dyan, situational awareness. Okay? Mm-hmm. Situational awareness muna. Kailangan sa paligid mo, nakikita mo kung anong mga nangyayari. Mm-hmm. Hindi yung ikaw ang, ikaw ang tinatarget na, hindi mo rin alam hindi kung paano ka tinatarget at sino tumatarget sa'yo. Mm-hmm. So, baka, syempre, nasa telepono ka pa lang, baka mamaya hindi mo na ipagpatuloy ang tawag na yan. So, kailangan situational awareness. And then, sisiguraduhin namin, sasagutin ka namin sa loob ng 5 rings at as much as possible, 5 minuto, makakarating kami sa'yo.
0: Mm-hmm. Kailangan bang mag-picture yung complainant sa paligid niya?
1: Sa ngayon naman, hindi natin nire-require yun. Mm-hmm. No? Kung pa pwedeng pangalagaan muna lang mga sarili nila. Baka lalo na yung cellphone na yan, baka lalong pag tumagal pa. Tawag lang sa 136, only the essentials. Mm-hmm. Tell us your name, tell us where you are, and then sasabihin na namin kaagad, okay ho, nakikita ho namin kayo rito sa aming camera.
2: Mm-hmm. Yusek, kasama natin sa, nakalagay po na actually sa RA11313 or yung Safe Spaces Act nga po natin. Mm-hmm. Na ang MMDA po kasama ang PNP. Yeah, actually, meron po kayong mga mandato, parang responsibilidad under dun sa batas na yun. Mm-hmm. And nakalagay nga po na meron kayong, dapat meron po tayong anti-sexual harassment enforcers.
1: Yeah,
2: no, sila po yung pagka may tumawag sa inyo, baka sila nga po yung pinapadala nyo. Yusek, ano pa po yung ibang ginagawa ng MMDA upang matiyak na agad na aaksyonan po yung mga reklamo ng harassment, lalo na kung nangyayari po ito in real time? And then, may tanong din ako, Yusek, no, na paano nyo napapatunayan siguro na merong concern regarding sa catcalling? Yung mga videos po ba na meron kayo, CCTV, ay meron din po bang audio yon, ganun?
1: Ganito, sa MMDA, talagang each and every enforcer na nandyan ay talagang tinitrain namin para maging anti-sexual harassment enforcer, no? Mm-hmm. Kasi hindi po pwedeng, hindi ako ashe, okay na ho to. Ito, ihanapin natin o tawagin pa natin. Iba, hindi. Ang goal namin dyan, lahat ay dumaan sa training, lahat ay dumaan sa deputation. Mm-hmm. Okay? So, pag sila i-deputize na maging enforcers ng anti-sexual harassment law, pagka-deploy sa kanila, anybody can be dispatched para sa mga calls ng anti-sexual harassment. Nagkataon lang na sa ngayon, hindi talaga naha-highlight pa yung facility natin ng 136. And hopefully, dahil dito sa mga

0: babaihan na tumatawag na nakikinig sa atin ngayon. Ngayon, now you know na hindi kayo nag-iisa. Naglalakad kayo sa kalsada, andyan si Big Brother na 136, nandyan lang sa paligid ng ating mga kamera. Anytime pwede mo matawagan ang ating hotline.
1: Mm-hmm. Thank you po. Yusek, actually, mm-hmm. meron kaming, ang PCW po na ay nag-organize ng CODI Summit na ini-invite din po mm-hmm. siguro namin yung MMDA mm-hmm. para magpadala po kayo ng mm-hmm. mga gusto nyo pa pong itrain na mga
0: yes.
1: Inyong mga officers no para sa Committee on Decorum and Investigation.
0: Yes. Actually, what we are actually doing, ang mga ganyan mga training namin ay nag-i-invite kami ng mga kung sino mga trainers. Because mm-hmm. para hindi na kayo mahirapan, kami na lahat ang magkakarga. Meron kaming theater doon. Napakaganda. Oh, ang sarap ng theater namin doon. 105-seater. Wow. Pag medyo puyat ka sa gabi nga lang, yun lang ang problema dahil makakatulog ka sa upuan. Very comfortable, very good. Theater type talaga siya. Napakaganda. So, magpa-training kami, ang mga trainers ang pinapupunta namin doon so that mas cozy, mas maayos ang environment mm-hmm. at talaga ma-absorb ng ating mga trainees ang mga tinuturo sa kanila.
2: Okay. Meron pong coordination po ba ang MMDA sa PNP, LGUs o iba pang ahensya kapag may natanggap na Safe Spaces Act complaint which na-mention nyo po kanina? Pwede pong pa-elaborate pa po.
0: Yes, kasi naman ang MMDA noon, mataas at malakas ang ating institutional partnership.
2: Yes.
0: Marami tayong mga committees na nagtatrabaho together with the other agencies. Mm-hmm. At ang pinakamataas kasi, ang Metro Manila Council, andyan ang mga LGUs. Mm-hmm. At pagkatapos, meron tayong Regional Peace and Order Council, Regional Development Council. Mm-hmm. Most especially yung Regional Peace and Order Council. Nandyan, kasama natin ang PNP, kasama natin ang DILG, mm-hmm. kasama natin ang Bureau of Fire, Bureau of Jail, at mm-hmm. ang iba pang mga stakeholders sa LGUs. Peace and Order. Andyan pati yung Coast Guard, andyan din ang AFP dyan. Nandyan lahat yan na sa Regional Peace and Order natin. Nang chairman naman natin ay ang nagpipreside ng mga meetings ng Regional Peace and Order Council together with the president na elected ng RPOC.
1: Yusek, okay. Paano naman po pinoprotektahan no, yung privacy at yung security naman po ng mga re-request or mga complainant po, no? And lalo na po itong mga kababaihan at menor de edad.
0: Privacy? Yung yes, privacy okay. nila sa... Ang CCTV natin at ang ating command center, restricted area yan eh. Hindi naman kahit sino-sino nakakapunta at nakaka-access. So, ang information na yan ay talagang compliant. Meron tayong safety officer dyan at meron tayong data privacy officer.
2: Okay. Salamat po, Yusek Torres, sa inyong ibinahagi uli. Ngayon naman po ay balikan naman natin ang say sa TNK ng ating mga TNK sa ating poll of the week na yung ating question of the week is, alam mo ba na maaari nang i-report sa MMDA hotline 136 ang mga insidente ng catcalling, pambabastos at harassment sa pampublikong lugar? At yun nga po, alamin natin kung ano yung mga say po nila dito sa question na ito at mag-comment po kayo maya-maya after marinig po natin yung say po nila.
1: Opo, Yusek, ito actually yung resulta ng ating say sa TNK poll po, no? 11.3% ang nag-heart react po. Sabi nila, oo, alam ko na ito. 21% po ang like, interesting, tell me more. 57.1% ang care, honestly, ngayon ko lang nalaman. 6.7% ang wow, talaga, pwede ko palang i-report yan sa MMDA. At 3.4% po ang angry react, no? E gaano naman kabilis ang pag-responde nila? At 0.4% ang nag-sad react dahil wala pa yan noong nakaranas o nakasaksi ako ng ganitong sitwasyon. Dito po sa poll result natin, ang pinakamarami po ay yung care react, no? Yung 57.1% na honestly daw, ngayon lang po nila nalaman. Samantala, ito naman po ang insights ng ating mga ka-TNK.
2: Okay, ito po ang say ni Sean Kyle Flores. Kung tutugon sila sa mga reklamo, dapat ay agarang aksyon at responde ang maipakita nila. Ngunit sa tingin ko, mas makabubuti kung kukuha ng mga litrato at video bilang ebidensya. Tumawag sa complaint hotline 888 8 at formal na magsampa ng reklamo sa pulisya o korte kapag may insidente ng pang-aabuso o pambabastos sa mga kababaihan. At yan po ay kay Sean Kyle Flores.
1: At say naman po ni Tricia VC, sana walang victim blaming o shaming sa part ng MMDA officer na tatanggap ng report. Sana i-report naman ng victim survivor sa PCW kung hindi gender sensitive at gender responsive ang MMDA officer na tumanggap ng report. Salamat PCW sa post na ito.
2: At ito naman po ang say ni Litz Del Rosario. This is good for all of us women.
1: At say naman po ni Christian Ibana, maganda ito dahil nagbibigay ito ng boses sa mga biktima at nagpapaalala sa publiko na hindi katanggap-tanggap ang anumang uri ng harassment. Mahalagang malaman ng lahat na may takbuhan tayo para sa ating kaligtasan.
2: Yes. At ito naman po, maraming salamat po pala. Kala ko may additional pa sa mga nagbigay ng kanilang mga insights. At syempre, sa ating pagbabalik, alamin naman natin kung ano yun naman ang
1: masasabi
2: ni Yusek Torres sa TNK ng ating mga ka-TNK. Abagan po yan natin sa Tinig ng Kababaihan.
3: Huwag munang lilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.

Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.

0: maging fuel efficient. Panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
1: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
2: Ako si Emmanuel Calvo mula sa Hingog City. Nakikiisa po ako sa energy conservation measures sa pamahalaan sa paggagamit ng hybrid solar panel sa aming tahanan. Malaki ang maitutulong nito sa pagbawas ng konsumo sa kuryente at sa pagtipid sa gastusin. Bukod dito, sinisikap din namin maging responsable sa paggamit ng enerhiya tulad ng pagpatay ng ilaw at appliances kapag hindi ginagamit at pag-iwas sa sobrang paggamit ng kuryente. Salamat po.
3: Salamat. Ah, meron pa pala akong tatawagan other than 911, mm-hmm. Di ba? Yung 136. Kaya tandaan po natin mga ka-TNK, meron na pong additional mga numbers na mga emergency hotline na pwede nating tawagan. At syempre, USEC, bilang pagtatapos, ano po yung message nyo po o mensahe ninyo sa mga kababaihan, kabataan at commuters na nakararanas po ng harassment, ngunit natatakot na magsumbong o humingi ng tulong? USEC?
4: Sa side ng MMDA, ang aming pagtingin talaga, ang kaligtasan ng mga kababaihan ay napakahalaga. Yes. No, mahalaga ang inyong boses at mahalaga ang inyong karapatang makaramdam ng seguridad sa bawat pampublikong lugar na inyong ginagamit. Okay? So huwag matakot humingi ng tulong, huwag matakot na magsumbong at huwag niyong isipin na nag-iisa kayo. Sapagkat nandito ang MMDA, nandiyan ang hotline 136, may service guarantee kami. 5 ring, sasagutin kayo. 5 minuto, makakarating kami kung saan man kayo para makapagbigay ng tulong sa inyo.
5: Wow. Salamat po. Muli, maraming salamat po kay Under Secretary Nicolas Torre III sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon at sa pagpunta po mismo no, dito sa ating studio po. Siya po ang General Manager ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Salamat po ulit, USEC Torre.
3: Thank you, USEC Torre.
4: Maraming salamat, Ms. Sharon, at maraming salamat, Ms. Jessel. Alam nyo, meron kaming tula kasi sa MMDA.
3: Sige nga po.
4: Pag may aberya sa daan, ipa-MMDA na yan. Dial 136, 5 minuto. Kami ay nandyan.
3: Wow. Dapat po paulit-ulit na sa radio. No?
4: Kasi nga lang, aberya sa daan. Ngayon, sa mga kababaihan, pag kayo ay sa tingin nyo, kailangan nyo ng tulong, yan. Ipa-MMDA na yan. Dial 136, 5 minuto. Kami ay nandyan.
5: Wow. Dial 136 daw po at 5 minuto nandyan daw po ang MMDA.
3: Yusek, kaya tandaan po yan, ano, ka-TNK. Opo. Sige,
5: Batiin lang po natin yung mga nanonood sa atin sa live stream po natin, no? Kay Sean Kyle Flores, Chica Sandigan, Teddy Bernal, Gregory Luis Magbanua, Romary Ramos Reyes Lingkod, at kay Donna Duque.
3: Yes, at sa punto pong ito mga ka-TNK nating nais nating pasalamatan ang mga ka-TNK nais naming pasalamatan ang Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, ang pamunuan ng Radyo Pilipinas sa pamumuno po ni Officer in Charge Sir Alan Alianige at lahat po ng mga production personnel na nakatuwang po natin sa broadcast ngayong araw.
5: Salamat din po sa mga nakasama natin mula sa Philippine Commission on Women na pinamumunuan ni Chairperson Ermelita Valdeavilla at sa Social Marketing Section ng PCW na bumubuo sa TNK Production Team.
3: At tandaan, maaari po tayong maging bayani sa ating sariling paraan tulad po ni Dr. Jose Rizal na nagsulong ng dignidad, edukasyon at mas malawak na pagkilala sa mahalagang papel ng kababaihan sa lipunan.
5: Matatandaan po no, na sa kanyang liham na sa mga kababayang dalaga sa Malolos, binigyang diin ni Rizal ang kahalagahan ng edukasyon, malayang pag-iisip at tapang ng kababaihan na manindigan para sa kanilang mga karapatan at kinabukasan. Sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos at hindi pananahimik laban sa anumang uri ng harassment at pang-aabuso, nakatutulong tayo sa paglikha ng mas ligtas at mas makatarungang lipunan para sa lahat. Mga ka-TNK, sa ngalan po ni Ms. Honey Castro, ako po si Jessel Aquino.
3: At ako naman po si Sharon Enriquez. At muli, happy birth anniversary sa ating pambansang bayani na si Gat Jose Rizal.
5: Opo, dahil bukas din po ay ang ating World Refugee Day at yes, nakikiisa rin po kami sa pag-obserba po nito. Manatiling nakatutok sa ating himpilan hanggang sa susunod na episode ng ating programang Tinig ng Kababaihan.
6: Ito ang Radyo Magazine.
7: Radyo Magazine.
6: 1278 sa Capital 104.3. The AM and FM Collab.
7: Collab.
8: Kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: This is a public service announcement.
11: The public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
15: Health is wealth.
16: Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang.
17: Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan.
18: Doctors, doctors on board.
19: Doctors on board.
20: Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
21: Okay, meron na lamang po tayong 11 minuto bago mag-alas 2 ng hapon at nasa huling bahagi na tayo ng ating pagkasama-sama. Ang ating health case ngayong hapon ay tungkol sa hernia o luslos bilang observance natin sa Men's Health Month tuwing buwan ng Hunyo at sa Father's Day celebration sa Linggo. At bago tayo pansamantala magpaalam, Doc, ano na lang yung pinakamahalagang mensahe ninyo sa ating mga kalalakihan, sa inyong kabaro patungkol dito sa ating pinag-usapan ngayong hapon?
22: Oo, yung hernia po ay hindi simpleng bukol lamang. Bagaman maraming kaso ang hindi agad delikado, hindi rin ito dapat baliwalain. Kaya kapag may napansing bukol sa singit, pusod o sa tiyan, o lalo na kung lumalaki, sumasakit, magpatingin na po kaagad sa ating mga pinagkakatiwalaang mga doktor. Ang maagang pagsusuri at tamang gamutan ang pinakamainam na paraan upang maiwasan yung mga complications, maaring maging emergency pa ito, ano? So para sa ating mga kalalakihan, alagaan ng inyong katawan, panatilihin ang tamang timbang, iwasan po ang paninigarilyo, gamutin ang matagal na pag-uubo o constipation at ugaliin ang tamang paraan ng pagbubuhat upang mapanatiling malusog at matatag ang ating katawan. Ito po si Dr. Claro Kayanan hanggang sa susunod na edition po ng Doctor on Board.
21: At dyan na nga po, nagtatapos ang ating talakayan ngayong hapon na ito. At sana po ay mas naunawaan ninyo ang tungkol sa hernia o itong ang luslos. Mahalagang tandaan po natin na kahit karaniwan itong kondisyon ay hindi pa rin ito dapat baliwalain. Ang simpleng bukol o pamamaga sa singit, pusod o tiyan ay maaring senyales nga ng hernia na nangangailangan ng tamang pag-usuri at paggamot. At ngayon nga patuloy nating ino-observe ang Men's Health Month at ang at sa pagdiriwan ng Father's Day sa darating na Linggo, paalala natin sa mga kalalakihan at mga ama, ano, mga haligi ng tahanan na huwag isantabi ang kalusugan dahil ito na ang pinakamagandang regalo na may bibigay natin sa ating mga sarili at sa mga mahal natin sa buhay. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin sa kabuuan ng ating programa. At syempre maraming salamat sa lahat ng ating mga nakatuwang sa production at technical side ng ating malusog team. Andyan si Master Rolly Bumatayo, Joy Timidan at Matet Segovia. At sa ating executive producer naman sa production side, si Miss Jam Season. Ang tabayanan po ninyo, 5 minuto nga pagkabalita. Ihatid sa inyo yan ni Omar Anthony Aquino. At pagkatapos isa sa inyo na, ang Juan Trabajo. Chet Oliva naman po, have a safe and healthy weekend at hanggang sa susunod na Linggo. Ingat po tayong lahat.
23: We know you're always on the go.
24: On the go.
23: Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no.
24: Kaya
23: Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
25: Oras sa buong Pilipinas. 7 minuto bago ang alas 2 ng hapon.
26: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News
0: Update.
25: Magandang hapon Pilipinas, narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. inanunsyo ginawang pagpapatibay sa ilang mahalagang dokumento na magsisilbing gabay sa pagtutulungan ng ASEAN-Russia. May ulat si Alvin Baltasar.
0: Radyo Pilipinas. Report.
1: Tatlong mahalagang outcome documents ang pinagtibay sa ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan. Bilang ASEAN Chair, inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga pinagtibay na mahalagang dokumento, kabilang dito ang Kazan Declaration 2026, ASEAN-Russian Federation Unity in Diversity, 35 Years Together. Kabilang din dito ang ASEAN-Russia Comprehensive Plan of Action para sa 2026-2030 at ang Joint Statement and Concept Paper on Cultural Cooperation at Joint Statement and Concept Paper on Energy Cooperation. Sinabi ng Pangulo na sa nasabing mga dokumento ay magbibigay ito ng komprehensibong roadmap upang mapalawak ang praktikal na kooperasyon at makapag-atid ng mga konkretong resulta at benepisyo sa mamamayan sa mga darating na taon. Kasama naman tinalakay sa summit ang pagsusulong ng kapayapaan, pagpapalawak pa ng trade and investment, pagpapalakas sa food and energy security, pagsusulong ng kooperasyon sa agham at teknolohiya at pagpapalalim ng people-to-people exchanges. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
7: Together, these documents provide a comprehensive roadmap for expanding practical cooperation and delivering tangible results and benefits to our peoples in the years to come. As ASEAN Chair, the Philippines welcomes Russia's continued engagement with ASEAN and its support for ASEAN centrality and the ASEAN-led architecture. We remain committed to ensuring that the momentum generated at the summit translates into concrete outcomes and meaningful cooperation. On behalf of ASEAN, I express my appreciation to President Putin and the government of the Russian Federation for the warm hospitality extended to all the delegations for this commemorative summit. As we mark this important milestone, we look forward to working closely with Russia to further strengthen our partnership and to build a more peaceful, resilient, and prosperous future for our region. Thank you.
1: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
25: Coach Tab Baldwin at iba pang opisyal ng Ateneo Men's Basketball Team humarap sa CIDG sa Camp Crame. Interior Secretary Junbic Remulla sinabing may inconsistencies sa mga pahayag ng mga coach at basketball player. May live report si Diane Leal.
0: Radyo Pilipinas. Report.
11: Yes, Omar, kinumpirma ni Department of the Interior and Local Government, DILG Secretary John Vic Remulla, na humarap sa Criminal Investigation and Detection Group sa CIDG dito sa Kame ang mga coaches ng Ateneo Men's Basketball Team na sina Tab Baldwin, Dean Castaño, M. Fernandez at iba pang opisyal. Ito ay kaugnay ng isinasagawang fact-finding investigation ng CIDG sa nangyaring pagkasawi ng dalawang basketball players ng Ateneo na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Sa ambush interview dito sa Camp Crame, sinabi ni Remulla na nagpapatuloy ang kanilang investigasyon bagamat mayroon umanong inconsistencies sa mga pahayag ng mga coach at mga player. Ayon sa kalihim, ito ay dahil iba-iba ang pwesto ng mga ito nang mangyari ang insidente sa Aurora. Pakinggan natin yung bahagi ng pahayag ni Secretary John Vic Remulla.
15: In the heat of it all kasi, yung nangyari yung lahat, ibang accounts ng players, ibang accounts ng coaches. Kasi pag vantage point, kasi iba yung mga players nasa dagat, yung mga coaches nasa kapang.
11: At ayun nga, Omar, sinabi rin niya na yung ipinadalang drone footage ni Baldwin ay nasa 2 minuto lamang at sa ngayon naghahanap pa sila ng iba pang footage nung nire-rescue yung mga player. Mahalagaan niya yung testimonya ni Baldwin sa investigasyon dahil siya yung head coach at 90% ng mga desisyon ay gagawin niya. Sa ngayon, sinabi ni Remulla na hinihintay pa nila na makumpleto itong isinasagawang investigasyon bago sila makapagbigay. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
25: Maraming salamat, live report ni Diane Leyara. pag-amyenda sa free education law. Abot kamay na matapos ratipikahan ng Senado ang Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Si Melanie Baldos Reyes sa balita.
26: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
2: Welcome ni House Committee on Higher and Technical Education Chairperson at Tingog Party Race Representative Jude Asidre ang pagratipika ng Senado ng Bicameral Conference Committee Report sa pag-amyenda sa Universal Access to Quality Tertiary Education Act o UACTE. Ayon kay Asidre na siya rin principal author at sponsor ng panukala sa Kamara, ang mga pagbabago sa Republic Act No. 10931 o ang Free Higher Education Law ay magsisiguro na ang pondo at tulong ng gobyerno ay direktang mapupunta sa mga estudyanteng pinaka nangangailangan. Sa ilalim ng bagong bersyon ng batas, palalawakin ang tertiary education subsidy at babaguhin ang sistema upang maging mas targeted o eksakto ang pagpili sa mga benepisyaryo. Target din ang panukala na magtatag ng Private Education Assistance Program na magbibigay daan sa gobyerno na tulungan ang mga disadvantaged students na naka-enroll sa priority programs. Top priority ang mga anak ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4PIS beneficiaries. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
25: Pagdala ng pera na higit sa itinakdang halaga, dapat ideklara ng pasaherong papasok at palabas ng bansa. Detalye sa ulat ni AJ Ignacio.
26: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Muling pinilahanan ng Bureau of Customs, Port of NAIA ang mga pasaherong papasok at palabas ng bansa na hinggil sa pagdedeklara ng dala nilang pera na lagpas sa itinakdang halaga. Ayon nga sa NAIA BOC, may mga mahalagang hakbang na dapat sundin ng mga pasahero alinsunod sa regulasyon ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na ipinatutupad ng Bureau of Customs. Ang mga panuntunang ito ay mapoprotektahan ng mga manlalakbay at mapanatili ang katatagan ng ekonomiya ng bansa. Paalala ng customs na huwag kalimutan mag-fill out ng Currencies Declaration Form o CDF na makikita sa etravel.gov.ph. Kung higit sa 50,000 ang halagang pera, gayon din kung higit sa $10,000 o katumbas nito ang foreign currency na dala ng kada pasahero. Nilinaw naman ng BOC na kung hindi naman higit sa itinakdang halaga ang dalang pera, ay hindi na ito kailangang ideklara. Mula pa rin dito sa NAIA, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
25: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
26: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito.
4: Are inaw nandidong warano ni anarampay na.
26: Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
5: Radyo Pilipinas is on Viber.
6: Viber.
5: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
6: Receive credible news and information.
5: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
6: Stay on track
5: with Radyo Pilipinas on Viber.
6: Viber.
5: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
9: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
10: Ako si Joseph Senyara ng Cagayan de Oro. Kami ang nakikiisa sa ating pamahalaan sa pagtitipid ng enerhiya sa pamamagitan ng pagka-carpooling. Sabay-sabay kong tinadala ang aking pamilya at tinahatid sa kanilang mga destinasyon nang sa gayon ay makatipid kami sa gasolina at na makatipid na din sa pamasahe. Gayunpaman, isa din sa mga measures na ginagawa namin sa aming muntik tahanan ay nagtitipid kami sa kuryente. Kung maaari ay hindi muna gumagamit ng air conditioner upang sa ganon ay mas malimitahan ang aming consumption per kilowatt para makisa sa krisis ng ating bansa.
19: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
24: Isa na namang karangalan para sa Pilipinas. Kinilala ng Michelin Guide ang bansa bilang isa sa most exciting food destinations ngayong 2026. Ayon sa Department of Tourism, kabilang ang Pilipinas sa 16 na piling food destinations sa buong mundo. Tampok ang Manila at Cebu. Sa pamamagitan ng pagsasama ng tradisyonal at makabagong teknik sa pagluluto ng mga lokal na chef, patuloy na umaangat ang lutuing Pilipino at nakakamit ang matagal nang nararapat na pandaigdigang pagkilala. Patunay ito na ang lutuing Pilipino, mula tradisyonal hanggang moderno, ay patuloy na umaangat at kinikilala sa buong mundo.
19: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
27: Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o Sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado, lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
19: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
28: Ang susunod na programa ay replay ng isang episode. Inihihingi po namin ang pamanhin kung meron man kayong marinig na pagbati na hindi angkop sa oras at anunsyo sa mga aktibidad na maaring naganap na. Ang muling pagsasahing papawid ng episode na ito ay dahil sa tagline nitong kahalagahan. Manatiling nakikinig.
29: Isa pong magandang hapon sa ating lahat. Sumasanyo na po itong ating panatuntunan, Pinoy Kultura, dito lamang po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena. Magkakasama po tayo hanggang bagong mag-alas 4 ngayong mainit na hapong ito, napakainit po ng ating panahon. Kaya po palagi naming paalala na magdala po tayo ng mga panangga sa init ng panahon, pinaka-basic na po ang payong. Kung may kaunting budget, no? Sabi nga po kung kayo po ay nakaka-LL, nakakaluwag-luwag, mag-sunscreen o mag-sunblock. No? Makatutulong po yan ng malaki para una, maiwasan po ang skin cancer, no? At para maprotektahan yung ating balat laban po sa sobrang init ng panahon o para maprotektahan po yung ating balat laban sa masasamang epekto ng sikat ng araw. Ako po si Mara Gresula. Dito po sa ating palatuntunan, may mga interesante tayong pag-uusapan. Una na po ito, no? Narito po yung ating unang topic ngayong hapong ito. Bagay na bagay ito, lalo na po sa mga panahong ito. May isang opinyon opinion article sa Esquire Philippines na nakakuha no ng aking atensyon. Ito pong ang kanyang title ay How Disinformation Turns People into Fanatics. Paano raw po ginagawang panatiko ng disinformation ang mga tao? Isa pa po sa ating pag-uusapan, isa ring interesanteng topic ito, no? Ang nawawalang sining ng pagbabasa ng tunay na libro. Galing din po ito sa Esquire. Ang original title ay The Lost Art of Reading an Actual Book. Ano nga daw po ba ang nangyayari sa tao kapag tumigil siya sa pagbabasa ng libro? Nagbabasa pa po ba kayo ng libro? Hopefully ay yes. Diba? Kahit na po napaka-busy ng ating pamumuhay, maganda po kung kahit po siguro isang chapter kada araw ang ating nababasa ng tunay na libro. No? Sa dami pong impormasyon ngayon sa social media, kahit po mga libro, no, ay pwede nang basahin sa online platforms. Hindi lang mga libro, kahit po yung mga parang halos lahat naman pwede nang mabasa ngayon sa SOCMED at online, no, mga kwento, mga balita, ganyan. Pero mahalaga pa rin na tayo po ay nagbabasa ng aktual, no, na libro. At ano ba yung negatibong nangyayari sa isang tao kapag tumigil siya sa pagbabasa ng libro. Yan pong mga yan ang pag-uusapan natin ngayong hapong ito sa ating palatuntunan. Okay, unahin na po muna natin ito. Paano nga po ba ginagawang panatiko ng disinformation ang mga tao at maaaring maging kasangkapan daw po sa usaping geopolitical ang pagiging fanatic ano po ng mga tao. Yan. Dahil po sa disinformation. Sabi po dito sa article ni Oliver Samson para sa Esquire, ilang buwan bago ang kahalalan noong 2016, may isang manunulat mula sa timog ng bansa natin na namimili sa 2 sa 5 kandidato sa pagkapangulo. Hindi lamang siya naghahanap ng mahusay at tapat na leader na napatunayan na sa pamahala, kundi ng isang taong makatutulong din upang maisulong ang Pilipinas bilang isa sa mga pinaka-progresibong ekonomiya sa Timog Silangang Asya. Kaya po nagpasa siya na hintayin muna ang mga debate at pakinggan kung paano iyaharap ng mga kandidato ang kanilang mga plano para sa bansa bago pumili. Na sa tingin ko ay dapat ganito ang mga botante. Kailangan munang pakinggan, no, ang bawat kandidato. Kaya po mahalaga rin na sumasali sa mga debate. Lalo na po ang mga tumatakbo sa matataas na posisyon tulad po ng Pangulo, ikalawang Pangulo, mga senador, no? At dapat marinig kung ano yung kanilang mga plano, yung kanilang mga plataforma, anong gagawin nila sakaling sila po ang manalo, no, bago tayo magpasya kung sino po yung ating iboboto. Pagkatapos po ay may nakita siyang headline na kumakalat sa social media. Isa po sa mga kandidatong gusto niya ay umano'y naglabas ng mga pahayag na tila makasisira sa sarili nitong kampanya. Binuksan niya ang link at binasa ang balita. Nakasira nga po ito, no, sa kandidato. Pero napansin niya ang pangalan po ng website. Yan, hindi pa niya ito narinig dati. Hindi pa niya narinig yung website, hindi pa niya nabasa kailanman yung website kung saan nabasa niya yung balita na kanyang kinlik, no, na nakasira po sa kandidato. Kinopya niya yung headline at hinanap sa Google kung para po tingnan kung may ibang media organization na nagulat na po nito at wala, no. Yun pong mga legitimate na media entities, pansinin niyo po, halos magkakatulad minsan yung kanilang mga balita, hindi tulad-tulad ng ano ha, hindi tulad na tulad yung pagkakasulat definitely kasi bawal 'yon, no. Pero yun po bang balita itself, no, yung gist ng balita ay halos tulad-tulad. Halimbawa sa isang halimbawa po sa amin sa Radyo Pilipinas, kung may balita tungkol sa pagbisita ng Pangulo, no, sa Quezon para inagurahan ng isang proyekto, halimbawa, yun pong balitang yun ay lalabas din sa ibang media entity, sa ibang media organization. Siguradong yun ay pipick upin ng PTV, no, ng IBC, tapos may mga ibang private na media organization na kukuha niyan, GMA, ABS-CBN, di ba? Mga ganun. Yun nga lang daw po itong nabasa ng ating subject ng pinag-uusapan natin na balita, no, tungkol sa isang politiko na nakasira sa kanyang pangalan ay nabasa niya sa isang website na hindi pa niya narinig dati. So ang ginawa po, no, matalino rin ang ating subject na pinag-uusapan, kinopya niya yung headline at hinanap po sa Google para tingnan kung may ibang media organization na nagulat po nito, at wala naman, no. So napakunot noo daw siya. Sabi niya, bakit naman magbibigay ng eksklusibong panayamang isang kandidato para lang sirain ang sarili niyang kampanya? Diba? Tama naman. Walang tao, ano po, nasisiraan ang kanyang sarili, lalo't higit isang kandidato. Diba? Ang ginagawa ng kandidato, pababanguhin ang kanyang sarili. Iaangat ang kanyang sarili. Never niyang sisiraan ang kanyang sarili. No? Kaya naman po, nakaramdam na, no, yung ating subject dito na baka fake news yung kanyang nabasa. At pagkalipas nga po ng ilang araw, napansin naman niya ang mga headline sa social media na pumupuri sa isa pa niyang gustong kandidato. Yan. Sinuri po niya yung mga website. Hindi niya rin kilala ang mga website na ito, no? Wala ring nakalistang opisina, walang contact details o editorial staff na mahalaga, no, para masabi na ang isang media organization ay totoong media, 'di ba? Ang iba po ay parang karaniwang libreng WordPress sites lamang, no? Ang WordPress po ay site, no, na at libre po 'yon. Nagpatuloy po ito ng ilang buwan. Ito ang unang beses na nakita niyang ganito kaagresibo ang pagkalat ng disinformation sa social media habang may pambansang halalan. That's 2016. Ayan, 2016, no? Ngayon po ay 2026. So 10 taon na, no? 10 taon na ang nakalilipas pamula po nung naging agresibo, no? Napansin natin na naging agresibo yung pagkalat ng disinformation, lalo na po sa social media, no? Kailan ba sumikat ang social media? I think 20 years ago, no? Pero ako, nagkaroon po ako ng Facebook ng bandang 2010, no? High school ako noon. Ayan. So Yun pong pagka-aggressive ng pagkalat ng disinformation sa social media ay masasabi natin na napansin natin a decade ago pa, pamula noong 2016, no, na halalan. At habang tumatagal, mas naging malinaw kung sino po ang pangunahing nakinabang at sino ang naapektuhan dito, no, yung dalawang kandidatong pinagpipilian niya. Pinalakas pa ang disinformation sa pamamagitan po ng pagpapakitang napakalaki umano ng suporta ng publiko, mind conditioning, no? Sa likod po ng maraming account ay may mga hindi kilalang taong nagpapatakbo ng mga peking profile upang palakasin ang mga naratibo, atakihin ang mga kritiko at palabasing may malawak na pagkakasundo ang publiko. Yan po ang ipinipintang larawan. Ano po? Gamit po ang disinformation sa likod ng maraming account na mga dummy account, mga peking account, no? Ng mga taong hindi mo ma-identify kung sino-sino, no? Ginamit nila itong mga peking account na to para palakasin yung mga narrative tungkol sa kanilang sinusuportahang politiko at para atakihin, ano po, yung mga kritiko nila at palabasing may malawak na pagkakasundo ang publiko pabor sa politikong yon. Mabilis na kumalat ang disinformation hanggang sa pati mga kaibigan at mga kamag-anak po ay nagbabahagi na rin ng mga gawa-gawang kwento. Maging ang mga overseas Filipino workers po, OFWs, ay naging target ng mga network ng disinformation. Kapag naapektuhan sila ng ganitong impormasyon, maaari nila itong maipasa sa kanilang mga pamilya at komunidad sa Pilipinas, lalo na po at madalas ay pinaniniwalaan ang kanilang opinyon dahil nga nagkatrabaho sila, ano po, sa ibang bansa. Mga tipong, dito napaka-unlad, napaka-ginhawa ng pamumuhay, kung si ganyan lang ang namumuno dyan sa Pilipinas, ay baka maging ganito rin, ganyan din kaginhawa, ano po, sa Pilipinas, mga tipong ganyan, mga ganyang narrative. Gumagawa raw po ang makinarya ng mga kwento at ikinakalat ito sa social media. Alam naman na po natin ito, no? Pagkatapos, sinisisi ng mga troll ang media dahil umano o dahil hindi umano ito ibinabalita. At sinasabihan pa po ng mga troll ang mga matatagal ng media entities na matagal nang napagkakatiwalaan na di umano ay bias, no? Tinatawag po nilang bias. Sinasabi naman ng mga panatiko na yan yung sinasabi natin, no, na bias po ang media dahil hindi pinapansin ang mga bagay na hindi naman totoong nangyari. Bakit ibabalita ano po ng mga totoong media kung hindi naman talaga sila totoong nangyari, di ba? Kahit po matapos ang halala, nagpatuloy yung ganitong sistema. Dahil po sa tuloy-tuloy na disinformation, naging matitinding taga-suporta o panatiko ang ilan po sa atin, no? Sila po yung mga taong mas tapat sa politiko kaysa sa mga institusyon o mismong sa ating bansa, no? Nakakalungkot at minsan nakakagalit, no? Hindi na po nakakainis, nakakagalit na yung mga kakilala natin na naging panatiko na, no? Yan, taga-suporta o mga taong mas tapat pa doon sa politiko kaysa sa mga institusyon o sa mismong bansa natin. At kapag may pumupuna sa kanilang sinusuportahang politiko, no, ayan na, gumaganti po ang makinarya na ito sa pamamagitan ng mga gawa-gawang akusasyon ng korupsyon. Kapag hindi po masira ang reputasyon ng isang kritiko, gumagawa naman ng kontrobersiya mula po sa mga bagay na walang kaugnayan sa pamahala o serbisyo publiko. At marami ang agad na naniniwala po rito, no? Kahit pa nga po mas malinaw ang kakayahan, pananaw at karanasan ng isang kandidato mula sa kabilang kampo, nananatiling tapat ang mga panatikong ito sa kanilang piniling politiko. Bumoboto sila dahil sa personal na pagkakakapit sa politiko, hindi po dahil sa kapakanan ng bansa. Gayunman, sinasabi pa rin nila na mahal daw nila ang bayan, no? At yung parang itinatranslate nila yung pagmamahal dito sa politikong ito, no, sa pagmamahal po sa bayan. Pero idadoubt mo yon kasi nga po very fanatic ano po ng politikong ito o mga politikong ito. Madalas po ay hindi nila hinaharap ang katotohanan sa pamamagitan ng maayos na talakayan at sa halip natatabunan ito ng ingay, paulit-ulit na mensahe at mga ipinapakitang anyo ng kababaang loob. At may ilan din daw po na tila gumagamit ng lumang taktika ng disinformation. Nandiyan po yung panghihiya, no, at pananakot sa sino mang magtanong sa kanilang mga politiko hanggang sa manahimik na lamang ito. May ilan din pong gumagamit ng pagpapakitang gila sa pagtulong upang ilihis ang usapan mula sa katotohanan. Pero hindi lamang po sa lokal na politika natatapos ang epekto ng pagiging panatiko. Mas malawak pa po rito ang epekto, higit pa sa naiisip ng marami. At hindi nila namamalaya, nagiging kasangkapan na po sila sa usaping geopolitical para sa mga pwersang nasa labas ng bansa. Ito po yung sinasabi natin na mas malawak pa yung epekto ng disinformation at pagiging panatiko. Hindi lang ito sa ating bansa, tumatawid ano po, maging sa ibang bansa. At hindi po ito naiisip ng marami. Hindi raw po bago ang paggamit ng disinformation upang isulong ang interes ng ibang bansa. Iniugnay daw po na noon ng mga analyst at investigasyon ang mga Russian troll farm sa mga operasyong naka-impluwensya sa halalan sa Estados Unidos noong 2016. Nang may isang mambabatas mula sa kabilang kampo na magsagawa po ng investigasyon at matuklasan ang kaugnayan ng isang organisasyon sa organisadong krimen, human trafficking, korupsyon, espiya, pag-iespiya at banta sa pambansang seguridad, pinagtawanan lamang ito ng mga panatiko. Yan, hindi man lang sila na bahala, no? Maging ang mga babala ng mababatas tungkol sa usaping pandagat ay itinuring lamang nilang pagpapapansin. Hindi dahil mali ang issue, kundi dahil kabilang siya sa kalabang kampo, no? Hindi po yung issue ang tinitingnan, kundi dahil kabilang po siya itong mambabatas na to ay kabilang sa oposisyon sa kalabang kampo. Kapag po inuulit ng mga panatiko ang mga linyang gaya ng wala tayong magagawa dyan, hindi nila namamalayang pinalalakas nila ang kaisipan ng kawalan ng pag-asa na maaaring pabor sa interes ng ibang bansa. may ilan din pong ginagamit ang usaping ekonomiya para patahimikin ang mga kritiko. May mga pumupuna sa paggamit ng mga produktong galing sa ibang bansa, pero ang bansang yun mismo ay bahagi ng pandaigdigang supply chain. Nag-aangkap din ito ng produktong agrikultural, electronic components ng semiconductors, mga metal at mineral mula sa Pilipinas. Ginagamit po ng ilan ng ugnayang pang-ekonomiya bilang dahilan upang hindi ipaglaban ang soberanya at karapatan ng bansa. At hinihikayat pa nila ang iba na isipin din yon. Maraming bansa po ang nakikipagkalakalan pa rin kahit may hindi pagkakasundo sa politika, no? Na hindi, ewan ko, hindi maunawaan ano po ng mga panatikong ito. Halimbawa na lamang po, patuloy pa rin ang ugnayang pang-ekonomiya ng US, no, ng Estados Unidos, ng Japan, India at iba pang bansa sa China, habang ipinagtatanggol nila ang sarili nilang interes at teritoryo. May mga nagsasabi rin po online ng tumigil kayo sa kakaiyak. Yan, tumigil kayo sa kakaiyak na para bang hindi na dapat magsalita para ipagtanggol ang teritoryo at karapatan ng bansa. No? Na parang ano ba, titigil na lang kami sa pagtatanggol sa sarili naming bansa at sa karapatan ng bansa, sa soberanya at sa sovereign rights ng Pilipinas. At kapag paulit-ulit itong naririnig, maaari po nitong pahinain ang pagkamakabayan, lalo na po sa ating mga kabataan. Pwedeng matutunan nilang mas madaling sumuko kaysa ipaglaban ang karapatan at interes ng bansa. Kapag humina po ang damdaming makabayan, mas magiging madali para sa mga banyagang kapangyarihan na isulong ang kanilang interes. Ang mga mamamayan po ay maaaring magamit laban sa sarili nilang bansa, sinasadya man nila o hindi. At sapat po na ang pagkakaroon ng mga sikat na personalidad na susundan nila. Nang may isang politiko na magmungkahi po sa social media na buwagin ang Philippine Coast Guard, sinuportahan ito ng mga panatiko sa pamamagitan ng libo-libong emoji at positibong komento. Like bakit? Diba Philippine Coast Guard? Sila po ay kabilang sa mga nagtatanggol ano po sa karagatan ng Pilipinas. Kabilang po sila doon sa task force para protektahan ang West Philippine Sea. Ito po ay kahit wala naman siyang malinaw na alternatibong pwersang magbabantay sa karagatan ng bansa. Ano po itong mga pinaburan ng mga panatiko, no? Sinuportahan ng mga panatiko yung mungkahi po sa social media na buwagin ang Philippine Coast Guard. Ito po ay kahit wala naman siyang malinaw na alternatibong pwersang magbabantay sa karagatan ng bansa. Inaatake rin po ng mga panatiko ang mga mamamahayag, mga journalist, tauhan ng Coast Guard, mga nasa akadim at diplomat na naglalabas ng impormasyon at dokumento tungkol sa usaping pandagat. Minamaliit nila yung mga isyong ito at tinatawag na panghihikayat po sa gera ang pagtutol sa malawak na pag-angkin sa karagatan. Sa paggawa nito, napapalakas nila ang mga naratibong pabor sa ibang bansa. Dahil po sa panatikong politika, may ilan ding sumusuporta sa paghihiwalay ng ilang bahagi ng bansa upang bumuo ng hiwalay na republika. Ang ganitong pananaw daw po ay taliwas sa matagal na pakikibaka ng ating mga ninuno para sa kalayaan at kasarinlan. Diba? Kung naririnig tayo ni Apolinario Mabini, ni Jose Rizal, baka galit na yung mga yun. Diba? Sa pinaggagawa ng ilan sa atin at sa pinaniniwalaan ng ilan sa atin. May ilang panatiko rin po na tila hindi man lang naiisip na maaaring naapektuhan ng kanilang sinusuportahang politiko ang pambansang interes natin. Naalala ng manunulat na pinag-uusapan natin mula sa Timog kung paano tumawa sa kanyang social media post ang isang kaibigan gamit lamang ang laughing emoji nang magbabala siya tungkol sa malawak na pag-aangkin sa karagatan. Itong kaibigang to ay matagal nang taga-suporta ng mga politikong nakinabang sa propaganda. Isa lamang po siya sa maraming nangutya sa mga tumututol sa naturang pag-aangkin. Maaaring hindi lamang sa Pilipinas may mga panatikong nagiging kasangkapan sa usaping geopolitical. Mayroong o maaaring mayroon din dito sa mga komunidad ng OFWs na naapektuhan ng parehong mga network ng disinformation. Sa panahon ng disinformation, hindi na lamang po sa dagat o hangganan nilalabanan ng usapin ng soberanya. Nasa isip at pananaw na rin po ito, no, ng mga mamamayan. Muli na namang papalapit No, ang halalan yan po ay sa 2028 at may pangamba na maaaring gamitin muli ng mga banyagang may interes sa bansa ang disinformation upang impluwensyahan ang suporta para sa mga lokal na politiko, no, na sa tingin nila, no, ay susuporta naman sa interes nila, no, ng ibang bansa. Maaring hindi ito pinagdududahan ng ilan, pero may nakikitang pag-asa. Ang manunulat na ito mula sa Timog ay nanindigan sa katotohanan nang makita niyang binabaluktot ito. Nakita rin niya ang ilang taong unti-unting lumalayo sa pagiging panatiko at mas pinipili ang bayan, kakayahan at integridad kaysa katapatan sa mga politiko. Yan, ako po ay nalubos na natutuwa, ano po, sa mga taong nagsisiyasat, no, at umaalis sa pagiging panatiko at mas pinipili na po ang bayan. Mas pinipili yung mga politikong may kakayahan, may integridad, no, kaysa sa katapatan sa mga politiko na dapat naman talaga. At marahil posible ito dahil sa mga ordinaryong mamamayan na tahimik na lumalaban, no, nagta-type sa kanilang cellphone habang nasa terminal, habang nasa pila sa grocery o naghihintay sa labas ng paaralan. Unti-unting sumasalungat sa disinformation at sa mga epekto ng disinformation. Mamaya po sa ating pagpapatuloy, pag-usapan naman po natin isa pang interesanteng paksa. Ayan, nagbabasa pa po ba kayo ng libro? Pag-usapan po natin mamaya itong The Lost Art of Reading an Actual Book. At ano nga ba ang nangyayari sa tao kapag po siya ay tumigil sa pagbabasa ng libro? Narito po muna ang isang report mula po ito kay Pilipinas Patrol No. 9, Carmi Isles.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Tumaas ng 10% ang total assessed value o TAV ng Lucena City na nagresulta ng karagdagang 18.8 million pesos sa real property tax collectibles o RPT ayon sa City Assessor's Office. Ito ang ibinahaging accomplishment report ni City Assessor's Head Maria Florentina Josephine Ederon sa regular flag raising ceremony ng lokal na pamahalaan noong Lunes. Ang pagtaas ng total assessed value aniya ay dahil sa maigting na pagpapatupad ng assessment and appraisal ng mga ari-arian sa lungsod. Dahil dito, umabot sa 204.6 million pesos ang kabuuang RPT collectibles noong December 2025. Sa first quarter ng 2026, nadagdagan pa ng 2% ang TAV na katumbas ng mahigit 4.2 million pesos na dagdag koleksyon. Kaya't umabot sa 208.8 million pesos ang kabuuang RPT collectibles noong March 2026.

0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ako po ay si Halipas Wiley na empleyado po ng Western Mindanao State University sa Buanga City. Regarding po sa energy natin dito sa pamahalaan natin, kami po, yung sa bahay namin, sinisirado namin yung mga rep namin, yung mga, lahat na yung mga malalaking mga gamit, yung ilaw na lang. At yung regarding din sa transportation namin, pati yung anak ko, yung dati, dalawang motor ginagamit namin, so ngayon, isa na lang ang gagamitin namin. So dalawa na lang kami nag-aangkas po para magpunta dito sa eskwelahan.
4: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
5: Bakit tumatangkad ang astronaut kapag nasa kalawakan? Tumatangkad daw ang mga astronaut pag nasa space sila? As in, mga 2 to 3 inches taller? Bakit kaya? Dahil sa microgravity, yung kondisyon sa space na halos walang bigat. Dito sa Earth, gravity pulls us down. Kaya, compress ang spine natin. Pero sa space, walang humihila, kaya lumuluwag at humahaba ang spine. Pagbalik nila sa Earth, balik din sa dating height. Gravity strikes again. Cool, di ba? Proves na kahit saan mapunta ang tao, kaya nating mag-adapt.
4: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
6: Alam ba ninyo, may isang daan at isang paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado. Lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
4: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
7: Nasa ikalawang bahagi na po tayo ng Pinoy Kultura bago po natin tunguhan yung ating kasunod na pag-uusapan. Narito po ang isa pang report mula pa rin po kay Pilipinas Patrol No. 9, Carmi Isles.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Pinakinabangan ng nasa 250 benepisyaryo sa Laguna ang First Patient Encounter o FPE at Health Caravan ng Philippine Coconut Authority o PCA sa San Pablo Convention Center, Laguna. Ayon sa PCA, kabilang sa mga serbisyong ipinagkaloob ay ang medical consultation, health screening, pamimigay ng gamot at assistance para sa PhilHealth ID at Member Data Record o MDR. Ipinagmalaki na ba ng ahensya na sa kabila ng matinding init at pansamantalang power interruption sa kalagitnaan ng aktibidad, naging maayos pa rin ang dayo ng programa dahil sa pagtutulungan ng organizers, medical personnel at partner agencies. Anila, patuloy na isusulong ng PCA ang mas accessible at mas maayos na serbisyong pangkalusugan para sa coconut farmers na bahagi pa rin ng Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFIDP. Para sa Bagong Pilipinas, Carmi Isles, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Okay, nagpapatuloy na po tayo sa ating palatuntunan. Pag-usapan naman po natin ito. No, galing pa rin po ito sa Esquire. The Lost Art of Reading an Actual Book ni Michael Sebastian. Tagalugin na lang po natin, no, yung kanyang artikulo. Yan, ang nawawalang sining ng pagbabasa ng tunay na libro. Ano nga raw po ba ang nangyayari kapag tumigil ang mga tao sa pagbabasa ng libro? Nagsisimula na raw po nating makita ang itsura ng isang lipunang hindi na nagbabasa at hindi po ito kaaya-aya. Sabi po sa article ni Michael Sebastian, bandang alas 5 ng umaga noon at gising na raw siya sa isang hotel sa Rome. Malamang dahil sa jet lag, so kinuha daw po niya yung kanyang cellphone, sumagot ng ilang mensahe, pagkatapos

0: ay binuksan ang Instagram at nag-scroll doon sa loob ng susunod na isang oras. Para daw siyang na-hypnotize ng mga walang saysay na content. Pagkatapos manood ng video ng isang lalaki na kumakain ng tirang Domino's pizza at orange soda para sa almusal at gumagawa ng cheese sandwich na may potato chips para sa tanghalian, natauhan na siya, no? Sabi raw niya, ano ba ang ginagawa niya? No? Ano bang ginagawa ko? Pwede sana siyang natutulog ulit o kaya naman po nag-exercise sa gym ng hotel. Nasa tabi lang daw niya yung kanyang laptop na may listahan ng mga trabaho. At higit sa lahat, nasa labas lang ng bintana niya yung Eternal City, no, sa Rome. Mas malala pa, nasa tabi raw niya ang librong kanyang binabasa. Kahit anong oras, pwede niyang ibaba ang cellphone at kunin ang libro at magbasa ng mas makabuluhang bagay kaysa sa video ng hindi magandang pagkain ng isang tao. Pero imbis na gawin yun, nag-scroll lang daw siya. Lahat naman tayo, no, ay nakapagbaba na ng libro para magpakalunod sa ating cellphone. Para itong palihim na pagkain ng Halloween candy ng mga anak mo, no? May sandaling masaya pero pagkatapos ay medyo parang masama ang pakiramdam ng isip at katawan mo. At parang pakiramdam mo, bumobobo ka. No, bumobobo ka, sabi niya dito. Ito raw po yung tinatawag na post-literate age, no? At nariyan na daw po tayo sa post-literate age. Ano ba itong post-literate age na to? Napapansin niyo po ba itong terminong ito, post-literate age? Malawak po ang kahulugan nito, pero tumutukoy ito sa paghina ng paggamit ng nakasulat na salita at pagbabalik sa ilang aspekto sa kulturang nakabatay sa pagsasalita kung saan na ipapasa ang kaalaman sa pamamagitan po ng usapan. Sa mga panahong ito, mas marami ka nang maririnig na nagre-rekomenda ng podcast kaysa sa libro, no? Ang pinakasikat na mga komentarista sa politika ay hindi na po manunulat o TV personalities. Bagkus, no, sila po ay mga host ng video podcast at live streaming sa Twitch o kaya naman po sa Spotify. Yan. Ang katumbas po ng makabagong Thomas Paine ay hindi na po manunulat, kundi influencer na, no? Matagal daw po bago dumating ang Facebook o Instagram. Si Marshall McLuhan, isang pilosopo ng media, no? Kilala ba niyo siya, no, para po sa mga nag-communication, mga communication majors, yan si Marshall McLuhan, isang philosopher sa media na lumabas pa sa pelikulang Annie Hall ay nagpasimula ng ideya ng post-literate noong unang bahagi ng 60s, ng 1960s. Si Neil Postman, yan, Neil Postman, na tagasunod ni McLuhan, ay pinalawak ito sa kanyang aklat na Amusing Ourselves to Death noong 1985. Isinulat niya ito, no? Sabi po doon sa isinulat ni Neil Postman, hindi na nag-uusap ang mga Amerikano. Hindi na rin po nag-uusap ang mga Amerikano. Nag-e-entertain na lamang sila sa isa't isa. Hindi na sila nagpapalitan ng ideya, kundi mga imahe. Hindi na sila nagtatalo gamit ang mga argumento, kundi gamit ang itsura, mga celebrity at patalastas. Pagkalipas ng 40 taon, nakagugulat kung gaano ito katama. No? Wala pang social media noong 1985 nang isinulat ito ni Neil Postman. Pero after 40 years, nakagugulat na ito po ay tugma sa ngayon, no? Pero ang pinakatumpak na hula ni Postman ay kung paano tayo magiging post-literate. Inihambing niya ang pananaw ni George Orwell sa aklat na 1984 at ni Aldous Huxley sa Brave New World. Ayon kay Postman, ang kinatakutan ni Orwell ay ipagbawal po ang mga libro. Samantalang si Huxley ay nag-aalala na hindi na po kailangang ipagbawal ang mga libro dahil wala nang gustong magbasa nito, no? Yan po yung kanilang kinatakutan. Si Orwell, natatakot siya na ipagbawal ang mga libro. Pero si Huxley, no, si Aldous Huxley ay natakot naman siya na hindi na kailangan ipagbawal ang mga libro dahil wala nang gustong magbasa ng libro. At ngayon, mayroon na tayong mga makinang pang-abala sa ating bulsa o sa tabi ng ating kama, lagi nang handang gamitin. Ano ba itong mga pinagkakaabalahang ito? Cellphone, pinaka-basic, di ba? Narito po yung kakaiba, no? Pinakamataas sa kasaysayan ng mundo ang antas ng literacy o kakayahang magbasa at magsulat. Pero ang mundong inilarawan ni Huxley at hinulaan ni Postman ay nangyayari na. Dahil araw-araw daw po ay nagbabasa ang mga tao ng Facebook updates, Instagram captions at X posts, no? Pero bihira silang kumuha ng libro. Yan. Magtanong siguro tayo, no, sa ating mga yung mga random na tao, sa bawat 10, ilan lang kaya ang nagbabasa pa ng libro? 'Di ba? Kahit naman po ako, mahilig ako magbasa ng libro, marami na ako nabasang libro at marami rin kaming libro sa bahay, pero aminado ako na hindi na rin ako gaano nakapagbabasa ng libro. Yung aking binabasa recently ay hindi ko pa natatapos. 'Yan. At iniisip ko, no, na baka dahil naging nanay na ako at abala, no, sa pagiging magulang. Yan. Pero yun nga po, no, bibihira na talaga din yung nagbabasa ng libro. Ayon po sa isang artikulo ng The Atlantic na gumamit ng Survey of Public Participation in the Arts, 48% lamang po ng mga American ang nakapagbasa ng kahit isang libro noong 2022. 6% tong pagbaba kumpara isang dekada bago nito. Batay naman po sa pag-aaral na inilabas noong August, sa nakalipas na 2 dekada, bumaba mula 28% patungo sa 16% ang bilang ng mga Amerikanong araw-araw na nagbabasa para sa kasiyahan. Mas malala pa ang pagbaba sa mga kabataan. Lumalabas po na ang pagbabasa ng libro ay isa ng nawawalang sining at maaaring may seryosong epekto ang pagkawala nito. Isinulat ni George Packer sa The Atlantic ito, maaaring may papel ang paglaganap ng kakulangan sa pagbabasa sa pagkawala ng katotohanan at pati na rin ng liberal na demokrasya. At kung ganoon, siguro ay hindi na dapat daw nating masyadong ikahiya ang umagang yun sa Rome, no? Ang pinakamagaan na epekto ng post-literate age ay ang pagsasayang ng oras sa Instagram. Ang pinakamasama ay ang pinakamakapangyarihang bansa sa mundo na pinamumunuan ng mga taong makasarili at laban sa demokrasya. Kung may magandang balita man, ito ay napapansin na ito ng ilang personalidad sa media at mga publikasyon. Napag-uusapan na ito ng ilang komedyante tulad ni na Mark Maron, Bowen Yang at Hasan Minhaj. Si Packer po ay sumusulat tungkol dito para sa The Atlantic. Si Joe Weisenthal naman ay matagal nang tinatalakay ang ideyang ito sa kanyang newsletter na Cultural Capital. Isinulat ni James Marriott noong nakaraang taon ang isang manifesto tungkol sa pagsisimula ng post-literate society at pagtatapos ng sibilisasyon. Sabi niya, kung ang rebolusyon sa pagbabasa ang pinakamalaking paglilipat ng kaalaman sa karaniwang tao sa kasaysayan, ang rebolusyon ng screen ang pinakamalaking pagnanakaw naman ng kaalaman mula sa karaniwang tao. May ilang bagong artikulo daw po at aklat na tumatalakay sa post-literacy sa pamamagitan ng pagtingin sa lumalalang kakulangan sa pagkamalikhain at pag-iisip sa kulturang kanluranin. Ayan, si Dave Holmes ng Esquire ay nagsulat tungkol sa pag-usbong ng Big Stupid sa Amerika. Ang New York Magazine ay naglabas din po ng artikulo tungkol sa malalim na problema ng kamangmangan sa bansa, habang ang bagong aklat ni W. David Marks na Blank Space ay nagsasabing kulang sa bagong ideya ang 21st century. Noong nakaraang buwan, inilaan pa ng The Buffler ang isang buong issue para sa usapin ng post-literate age. At hindi raw po sinasabi ng manunulat na itigil ang pakikinig sa podcast, huwag manood ng video sa cellphone o burahin ang lahat ng social media apps. Pero ang paghina ng pagbabasa at mga epekto nito ay dapat nating ikabahalang lahat. Ayon po kay James Marriott sa kanyang sanaysay noong 2024, ang mundong nakabatay sa screen ay magiging mas magulo kaysa sa mundo ng paglilimbag. sa mundong nakalimbag o sa mundo po ng libro. Mas emosyonal, mas galit at mas magulo. At ang ganitong mundo raw po ay maaaring magbigay daan sa pag-usbong ng authoritarianismo at lipo ng hindi bukas sa kalayaan. Pero ang pinakamahalagang argumento tungkol sa pagbaba ng pagbabasa ay hindi po ang kaugnayan nito sa paghina ng demokrasya o sa paglala ng kamangmangan, kundi ang maling pananaw natin kung bakit dapat magbasa ang tao. So ayan, paalala po yan sa atin na magbasa pa rin ano po ng libro at hindi lang ubusin yung ating oras sa social media, no, at sa mga bagay na wala naman tayong natututuhan, lalo na po yung ating mga bata, ano po, iiwas sa screen time. Lalo na po yung mga sobrang bata pa, no, mga 2 years old daw po ay bawal. Yan, 2 years old below, bawal sa screen time. At kung magi-screen time man, pagdating ng mas ng 2 years old and up, yung very limited lamang, no, at yung mga may sustansya na mga panoorin. Bago po tayo magpaalam sa ating program, narito pa ang isang report mula pa rin po kay Pilipinas Patrol number 9, Carmi Isles.
1: Radyo Pilipinas. Report. Iginawad ng DOH Center for Health Development Mimaropa ang Mother Baby Friendly Workplace Accreditation sa lokal na pamahalaan ng Mugpog. Ayon sa pabatid ng ahensya, ang pagkilalang ito ay kauna-unahan sa buong lalawigan ng Marinduque. Naging batayan sa ginawang akreditasyon ang pagpapatupad ng LGU Mugpog ng breastfeeding friendly at healthy working environment para sa mga empleyado sa pamahalaang bayan. Anila bunga ito ng pagsisikap ng iba't ibang tanggapan upang maisulong ang kapakanan ng mga at sanggol sa lugar ng trabaho. Nilalayo ng programa na suportahan ang kalusugan ng mga empleyadong ina at kanilang mga anak habang nananatiling produktibo sa serbisyo publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Carmi Isles, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Maraming salamat, Carmi, sa balita at magpaalam na po tayo sa Pinoy Kultura. Marami pong thank you sa inyong ginawang pakikinig. Ako po si Mara Gresula. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa ating master control at sa ating transmitter site. Ingat po kayo hanggang bukas sa ating palatuntunan. Kami po ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
6: Sabi nga nila, a couple that gossips together stays together. Base sa pag-aaral ng University of California, ang gossip o pagchismis ay naiuugnay sa masaya at magandang samahan ng mga magjowa o mag-asawa. Lumalabas na nagsisilbi itong uri ng emotional bonding at nagpapadagdag sa masayang karanasan ng mga magkarelasyon.
5: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
7: Alam mo ba, halos wala palang silbi ang ating earlobes o laylay ng tenga? Akala ng ilan, nakakatulong ito sa pagdinig dahil parang funnel ng tunog. Pero sabi ng mga siyentista, wala talaga itong mahalagang tungkulin sa pagdinig. Gayunman, puno ng nerve endings ang earlobes kaya sensitibo ito sa haplos at maaaring may papel sa social bonding o pakikitungo sa kapwa. At syempre, may malaking halaga ito sa kultura, mula sa ear piercing hanggang sa ear stretching at sa iba't ibang tradisyon. Kaya kahit maliit lang, ang earlobes ay may malaking ambag sa pagpapahayag ng ating pagkatao.
5: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
8: Ito magsilbing simula ng mas pangmatagalang kapayapaan sa rehiyon. Anya, mahalaga ang naturang development hindi lamang para sa seguridad sa gitnang silangan, bagkus maging sa pandaigdigang ekonomiya. Ang pagbutianin ng sitwasyon sa rehiyon ay maaari magkaroon ng positibong epekto sa global food and energy market na matagal nang naapektuhan ng mga tensyon at kaguluhan sa lugar. Ang usapin ay kabilang sa mga tinalakay ng mga lider sa ASEAN at Russia kasabay ng pagpupulong para sa ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan.
9: The military conflict and about their work on modalities of the future peaceful agreement. We expect that the fact that the document was signed by heads of state, by President Trump and President Pezeshkian, they give us reason to believe that this document is a serious document that will be the foundation for the future agreements. We expect the situation in the Middle East and in the Persian Gulf will stabilize, which will have a positive effect, among others, on global energy and food markets.
8: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 7-3-8.
10: Senator Mark Villar, nanawagan daw po ng mas mahigpit na pananagutan at mas maayos na serbisyo ng PhilHealth. Si Nympha Asuncion sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Nanawagan si Senator Mark Villar sa PhilHealth na palakasin ang mga pulisiya nito, paigtingin ang mga mekanismo ng pananagutan at pagbutihin ang paghahatid ng mga benepisyo para matiyak na walang Pilipinong mapagkakaitan ng tulong medikal sa oras ng pangangailangan. Ginawa ni Villar ang panawagan matapos mag-viral ang kwento ng isang byuda na nagsabing hindi nila nakuha ang benepisyo ng PhilHealth para sa kanyang yumaong asawa na matay. Kontribusyon. Ayon kay Villar, hindi dapat maging hadlang ang mga teknikalidad sa pag-avail ng benepisyong matagal nang pinaghirapan ng mga miyembro. Binigyan din ng senador na sa ilalim ng Universal Healthcare Law, dapat masakatoon ang sistema ng kalusugan sa pagpapalawak ng akses at pagpapabilis ng serbisyo para sa mga Pilipino. Hinimok din ng senador ang PhilHealth na magsagawa ng komprehensibong pagsusuri sa claims processing system nito, kabilang na ang pagrepaso o pagbawi sa 24-hour confinement policy. Bukod dito, iniit niya na ang pagpapalakas ng information at education campaigns para malinaw na may paliwanag sa mga miyembro ang kanilang karapatan, benepisyo at mga serbisyong maaaring matanggap. Ayon kay Villar, mahalaga ang mga reformang ito para maiwasan ang kalituhan, mabawasan ang mga pagkakaantala sa pagproseso ng mga claim at matiyak na ganap na naipapatupad ang layunin ng Universal Healthcare Law sa pamamagitan ng isang epesyente, transparent at nakasentro sa miyembro sistema ng ahensya. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 7-3-8.
10: Salamat yan po ang ulat ni Nympha Asuncion.
12: Happy birthday!
10: Sa amin pong bossing dito, isa sa mga bossing natin. Ha? Happy birthday kay Engineer Alvin Pelgone.
12: Happy birthday!
10: And with that, tayo po naman ay magpapaalam na. Maraming salamat sa ating po mga nakasama sa Marulas Transmitter, sa lahat po ng mga provincial at sister station na nagkere ng One Trabaho. Maraming salamat po sa inyo. At dito po sa studio, kasama po natin ang ating po mga engineers, Matet Segovia and Joy Timidan. Ang ating po mga executive producers, sina Ms. Tess Ramirez and si Ais Adan. Ako po si Jamie Quinto, nag-iiwan sa inyo ng isang magandang hapon, mga kahuan trabaho. Happy weekend!
2: Juan Trabajo, trabajo dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 7-3-8.
13: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
14: Oras sa buong Pilipinas. 5 minuto bago ang alas 3 ng hapon.
15: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
14: Magandang hapon Pilipinas, narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Russia ipinangakong buong suporta sa development ng nuclear energy programs ng ASEAN region. Si Raquel Bayan sa detalye ng balita.
15: Radyo Pilipinas. Report.
8: Nagbigay ng commitment si Russian President Vladimir Putin sa kanda ng Russian Federation na suportahan ang mga ASEAN development ng nuclear energy program sa rehiyon. Sa joint press approach matapos ng ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan, sinabi ni Putin na handa ang state-owned nuclear corporation na Rosatom na magbigay ng teknolohiya at kaalaman para sa pagtatayo ng mga nuclear power plant. Maaari din anyang tumulong ang Russia sa pagsasanay ng mga espesyalista at pagbabahagi ng karanasan sa larangan ng nuclear medicine at iba pang aplikasyon ng nuclear technology kabilang na sa linya ng agrikultura. Ayon sa Russian leader, bahagi ito ng mas malawak na layunin ng kanilang bansa na palawakin ang kooperasyon sa enerhiya at suportahan ang lumalaking pangangailangan ng mga bansa sa Southeast Asia.
9: Rosatom has unique technology of building nuclear power plants using most stringent environmental and safety and security standards. Rosatom can not only build NPPs, but they can also help build from scratch a new peaceful atom industry. It's a turnkey service. They can train dedicated specialists and transfer experience and knowledge in such spheres as nuclear medicines and application in other spheres such as agriculture, for example.
8: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Investigasyon sa May 13 shooting incident sa Senado, pinauubayan na ni Senate President Sherwin Gatchalian sa Department of Justice o DOJ. May ulat si Nympha Asuncion.
15: Radyo Pilipinas. Report.
11: Pinauubayan na ni Senate President Sherwin Gatchalian sa Department of Justice o DOJ ang pag-iimbestiga sa nangyaring shooting incident sa Senado noong May 13. Ayon kay Gatchalian, makikipagtulungan ng Senado sa investigasyon. Sinabi ng Senate President na nais muna niyang mabasa ang pinal na ulat ng investigasyon bago magbigay ng mas detalyadong komento, lalo na matapos sabihin ng DOJ na hindi umano under attack ang Senado sa naturang insidente. Anya, sensitibo ang usapin at mahalagang makita ang buong konteksto ng ulat bago mo gumawa ng anumang pahayag. Binahagi din ni Gatchalian na nakipagpulong na siya sa Office of the Sergeant at Arms o OSAA na direktang sangkot sa issue. Dahil dito, giniit niyang makakabuting hintayin ang opisyal na resulta ng investigasyon bilang paggalang sa mga taong nasa sangkot at sa proseso ng pagbusisi sa nangyari. Binigyang diin ng Senate President na ang pinakamahalagang aspeto ng investigasyon ay ang pagiging independent at impartial nito. Anya, dapat kabilang ang Senado sa investigasyon dahil may mga tauhan ng institusyon na posibleng may kaugnayan sa nangyari. Dagdag pa niya, kung mapapatunayang may personalidad na nagamali o direktang nasangkot sa insidente, ay dapat silang managot. Muna Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Presidente ng Ateneo de Manila University, Father Bobby Yap, ipinasumpina ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. May live report si Diane Layar.
15: Radyo Pilipinas, Report.
16: Yes, Omar, ipinasabina ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang presidente ng Ateneo de Manila University na si Father Bobby Yap. Ito ay kaugnay nga na nagpapatuloy na investigasyon sa pagkasawi ng dalawang players ng Ateneo Men's Basketball Team na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Ayon kay Interior and Local Government Secretary John Vic Ribulla, hindi nakadalo si Yap sa itinakdang pagharap sa CIDG ngayon dahil nga graduation ceremonies ng Ateneo. Ani nakapagbigay naman ng abiso ang pamunuan ng universidad at nakumpirma ng mga otoridad na may naturang aktibidad ngayong araw. Inaasahang haharap sa Huwebes sa susunod na linggo sa CIDG dito sa Campo Crame Siap para magbigay ng kanyang salaysay. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Maraming salamat, live report ni Diane Layar. Sa ating panghuling balita, samantala, abogado ni Ateneo de Manila University President Father Roberto Yap nagtungo sa National Bureau of Investigation ngayong araw. May ulat si AJ Ignacio.
15: Radyo Pilipinas, Report.
17: Humarap ang mga abogado ni Ateneo de Manila University President Gilberto Yeryap sa tanggapan ng National Bureau of Investigation ngayong araw. Kasunod nito ng inisyong Sabina Juices Tectum ng NBI Homicide Division kay Yeryap para magsumite ng records at mga dokumento kaugnay ng investigasyon sa pagkasawi ni Rene Baterbonya at Divine Adili. Hindi nakapunta ang naturang Ateneo President sa Bureau dahil sa dinaluhang graduation ceremony ngayong Biyernes. Nag-courtesy lamang sa NBI ang dalawang lawyer ni Yeryap at nag-abisong sa susunod na linggo magsisumente ng mga dokumento ang kanyang kampo. Mula pa rin dito sa NBI, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
19: Ang sayaw ay mahalagang bahagi ng ating kultura. It is a universal form of self-expression, and no other dance expresses it better than ballet. Meet Alice Reyes, a Filipino dancer, choreographer, teacher, director, producer, and founder of Ballet Philippines. Alice took lessons in classical ballet at a very young age. She completed a Bachelor of Arts degree in History and Foreign Services and took postgraduate studies at Ateneo de Manila University. Alam niyo ba na noong February 1970, her dance company staged the first ever modern dance concert at the Cultural Center of the Philippines Main Theater? At noong June 2014, si Alice Reyes ay naparangalan ng highest award in the arts ng Order of National Artists of the Philippines.
18: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions...
20: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
21: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
22: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
21: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
23: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
24: Ano nangyari?
23: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
25: Ako sir, ambulance driver ako.
24: Ambulance driver? Oh.
25: Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
22: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
24: Dahil hindi na umabot.
25: Nag-bleeding dahil na nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
22: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
24: Makapal yung simento.
22: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
24: These are the reinforcements.
22: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
21: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
24: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Naalala ko kami, dinala kami rito ng father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo, yung commercial traffic natin.
21: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
15: Ito ang Presidential Broadcast Service.
0: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
15: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

0: Magandang agam, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako ang inyong kapatid sa Saint Papawid, Onin Miranda. Narito na ang programa magatid ng mga balita at impormasyon tungkol sa siyensya, teknolohiya at inobasyon.
1: O konekta sa bawat Pilipino sa amang sulok ng mundo. Dala ang mga programa at proyekto ng Department of Science and Technology. Ako po si DOST Secretary Renato U. Solidum Jr. At ito ang Radyo Siyensya sa DOST Konektado Ka.
0: Magandang agam po, Secretary.
1: Magandang agam, Onin, at sa lahat ng ating mga taga-connect.
0: Ayan. Maraming salamat po at Dr. Renato U. Solidum Jr. At para lahat tayo makakonek, oras na para pakinggan ang mga naging kaganapan sa DOST sa linggo nagdaan, straight from the S&T Authority ng Bansa. DOST Secretary Renato U. Solidum Jr.
1: Narito po ang mga naging kaganapan natin sa DOST sa linggong nagdaan. Noong isang linggo po ay pinangunahan po natin ang delegasyon ng Pilipinas para sa 2026 London Tech Week. Ibinida po natin doon ang limang Filipino startups, ang Manila Health Tech Incorporated, Polite Technology Incorporated, Vithus Manufacturing, Path Builder at IoTech Corporation. Sa pamamagitan ng Science and Technology Promotions for International Contests and Exhibits at DOST Program Propel, ipinakita ng mga startup na ito ang galing ng Pinoy sa international stages. Binisita rin po natin ang Translation and Innovation Hub ng Imperial College London at ng Oxcentia Foundation ng Oxford University upang makita natin kung paano nakatutulong sa kanilang komunidad ang mga teknolohiya at inobasyon doon. Nakipagpulong din po tayo kay Honorable George Freeman, Minister of Trade at dating Minister of Science, Technology and Innovation ng United Kingdom. Ibinahagi po sa kanya ang iba't ibang programa sa Pilipinas katulad ng isyatibo ng DOST, katuwang ang Commission on Higher Education na FITEST o Philippine Technology Evaluation and Standards for Testing. Ganun din po ang mga ginagawa natin sa pag-develop ng Knowledge Innovation, Science and Technology Park at iba't ibang proyekto sa Sustainability and Smart City and Communities Development. Ang pinag-usapan po natin, magkakaroon po tayo ng Strategic Program Cooperation sa United Kingdom upang magtulungan ang dalawang bansa para mapaunlad at mapayabong ang paggamit ng science, technology and innovation dito sa bansa. Ganun din po, nakasama po natin ang Philippine Embassy officials sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Noong Sabado naman po ay ang 60th anniversary ng DOST at isinagawa po natin ang selebrasyon noong Lunes kung saan inihiyag po ng inyong lingkod ang State of the Department Address. Martes po ay nagkaroon ang DOST at Japan International Cooperation Agency or JICA ng kick-off meeting patungkol sa technical collaboration upang mas mapalakas ang Geospatial Analytics and Technology Solutions o GATES program ng DOST. Ang kolaborasyong ito ay para sa mas advanced na Artificial Intelligence Ready National Data Platform for Disaster Risk Analytics at Data-Driven Governance. Kinagabihan naman po ay dinalohan natin ang Friends Alumni Day, katuwang ang Friends Embassy in Manila kung saan meron pong ugnayan ang Bansang Philippines and France para sa mga scholars na Pilipino. Miyerkules ay pinangunahan po natin ang 2026 National Nutrition Summit na ginanap sa Pasay City. Nagkaroon din po tayo ng bilateral meeting kasama sa United Nations Assistant Secretary General and United Nations Development Program Regional Director for Asia and the Pacific, Kani Wignarha, upang pag-usapan kung paano masusunod ng siyensya, teknolohiya at inobasyon ang mga hamon sa pag-unlad ng bansa. Malugod din po nating tinanggap ang pagbisita ni Kamal Kishore, Special Representative of the United Nations Secretary General for Disaster Risk Reduction and Head of the United Nations Office for Disaster Risk Reduction sa ating opisina. Sa aming pagpupulong, inihayag ng UNDRR ang kanilang pasasalamat sa gobyerno ng Pilipinas sa mga partnership at collaboration upang mapalakas ang disaster risk reduction sa bansa. Kahapon naman po, Webes, isinagawa ng DOST Metals Industry Research and Development Center ang International Metals and Engineering Conference kasabay ng taunang selebrasyon ng Metals and Engineering Week sa bansa. Ito ay naayon sa 2011 Presidential Proclamation No. 144 na nagdeklara na ang ikatlong linggo ng Hunyo ay Metals and Engineering Week. Nag-isa rin po tayo sa kick-off ng Scholars Technopreneurship Training Program Plus kung saan sasanayin po natin ang ating science scholars sa buong bansa na maroon po silang bilang 100 na magkaroon ng entrepreneurial mindset.
0: Maraming salamat po, Secretary Rene. Pero bago tayo magpatuloy, nagkaroon po tayo noong Lunes ng inyong State of the Department Address or SODA. Maaaring nyo maibahagi ito sa ating mga taga-subaybay.
1: Pwede naman, kaya lang mahaba ito at babanggitin ko lang kung ano yung mga ginawa natin.
0: Yes, sir.
1: Unang-una, patungkol sa kasalukuyang krisis sa logistics ng langis, mm-hmm. ay pinagtunan po natin una yung pagtulak ng electric vehicle industry. Ganon din po ang pagkakaroon ng solarized charging station.
0: Mm-hmm.
1: At dito natin ibinahagi na napakaraming tricycle sa buong Pilipinas na dapat na makonvert ito sa electric motor instead sa na may dikasolina. Ganon din po ang pagdevelop ng smart and sustainable communities na dumadami po ang partner.
0: Mm-hmm.
1: Sa kadahilan ng ang tunay na frontliner ng operation ng governance ay nasa local government unit, kailangan po silang matulungan upang magamit ang mga smart technologies upang maresolba ang kanilang mga kinakaharap na problema. Ganun din po sa patuloy na pagbibigay ng mga scholarships ng ating mga kabataan from the Philippine Science High School System na kami natutuwa sa turo ng Kongreso ay madadagdagan ng 10 pang campuses. Ganun din po sa ating mga undergraduate and graduate scholars na patuloy po nating dinadagdagan ng experience para yung kanilang mga nalalaman ay may pagka-work integrated at pwede nang i-apply kagad.
0: Mm-hmm.
1: Ganun din po sa pagpapaigting ng komersyo, nagkaroon na po tayo ng first ever na Philippine Platform for Testing. Ito yung Technology Evaluation and Standards for Testing Platform upang masigurado natin ng ating mga technologies produced ng universities at mga inventor ay mapa-improve pa at mapalakas ang kanilang tinatawag na readiness sa merkado upang ang mga investor naman na interesado ay makikita nilang mababa na ang risgo. So, magiging investment ready na. Ito naman pong highlight ng aking presentation ay pinagtuunan nating pansin yung Science for Peace program na ginagawa natin in collaboration with the Office of the Presidential Assistance for Peace, Reintegration and Unity or OPAPRU, kung saan ay 6 na former MILF camps ang tinutulungan natin upang masanay sila sa livelihood, pagkakaroon ng mga potable water instead na magsalok sa malayong lugar, pagkakaroon ng new information materials and internet, at ito pa pang mga training at livelihood opportunity upang sila ay makita talaga nila na ang ating pamahalan ay gustong tumulong upang mapaunlad ang kanilang mga buhay. Ganon din sa makabagong mga technologies tulad po ng artificial intelligence combined with geospatial data analytics, binigyan din natin ng pansin kasi hindi na natin maiiwasan na talagang mag-focus at magbigay ng talagang maraming panahon upang magamit ng ating mga kabayan ang makabagong teknolohiya.
0: Ayan. Maraming salamat po, Secretary. Alam po natin na sa lahat ng mga proyekto ng DOST, lahat po yan mahalaga at talaga may pagmamalaki po natin. Pero ano ba talaga yung, kumbaga, higit na pinagtuunan ng pansin ng DOST para sa tatlong ito?
1: Napakarami kasi hindi mo pwedeng pabayaan yung ibang sektor.
0: Mm-hmm.
1: Mapakalusugan, no? Pagtuklas ng mga bagong pwedeng gamot o mga proseso.
0: Mm-hmm.
1: Biomedical devices, nutrition. Ganun po sa disaster and climate resilience.
0: Mm-hmm.
1: Hindi natin pwedeng tigilan ang pag-improve ng ating mga ahensya tulad ng DOST FIVOX at DOST PAGASA at pagtuunan din ang kandaan, lalong-lalo na ang palapit na El Nino. Ganun din po ang agriculture, no? Sa sektor ng food security, kailangan nating mag-apply na ng mga smart technologies.
0: Mm-hmm.
1: So, itong mga nabanggit ko nung huli, maliban doon sa dinitalya kong mga binanggit ko sa State of the Nation.
0: Apo.
1: Lahat-lahat po yun. 18 po ang ahensya ng DOST kaya hindi pwedeng sabihin ko konti lang ang pinagtuunan ng pansin.
0: Ano po ang mga naging hamon, sir, ng kinarap po ng DOST noong panahong ginagawa po natin lahat ng mga proyektong ito?
1: Well, unang-una siyempre, ang push po talaga natin ay magkaroon ng mas maraming investment sa ating mga produkto ng bawat Pilipino researcher, inventor. Ang hamon talaga is madagdagan pa ang investment from the private sector at ang kilikin natin ang gawang Pilipino. At mabuti na lang, nandiyan na yung Tatak Pinoy, yung new Government Procurement Act na nagbibigay ng oportunidad sa mga ginawa ng Pilipino na gamitin ng mga local government at mga ehensya ng Pilipino. Imbes na puro mas branded lang o di kaya imported pa.
0: Ayun. ang ramdam, ang ibig sabihin ng agham na ramdam para sa isang ordinaryong Pilipino, sir, talaga ba nararamdaman na talaga?
1: Eh, siyempre, kunyari, sa kalusugan, ang Food and Nutrition Research Institute ay aalamin nila kung bakit payat, kulang sa timbang o bansot ang ating mga kababayan, kaya may intervention na gagawin. Yung pagdating po sa mga MSME, micro, small and medium enterprises, kung ang gusto nila ay mapalago ang kanilang mga production, kailangan nilang magamit ang mga technologies na pwede nating ituro, either gawa ng DOST o pwedeng bilhin, at may technical guidance. Yan, hindi ibig sabihin hiramunan ng pera at bahala na kayo. Mm-hmm. Hindi po ganun ang DOST. Hand-holding ang ating style. At syempre, gusto rin nating makita na ang kanilang buhay ay nagbago.
0: Ayan.
1: At sila ay magiging ehemplo, use case para sa ating mga kababayan na gusto silang tularan. Kaya marami nga tayong programa na inilunsad. Mm-hmm. Yung bagong programa, Negosyensya.
0: Yes, sir.
1: Focus sa negosyo para ang ating mga kababayan. Ang ramdam kasi magkikumita ka, hindi ka magutom, ligtas ka sa mga disaster,
0: yes, sir.
1: No? Mapaigi pa ang transportation, lesser ang traffic, o di kaya ay hindi ka maapektuhan ng krisis sa gasolina. Mga example lang po yon na iba-iba ang pwedeng maging solusyon. Kaya importante po na maintindihan ng ating mga kababayan, science is for everyone, no? Science is really making sure na magamit ng tama para sa tunay na problema, real world solutions, at ito yung solusyon na angkop para sa kanila.
0: Ayan. Maraming salamat po, DOST Secretary Renato Yusludum Jr. Narito na ang iba pang napapanahong balitagab. Ito ang DOST Report. Upang palakasin ang pag-unlad ng electric vehicles or EVs sa bansa, nilagdaan ng Department of Science and Technology o DOST, Cagayan State University o CSU at Utitco Motor Corporation o UMCorp ang isang Memorandum of Understanding noong June 15, 2026 sa Taguig City. Sa ilalim ng partnership na ito, magtutulungan ang CSU at UMCorp sa research, skills training at pagpapalawak ng mga lokal na teknolohiya sa e-mobility. Ang hakbang nito ay hindi lamang alternatibong sakyan kundi daan tungo sa mas malinis na komunidad, may efficient energy at lokal na industrialisasyon. Isang patunay ng pagkakaisa ng pamahalaan, akademya at pribadong sektor para sa mas sustainable na transportasyon sa Pilipinas.
1: Buhay na buhay ang pag-asa ng makabagong siyensya sa Mindanao matapos kilalanin ng DOST Pictured ang 10 natatanging kuponan ng mga mag-aral mula sa grade 9 at grade 11 na naggugi sa kamakailang Ideathon sa Davao City para sa 2026 Young Innovators Program or YIP. Sa pamamagitan ng mga makabagong teknolohiya tulad ng artificial intelligence, robotics at Internet of Things, naghain ang mga kabataang imbento ng mga mapangahas na solusyon para sa mga krisis sa kalikasan, agrikultura, kalusugan at kalamidad. Ang mga nagwaging kuponan ay kinabibilangan ng Team Sigbin at Team Santiago ng Santiago National High School, Team Sagip ng Salay National High School, Team Bioignite ng Esperanza National High School, Team Mind Guard ng Philippine Science High School, Caraga, Team Sci-Hi ng Agusan del Sur National Science High School, Team QuakeScan at Team Biochill ng Daniel R. Aguinaldo National Science High School, Team Padayo ng Iligan City National High School at Team Aqua Intel ng Jimenez National Comprehensive High School. Ang mga ito ay may pagkakataong selyuhan ang hanggang 500,000 na pondo bawat isa kapag opisyal nang naaprubahan ng Governing Council ang kanilang mga pananaliksik. Ang hakbang na ito ay patunay na sa tamang gabay at suporta, ang mga idea ng kabataang Pilipino ay hindi lamang nananatili sa papel, kundi may kakayahang magbago at iligtas ng mga komunidad sa bansa.
0: Mga kakonek, agham nyo ba na maaari nang i-monitor ang calories na meron ng ating pagkain gamit lang ang iyong camera katuwang ang AI? Tutok lang dahil yan ang pag-usapan natin ngayong araw. Magbabalikan ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka.
2: Mga kababayan, si Dingdong po ito. Alam nyo bang mataas ang chance ang magkasunog pagkatapos ng malakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin ka agad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. Hashtag panatag ang may alam.
3: Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka dito sa Radyo Pilipinas.
0: Nagbabalik po ang Radyo Siyensya. Ito na ang ating kwantong SNT. Makakakonek kung pamilyar kayo sa pinggang Pinoy na palagi natin nakikita bilang gabay sa bastong pagkain araw-araw. Samahan niyo naman kami para alamin ang makabagong routine kung paano natin mas madaling ma-monitor ang ating mga kakainin.
1: Tama yan, Onin. Makakasama natin ang Science Research Specialist 2 mula sa DOST-FNRI, isang registered nutritionist, dietitian, at licensed professional teacher. Walang iba kundi si Miss Maria Lourdes Kumagon. Magandang agham, Miss Lourdes.
4: Hello po, good afternoon po, Secretary and Sir Onin po.
1: Para sa dagdag kaalaman ng ating mga tagapakinig, ano po ba itong project na Artificial Intelligence Nutrition Assistant o Project AINA?
4: So, ang Artificial Intelligence Nutrition Assistant po, or AINA, ay isa pong mobile application na gamit ang AI na dinevelop po ng aming opisina with the support of the Philippine Council for Health Research and Development para po masuportahan yung dietary assessment and matulungan po ang mga Pilipino to better understand and track their food intake real time. So gumagamit po ito ng image recognition. So pipicturean niyo lang po yung pagkain niyo or pwede niyo pong i-upload sa app yung pagkain na kinain niyo para po ma-recognize and malaman yung food intake po natin. And meron din po itong localized na database base sa Philippine Food Composition Table para ma-estimate ang nutrient intake po natin.
0: Mm-hmm. Ma'am Lourdes, malaki po ang naging contribution nyo sa pagbuo ng Pinggang Pinoy sa nakilalang visual guide natin sa tamang pagkain. Ngayon naman, digital at AI-driven na sa pamamagitan ng Project AINA. Paano po binabago at itinataas na makabagong teknolohiya ang kalidad ng nutrisyon at pagbumantay sa kalusugan ng mga Pilipino?
4: So, malaki po ang contribution ng AI sa pagbabago, lalo na po na sa nutrition monitoring sa pamamagitan ng pinapagaan nito or pinapadali yung pag-monitor natin ng, for example po sa AINA, yung dietary intake po natin. Mm. And mas magiging accessible po yung pagbibigay ng nutrition information. Lalo na po sa dietary assessment, alam naman po natin na yung traditional way of dietary assessment ay tedious po siya, masyado pong matagal na proseso. So, through AINA po, pwede pong mapadali yung proseso ng pagmo-monitor natin ng dietary intake para po matulungan din po, hindi lang po yung mga kababayan po natin, kundi pati yung mga health professionals po para makapagbigay po ng maganda pong nutrition intervention.
0: Alam mo, Ms. Lourdes, Secretary, ako po gumagawa ng Pinggang Pinoy, lalo na po ngayon. Talagang may improvement naman kahit na paano.
1: Nililista mo ba yung mga kinakain mo,
0: yes,
1: at yung calorie?
0: Opo.
1: Pero ano ginagamit mo ang estimation ng calorie?
0: Babasa lang ako, sir, ng mga...
1: Meron akong ginagamit na app.
0: Opo.
1: Nung unang panahon, ang hirap mo i-estimate yung calorie count ng mga pagkaing Pilipino.
0: Opo.
1: Kaya important, saka pipiliin mo pa sa choice.
0: Yes.
1: Kung ano yon, mas maganda na AI na base sa picture. Yes. May sizing na yan na estimate, no?
4: Yes,
1: at least po. May estimate na kagad.
0: Ako kasi, sir, ginagamit ko parang placemat ng ng pagkain yung kakain, yung Pinggang Pinoy.
1: Ah.
0: Kaya lang kadalasan nakataob siya, kaya hindi ko nasusunod.
1: Mahirap yon. Pero ito yung nakita ko, yung paggamit ng image at artificial intelligence versus sa traditional na itatype mo yung pagkain,
0: yes,
1: ano yung ilang grams, tapos bibigay sa iyong calorie. Maganda rin yun. Mm-hmm. Pero mas mabagal at minsan tinatamad ka na.
0: Opo.
1: Kaya ito ay napakaganda. Ito po ba ay available sa Android o pati iOS?
4: Sa ngayon po, yung na-develop na app ay magiging available pa lang po sa Android. And in-explore pa po namin kung paano po siya magiging available sa iOS po.
1: Mas maganda iOS kasi marami yung din gumagamit nun.
4: Mm-hmm.
1: Mahirap-hirap lang magpa-approve sa iOS. No? Dahil nangyari rin sa amin. Pero dahil ikaw ay isang licensed professional teacher, paano ba nakatutulong ang iyong background sa education? Para matiyak na ang app na ito ay madaling intindihin at gamitin ng mga ordinaryong mamamayan.
4: So malaking tulong po, Secretary, yung pagiging licensed teacher ko din po sa pagbuo po ng AINA. Syempre po, hindi po naman po sapat na mga tamang information lang po yung ibibigay natin. Importante rin po na maintindihan at madaling magamit po ng tao yung application. So doon ko po na-apply yung pag may make sure po na simple po, malinaw at yung visuals po na iintindihan ng tao. Doon ko po na-apply yung pagiging teacher ko.
1: Nailabas na ba natin yan? Available na?
4: Sa ngayon po, hindi pa po available publicly. Pero po, magkakaroon po kami ng soft launch po ng AINA sa 52nd FNRI Seminar Series po namin sa July.
1: So,
4: po.
1: Ang sasabihin mo, AINA, ayan na.
0: Ayan
1: na. Ayan para po. Pag nag-launch ka.
4: Actually po, maganda nga po yun.
0: At sa July ay ipapalabas na itong AINA.
4: Opo, may ayan. Soft launch po.
0: May soft launch. Ang inyong po expertise na sa nutrition, physiology at metabolism, gaano po kahalaga na maging tumpak or accurate ang pagkilala ng AI sa ating po mga kinakain? Ano po yung pwedeng mag-impekto sa ating katawan at kalusugan kung sakaling magkamali ang app sa pag-estimate ng portions?
1: Tataba ka, marami kang sakit.
4: ayun po, actually po, napakahalaga po talaga ng accuracy sa mga ganitong klase ng technology, lalo na po sa pag-estimate ng nutrients kasi po magkamali ka lang po nung in-input na portion sizes, baka po ma-overestimate or underestimate yung po yung calories.
1: Pwede mo pandayain yung weight para hindi ka mag-exceed sa calorie count.
4: Sa ngayon naman po, in terms po of the food recognition, ang AINA po ngayon na na-develop is 89.9% accurate na siya sa pag-ano po nung pagkain na nasa database po.
1: Mm-hmm. Saan siya nahihirapan? Yung talagang ibang putahe na parang hindi niya maintindihan kung ano?
4: Actually po, may perfect example po dyan. Kung alam niyo po yung menudo, caldereta, tsaka afritada. Opo, same kasi
1: halo.
4: Po. Same po yung ingredients, yung tomato base po siya pareho, pati po yung mga sahog niya pareho. So, doon po medyo nagkaka-ano po sa AINA, nahihirapan po. Pero, ang maganda po sa AINA, medyo user, pwede po siyang ma-edit.
1: User intervention.
4: Opo, meron, pwede po siyang maging user.
1: Kasi sa multiple choice, piliin mo, ito na yung kinain ko. Diba?
4: Opo, pwede pong ma-edit po na, kung ano po yung sa tingin nyo din po na tamang pagkain, pwede pong ma-edit sa AINA. And yung sa portion sizes din po, medyo, kung maalam naman po kayo sa pag-portion, pwede din nyo pong ma-edit para po mas accurate naman po ang ano natin sa AINA.
1: Siyempre, dadaan sa validation gamit ang weighted food portions ang AINA app. Paano nyo po ba sinisiguro sa laboratorio na ang nakikita ng camera ng cellphone ay tugma sa actual weight at nutrients ng pagkain?
4: In terms po, Secretary, sa weighted portions, sa ngayon po, ongoing pa po kasi yung development namin ng AINA and hindi pa po na dun, hindi pa po namin na-explore po yung phase na yon. Pero ano po, importante nga po yun na magawa po namin para sa refinement po ng AINA.
0: Pero gano'n ka din katagal? Gusto sabihin ni kailan niya maisasama talaga ang pag-determine na yun?
4: Siguro po in the near future po, ayan. Pwede naman. Kaya naman po.
1: Ang sa tingin ko, ang crucial dyan is paano siya mag-estimate ng sizing.
0: Yes, sir.
1: Kasi para lang sa ating mga kababayan, usually ang 30 grams, isang posporo, matchbox, di ba? 30 grams. Tinuro din ng FNRA yan sa akin.
0: Yo.
1: So pag ako'y nag-estimate ilang gramo ang aking kinain, ini-imagine ko

0: performance diets ng ating mga atleta o mas swak po ito sa general public ngayon?
1: Sa kasalukuyan po, mas angkop pa po ang INA para sa general population dahil alam naman po natin na iba-iba po yung nutritional requirements ng bawat atleta. Pero po, yung potential na framework naman po ng INA, kaya naman po itong ma-adapt para sa mga high performance settings in the future. And bukod naman po sa dietary tracking, meron din pong BMI tracking feature yung INA na makakatulong po sa mga users na masubaybayan ang ilan sa kanilang mga health indicators. So, ayun po, pwede pa rin naman pong magamit ng athletes po yun for dietary monitoring and yung sa BMI tracking po nila.
2: Ano yun, dadagdagan mo ng weight and height na ano? Nang kumakain?
1: Opo, meron pong feature yung INA na pwede po nating ma-input yung height and weight natin po para ma-compute po yung BMI.
2: Yung high performance athlete, iba yun?
0: Yes, sir.
2: Yung general public, general athlete yun. Yung normal ang kain. Yes, iba yung special diet.
0: Tama po.
2: Ano po sa tingin ninyo ang magiging reaksyon o hamon sa pagtanggap ng mga Pilipino kapag artificial intelligence o AI na ang nagsasabi sa kanila kung healthy o hindi ang paborito nilang ulam?
1: So, nakikita ko po na may mixed reactions po yung mga tao dito. And mostly naman po nararamdaman ko po na yung mga magiging users po ng INA, mas ma-appreciate nila at magtitiwala sila sa AI guidance. Pero posible rin po na magkaroon ng limitasyon, lalo na po sa mga hindi techie. And yun, hindi naman po lahat ng Pilipino may access po sa smart phone. Pero ayun po, mahalaga pa rin po na i-position po natin yung INA bilang isang supportive tool na nakadoon po sa pag awareness, sa kinakain and empowerment. At hindi dapat ma-exclude po yung mga users na may limited access sa technology po.
0: Mm-hmm. Ma'am Lourdes, ano po bang yung vision para sa Project INA sa susunod taon?
1: Opo. Ang vision ko po para sa INA ay maging widely accessible po sana sila, ang INA, at culturally grounded na digital nutrition companion para sa mga Pilipino para po matulungan sila na matrack po yung kinakain nila. And in the future, pwede rin po siguro itong ma-integrate sa mga health systems, schools, mga community programs po para po matulungan ang lahat na maging aware sa mga kinakain po nila.
0: Naku.
2: Baka may gusto pa po kayong ipahayag, batiin, at ano po ang inyong mensahe sa ating mga tagapakinig na gustong simulan ang kanilang healthy lifestyle ngayon?
1: Ayan. So maraming po salamat po sa pagkakataon po na ma-interview po dito. Gusto ko rin po kayong i-invite po again sa 52nd na FNRI Seminar Series kung saan po magkakaroon po ng soft launch ang INA. And sa mga gusto naman pong simulan yung kanilang healthy lifestyle, you should start simple po and be consistent, because healthy living doesn't require naman po drastic changes overnight, and even small improvements in food choices, portion awareness, and daily movement can make a big difference over time. So meron tayong tools like INA po to guide you, pero I think po the most important step is your willingness to begin po.
2: Yes, willingness to begin and to be disciplined.
1: Yes, sir.
2: Maraming salamat, Ms. Maria Lourdes Cumagon, ang Science Research Specialist 2 mula sa DOST Food and Nutrition Research Institute.
0: Maraming salamat.
1: Thank you din po.
0: Mga kunek, kinalanin pa natin ng mas malalim ang mga benepisyong atid ng Project INA ng DOST PCHRD. Tutok lang, magbabalik agad ang Radyo Siyensya. Sa DOST, panikrado ka.
3: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM.
4: Radyo Pilipinas is on Viber.
5: Viber.
4: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
5: Receive credible news and information.
4: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
5: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
4: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search

0: Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
1: This is a public service announcement.
0: Discipline is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
0: Kilatisin ang sarili.
2: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
0: Importante rin na ating laging isipin.
2: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
0: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
4: The public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Discover, learn, and grow. Alamin ang mga alok na serbisyo mula sa gobyerno. Radyo Siyensya dito sa Radyo Pilipinas.
5: Nagbabalik po ang Radyo Siyensya sa DYST. Konektado ka. Para po tuloy natin mabusisi kung paano ba ginagawa ang mobile application system nitong Project AINA. Makapanayin po natin ang isa sa mga digital tool innovators ng DYST FNRI.
6: Makakasama po natin ng isa sa mga nagdisenyo at nagva-validate ng deep learnings ng deep learning food recognition system para mas mabilis at mas accurate nating mabantayan ang ating kinakain. Makakasama natin ng isang registered nutritionist, dietitian at science research specialist, one na si Mr. Alain Luis Pidalisay mula sa DOC PCHRD. Magandang agham, Alain.
7: Magandang agham po, Secretary.
6: Taga saan ang Dalisay mo?
7: Romblon po.
6: Romblon? Kamag-anap po siguro ito. Saan bayan?
7: Ojongan.
6: Oh, tingnan mo. Alain, bihira po tayo makakita ng isang registered nutritionist, dietitian na sumasabak din sa mundo ng computer coding, algorithms at app development. Paano ninyo po pinagsasama ang iyong background sa nutrition mula sa UST para maging gabay sa pagbuo nitong AINA mobile app?
7: Apo. Yes po, Secretary. Bale, bihira nga po tayo makakita ng isang registered nutritionist dietitian po na involved po sa mga computer programming, algorithms or coding po. Pero sa experience naman po namin, ang mga technical aspects po neto is natutunan na po namin habang ginagawa na po mismo yung proyekto po. So, bale, ang AINA naman po is composed naman po ang team po natin ng mga registered nutritionist dietitian, computer programmers po na may experience po sa machine learning and mobile app development, and meron din po tayong mga technical consultants na expert po sa field na ito. Bale, ang pinaka-role po namin dito ni Ms. Lourdes po ay i-bridge po ang gap between nutrition science and technology.
6: Yeah, tulay ka nga dyan.
7: Aba, yes. All right.
5: Paano ba nag-iisip itong Project AINA? Kapag itinapad ba natin ang camera ng cellphone sa pagkain, ano po ba ang nangyayari sa likod ng screen para malaman ng app kung ilang calories o nutrients ang nasa ulam?
7: Bale, kapag kinuhanan po natin ang picture, ang isang pagkain, or nag-upload po tayo ng food image po sa AINA po, ang pinaka-aaralin po ng AI model po ng AINA is yung unique features po neto. Ano po bang kulay neto? Texture po, para po malaman po at makapagbigay ng prediction po kung ano pong pagkain po ba ito.
6: Ilang calories?
7: Yeah, kasama na rin po ang estimated nutrient content po nito per serving portion.
6: Pwede bang pagsabihan, sumosobra ka na bawasan mo serving na to?
7: Opo, yes. Ay, may ano naman po, may overall nutrient daily intake po tayong binabantay.
6: Pero alam mo, bago ako kumain minsan na,
7: opo.
6: Sinesearch ko yung doon sa isang app, kung anong pagkain at gano'ng kalaki. Pag susobra na doon sa target kong calorie count per pagkain, breakfast lang, babawasan mo.
7: Apo.
6: Hindi pwedeng picturean mo lang, bahala na mag-estimate. So, meron ka rin guidance sa portion na kakainin mo.
7: Yes.
6: Kaya yung pinggang Pinoy mo, talagang hindi na taob yun. Mas nasakto mo na.
5: Tama.
6: Isa po sa mga specific objectives ng proyekto ay ang paggawa ng training dataset gamit ang local food images mula sa real-world settings. Ibig ba sabihin, meron na kayong testing tapos may image kayo, no? Gano'n po kahirap turuan ng AI na makilala ang pagkaing Pinoy? Alam naman natin ang itsura ng pagkaing Pinoy. For example, adobo sa Maynila, pwedeng iba ang kulay o lapot sa adobo ng ibang rehiyon.
7: Opo, yes po. Bale, Secretary, yan din po yung isa sa pinakamalaking challenge po ng AINA po sa pagbuo po ng local food image dataset. So, katulad nga po ng sinabi po ninyo, posible po iba po itsura ng luto kong adobo sa luto po ninyong adobo po. So, ang goal po natin sa pagbuo ng local food image dataset is ilagay po doon lahat ng posibleng itsura po ng adobo natin para matutunan po ng AI model ng AINA po. Kasi pag nangyayari po noon na kunyari po, adobo ko lang po yung nandun sa dataset po natin na kunyari masabaw po or light yung kulay, yun lang po yung makikilala niyang adobo.
6: Konting toyo lang nilagay mo. Parang ganun yan.
7: Pero kunyari pag iiba naman po malapot na adobo, posibleng hindi niya po ma-recognize yun.
5: Ayun. Kasi like for example, like adobo, iba-ibang klase rin ng luto yan, di ba?
7: Yes po.
5: Merong adobo sa puti. Di ba? Merong adobo sa asin.
7: Opo.
5: Na-identify ba or na nakikilala ba ng AI yung pagkain na yun?
7: Sa kasalukuyan po, ang pag-recognize niya po is adobo lang po. Pero lahat ng posibleng itsura, sinasama po namin sa dito.
6: So, mangyayari niyan, sa tingin ko, yung kulay will be a determinant kung anong klaseng adobo yun.
7: Yes
5: yun. Ito ba madalas na trip up sa mga ordinary nutrition apps? Kapag nag-picture kayo o nag-picture tayo ng mixed dish, for example, ng sinigang, halo-halo ang gulay at karne, paano po nagagawa ng AINA na himbayin or i-desegregate ang iba't ibang sahog sa isang ulam na nasa plate lang?
7: Bale, sa kasalukuyan po, ang kakayahanan po ng AINA is i-identify po ang pagkain bilang isang buong dish po. Katulad na lang po, kunyari, pinakbet po or di kaya sinigang na isda, as one niya po siya i-identify or i-recognize. Hindi niya po i-recognize bawat ingredient po nun. So, ang malaking challenge po kasi doon, katulad na lang sa pinakbet, posibleng magpatong-patong yung ingredients, hindi mababasa sa isang image lang yung mga nasa ilalim na ingredients po. Katulad ng sa sinigang po, yung iba po nasa ilalim pa po ng buong.
6: Ang assumption mo, kung ano nakita mo sa surface, ay yun din yung mga pababa.
7: Opo, kaya yun po yung ginagawa po na AINA ngayon, i-recognize niya po yung pagkain as a dish po.
6: Pero once, ang tingin ko yung app, pag na-recognize niya na yun yung dish, yung mga ingredients, masasabi niya rin niya kung ano.
7: Yes po, opo. Diba? Kasama po so,
6: parang,
7: sa
6: database. Although hindi disaggregated, pinagsama mo. Na para po. May total kakalori. Kasi ginagawa ko yan.
5: Na po.
6: Pag may sinigang, tapos yung nilagay, kunyari kumain ka sa hotel, mas nilagay niya sinigang, tapos kukunti yung isang gulay, in-estimate ko bawat isa yon.
5: Oh, okay.
6: Kaya parang ganun din ang mangyayari.
7: Yes po.
6: Biniliktad mo lang.
5: Ayun. Pero batting pa rin sir sa Filipino Guide,
6: base sa ingredients. Pero yung kanila, para mapadali nga, base sa ingredient, ina-identify, ano bang ulam to?
5: Ayun.
6: And then out of that ulam, hinuhulaan ko lang kasi naggagawa ako, nag-fill up ako ng mga calorie count bawat bawat pagkain, disaggregated. Ngayon, ang traditional na dietary assessment ay talagang matagal at napakaraming manual calculations. Tulad nga ng nadidescribe ko, no? Gaano po kalaking oras ang matitipid ng ating mga kapwa, mga Pilipino, mga nutrition professionals at mga researchers kapag naging fully operational na itong si AINA.
7: Apo. Yun, katulad nga po ng halimbawa niyo po, Secretary, na yung manual dietary assessment po kasi, bali isa-isahin niyo pa pong alalahan yung kinain po natin, i-breakdown niyo po yung ingredients po neto, then bawat ingredient babangga pa po natin sa Philippine Food Composition Table para malaman yung nutrient content. Tsaka lang po natin mako-compute yung overall nutrient content ng isang dish po. So, bali sa AINA po, ang gagawin na lang po, pipicturean po, ma-identify po yung pagkain, meron na po kaagad nutrient estimation, at mare-record niya po ito. So, yung na-record po natin pagkain, pwede po natin ipakita sa mga health professional po natin, sa mga registered nutritionist dietitian, para i-interpret po yung nutrition information na kinakain po natin sa araw-araw.
5: Ayun. May involvement at research din po kaya pagdating sa body composition. Ito bang si AINA sa hinarap may kakayahan din mag-adjust ng nutritional insights depende sa body type, timbang, o fitness goals na mismong gumagamit ito?
7: Opo. Sa kasalukuyan po, yung body composition medyo complicated pa po kasi. Mm-hmm. Pero posible po natin ito isama sa future updates po ng AINA. Pero sa kasalukuyan, kaya po neto magbigay ng nutritional status or BMI po, desirable body weight, healthy weight range po, at saka ng estimated na calories and daily macronutrient intake po.
5: Mm-hmm.
7: Ayun po.
5: Alright.
6: Mukhang madibdiban yung tanong mo, Onin. Siguro, excited na tayong dalawa, no?
5: Excited po talaga, opo.
6: Para Ayan na, ma-launch na ang ayan. Alam ko excited na ang ating mga kakonek. Hindi lang kami dalawa ni Onin i-download ito. Saang stage na po tayo ng development ngayon at kailan po natin inaasahan na magiging available na sa publiko ang Aina mobile application? Sa July, soft launch.
7: May soft launching po tayo this coming July po sa 52nd FNRI Seminar Series po. Pero sa kasalukuyan po, ang Aina po is gumagana naman na po yung mga main features po neto. Pero tinitest pa po natin at nire-refine yung system para masigurado pong tama ang impormasyon na ibinibigay po ng mobile app at accurate po.
5: Ayun. At abangan na lang namin ng soft launching niyan sa July. July, tama, yes, ba? Po. Alright. Baka may gusto ba kayong batiin at pasalamatan na sa iyong pagkakataon?
7: Ayun po, maraming salamat po sa lahat. So, maraming salamat po sa lahat ng bumubuo po ng team po ng Project Aina po, sa pangunguna po ng project leader po namin na si Ms. Marilu Madrid at lahat po ng registered na nutritionist dietitian, computer programmer, and technical consultant po. Pinapasalamatan rin po namin ang DOSTP-CHRD po sa pagtulong po na paggawa ng po ng Aina and ang program manager po namin na si Engineer Charlene po. So, ini-invite rin po namin kayo sa pagpapalawak pa po natin ng local food image dataset. May naka-flash pong QR code sa screen po natin para makapag-donate po kayo ng mga local food images po natin para mas ma-improve pa po ang performance ng Aina po.
6: Saka siguro yung mga nagde-develop ng mga pagkain, magbigay din ng, di ba, mga yes, estimate po ng calorie. Maraming salamat, Mr. Alain Luis P. Dalisay. Ang ganda ng pangalan. Yes, sobrang ibang spelling ng Alain and Luis. Congratulations sa parents mo. Ang Science Research Specialist 1 ng DOST FNRI, right?
7: Yes,
5: FNRI. Alright. Samantala mga kunek, oras na para ating alamin kung ano pa ang makaganapan ng ating kalihim sa mga susunod na araw straight from the S&T Authority naman sa DOST Secretary Renato Yusudum Jr.
6: Simula po bukas hanggang Linggo, gaganapin ang Alt Plus Tab Festival sa SMX Convention Center sa Pasay. Katuwang po natin dito ang Gridlock Games Studio upang suportahan ang gaming and creative industries. Magkita-kita po tayo dyan bukas kasi napakagandang mga laro, game develop mga ng mga Pilipino. Sa Martes naman po ay gaganapin ng Advanced Science and Technology Institute Conference or ASTICON. At sa Webes at Biyernes, magtutungo po tayo sa Lao para sa 22nd ASEAN Ministerial Meeting on Science, Technology and Innovation.
5: Ayan. Maraming salamat po, Sek Rene. Mga kakunek, yan po ang naging kabuuan ng ating buong programa. Muli niyo po kami samaan sa susunod na Biyernes alas 3 hanggang alas 4 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas. Sabay din po mapanood sa TV Plus Channel 3 at Afford the Box Channels 45 to 49. Muli ako inyong kapatid sa inyong pabuhid, Onin Miranda.
6: At mula sa Department of Science and Technology para sa Agham na Ramdam, ako po si Secretary Renato Silidum Jr., patuloy na maghahatid ng kaalaman at serbisyo para sa bawat Pilipino. Ito ang Radyo Siyensya sa DOST Konektado Ka. One DOST for you, delivering science for the people, solutions and opportunities for all.
2: Discover, learn, and grow. Alamin ang mga alok na serbisyo mula sa gobyerno. Radyo Siyensya. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Ang sayaw ay mahalagang bahagi ng ating kultura. It is a universal form of self-expression, and no other dance expresses it better than ballet. Meet Alice Reyes, a Filipino dancer, choreographer, teacher, director, producer, and founder of Ballet Philippines. Alice took lessons in classical ballet at a very young age. She completed a Bachelor of Arts degree in History and Foreign Services and took postgraduate studies at Ateneo de Manila University. Alam niyo ba na noong February 1970, her dance company staged the first ever modern dance concert at the Cultural Center of the Philippines Main Theater? At noong June 2014, si Alice Reyes ay naparangalan ng highest award in the arts ng Order of National Artists of the Philippines.
4: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
0: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
10: Oras sa buong Pilipinas. 7 minuto bago ang alas 4 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
10: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bukas sa posibilidad na mabigyan ng posisyon sa pamahalaan si dating Interior Secretary Benhur Abalos. May ulat si Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Bukas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa posibilidad na muling magkaroon ng mas aktibong papel sa pamahalaan si dating DILG Secretary Benhur Abalos. Paliwanag ng Pangulo, matagal na kasing tumutulong si Abalos sa gobyerno kahit wala ito sa posisyon. Gayunpaman, hindi anya ito nangangahulugan na magkakaroon ng balasan sa kanyang gabinete. Sabi ni Pangulo Marcos, kontento siya sa kasalukuyang komposisyon ng kanyang gabinete. Maayos ang pagtutulungan ng mga kalihim at patuloy nilang naipatutupad ang mga prioridad na programa ng administrasyon. Ibig sabihin, hindi kailangan mayroong napalitan o matanggal ng miyembro ng gabinete upang magbigay daan ang pagbabalik ni Abalos sa serbisyong publiko.
12: It's a counterproductive. You know, what you are trying to promote in government is stability and a steadiness of work, and that's an important part of governance. If you keep moving people around, they have to start learning the job again. And we just don't have time for that. The people who are sitting in their particular capacities, be it cabinet, be it something other, some other agency, as far as I'm concerned, are doing the job that they are asked to do. And
11: mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Investigasyon kaugnay sa pagkasawi ng dalawang basketball players ng Ateneo na sina Rene Baterbonia at Dibay Nadili, mangangailangan pa ng isa pang linggo ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla. May live report si Dayan Lear.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Yes, Omar, mangangailangan pa ng isang linggo ang isinasagawang fact-finding investigation ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG kaugnay ng pagkasawi ng dalawang players ng Ateneo Men's Basketball Team na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Sa ambush interview sa Campo Crame, sinabi ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla na pag-aaralan kasi nilang mabuti ang testimonya, kaya nga mangangailangan pa ng isa pang linggo bago matapos ang investigasyon. Kinakailangan din anyang matukoy ang moral at legal na responsibilidad ng Ateneo de Manila University. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Secretary John Vic Remulla.
14: We are piecing together the testimonies so much makes sense and what that's it. It will take us another week before we come up again. Kasi yung culpability ng institutions, kailangan nyo namin mahanap. So we need a full investigation.
13: Sinabi ni Remulla na nakitaan din kasi ng inconsistency sa mga pahayag ng mga coach at mga player dahil magkakaiba yung vantage point na mangyari ang insidente, kaya aminado siyang matatagalan pa ang investigasyon. Matatandang sinabi ng Kalihim na posibleng irekomenda ng CIDG sa Department of Justice ang resulta ng investigasyon sa Martes, June 20. Pero ito nga ay mababago na ngayon. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Maraming salamat, live report ni Diane Layar. Senado, tuloy-tuloy ang paganda para sa pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. May ulat si Ninfa Asuncion.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Pinaghahandaan na ng Senado ang logistics at security para sa gaganaping impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa July 6. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, hindi naman gagastos na malaki ang Senado sa gagawing paglilitis sa Vice Presidente dahil hindi naman ito gagawin sa ibang lugar kundi sa loob lang ng Senate building. Nakikita lang ayon niyang magiging dagdag na gastos ay ang para sa pagkain at seguridad. Gayunpaman, isa sa nakikitang malaking hamon para sa mataas na kapulungan ay ang logistics dahil maliit at limitado lang ang espasyo sa Senado. Aminado si Gatchalian na mahirap ang paghanda sa logistics dahil ang bawat prosecution at defense panel ay mangangailangan ng sariling mga kwarto para sa mga staff at para na rin sa dagdag na media na magko-cover. Isa rin anya ang pagtitiyak sa seguridad sa pangunahing concern dahil sa ilalim ng konstitusyon, bukas sa publiko ang paglilitis at ito ay isang security hazard na kailangang mapaghandaan. Regular na anyang nakikipag-ugnayan ng Senado sa mga otoridad gaya ng AFP, PNP, BFP, National Intelligence Coordinating Agency o NICA, MMDA at sa mga LGU para matiyak ang seguridad habang papalapit ang impeachment trial. Aminado si Gatchalian na ang mga personalidad na sangkot sa impeachment trial ay mga political personalities o entities, kaya naman dapat rarapat lang na tiyakin ang aspeto ng seguridad sa gaganaping impeachment proceedings. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Samantala, House Prosecution nilinaw na walang heated tension sa unang harapan sa impeachment pre-trial. Si Melanie Baldos Reyes sa balita.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
17: Nang naganap na mainit ang tensyon o sigawan sa pagitan ng prosecution at depensa sa unang araw ng pre-trial conference sa Senado para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ang paglilinaw ni House Prosecution Team Spokesperson Representative Z. Alonto Adyong at Representative Reneco upang pabulaanan ng mga ulat na nagkaroon ng matinding sigalot o heated discussion ang dalawang kampo. Ayon kay Adyong, normal lamang ang magkaroon ng hindi pagkakaunawaan o disagreements dahil ito ang unang pagkakataon na magkaharap ang magkabilang panig. Sinigundahan naman ito ni Representative Reneco at nilinaw na walang nangyaring pagtatalo na lumampas sa linya ng pagiging profesional. Paliwanag ni Ko, may tuturing na isang karaniwang adversarial proceedings ang naganap kung saan normal na ipagtanggol ng bawat panig ang kani-kanilang posisyon, ebidensya at mga issues. Hindi na itinetalya ng mga tagapagsalita kung ano ang mga partikular na puntong pinagtalunan ng magkabilang panig habang gumugulong ang pre-trial conference. Narito ang pahayag ni Lano Del Sur Representative Z. Alonto Adyong.
18: Well, usual naman po nata nangyayari yan sa mga pre-trial conference So of course, when you have, unang-una, first time ito magharapan po ng depensa at saka prosecution. So I think it normal naman talaga po yan yung mga ganyang disagreements. No? That's why you have the pre-trial conference to simplify kung ano yung pwedeng mapag-usapan, anong i-admit, anong i-contest ng bawat panig para ang impeachment court ang magde-decide kung ano yung magiging parte sa pag-uusapan sa trial court.
17: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
3: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Publiko.
19: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
20: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
21: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
22: Isa ka bang early bird? Narito ang magagandang benepisyo ng maagang pagising sa umaga. Nagdudulot ito ng mas magandang kalusugan dahil nakakapaglaan ka ng dagdag na oras para makapag-ehersisyo. Mas gumaganda ang konsentrasyon at tumataas ang productivity dahil nabibigyan ng sapat na oras ang ating utak para ito ay maging aktibo. Nagdudulot din ito ng malusog na balat dahil sa mas magandang kalidad ng tulog. At higit sa lahat, ay nakatutulong ito para ma-regulate ang ating mood at stress levels.
21: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
23: John Carl Anito from Cagayan de Oro po. Bilang pakikisa sa energy conservation measures ng pamahalaan sa gitna ng pandaigdigang energy emergency, nagsasagawa kami ng mga simple ngunit epektibong hakbang tulad ng pagtitipid sa paggamit ng kuryente, simpleng pagpatay ng ilaw at kagamitan na hindi naman ginagamit, at paggamit na din ng mga energy efficient appliances at pag-monitor sa kabuuang konsumo ng enerhiya sa opisina. At bukod po dito, isinusulong din namin ang kamalayan sa loob ng organisasyon sa pamamagitan ng pagsunod sa mga patakaran at pagkikayata din sa bawat isa na maging responsable sa paggamit ng enerhiya bilang ambag sa pagpapanatili ng sapat at napapanatiling supply para sa lahat.
21: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
24: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
25: Alam mo ba na mas mabilis tayong matuto kapag may kasamang emosyon ang impormasyon? Ayon sa pag-aaral, kapag may emosyon tulad ng saya o pagkagulat, ay mas nagiging alerto ang utak. Mas napapansin natin ang impormasyon at mas madali itong naaalala. Ang bahagi ng utak na tinatawag na amigdala ay responsable sa emosyon. At kapag ito ay na-activate, tinutulungan itong palakasin ang ating memorya. Dahilan para tumatak sa isipan ang mga aral na may kwento, personal na karanasan o damdamin. Ito rin ang dahilan kung bakit mas epektibo ang pagkatuto kapag interesado o motivated ang isang tao. Sa madaling salita, kung may emosyon, mas may natututunan.
21: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
4: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
3: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
5: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
6: Ano nangyari?
5: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
7: Ako sir, ambulance driver ako.
6: Ambulance driver? Oh.
7: Lagpas 2 oras. Ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
4: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
6: Dahil hindi na umabot.
7: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
4: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
6: Makapal yung semento.
4: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
6: These are the reinforcements.
4: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
3: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
6: Nung bago ito, maganda pa ito eh.
5: Oo.
6: Naalala ko kami, dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: Para sa bayan talaga. Syempre bago namin kayo pakawalan, balikan ko lang kasi si Vice Admiral talaga, alam natin na sa sea base. And then si Ma'am Raquel, paano kayo na involved naman? Oh. Land based din.
1: Land based ako. Oh,
0: kaya talagang pwede kayo mag-away
1: mo. Oo.
0: Ang daming mga ideas na pwede pang magawa or ma-contribute talaga. So any future plans po for BBFI? Ano pa ba yung mga wini-wish natin talaga for your foundation?
2: Sa ngayon, eh, kasi nga, nagkakaumpisa lang namin itong successful reintegration program. Magsusunod pa po tayo ng isa pang award later na tumutulong din doon na supporting that. Kasi mahalaga po na kailangan din bumalik yung mga kababayan natin. Pagkatapos, paano sila ma-reintegrate sa society? Kasi hindi naman pwedeng nandun na sila palagi sa ibang bansa. So,
0: gano'ng patagal ka ba, sir, na nasa ano, ibang barko? Sa barko?
2: Matagal din. Matagal-tagal din. Kaya lang talaga bumalik dito at tumulong dito sa community, wherever, whatever community they are. So, meron pa tayong yung reintegration natin. Palalawakin pa natin yun. Nakasama yung building the community where they are.
0: So, yan, nilalatag nyo pa lang yun.
2: Yes. Ginagawa pa lang yun. Kasi pinapausbong pa natin muna yung reintegration para malaman. Tulad nung in-award natin na na-cook sa labas, tapos nagtayo ng restaurant sa BGC. Di ba?
0: Maganda yun,
1: yes,
0: ha?
1: Yes.
0: Di ba?
2: Nagtayo ng restaurant sa BGC.
0: yes. Of course, and then meron nga tayong upcoming onin. Bangkitin ko na lang yung Likha Awards. Likha. Di ba? Yan, yes. Likha, Likha Marino and Likha Global DMW. Yeah. So upcoming yan. And until June 30, ayan, ulitin na natin later on yung ating panawagan for that. And Ma'am Raquel, kayo naman po, ano pa yung masasabi ninyo lalo-lalo na para sa ating mga OFWs?
1: Okay. Yung nakakalungkot yung ating mga OFWs pagka umuwi ay nakakalimutan nila na may buhay pa pagdating dito. Kaya yung reintegration, gaya ng yun, yung DMW, yung government natin, ay talagang pinapausbong at pinupush yun kasi nakikita kami rin na nasa industry, nakikita din namin na kulang yon. Kasi marami po tayong mga OFW na pag-uwi ay naghihirap na. And we know na yung mga OFWs pag-uwi ay ayaw na nilang magtrabaho dito sa local dahil kinocompare nila yung salary. Yes. No? Eh pag maliit yung sweldo, ayaw nila. So, kailangang tulungan and Bagong Bayani Foundation will be helping them on this kasi gaya ng sinabi nga ni Admiral na papunta kami doon para palawakin, para makatulong din kami doon sa gobyerno kung anong gagawin natin doon sa mga OFW na uuwi na and magre-retire na.
0: So meron kayong mga ano, kumbaga pool ng mga awardees ninyo. So tuloy-tuloy yung communication.
1: Yes. Alumni. Yes.
2: May organization din
1: nagtutulungan.
2: Sila. Nagtutulungan. So tinitingnan na kung paano actually doon magsisimula, doon ko iniisip na talagang palawakin yung support sa reintegration through the alumni kasi nakabalik na sila.
0: Opo.
2: Maganda na yung trabaho. May mga maganda silang naitayo. Di pag may darating, sige, tulungan natin ito. Paano ba? Paano ba natin tututulungan? Yeah. Mm-hmm. So, nakatulong pa tayo sa community.
0: Tama. Okay.
3: Paano ba, sir, pagka meron pang gustong sumama sa inyo na magbibigay din ng award? Parang gusto maging member ng Bagong Bayani Foundation.
2: Aba, pwede naman meron. Meron naman. Marami naman.
1: Meron kaming membership committee.
0: Ayun. O, paano ba yun,
1: ma'am? May pa mga criteria po yon. Tapos, yun yung membership committee, ay sila po yung mag-decide, titingnan kung sino yung gustong sumali.
0: So, parang collaboration.
1: Collaboration.
0: Ayun. Okay. Vice Admiral and Ma'am Raquel, baka meron pa kayong mensahe sa ating mga taga-subaybay and pwede yung invite sila to nominate.
2: Yes, inaanyahan ko po lahat ng tagapagpakinig, taga-subaybay natin dito na kung pwede ay kung meron kayo nakita na magandang ginawa ng ating kababayan, whether nasa labas, nasa abroad o kung nandito, eh pwede na mga po kayong mag-submit ng nominations at pwede po yung idiretso sa Bagong Bayani Foundation. Ilalabas po namin yung aming email address. Pero doon po natin ipadala doon po nyo pwedeng ipadala yung inyong mga nominations. At Inaasahan po namin na sasuportahan po niyo, punin niyo itong ating mga activities kasi tulong po ito sa bansa, maliban sa tulong do sa ating mga kababayan na naghihirap sa labas, nakatulong sa pamilya, pinadala lahat ng pera dito at para makatulong sa mga pamilya dito. Itutuloy-tuloy po natin na tulungan din sila upang sa ganun mapagpatuloy yung kanilang ginagawa. Hindi lamang kung nandun sila, kundi pagbalik pa rin dito.
3: Mm-hmm. Alright. Mr. Kael?
1: Okay. Yung mga OFWs na nasa labas ngayon, you can contact your Migrant Workers Office or the MWO. Ito po yung polo dati. And then, the Philippine Embassy, kung wala pong MWO dun sa bansa na yon, kasi hindi lahat ng bansa may MWO. Mm-hmm. So, pwede po sila dun sa Philippine Embassy. Or, pwede po silang directly, meron po tayong secretariat, ang Bagong Bayani Foundation, na nasa third floor ng DMW. Oh, so pwede po, so get ipa-flash siguro mamaya yung yung address and email address para doon mag-submit kasi baka sasabihin nila yung mga nasa labas anong gagawin namin. So you can.
3: Maraming salamat po Vice Admiral Eduardo Ma'ar Santos, President po ng BBFI, at Ms. Raquel E. Bracero, Corporate Secretary ng Bagong Bayani Foundation Incorporated.
1: Maraming salamat.
0: Sa susunod na pagkakataon po.
2: Yes, thank you. Pagandang araw po sa inyo lahat.
0: Siguro pwede tayong magbisita sa mga susunod na pagkakataon, yung ating mga awardees naman.
1: Yes. Yung alumni, pag imbitahan natin.
0: Thank you so much po.
3: Yung resulta ng pinag-awayan po ninyo.
1: Maraming salamat and God bless us all. Okay.
3: Magbabalik po ang tahanan ng OFW.
0: Hindi na.
3: Hindi na ba?
0: Oo, kasi konting oras na lang tayo onin. Siyempre, konting announcement na lang. Ang bilis ng oras.
3: Hindi ko naman sinang oras. Akala ko 41 pa lang.
0: Oo, konting oras na lang tayo. Of course, kanina pinakita natin onin yung mga contact details and other information sa lahat po ng gustong mag-nominate para sa ating Bagong Bayani Awards. Ayan, tandaan nyo po yung ating mga information na i-finlash natin sa ating screen kanina. Napakagandang pagkakataon to para kilalanin yung ating mga Bagong Bayani sa Bagong Bayani Awards. Ayan. Diba, Onin? Ang ganda nung kanilang award-giving body. Tama. Talagang very inspiring din. Totoo. Kahit na alam mo yun, sabi nga na nag-aaway sila, pero may bunga.
3: May bunga. Sapagkat yung pag-aaway na yun, resulta ng talagang pagpili at pag-suporta doon sa talagang OFW na nag-working.
0: Correct. Tulong-tulong to. Yung network, andyan eh. So once na meron ka ng awardees, meron na silang alumni, may organization na sila. So yung reintegration, napaka-importante ito since dagdag ito sa kategorya doon sa Bagong Bayani Awards. At yun yung goal, of course, ng Department of Migrant Workers. Kung may plano tayong umalis ng bansa, mas planuhin natin yung pagbabalik dito. Diba? And speaking of plano, kung may plano po kayong magnegosyo, open na po ang Likhang Marino and Likha Global Business Plan Competition until June 30 po. Pwede kayong mag-submit ng inyong mga entry. Siyempre, yan po, open po yan. Ang ating awarding, I think, October yata, kung di ako nagkakamali, kung tama ako for Likhang Marino, September, October, and then by December, yun naman pong ating Likha Global. So, puntahan nyo po yung Facebook page ng National Reintegration Center for OFWs. Nandyan po lahat ng detalye kasi i-scan nyo yung QR code para makasali. And of course, tomorrow po, usapang DMW sa Department of Migrant Workers Facebook page kung saan makakapanayam natin yung isa sa finalist ng Likhang Marino na si Melvin Awid, na kanyang negosyo ay UF Vanilla Farm. Diba? First Vanilla Farm dito sa atin, I think first talaga siya. Sobrang inspiring yung kanyang kwento.
3: Ayan.
0: So subaybayan niyo po yung alas 9 ng umaga sa DMW Facebook page.
3: Kabayan, para po sa mga mahalagang anunsyo, komento o iba pang serbisyo, maaari niyo po ma-contact ang DMW sa mga official na website, email address, social media channels at hotline numbers na makikita niyo sa screen. Amin pong pinahalagahan ang inyong mga feedback para higit kayong mapaglingkuran. At yan po ang naging kabuuan ng ating pong programa. Muli niyo po kayong samahan sa susunod na Biyernes alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Mula po sa DMW, Strategic Communication Service, ako po si Onin Miranda.
0: At ako naman po si Jel Miranda. Patuloy na maghahatid ng makabuluhang talakayan para sa ating mga bagong bayaning OFWs. Ito ang tahanan ng OFW.
4: para sa bagong bayani ng bayan, tahanan ng OFW para sa bagong Pilipinas. Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 5 minuto bago ang alas 5 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Muli, magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Posibilidad na pagsisilbi ni Senador Chis Escudero bilang presiding officer ng Senate Impeachment Court, suportado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. May ulat si Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Tiwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kayang pumunuan ni Senator Francis Escudero ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte kung siya magiging presiding officer ng Senado bilang impeachment court. Pahayag ito ng Pangulo ng tanungin tungkol sa mga kritisismo laban kay Escudero kaugnay sa posibleng paghawak nito sa paglilitis. Ayon kay Pangulo Marcos, opinion lamang ang mga balikos at hindi ito dapat batayan ng kakayahan ni Escudero na pangunahan ng proseso. Binigyan din ng Pangulo na mismo si Escudero ang bumalangkas ng mga panuntunang ginamit ng Senado sa nakaraang impeachment proceedings. Dagdag pa niya, hindi rin umano maikakabit kay Escudero ang pagkakahinto ng nakaraang impeachment trial dahil bunga ito ng naging desisyon ng Korte Suprema at hindi ng anumang pagkukulang ng senador.
3: I will support whoever the Senate chooses as long as the process that they undertook in making the choice is proper, is legal, is constitutional, then that's fine with me. I will definitely do whatever I can to work together with the legislature, with the Senate in particular, to make sure that things go smoothly and that we move away from the chaos that we have been seeing in the Senate. And I hope that the new reorganization will achieve that.
2: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Kakulangan ng Senate output, totoong isyo sa naging liderato ni dating Senate President Alan Peter Cayetano ayon kay Senador Panpilo Lacson. May ulat si Ninfa Asuncion.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Pinanindigan ni Senador Ping Lacson ang kanyang kritisismo sa 28 araw ng liderato ni dating Senate President Alan Peter Cayetano. Ayon kay Lacson, ang issue ay hindi tungkol sa operating expenses ng Senado kundi tungkol sa kakulangan ng legislative output ng Senado noong mga panahong iyon. Sa isang social media post, sinabi ni Lacson na ang issue ay hindi dapat ikumpara sa usapin ng mga gastusin. Ang pahayag ay tugon sa naunang sinabi ni Cayetano na intellectually dishonest umano ang pagbanggit ni Lacson na tila umabot sa 700 million pesos ang nagastos ng mga nagbabayad ng buwis sa loob ng 28 days na siya ang namuno sa Senado. Sa isang Facebook Live nitong Webes, pinaliwanag ni Cayetano na ang halagang tinukoy ay batay lang sa tinatayang arawang gastusin ng Senado na 25 million pesos na minultiply sa 28 days ng kanyang panunungkulan. Anya, pareho pa rin na magiging gastusin kahit sino pa ang nakaupong Senate President. Ngayon pa man, sinabi ni Lacson na hindi iyon ang pangunahing punto ng kanyang puna. Ayon sa senador, ang tunay na usapin ay ang kawalan ng produktibong trabaho ng Senado sa nasabing panahon. Samantala, una na rin giniit ni Cayetano na bumagal ang trabaho ng Senado dahil tumanggihan niya ng grupo ni Senate President Win Gatchelian noon na puna ng mga posisyon sa mga komite at makilahok sa mga gawain ng kapulungan. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Rollout ng learning continuity spaces sa mga lugar na madalas tamaan ng sakuna, pinabilis ng Department of Education o DepEd. May live report si Diane Lehar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Yes, sa Omar, pinabilis ng Department of Education o DepEd ang rollout ng learning continuity spaces sa mga lugar na madalas tamaan ng sakuna. Ito'y kasunod ng turnover ng 4 na disaster resilient prefab classrooms sa Quezon, Bulacan, Davao del Norte, Davao de Oro at Bohol. Ayon sa DepEd, ang mga learning continuity spaces ay nagsisibing mabilis at cost-efficient na solusyon sa kakulangan ng mga silid-aralan, partikular na sa mga paaralang may agarang pangangailangan sa infrastruktura. Kabilang sa mga nakatanggap ng bagong unit, ang Bully Elementary School, Kalawakan Elementary School, Magwawa Integrated School, Doroteo Elementary School at Loon North High School. Sinabi ni Education Secretary Sunny Angara na layo ng programa na matiyak ang tuloy-tuloy na pag-aaral ng mga estudyante kahit pa sa panahon ng kalamidad. Mula sa target na 1,622 na prefab units, kasalukuyang itinatayo ang 159 na units na inaasahang matatapos sa July 2026 na may pondong 3.5 billion pesos. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat. Live report ni Diane Lear. Mga posibleng kasabwat ng dalawang peking DPWH personnel, hinahanap na rin ng mga otoridad. Si DK Sarate sa balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Inaalam na ng mga otoridad kung may kasambuat pa ang naarestong dalawang individual na umano'y nagpanggap bilang mataas na opisyal ng DPWH sa Davao. Ang mga sospek ay nagpanggap na chairman at vice-chairman ng DPWH upang makialam sa mga proyekto ng ahensya sa Davao. Nagbabala si Public Works Secretary Ms. Dizon sa publiko na mag-ingat sa mga taong nagpapakilala ng opisyal ng DPWH upang makipag-transaksyon kaugnay sa mga proyekto ng ahensya, lalo pang nabuking na peke ang mga nagpakilalang taga-DPWH dahil matapos maaresto ay sinabi ni Secretary Dizon na walang chairman at vice chairman ng DPWH. Hinikayat ng kalimang publiko na agad iulat sa mga otoridad ang anumang kahinahinalang transaksyon o individual na nagpapakilalang kinatawan ng DPWH. Maaaring may pag-ugnayan sa DPWH hotline na 165-02 at iba pang official social media account ng DPWH. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Stellarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, the Filipino Struggles Through History ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today.
0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Sa mahal
10: maging fuel efficient, siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
11: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
9: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
11: Alam niyo ba na ang salitang gender ay mula sa Latin word na ang ibig sabihin ay uri o klase at hindi agad kasarian? Noong sinaunang Egypt, may mga babaeng naging pero tulad ni Hatshepsut. Ang New Zealand naman ang unang bansa na nagbigay ng karapatang bumoto sa mga babae noong 1893. Dito sa Pilipinas, kinikilala noon ang mga babaylan, mga pinunong espiritual na kadalasang babae o gender fluid. At tandaan, ang gender equality ay kabilang sa 17 Sustainable Development Goals ng United Nations. Kaya't ang pagkakapantay-pantay ng kasarian ay tungkulin nating lahat.
9: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
12: Kasi President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
13: Makapal yung semento.
12: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
13: These are the reinforcements.
12: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
14: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
13: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kanong dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
9: Ito ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
9: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
17: Usapang budget natin. Ito na ang kauna-unahang radio program ng Department of Budget and Management. Magpapaliwanag sa mga proseso ng paglalaan at pamamahala ng pondo ng bansa para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Bawat tanong sasagutin. Bawat haka-haka lilinawin. Bawat impormasyon detalyadong tatalakayin. Usapang budget natin. Kasama si DBM Undersecretary Goddess Hope Libira. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
18: Yes po! Magandang hapon po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre po, sa lahat po ng naabot ng live stream na to, Team Live o Replay man po kayo. Budget Peeps, welcome po sa ating 117th episode. Nicole, na, talaga naman. Ngayong 19 ng Hunyo, 2026. Happy birthday po sa ating pambansang bayani. 165th birthday commemoration po. Dr. Jose Rizal, no, talagang ano. Kung meron mang ano talaga Nicole, kung meron mang masasabing tunay na budget peep si Jose Rizal yon. Alam mo kung bakit? Kasi nung mga panahon na nag-aaral siya sa Europa, although may kaya sila, hindi naman laging regular yung pagpapadala. So nagtitipid talaga siya. Dinitipid niya yung budget niya, nililista niya yung budget niya sa araw-araw. Kung kailangan magtipid, kung kailangan ano, rumaraket siya para madagdagan yung baon niya. So, yun tunay talaga. Well, tuloy-tuloy lamang po, budget peeps, ang pagbibigay namin ng balita at impormasyon sa inyo saan man panig ng bansa at mundo kayo. Sa pangalan po ni Department of Budget and Management Undersecretary Goddess Hope Libiran, ako po si Eric Vocal.
19: Isang masiglang hapon naman po sa ating viewers and listeners. Thank God it's Friday. Oras na para sa isang makabuluhang talakayan. Ako po si Nicole Ramos at welcome po dito sa
18: Usapang Budget Natin, dahil budget natin to.
19: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Department of Budget and Management na pakikinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa pihitan ng inyong mga radyo sa AM band.
18: At syempre sabayan din po tayo napapanood sa Free TV. Channel 3 po tayo sa mga gumagamit ng TV Plus, habang nasa channels 45 to 49 naman po tayo sa mga gumagamit ng Afford the Box. At syempre siyempre, napapanood din po tayo sa website ng Radyo Pilipinas via www.radyopilipinas.ph. Maging sa regional networks at sa siyempre po sa FB pages tulad po ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Usapang Budget Natin page ng DBM at sa FB page po ni DBM Undersecretary Gades Hope Libiran.
19: Budget Pip, siksik pa rin sa balita at impormasyon ng ating programa kaya marami po kayong aabangan ngayong hapon.
18: At last week, alam mo, Nicole, mm-hmm. diba, pinagdiwang natin kasama si Nicole at si Pau ang Araw ng Kalayaan, no?
19: Yes.
18: At speaking of kalayaan, no? Nako, gusto nyo bang ma-achieve ang financial freedom? Pag-usapan natin yan mamaya sa ating budget talks kasama ang content creator na si Jax Reyes. Pero bago ang lahat ng yan, balitang DBM po muna tayo dahil oras na para sa ating budget news.
20: Usapang budget natin, budget news.
18: Labing isang minuto makalipas ang alas 5 ng hapon, nagpalabas po ang Department of Budget and Management ng paunang halagang 362 million pesos upang suportahan po ang rehabilitasyon at muling pagtatayo ng mga nasirang pampublikong pasilidad sa Sarangani, General Santos City at South Cotabato. Alinsunod po yan, no, sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na agarang pong matulungan ang mga komunidad na naapektuhan po ng mapaminsalang magnitude 7.8 na lindol na tumama po sa Mindanao noong ikawalo ng Hunyo 2026. Nagmula po ang pondo sa Local Government Support Fund at direktang ibibigay po sa mga apektadong lokal na pamahalan upang mapabilis ang recovery efforts at maibalik po ang mahalagang infrastruktura sa mga lugar na lubhang naapektuhan. Binigyang diin po ni DBM Acting Secretary Kim Robert C. De Leon na hindi dapat minaghihintay ang mga mamamayan sa oras po ng sakuna at malinaw ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na dapat po maramdaman agad ng mga apektadong komunidad ang tulong ng gobyerno. Iginitim po ni Secretary Kim na alinsunod po sa utos ng Pangulo, walang Pilipinong dapat maiwan sa panahon ng pangangailangan. At binigyang diin din ng DBM na ang pagpapalabas po ng naturang pondo ay bahagi po ng mas malawak na estratehiya ng pambansang pamahalaan sa pagpopondo para sa pagtugon at pagbangon mula sa mga sakuna.
19: Promoted naman po si Department of Budget and Management Acting Secretary Kim Robert C. De Leon sa ranggong Auxiliary Rear Admiral ng Philippine Coast Guard Auxiliary o PCGA noong June 15, 2026. Sa edad na 32, si Acting Secretary De Leon na ang pinakabatang Rear Admiral sa PCGA at pinakabatang Budget Secretary sa kasaysayan ng Pilipinas. Bago maitaas sa ranggong Auxiliary Rear Admiral, nagsilbi muna si Acting Secretary De Leon bilang Auxiliary Commodore ng PCGA. Kasama rin niya sa donning at oath-taking ceremony ang kanyang maybahay na si Ms. Jor Annie Rico De Leon. Sa kanyang mensahe, tiniyak ni Acting Secretary De Leon sa mga Pilipinong nakasalalay ang buhay at kabuhayan sa karagatan na matatag ang suporta ng pamahalaan sa kanila. Binigyan diin din ng kalihim ng ang kahalagahan ng patuloy na pagpapalakas sa Philippine Coast Guard at Philippine Coast Guard Auxiliary upang mas mapangalagaan ang kaligtasan at seguridad ng bansa. Kasabay nito, iginawad din kina DBM OIC Undersecretary Ryan S. Lita at OIC Assistant Secretary Gerald R. Handa ang ranggong Auxiliary Commodore, samantala naging opisyal namang miyembro ng PCGA si Ms. Crismel Dara G. Tengson Oliveros bilang Auxiliary Lieutenant Commander. Dumala rin sa aktibidad si DBM Undersecretary at PCGA Rear Admiral Gades Hope O. Libiran kasama ang iba pang opisyal ng Philippine Coast Guard at Philippine Coast Guard Auxiliary.
18: Yun, congratulations po Secretary Kim at sa lahat po ng mga ginawaran po ng mga posisyon sa PCGA. No? 14 na minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Sa iba pa nating mga balita, pinangunahan po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng First Family ang paggunita nga po sa 128th anibersaryo ng kalayaan ng Pilipinas sa Rizal National Monument at Quirino Grandstand noong 12 ng Hunyo 2026. Last Friday po yan. Nakiisa po ang Department of Budget and Management sa pangunguna po ni Acting Secretary Kim Robert De Leon kasama ang iba pang mga ahensya ng pamahalaan, mga miyembro ng Diplomatic Corps at mga kawani po ng Uniformed Services sa pagbibigay pugay sa katapangan, sakripisyo at pagmamahal po sa bayan ng mga bayaning nagbigay daan sa kalayaang tinatamasa po ng bansa ngayon. Habang ginugunita ang isa sa mahalagang bahagi po ng ating kasaysayan, hinikayat po ng Pangulo ang bawat Pilipino na maging katuwang po sa paghubog ng mas matatag, nagkakaisa at maunlad na bagong Pilipinas. Binigyang diin din niya na ang tunay na diwa ng kalayaan ay hindi lamang nasusukat sa pag-alala sa mga sakripisyo ng ating mga ninuno, kundi sa sama-samang pagkilos upang makapag-iwan po ng mas magandang kinabukasan para po sa susunod na mga henerasyon. Huwag po tayong mapagod na mahalin, piliin at ipaglaban ang Pilipinas. Ayon po yan kay PBBM. Naging tampok din sa pagdiribang ang Civic Military Parade na nagpakita po ng kahandaan at kakayahan ng ating mga uniformed personnel, kabilang po ang ilan sa mga bagong kagamitan mula po sa Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Ipinakita nito ang patuloy na pagsisikap ng bansa na palakasin po ang kakayahan nitong pangalagaan, ang ating kalayaan, soberanya at kinabukasan.
19: Patuloy naman po na nakibahagi ang Department of Budget and Management sa Second Subcommittee Hearing ng House Committee on the Revision of Laws para sa Panukalang Philippine Budget Code o House Bill No. 8520 noong June 10, 2026 sa Batasang Pambansa. Tinalakay sa pagdinig ang Sections 21 hanggang 36 ng HB 8520 kabilang ang mahalagang usapin tungkol sa proseso ng pagbabudget ng pamahalaan at financial management systems. Isa sa mga panukalang na pag-usapan ay ang pagbuo ng pinagsama at mas pinasimpleng sistema na mag-uugnay sa Unified Accounts Code Structure at Integrated Financial Management Information System na naglalayong isulong ang mas epesyente at transparent na public financial management system. Pinag-usapan rin po ng subcommittee ang iba't ibang probisyon ng PBC na may kaugnayan sa pagpaplano ng budget, kabilang ang program Convergence at ang Merit-Based Budgeting Framework na layuning mas mapahusay ang pagpapatupad ng mga programa ng pamahalaan. Nagsilbi bilang resource persons ng DBM sina Legal Service Attorney Tristan Duane N. Gonzalez at Fiscal Planning and Reforms Bureau Chief Budget and Management Specialist Edelita B. Ocampo, at pinungunahan naman ni Representative Emigdio P. Tanhuatco III, Chair ng House Subcommittee on Special Laws, ang pagdinig.
18: 18 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Balitang DBM Regions naman tayo. Formal po na inilunsad ng Department of Budget and Management Regional Office 5. Katuwang po ang Coalition for Bicol Development o CBD at Philippine Open Government Partnership o PHOGP ang Project 5 noong 4 ng Hunyo 2026 sa Legazpi City upang higit po na mapalakas ang pakikilahok ng mamamayan at mas marinig po ang boses ng mga komunidad sa pagdedesisyon ng pamahalaan. Ang Project 5 na nangangahulugang CSO's Inclusion and Collaboration Towards Open Government Partnership ay naglalayon po na palakasin ang partisipasyon ng mga mamamayan sa mga programa po at proseso ng pamahalaan sa pamamagitan po yan ng mas matibay na ugnayan ng civil society organizations at mga local government units. Isa rin ito sa 17 regional reform initiative sa ilalim po ng DBM Regional Open Government Reform Program. Pinangunahan po ni na DBM Regional Office 5 Acting Regional Director Francis Bautista at PHOGP Co-Chairperson Aurora R. Chavez de Guzman ang paglulunsad po ng nasabing proyekto na sinuportahan ni na PHOGP Project Management Office Director Attorney Glenn Miranda at DILG Region 5 Director Attorney Arnaldo Escobar. Binigyang din po sa programa ang mahalagang papel ng mga CSO bilang katuwang po ng lokal na pamahalaan sa pagdadala po ng boses ng mamamayan sa mga usaping pampubliko. Sa pamamagitan nito, inaasahang higit po na mapapalakas ang bukas, responsable at inklusibong pamamahala sa buong rehiyon. Itinuturing po na mahalagang hakbang ang paglulunsad ng Project 5 sa pagpapalawak po ng mga open government reforms at pagpapatibay po ng pagtutulungan ng gobyerno, civil society at mga lokal na komunidad sa Bicol Region. Bilang suporta po yan sa adhikain ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magkaroon ng mas transparent, responsable at participatory na pamahalaan. At yan po ang kabuuan ng ating tampok na balita sa ating Budget News.
19: Samantala, dyan lamang po kayo. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko at Presidential Communications Office.
3: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, o kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
21: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
22: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Eh, yung higanteng relo. Aba, I made sure to call my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
23: Namamasyal pa sa Luneta nang wala.
21: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
24: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
25: Buwan trabaho, trabaho, usapang trabaho, benepisyo, career, at iba pa. Buwan trabaho, trabaho, ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwan trabaho, trabaho, kasama si Jamie Quinto, Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 7-3-8.
26: This is a public service announcement.
27: Discipline is the key.
28: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
29: Kilatisin ang sarili.
28: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
29: Importante rin na ating laging isipin.
28: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
29: Isang mahalagang paalala
28: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
30: This is a public service announcement.
31: A public service announcement
30: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
19: Nagbabalik po ang usapang budget natin, pero bago po tayo magpatuloy, batiin po muna natin ang ating mga manonood sa Facebook Live.
18: Yes po, at baka may pabati ka muna. Ready ka bang babatiin?
19: Babatiin ko lang po ang aking mama na nanonood. Hi Mama Rosalie, at sa aking papa, hi Papa Edgar, at sa kasamahan ng aking mama, si Ate Eileen. Hello!
18: Yan. Ako din babati rin ako sa aking kapatid sa kalumpang si Kagawad Paulo Apostadero. Sabi ko sa kanya, babati ako sa kanya ng ano, happy birthday Kagawad Paulo. Ganun. Kaso baka maubusan tayo ng oras kasi mahaba yung mga minuto siguro yung ano pag ganun yung bati, no? Wow. Siguro. Ayan. Sana ay yun. Maging mabait ka lagi.
0: Happy birthday po.
18: Ayan, happy birthday. At syempre po, samantala, no, tuloy-tuloy yung ating budget cycle series.
0: At ngayon, ang ika-apat at huling phase naman ang ating ibabahagi, ang accountability. Budget peeps, oras na para sa ating
18: Budget 101.
1: Hello, budget peeps! Alam ba ninyo kung paano namomonitor ang budget ng bayan? Sa huling serya ng ating budget cycle, ating talakayin ang budget accountability phase. Tara, pag-usapan natin yan dito sa Budget 101. Katulad ng budget execution phase, ang budget accountability phase ng government cycle ay nangyayari mula Enero hanggang Disyembre ng bawat taon. Involved sa phase na ito ang Department of Budget and Management o DBM, Commission on Audit o COA, lahat ng mga implementing agencies at iba pang stakeholders. Nagsisimula ang budget accountability phase sa pagsasubmit ng mga ahensya ng kanilang budget and financial accountability reports o BFARs. Nilalaman ng BFARs ang actual financial and fiscal accomplishment o performance ng mga ahensya. Regular naman ito minomonitor ng DBM at COA upang malaman kung ang mga programs, activities and projects o PAPs ay naipapatupad ng tama at nakukuha ang desired output mula sa pondo na inilaan para rito. Bukod pa rito, dalawang beses kada taon nagkakonduct ang DBM ng Agency Performance Review o APR upang tignan at i-review ang fiscal outcomes and outputs, actual expenditures at revenues generated kung sakali mang meron at applicable ng bawat ahensya. Samantalang ang COA ay nagsasagawa ng kanilang independent review upang tignan ang integridad ng government spending at maiwasan ang korupsyon, irregularidad at maling paggamit ng budget ng bayan. Sa huli, ang budget cycle ng pamahalaan ay nagsisiguro na tama ang mga plano, desisyon at implementasyon ng budget ng bayan at laging pinaiiral ang transparency, accountability at good governance. At yan po ang budget accountability phase ng government budget cycle para sa ating Budget 101 ngayong linggo. Ako si Aileen mula sa Department of Budget and Management. Till next week, budget peeps!
18: At natunghayan po ninyo ang ating Budget 101. At syempre maraming salamat kay Miss Aileen Afungol po mula po sa Capacity Development Division po ng Budget Information and Training Service o BITS sa pagpapaliwanag po kaugnay po sa accountability phase, ang huli po sa ating budget cycle series. At syempre ganun na rin po sa lahat ng bahagi ng budget cycle na pinaliwanag sa atin. Thank you po Miss Ai at maraming salamat po.
0: Para naman po sa mga bago lang na nakatutok, tayo po ay napakikinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa pihitan ng inyong mga radyo.
18: At syempre, napapanood din po tayo sa TV, channel 3 po sa mga gumagamit ng TV Plus. Habang nasa channels 45 to 49 naman po tayo sa mga gumagamit ng AffordaBox. At syempre, napapanood din po tayo sa website ng Radyo Pilipinas via www.radyopilipinas.ph, maging pong sa regional networks. At syempre, po sa FB pages tulad po ng Radyo Pilipinas, Usapang Budget Natin page ng DBM at sa FB page po ni DBM Undersecretary Gades Hope Libiran.
0: Samantala, Eric, isang mainit na talakayan na naman ang ating iahatid sa ating budget tips.
18: Tama ka dyan, Nicole, dahil oras na para sa ating Budget Talks.
30: Usapang Budget Natin, Budget Talks.
0: Sabi nga natin kanina,
18: sinabi ba natin?
0: Oo, sinabi natin.
18: Yan.
0: Gusto nyo bang ma-achieve ang financial freedom? Yan ang ating pag-uusapan kasama ang content creator na si Mr. Jax Reyes.
18: Nako, sino ba naman ang ayaw ma-achieve yan? Live via Zoom at last, magandang hapon sa iyo, Sir Jax, at welcome po dito sa Budget Talks ng Usapang Budget natin. Kumusta po kayo?
2: Good afternoon naman, Eric at saka Nicole. Naku, muna ako i-Sir Jax lang.
18: Okay na ba yung Jax?
2: Ano tayo? Parang chikahan.
18: Oo, sige. Sorry na. Ano.
2: No, it's
18: so
2: okay.
18: So ito, magsimula na agad tayo. No? Paano ka nagsimula bilang isang content creator? At maaari nyo bang ikwento ano yung mga content na ginagawa ninyo para sa ating mga taga-panood at taga-pakinig?
2: Sige po. So, syempre, nagsimula ako nung pandemic. I think maraming mga content creator, di ba, nagsimula ng pandemya. Dahil nga, syempre, medyo may extra time sa bahay. Yeah. Pero, nagsimula talaga ako dahil, alam mo yung parang ang tagal ko nasa corporate. Mm-hmm. So, day in, day out ako nagtatrabaho. Pero parang, lagi kong iniisip na, hala, bakit parang yung ipon ko hindi naman lumalaki, or yung mga investment ko hindi rin lumalaki. So feeling ko baka hindi ako ganun kaalam tungkol sa pera. So sabi ko dapat ata baguhin ko muna to, and then nung binago ko siya dapat i-share ko naman sa ibang tao. Aside from creating just credit card tips, kasi yun talaga ang simula ko, ay credit card lang. Nag-venture rin ako na uy, hindi lang dapat credit card ang pag-usapan, dapat yung pera kang pangkalahatan, di ba? So, I create content on personal finance. Tapos, syempre, dahil I love traveling, yun din yung isa kong content na ginagawa. Yung parang, syempre, paano ba natin i-maximize yung pera natin sa pagta-travel? Pero, syempre, na-enjoy pa rin natin yung buhay. Pero, dapat, financially well pa rin tayo.
0: Sir Jax, Jax?
2: Yes, Nicole, correct. Jax.
0: Bukod po sa pagiging content creator po ninyo, ano naman po yung mga pinagkakaabalahan sa ngayon?
2: Okay. So, syempre meron din ako yung mga ibang negosyo. Meron din akong home accessories business. Tapos, right now, busy rin ako sa pag-manage ng team namin in terms of create a community building. So, kung narinig yung mga kaskasan buddies, yun isa rin po yun.
0: Actually, kasama ko.
2: Yay! Thank you! Salamat naman!
18: So yun na nga, no, kilala ka bilang nagbibigay ng financial at budgeting tips online. Paano, sabi mo nga, nagsimula syempre yan nung pandemic, naisip mo, marami ka naisip na gawing mga content. So tanong ko lang, meron ka bang, halimbawa, personal na experience para nagtulak sa'yo na gumawa ng mga ganitong content na yung alam ko na sabi mo kanina yon na bakit hindi ako nakakapag-ipon, pero ano pa yung mga experience na nagtulak sa'yo na talagang ay ganito na yung gagawin ko, hindi ayoko na sa corporate world, ganon?
2: Okay. I think yung una, ang naiisip ko ngayon, una, pagdating sa credit cards, yung maraming mga rewards na nakukuha, tapos dati, uso yung parang kung nakaspend ka ng X amount of budget or parang X amount of peso, meron kang libreng parang one-piece

0: yung mga high yield savings account, 'di ba? So, sabi ko na kung bakit dapat iilang tao lang ang gumagamit ng mga high yield savings account or digital banks na sinasabi nga nila. Dapat mas marami pang Pilipino dahil ang taas ng interest na binibigay nila. Tapos, safe rin naman siya. Nandiyan rin yung mga lisensya sa mga ahensya natin sa Pilipinas. So, more of educating ang kailangan lang natin. Tapos, kung nasubukan na nila, tapos let's say nakakita sila ng, uy, mataas na talaga yung interest compared sa ibang mga banko, natutuwa sila doon, di ba? And then mas talagang na legitimize yung mga ganitong mga produkto ng mga iba't ibang banko. Tapos syempre, panalo tayong Pilipino.
1: Dahil nga kakatapos lang po ng Araw ng Kalayaan, pag-usapan naman po natin ang pagiging malaya sa utang. Para po sa inyo, Jax, masama po ba talagang umutang? Or ano po ba yung mga common mistakes ng mga Pilipino pagdating po sa pag-utang?
2: Itlang alis muna ako. Parang tatamaan ako dyan.
0: Hindi. Kailang pag-usapan yun, diba? I believe, ang utang kasi hindi siya masama. Diba? I think there are two kinds of utang talaga sa buhay natin. Diba? Siyempre, may masamang utang, mayroon rin magandang utang. Let's say, yung magandang utang mo, di ba yung parang tipong utang mo sa negosyo, yung pagpalaganap, let's say, ng sarili mo, yung talagang kumikita yung pera. Di ba? So, nangutang ka, pero kumikita pa siya ng mas malaki pa sa interest na binabayaran mo. I think that's good utang. Yung masamang utang is yung, alam naman natin, kahit ako guilty naman to, di ba? Yung hindi talaga natin afford ngayon, hindi, lagi ko sinasabi, di ba, is it budgeted or budgeted ba yan? Hindi mo binudget yung isang bagay, pero gusto mo lang siya ngayon bilhin, tapos nangutang ka, hindi ka rin naman mamamatay kung hindi mo makuha yung bagay niyan. Gusto mo lang. Di ba? Alam mo yung parang deserve ko to, tapos nangutang ka. Tapos ngayon, binabayaran mo ng interest yung gamit na yon na hindi naman kumikita ng pera para sa'yo. I think yun yung masamang utang. Di ba? Doon pumapasok yung masamang utang. Yung hindi mo kaya, pero gusto mo, nangutang ka naman. E ngayon, di ba, doon tayo nababaon sa utang eh.
2: Ito naman, Jax, no, syempre maraming gustong makalaya sa multo ng utang, no, lalong-lalo na yung mga credit card na mga balanse patuloy na lumalaki dahil sa interest. Ano ba yung mga practical tips na maaari nilang simulan gawin ngayon para sa unti-unti na itong mabayaran? Pero bago mo sagutin yan, magbabalik po kami. Mag-commercial break muna tayo para sa ilang paalaala ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko at syempre ng Presidential Communications Office.
3: Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for walking.

0: climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
2: Ikaw ba ay naharana na?
3: Tumawin mo sana.
2: Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag minalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay,
4: uso pa ba ang harana?
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
5: Nagbabalik po ang usapang budget natin at syempre kasama pa rin po natin ang content creator na si Jax Reyes. Yun. So, Jax, ito yung naputol nating tanong, no? Syempre, may mga gustong makalaya sa multo. Minumulto na ng credit card balances at syempre patuloy na lumalaki kasi yung interest. Ayan, sobrang guilty ako dyan. Ano yung mabibigay mong practical na tips na maaaring lang simulan ngayon, naming simulan ngayon para syempre unti-unting mabayaran ito?
6: Ang una, dahil nabanggit mo nga yung credit card din, ang unang-una na lagi kong rin-recommenda rin is kausapin mo yung banko, di ba, kung saan ka may credit card. So, syempre, dahil doon, syempre, wag tayo unang magalit, di ba? Tayo yung humihingi ng kailangan tayo yung medyo mabait sa pag-uusap sa customer service representative. Kwento natin yung sitwasyon natin. Tapos, ask for, let's say, a good payment term. Kadalasan kasi, kung nakita nila history mo, di ba, good payer ka, or good customer ka rin, paminsan binibigyan tayo ng paligid or parang binibigyan tayo ng konting, di ba, better interest rate or better payment terms. So, huwag tayong mahiya magtanong. Yun yung lagi ko unang sinasabi na parang kung una ayaw ibigay, we can try again. Di ba? Yun yung unang-una. Unahin muna natin yan para at least kahit papaano, at least alam nila yung sitwasyon, kung meron silang pwede ibigay sa atin, thank you. Tapos, second, ang importante rin, ang lagi ko rin-recommend, ilista natin lahat ng utang natin. So, pag ginilista natin yung utang, dapat alam natin kung sinong institusyon yan, kung banko man yan, tapos magkano yung total utang, magkano yung total na kailangan natin bayaran, pati yung interest rate ng bawat utang as well. At saka yung monthly na minimum payment. Importante natin ilista rin yung minimum payment din. Then, dahil nalista na natin lahat yan sa papel, di ba, ang favorite kong tinuturo na method is yung tinutawag nilang snowball method. I'm sure narinig nyo na rin yan, Eric at Nicole, di ba, snowball method. Ang snowball method, basically, ano lang siya, parang siyang snowball, di ba, pag maliit siya, di ba, pag gulong-gulong mo siya, palaki ng palaki yan, di ba, sa snow, in short. So, ganun yung gagawin natin. Dahil linista mo na lahat ng mga utang mo, i-arrange natin sila or i-arrange natin yung utang natin sa pinaka-maliit na utang hanggang sa pinaka-mataas na utang. Diba? So, bakit siya paliit ng paliit sa hanggang sa pinaka-malaking utang? Ang gusto kasi natin, ubusin natin yung pinaka-maliit na utang muna. Dahil I think we are very Filipino, we're very emotional people. Iba yung natutuwa tayo pag nakikita natin, ay, tapos natin yung isang utang. Diba? Parang ma-enganyo tayo na, ah, okay, isa-isahin natin lahat ang utang natin hanggang matapos. Kaya favorite ko tong method na to. Then, di ba, linista natin yung pinakamababa hanggang sa pinakamataas na utang. Then, importante, lahat ng utang na yan, monthly, kailangan bayaran muna natin yung minimum. Yung minimum meaning, di ba, kailangan kahit magkano yung minimum niyan, dapat mabayaran natin. Bakit? Di ba, kung hindi mo bayaran kasi ang minimum, meron kang late fees dyan, di ba? Mm. Penalties pa yan on top. So kahit at least isa, bayaran muna natin minimum, at least wala tayong late fees. And then, di ba, pag natapos natin lahat ng minimum, kung may extra tayong budget, ilaan natin yon doon sa pinakamaliit na utang. So pag example may extra ka 1,000, ilagay mo siya sa pinakamaliit na utang. Then, pag wala na yung unang utang, yung pinakamaliit na utang, ilagay natin yung extra money natin sa second utang, sa pangatlong utang, hanggang isa-isang maubos. Di ba, parang, di ba, from smallest to largest utang, pero ang gusto natin, di ba, we build the momentum na clear out yung debt natin. And then, last but not the least, ito rin yung kailangan natin sikmurahin. Yung we have to also understand or we have to know the point and accept the fact na kung kailangan na natin maghanap ng side hustle or let's say ng extra income. Tapos, syempre, ang itatanong sa akin, uso to, Eric at Chuck Nicole, ang itatanong sa akin, naku, ano kaya yung magandang side hustle? Ang lagi ko sinasabi, pag dating sa side hustle, dapat itanong natin sarili natin. Saan ba tayo magaling? Hindi mo pwedeng, kasi di ba, hindi pwedeng sabihin ko, uy, maganda to ang narinig kong VA. Pero let's just say, hindi yan yung forte mo, di ba? Kahit anong gawin mo, baka hindi ka mag-succeed becoming a VA. So, una, tanong mo sarili mo, ano ba yung talento mo?
5: So, magaling ka ba basically, ano yung kaya mong gawin? Parang ganun.
6: Correct. Tama, Eric, yes. Kung ano yung kaya mong gawin, and then, kung ano yung pwede mong ibenta. Di ba? So, for example, kung video editor ka, pwede mo editing skills mo. Graphic artist ka ba? Magbenta ka ng poster. Kung magaling ka mag-events, pwede ka maging events coordinator. And then, nakikita na nga natin, di ba? One day ng mga events coordinator, paminsan lalaki rin ang kita nila, di ba? Paminsan libo-libo rin siya. So, importante rin na, okay, we have to accept na kung kailan rin natin kailangan mag-extra hustle. Kasi nga, pag kulang na talaga, gagawa natin ng paraan para kumita ng mas malaking pera rin as well.
5: Ito, Jax, bago magtanong si Nicole, no? Sure. Dahil syempre usapang sige. Utang pa rin to. Anong masasabi mo po naman dun sa mga tao, guilty talaga ako, na umuutang para mabayaran yung isang utang?
6: Ay, ganun. Yung favorite natin na tapal system,
5: oo,
6: diba?
5: Oo, tapal system, tama, tama.
6: Okay, ito ang lagi kong sinasabi na medyo ingatan natin yung tapal system. Ang nagiging problema kasi sa tapal system, di ba, paminsan, baka yung inutangan mong bago, mas malaki pa yung interest doon sa una mong utang. So, ang nangyayari doon is, dito tayo nababaon sa utang, kasi paminsan, hindi natin iniintindi magkano yung interest rate ng isang utang. Paminsan kasi pag nakikita natin, 'di ba, yung mga especially now dahil sa online lending, 'di ba? Nakikita natin, "Oh, pwede ka mangutang 25,000 pesos one ID lang." Pero hindi natin iniintindi magkano ang interest, magkano yung processing fee nila, etc., etc., mga terms. Tapos apparently pag nangutang ka, ay ang dami pa lang kaltas. Ang napunta na lang sa'yo parang 15,000 dahil ang daming penalties pala, di ba? Kaya parang importante na intindihin muna natin yung interest. Kinocompare natin yung utang na kukunin mong bago ba, mas maliit yung interest compared doon sa yung utang na meron ka na, or mali mo mas malaki pa siya kasi doon ka madadali, di ba? If, let's just say, may iba kasi paminsan, mas mababa yung interest na binigay, tapos yun yung ginamit po pambayad dun sa isang mas mataas na interest, at least kahit papaano, panalo ka dun. Pero di ba, importante na syempre, intindihin mo muna yung interest rate. And then second, ang lagi ko rin sinasabi, kung kayang wag mo itapal, always try to avoid yung tapal. Ang nagiging problema kasi natin dun is, pag lagi tayong umaasa doon sa tapal, lagi nating pag may pagka-problema ulit tayo, hindi natin iisipin paano ba mawala yung utang. Ang iisipin kasi natin, tapalin muna natin. Rather than, let's just say, oh, maghanap tayo ng pwede nating income, tingnan natin kung saan tayo pwede mag-save sa budget para at least ilagay natin muna para mabayaran yung utang na yan, rather than taking a new loan na naman.
7: Para sa susunod naman na tanong, Jax, madalas nating marinig na nakatipid tayo dahil naka-sale o may malaking discount ang isang product. Totoo po ba ito at paano natin malalaman kung nakatipid ba talaga tayo o napagastos lang?
6: Okay. Ito ang favorite kong question. Lagi mo itanong sa sarili mo, budgeted ba yan? Meaning nun, pag nag-budget ka buwan-buwan, di ba, linggo-linggo, naglaan ka ba ng pera para sa bagay na yun? Di ba? Rather than, pag naka-sale siya kasi, ang nangyayari kasi is, naku, mura siya, bibilhin ko. Pero pag tinanong mo sa sarili mo, budgeted ba yan? posibleng hindi. Pero lagi mong gina-justify sa sarili natin na kasi mura siya eh, baka naman kailanganin ko. Mm-hmm. Ang kagandahan dito is, 'di ba, kahit nasabihin mong 200 pesos lang 'yung bagay na 'yan, pero pag hindi mo siya kailangan, mahal pa rin siya kasi hindi mo linaanan ng pera, hindi mo linaanan ng budget mo for that item. Mm-hmm. Hindi ka nakatipid. Unlike if for example, kailangan mo bumili ng bareta ng sabon. Mm. Tapos yun lang 50%, doon nakatipid ka talaga kasi kailangan mo ng bareta ng sabon. Mm. Pero yung tipong, kailangan mo pa ba ng bagong, let's just say, badly put, kailangan mo ba ng bagong water jug? Mm. Kasi naka-sale siya. Sa totoo, hindi.
5: Hindi naman.
6: Pero kasi naka-sale lang. Diba? Yung mga ganun eh. Paminsan, hindi natin talaga kailangan eh. Pero, ay, dahil naka-sale siya, baka okay lang. Sige, i-reward natin sa alin. Deserve natin to. Kaya lagi kong reminder, bago mo bilhin, tanong mo sa sarili mo, budgeted ba yan? Linaanan mo ba ng pera yung bagay na yan? Pag hindi, huwag mong bilhin. Pag oo, then yes. Kasi may budget ka. May pera ka for that item.
5: Hindi yeah. Kasi madalas talaga, no, halimbawa sa mga kabataan nga lalo, syempre, hindi lang kabataan, pag may yung cellphone, may bagong labas, so magpapalit naman siya. So, ganun yeah. Lagi, parang yung sample mo na in water jug lang yan, pero ito, pag yung mga usual, ano, mas malalaki pa na mga budget na instead of magiging savings na lang natin, eh, mas mapupunta pa sa expenses natin, no. Well, ito naman, ano yung masasabi mo sa mga millennials at syempre Gen Z na madalas na magsabi nga na deserve ko to, minsan lang naman. So, paano natin mababalanse yung pag-enjoy sa pera at syempre pagiging responsable sa paggastos?
6: Okay, I love this. The same, ako kasi I believe, di ba Eric at Nicole, I believe na you need to also have self-love. Di ba? Hindi pwedeng, sige, ipon na lang, invest na lang, tapos hindi mo na-enjoy yung pera mo. I think hindi ako masyado naniniwala doon. Kaya nga, di ba, lagi ko rin, ibabalik ko yung tanong na, budgeted ba yan? Di ba, every time you create your budget pagpasok ng sweldo mo, di ba, there's always the 50-30-20 rule. Yung lagi natin naririnig. 50% dapat for your want, for your needs. 30%, malaki-laki, di ba? 30% for your wants. Meaning, ito yung self-love mo, di ba? Yung talaga binudgetan mo talaga para sa kahit anong mong gusto mo para at least guminhawa yung buhay mo. And then 20% dapat for savings or for your investment, di ba? So, di ba, kung titignan natin, 30% is still big. 30% na binudget mo talaga na ilalaan mo para sa wants mo, di ba? Self-love mo ba yan? Regalo mo sa sarili mo yan. So, if you ask yourself, budgeted ba yan? Tapos pasok siya doon sa, let's say, 30% budget mo na wants mo, then why not? Pwede mo pa rin siya bilhin. Pwede ka pa rin mag-coffee sa labas. Pwede ka bumili ng milk tea. Pwede ka pa rin naman bumili ng mga gusto mo or lumabas, di ba? Wala tayong sinasabi na wag. Kasi hindi rin ako masyado naniniwala na, uy, dapat sobrang tipid ka. Wag ka nang lumabas. Ganyan-ganyan. Wag mo nang i-reward sarili mo. Kasi hindi magiging sustainable yung savings mo, investment mo. Kasi hindi ka matutuwa sa buhay eh. Di ba? Unlike kung paminsan-minsan, pasok siya sa budget mo, go! Deserve mo naman talaga siya. Pero, saan siya nagkakaproblema? Yung hindi budgeted, sasabihin mo, deserve ko to. Justification na yan. Ano na lang yan eh. Yung parang sinasabi mo lang sa sarili mo yan para lang at least hindi to make you not feel bad, di ba? Which is yun yung nakakasama. Eh. Yung lahat na lang, deserve ko to. Oh. Lahat ng maliit na bagay, deserve ko to. Yun yung nakakasama na. Dapat deserve ko to wisely. Yung talagang budgeted pa rin siya.
7: Jax, lagi ako nanonood sa'yo sa TikTok, sa Facebook.
6: Oh, TikTok.
7: Ngayon, bukod sa savings at debt-free hacks, nagbabahagi din kayo ng mga travel tips. So, ano po ang inyong mga sekreto para makapag-travel ng sulit nang hindi nasasakripisyo ang experience at tuwing kailan mura mag-travel domestically o sa abroad?
6: Ay, okay. I love this. Thank you naman sa support, Nicole. So, I love to travel din. Pero, reminder lang sa lahat ng manonood, di ba? Ang travel, dapat linaanan ng budget pa rin. Huwag tayo manguhutang para lang makatravel. Kasi hindi naman nawawala yung lugar. In the next 6 months, 1 year, nandiyan pa rin naman siya. Okay. So when you're going to travel or look for, let's say, mga best, let's say, flights, yung mga ganito, importante, di ba, ako, mahilig talaga ako mag-abang sa mga sale, yung mga fair sale. Let's say, recently, di ba, araw ng kalayaan, nagkaroon ng sale yung mga airlines natin, di ba, lahat sila nagkakaroon ng piece of fare or bagsak presyo. So yun yung mga best time para maghanap ng airline ticket. And reko ko, dapat midnight. So kung let's say sabihin nilang June 12 ang sale ng start, midnight pa lang nakaabang na tayo kasi doon lumalabas yung best seats. Let's say minsan December, 'di ba? November, nakakahanap pa rin tayo, konti pero meron. Pero yun nga lang, paunahan talaga siya. Yun yung una. Tapos second, ang favorite ko pa rin naman, 'di ba? When you're going to book yung, let's say, yung mga hotels mo, yung mga tours or travels mo, ako best rule of thumb natin, at least 2 to 3 months before your travel date. Yun yung parang best price na makikita natin. Kasi, di ba, if ever masyadong malapit na, nagmamahal talaga sobra. Lahat. Oo, sobra-sobra yan. Kaya dapat at least planado pa rin talaga natin. Kailan pa yung medyo at medyo mura? For example, alamin natin yung mga low seasons. Depende kasi siya sa bansa kung kailan yung mga low seasons. So, for example, di ba, alam naman natin, for sure, mahal mag-travel pag Holy Week. Mm-hmm. Di ba? Pag mga December, mahal yan. Pero, or yung mga Christmas, di ba? Pero, let's say, one day after Christmas, paminsan na bumabagsak na yung presyo nun.
5: Mm-hmm.
6: Yun yung maganda yun eh. Or, let's say, a week after Holy Week, yun, mura na siya. And ang kagandahan doon, dahil hindi nga peak yung season na yan, mas konti na yung tao. Mas ma-enjoy mo pa nga yung travel. Like ako, mahilig ako sa mga off peak season. So, pag Holy Week, lahat ng tao nasa labas, nasa bahay ako kumukulong. Tapos, alabas ako pagkatapos naman ng Holy Week.
5: So, ito, ito naman, Jax, no, para sa mga nakikinig sa atin, syempre may mga gusto na paano ka nagsimula, halimbawa sa mga simpleng content creation, ano ba yung mga kailangan or ano yung mga paano yung budgeting mo sa mga gamit mo para sa content creation, para sa mga nakikinig sa atin?
6: Ay, alam mo, Eric, ito talaga yan. Kung simulan nila, hanapin nila ako sa YouTube yung pinaka-first video ko. Alam mo, wala akong tools, wala akong camera na nagsimula ako. Kung ano lang meron ako, which is my cellphone, dun sila lang nagsimula lahat. Like, isang taon ako, yung cellphone ko yung pang-vlog ko, yun yung cellphone ko rin yung pang-edit ko, wala akong biniling bagong mga bagay. Kaya nga, importante na huwag natin i-justify na, uy, gusto ko mag-start mag-vlog, kailangan ko ata ng camera, kailangan ko ng bagong ilaw, ganyan, hindi mo kailangan. Kung anong meron ka, gamitin mo muna yan. Pag kumita ka na, then, tsaka ka na pwedeng bumili ng mga bagay-bagay at mga camera na yan to improve on, let's say, yung mga other editing skills mo or yung mga angles. Pero pag simula lang, kahit sino pwede magsimula with your cellphone lang. And I'm sure, meron silang cellphone.
5: Sobrang powerful na rin kasi ng social media ngayon. No? Simpleng, simpleng prutas lang nga. Oh, napaunlad yung buhay ng isang content creator. So talagang, hindi mo talaga alam kung saan ka talaga dadalihin ng mga simpleng mga content. No?
6: Agree. And then mag-start lang, Eric. I think importante, simulan lang, huwag na mahiya, 'di ba? Kahit nakakahiya yung gagawin nyo, alam mo, ito sasabihin ko, for sure may ibang tao diyan na supporter mo. Paminsan yung mga kaibigan natin may na at be the first supporters, yung mga hindi pa natin kilala yung first supporters.
5: Correct.
7: Bilang pagtatapos na tanong, Jax, ano po ang inyong mensahe sa ating mga kababayan tungkol sa pagiging mas responsable sa pera at pagkamit ng kanilang financial freedom?
6: Right. Ako, paniniwala ko lang talaga, kaya ng lahat, kaya ng bawat Pilipino. I want to share parang one story nga lang na nag-comment yung isang security guard siya. Di ba, security guard siya sa Makati daw. And then napanood niya yung video ko on YouTube na reaching my first 100,000. And then, after one year ng comment niya na yun, nakamit niya yung 100,000 pesos niya.
5: Wow.
6: Diba? So parang, diba, imagine anyone can do it talaga. Maraming OFWs, mga public school teachers, nakakamit talaga rin nila yun eh. Na parang kahit papaano, diba, yun nga lang, munting paalala, hindi siya magiging madali. Pero once you start, you build the habit, talagang kung nakamit mo na siya, mas madali na yung next few hundred thousands mo, 1 million mo, yung mga ganun, mas madali na siya. Pero the first 100,000 will be the hardest. Pero yun yung magtuturo sa'yo kung paano kang paano ka umipon, paano hawakan ng pera mo or pahalaga ng pera. And kung kaya nga nila, kaya-kaya natin lahat.
5: Jax Reyes, wala na tayong oras pero maraming salamat. Siguro ipromote mo na lang saan ka mahanap ng ating mga viewers and listeners.
6: Ay, thank you again. So, you can follow me lahat po sa Facebook, YouTube, Instagram, and TikTok rin at Jax Reyes. So, JAXREYES _ po ang akin account. And of course, I'll see you there. Maraming salamat, Eric at saka Nicole. Yes. Thank you for having me.
5: Thank you, Jax.
6: Thank you, bye-bye.
7: Thank you po.
5: At dyan po nagtatapos ang usapang budget natin. Tiyak po kung minapulot kayong aral syempre sa mga binahaging kaalaman sa atin ni Jax Reyes at sa mga tinampok po natin sa ating mga programa at programa po ng pamahalaan at ng Department of Budget and Management.
7: Samahan po ninyo kami muli next week dito pa rin sa himpilin ng Radyo Pilipinas, napapanood din sa TV at syempre via Facebook Live ng Radyo Pilipinas at usapang budget natin page ng DBM at sa FB page ni DBM Undersecretary Goddess Hope Libira.
5: Antabayan po ninyong susunod na programa at alamin po natin ang maiinit na balita sa bansa dahil susunod na po ang Ulat Bayan. Muli sa pangalan po ni Department of Budget and Management Undersecretary Goddess Hope Libiran, ako po si Eric Vocal.
7: Ako naman po si Nicole Ramos. See you next week, same time, alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Dito lamang po sa inyong favorite Friday habit. Ito po ang
5: Usapang Budget Natin dahil budget natin to.
7: Wow, nagkakapa
8: talaga. Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
8: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
8: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
11: Pino ang mas maayos na biyahe. Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami nung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo, yung commercial traffic natin.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
8: This is your People's Television.

0: Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood.
1: Narito na ang may init na balita sa Ulat Bayan. Pagmulong Ferdinand R. Marcos Jr., bit-bit pa uwi ng bansa ang iba't ibang kasunduan mula sa Russia na magbibigay benepisyo at oportunidad sa bawat Pilipino at maging sa mga bansang kasapi ng ASEAN. Mahigit 20 Pinoy na na-detain sa Russia dahil sa immigration issue, makakalaya na ayon mismo kay Pangulong Marcos Jr. Binabantay ang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Inaasahang papasok na sa bansa ngayong weekend. Magiging epekto niyan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Alamin! Resigned Ateneo head coach na si Tab Baldwin at iba pang coaching staff ng Ateneo. Humarap na sa PNP-CIDG para magbigay ng salaysay kaugnay ng pagkamatay ng dalawang Ateneo student-athlete sa kanilang team building. Pahayag ng coaches at mga Ateneo Blue Eagles player may hindi pagkakatugma ayon sa DILG. At Spider-Man star na si Tom Holland, kinumpirmang kasal na sila ng American actress and singer na si Zendaya.
2: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan naging produktibo ang pagdalo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ASEAN-Russia Commemorative Summit bilang chair ng ASEAN ngayong taon. Sa kanilang joint press conference, nagpayag ng pag-asa ang dalawang leader. Magkakaroon ng konkretong resulta ang lahat ng nabuong kasunduan sa summit.
3: Bukod sa iba't ibang kasunduan, nagresulta rin sa pagpapalaya ng ilang Pilipinong nakadetine sa Russia ang pagpunta roon ng Pangulo. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
4: Makakalaya na ang 24 na Pilipino na nakadetine sa Russia. Resulta yan ang bilateral meeting ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Russian President Vladimir Putin. Malugod na ibinalita ng Pangulo na matapos ang 9 na buwan, makakapiling na ng mga ito ang kanilang pamilya sa Pilipinas. Nagpasalamat naman ang Pangulo sa Russian government sa kanilang pag-agapay at kooperasyon para maresolba ang issue. Samantala, inanunsyo rin ng Pangulo ang pag-adopt ng mahalagang dokumento matapos ang ASEAN-Russia Commemorative Summit. Kabilang na ang Kazan Declaration 2026 ASEAN-Russian Federation Unity and Diversity 35 Years Together, ang ASEAN-Russia Comprehensive Plan of Action 2026 to 2030, Joint Statement and Concept Paper on Cultural Cooperation, at ang Joint Statement and Concept Paper on Energy Cooperation.
5: Together, these documents provide a comprehensive roadmap for expanding practical cooperation and delivering tangible results and benefits to our peoples in the years to come.
4: Naging produktibo rin anya ang pulong sa naturang summit lalo na sa hinaharap na ugnayan ng Russia at ASEAN region, lalo na sa usapin ng seguridad at ekonomiya.
5: We exchange views on promoting peace, stability, and sustainable development, enhancing trade and investment, strengthening food and energy security, advancing science and technology cooperation, and deepening people-to-people exchanges.
4: Natalakay din anya sa summit ang pagpapalawig pa ng development sa Eurasian region, gayon din ang mga oportunidad sa pagitan ng ASEAN at ng Shanghai Cooperation Organization, maging ng Eurasian Economic Union.
5: We noted the growing interaction between ASEAN and these organizations and recognized the potential for enhanced cooperation in areas of mutual interest, including economic connectivity, trade and investment, energy, agriculture, tourism, and addressing transnational challenges.
4: Bilang ASEAN chair, kinilala ng Pangulo ang patuloy na suporta ng Russia sa ASEAN centrality, kasabay ng pagbibigay diin sa commitment nito na mananatili ang momentum patungo sa makabuluhang kooperasyon.
5: As we mark this important milestone, we look forward to working closely with Russia to further strengthen our partnership and to build a more peaceful, resilient, and prosperous future for our regions.
4: Kenneth Pasyente, para sa Bayan.
2: Isinulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapalawak sa kalakalan ng Pilipinas at Russia. Sa supply ng langis, target din ng Pangulo ang pinaigting na kooperasyon sa nuclear energy, space technology at artificial intelligence. Inang ulat ni Clazel Pardilia.
6: Bago bumalik ng Pilipinas mula sa 3 araw na working visit sa Russia, hinikayat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ASEAN na pag-aralan ang mas malalim na kooperasyon ng rehiyon sa Russia, na isa sa mga pinakamayayamang bansa sa mundo. Inatasan din niya ang mga opisyal ng pamahalaan na tukuyin ang mga posibleng bilateral agreements na maaari pang pasukin ng Pilipinas at Russia.
7: There is a big potential there that we really haven't explored before, but we will now.
6: Ngayong 2026, kung kailan pumutok ang sigalot sa gitnang silangan, umabot sa 700,000 bariles ng krudo ang binili ng Pilipinas sa Russia bilang tugon sa epekto ng krisis sa langis. Target gayon ng Pangulo, palawakin pa ang pakikipagkalakala ng dalawang bansa pagdating sa petrolyo, pagtutulungan sa nuclear energy, space technology, at artificial intelligence.
7: The Russian Federation's the government was very open to any kind of suggestion that we do increase that engagement and that we look further into supplying, getting our supplies of petroleum products from Russia. I think it will be very good for the Philippines to have another assured lifeline when it comes to petroleum products.
6: Kilala ang Russia bilang dating pangunahing karibal ng Amerika noong panahon ng Cold War, kung kailan nahati ang mundo sa dalawang magkatunggaling kampo na pinamumunuan ng Estados Unidos at ng nooy Soviet Union. Matagal namang kaalyado ng US ang Pilipinas na may umiiral na makasundo ang pandepensa at may malapit na ugnayan sa larangan ng seguridad, ekonomiya at diplomasya. Ayon kay Pangulong Marcos, unti-unti nang inaalis ng Pilipinas ang dating pananaw na nakaangkla sa bipolar world upang palawakin pa ang pakikipag-ugnayan nito sa iba't ibang bansa at matugunan ang epekto ng mga nagbabagong hamon sa Pilipinas.
7: It was the recognition that the world has changed. The traditional power structures and the traditional powers are no longer the powers that exist when, for example, the United Nations was formed right after the war. So the Philippines is just responding, adjusting to the new reality. The Philippines no longer subscribes to a bipolar world where you have to choose one side over the other.
6: Sa kabila ng magandang pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa Russia, nanindigan si Pangulong Marcos na hindi magiging parte ng anumang gulo. Sa harap ito ng nagpapatuloy na digmaan ng Russia at Ukraine, matapos ilunsad ng Moscow ang malawakang pananakop sa Kyiv.
7: The Philippines is one of the, if not the greatest sponsor, supporter for peace, and not only in our region but everywhere else. We would certainly not would want to be part of any system that furthers conflict anywhere in the world.
6: Tiniyak ni Pangulong Marcos na mananatiling maingat ang Pilipinas para masiguro na hindi magiging bahagi ng anumang sistema na maaring magpalala ng digmaan. Kalezal Pardilia para sa bayan.
3: Naging makabuluhan ang isinagawang working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para dumalo sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Naniniwala ang ekonomistang si Michael Ricafort na nagpakita ng high level of diplomatic relation ng Russia at Pilipinas, lalo pat nanguna sa isinusulong ng Pangulo ang kapakanan ng mga Filipino workers abroad. Naging maganda ring oportunidad para sa bansa ang nakabit na energy security bilang ang Russia ang itinuturing na sa isa sa malaking producer at exporter ng langis. Nagbukas pa ng mas malawak na oportunidad sa usapin ng trade at export market kung saan mas pinalawak ang potensyal na merkado para sa tropical fruits gaya ng pinya, saging, mangga at maging ang mga agricultural coconut oil.
8: Sa opportunities, yung mga investments na maaaring pumunta dito, yung mga tulong na pwede ibigay sa atin, mga cooperation, whether when it comes to technology, defense, at syempre yung negosyo, no?
3: Yes.
8: Yung trade natin sa isa't isa, no? Lalo pa, kasi mag-uugnayan yung high level yan, yung mga negosyante dito, ng mga dito sa Pilipinas at mga negosyante with Russia, lalo pa magkakaroon ng mapapalawig yan.
2: Hinimok ni Senate President Sherwin Gatchalian ng Department of Energy na tiyaking agad magbubunga ng pagbaba sa presyo ng mga produktong petrolyo at ginhawa sa mga mamimili ang nilagdaang Memorandum of Understanding sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Ang kay Senator Sherwin Gatchalian, ilang buwan nang pinapasa ng mga Pilipino, lalo na ng sektor ng pampublikong transportasyon, mga magsasaka at mga karaniwang mamimili ang mataas na presyo ng mga bilihin na dulot ng gera. Nanawagan din si Senador Gatchalian sa Executive Department na ipagpatuloy ang pagbibigay ng ayuda at iba pang suporta sa mga sektor na labis na naapektuhan ng mataas na presyo ng langis. Kasabay nito, muling iginiit ni Gatchalian ang kahalagahan ng pagpasa sa Senate Bill No. 366 o ang Energy Transition Act na naglalayong isulong ang paggamit ng malinis na enerhiya at mabawasan ang pag-asa sa fossil fuel.
3: Pag-upo ni Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President, tiwala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maibabalik na sa normal ang operasyon ng Senado. Ipinahayag din ng Pangulo na susuportahan niya ang sinumang itatalaga bilang presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla.
6: Tiwala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na babalik na sa normal ang operasyon ng Senado. Kasunod ang pagkakaluklo kay Senate President Sherwin Gatchalian at tuluyang pag-atras ni Senator Alan Peter Cayetano sa Senate leadership matapos ang ilang linggong kaguluhan sa mataas na kapulungan.
7: Sana naman sa paglagay ni Senator Sherwin bilang SP ay mabalik naman tayo sa normal na patakbo ng Senado. And take care of the business of government, the business of legislation, and all these necessary legislation that we listed to show that our priority.
6: Nitong Miyerkules, nagpatawag ng special session ang Pangulo sa Kongreso. Umaasa ang presidente na matutugunan nito ang mga panukalang batas na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino.
7: Some of them are new in response to the oil crisis in the Middle East. Iba-iba, pero lahat kailangan at lahat ng kailangan na ngayon. Nasa gitna tayo ng oil crisis na kailangan ng mga batas na yan. Ay sana naman mapag-aralan na nila, madiskusyonan na nila na mabuti, and we can proceed with the normal conduct of governance.
6: Suportado rin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang sinumang itatalaga bilang presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
7: I will support whoever the Senate chooses. As long as the process that they undertook in making the choice is proper, is legal, is constitutional, then that's fine with me.
6: Isa si Senator Chiz Escudero sa mga tinitingnan na posibleng maging presiding judge sa paglilitis. Sa kabila ito ng mga batikos sa mababatas sa pagpatay umano ni Escudero sa impeachment case si VP Duterte na karaang taon.
7: Those are opinions. I don't think that reflects in any way on how he will do. The rules that were that were adopted by the Senate were the rules that Senator Chiz wrote during the last year's impeachment when they were handling the last year's impeachment complaint. So in terms of his ability to be able to run the trial, I don't think that's in doubt.
6: Naniniwala si Pangulong Marcos na hindi kinakailangan ng balasahan sa mga kasalukuyang gabinete ng pamahalaan. Sa harap ito ng ugong ng posibleng pag-alis o paglipat umano ng ilang kalihim sa gobyerno.
7: I think we have a really good group of people in the cabinet right now. We are working well together. And I don't see the need.
6: Pero aminado si Pangulong Marcos, nais niyang mas maging aktibo sa gobyerno si dating DILG Secretary Benhur Abalos. Pero paglilinaw ng presidente.
7: But to just because we want him to join, to become a more active, to play a more active part in government, doesn't mean, it necessarily means that somebody else has to be, it's not a zero-sum thing in the cabinet, that you have to remove somebody to gain somebody else.
6: Ayon kay Pangulong Marcos, wala ng oras para magsagawa ng rigodon.
7: If you keep moving people around, they have to start learning the job again. And we just don't have time for that.
6: Counterproductive o hindi anya nakakatulong ang pagsasagawa ng balasahan at taliwas sa isinasulong na katatagan ng administrasyon. Clayzel Pardilia, para sa Bayan.
2: Hindi natuloy ang nakatakdasa ng arraignment o pagbasa ng sakdal ngayong araw ni dating Energy Secretary Alfonso Cusi at iba pang dating opisyal ng kagawaran kaugnay ng kasong graft. Ito'y kasunod ng inihain ng defense na motion for a bill of particulars kung saan pinapatukoy sa prosecution ang mga alegasyong nakasaad sa criminal information. Ang naturang kaso ay kaugnay ng pagbenta sa 45% stake ng Chevron sa Malampaya Gas Project sa Yudena Corporation na pagmamayari ni Dennis Uy noong 2019. Samantala, muli namang magpapatuloy ang arraignment sa June 26. Mababawasan na ang madalas na pagbaha sa Bato Catanduanes bukod sa iba't ibang hakbang kontrabaha ng Department of Public Works and Highways. Plano na rin na magsagawa ng dredging o pagpapalalim ng Bato River. Yan ang ulat ni Rosy Nieva ng Radyo Pilipinas Vera.
9: Mapa-shearline man o bagyo, matagal nang suliranin ng mga residente sa Barangay Sipi at mga karatig lugar sa Bato Catanduanes ang madalas na pagbaha sa kanilang lugar. Isa sa mga pangunahing dahilan nito ang pag-apaw ng Bato River na isa sa pinakamalaking ilog sa lalawigan, lalo na tuwing malalakas ang pag-ulan at high tide na nagdudulot ng malaking perwisyo sa mga residente gaya ni Nanay Elena at Jeanette.
10: Pag umuulan na ma'am, wala na kaming tulog. Kasi ano na, may trauma na ang mga anak ko ma'am sa anong, lalo na yung asawa ko, senior citizen na.
11: Sobrang epekto dahil ang bahay namin talagang apektado, lahat ng gamit halos basa.
9: Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pinalalakas ngayon ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang kanilang mga hakbang sa ilalim ng Oplan kontrabaha. Layunin nito na mabawasan ang epekto ng pagbaha sa pamamagitan ng paglilinis ng mga daluyan ng tubig, pagpapabuti ng drainage systems, at pagpapatupad ng mga flood mitigation project para sa mas ligtas at mas matatag na mga komunidad. Sa katunayan, pinaplano na ang dredging o pagpapalalim ng Bato River upang mapabuti ang daloy ng tubig at mabawasan ang pagbaha. Magkakaroon din ng koordinasyon sa iba pang mga ahensya para mapabilis ang implementasyon ng programa.
12: Pag natapos po ang mga projects na yan, magkakaroon ng peace of mind yung mga residents along Bato River. Thank you very much po sa lahat ng national government agencies. Lalo na kay President Marcos.
9: Nagpasalamat naman ang mga apektadong residente sa aksyon ng pamahalaan para matugunan ang kanilang matagal ng hinaing.
13: Maganda yan ma'am. Maganda ang pamumuno ni President Marcos kasi nabigyan ng solusyon ang aming ano.
14: Maraming salamat po kay PBBM na nasolusyonan ang aming barangay para sa ikabubuti ng...
9: Sa ngayon, nagpapatuloy rin ang dike construction sa lugar. Tiniyak din ng DPWH Catanduanes na maisa sa katuparan nila ang kabuuang proyekto bago ang kasagsagan ng malalakas na ulan. Mula rito sa Catanduanes, para sa Integrated State Media, Rosy Nieva ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Binigyan diin ng Office of Civil Defense Bangsamoro Autonomous Region kung gaano kahalaga ang pagsasagawa ng sabayang earthquake drill. Ito ay para mas maging handa ang mga residente sa Maguindanao del Sur sa oras ng sakuna. Yan ang ulat ni Lian Bolonga ng PIA, SOC Sergeant.
9: Sa hudyat ng sirena, sabay-sabay na nag-dock, cover and hold ang higit 800 kalahok sa second quarter national simultaneous earthquake drill ng Office of Civil Defense, Bangsamoro Autonomous Region sa bayan ng Talayan, Maguindanao del Sur. Layo ng aktibidad na matiyak ang kaligtasan ng lahat tuwing may lindol. Sa kanyang mensahe, iginiit ni Mirna Angot, officer in charge ng OCD Bar, ang kahalagahan ng aktibidad upang mas mapalalim pa ang kahandaan ng publiko sa panahon ng kalamidad.
15: Yung sinasabi natin, proper execution ng dock cover and hold, tinuturo natin sa kanila, do alam naman natin na isa lang ito sa mga paghahanda na ginagawa natin na mas malaliman pa natin ang ating paghahanda, paano mapalakas yung ating system.
9: Ginawa rin sa aktibidad ang simulation exercise ng evacuation, search, rescue at retrieval, medical response, incident management at mga gawain ng emergency operations center.
16: Sa second quarter, pili po namin ang bayan ng Talayan dahil gusto nila matestingan yung kanilang contingency plan on earthquake as well as paano pa nila mapalakas yung kanilang preparedness measures.
9: Tiwala naman ang OCD Bar na sa pamamagitan ng mga ganitong drill ay lalo pang mapalakas ang kahandaan ng mamamayan tuwing may emergency.
17: Ito pong second quarter nationwide simultaneous earthquake drill ay isang napakahalagang aktibidad lalong-lalo na po sa probinsya ng Maguindanao del Sur. Kailangan po ng ating mga kababayan kung saan sila po ay dapat maging aware at lagi pong prepared pagdating sa kung ano-ano mang sakuna, lalong-lalo na itong earthquake.
18: Mula dito sa bayan ng Talayan sa probinsya ng Maguindanao del Sur, para sa Integrated State Media, Lian Bulongon ng Philippine Information Agency, Soccergen.
3: Dahil sa sunod-sunod na pagtama ng malalakas na bagyo at matinding init na nararanasan ng bansa, isinusulong ng Climate Change Task Force ang pagpapaigti ng kaalaman tungkol sa climate change at ang matinding epekto nito. Mahalagang malaman ng publiko ang dapat gawin, lalo na ng mga namumuno sa bawat lungsod. Ayon sa Climate Change Task Force, kailangan ng community-based approach kung saan ang lokal na pamahalaan ang dapat manguna sa mga gawain laban sa pabago-bagong klima. Masisimulan ang pagbabago at solusyon sa climate change sa pamamagitan ng action plan ng bawat komunidad at kooperasyon ng bawat mamamayan sa mga inisyatibo ng pamahalaan.
2: Pinalakas pa ng pamahalaan ang programang makatutulong sa mga komunidad sa Bicol Region sa ilalim ng Project Lawa at Binhi. Kabilang na riyan ang Cash for Training at Cash for Work. Yan ang ulat ni Diana Mendez ng Radyo Pilipinas, Albay.
19: Dahil sa sunod-sunod na kalamidad sa bansa tulad ng malakas na lidol sa Mindanao, mas pinaiigting ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol ang pagtugon sa mga apektadong komunidad. Sa katunayan, bukod sa family food packs na ipinamamahagi, magpapadala rin ang ahensya ng kanilang mga tauhan upang tumulong sa relief at rehabilitation efforts para sa mga biktima ng lidol sa Mindanao.
20: This is composed of 15 personnel from DSWD 45. So, sino-sino itong mga 15 na mga personnel? Kasama po dyan yung mga social workers natin. Sila naman yung, these are not just ordinary social workers. Sila yung experts sa pagpuprovide ng psychosocial intervention.
19: Habang nakatutok ang DSWD sa agarang pagtugon sa mga sakuna, pinalalakas din ito ang mga programa para sa pangmatagalang climate resilience, food security at livelihood sa Bicol Region. Isa sa mga pangunahing hakbang dito ang Project Lawa at Binhi ng DSWD. Layunin ng programa na palakasin ang kakayahan ng mga komunidad laban sa epekto ng climate change sa pamamagitan ng pagtatanim, pagpapalago ng pagkain at paglikha ng mga small water system para sa fingerlings at irigasyon. At dahil may mga tanim na mapagkukunan ng pagkain, malaking tulong ito para kay Rowena, lalo na sa panahon ng kagipitan.
21: Nagbibigay po ito sa amin ng libreng gulay, lalo na kung nasa panahon kami ng kagipitan, wala talaga po kami mano. Kahit ang aming mga kasamahan, nagbibigay po kami ng libreng gulay. Tumutulong din po kami sa barangay, sa mga evacuees para makatulong.
19: Para naman kay Maria, hindi lang pagkain ang naibibigay ng programa, kundi dagdag kita rin dahil maaari nilang ipagbili ang kanilang mga ani.
22: Kami rin po yung nanginginabang. Kasi po, yung iba, binibenta namin. Yung iba po, binibili rin namin. Kung hindi, yung sobra naman, kinukuha din namin po para sa pang-araw-araw naming pangangailangan.
19: sa ilalim ng Project Lawa at Binhi, sumasailalim ang mga benepisyaryo ng gaya ni Rowena at Maria sa 20 araw na cash for work training at cash for work kung saan tumatanggap sila ng 8,700 pesos. Nagsimula na rin ang regional payout sa Albay habang umaabot sa 78.3 milyong piso ang inilaang pondo para sa mga benepisyaryo sa buong rehiyon. Sa Albay pa lamang, nasa 1,000 benepisyaryo na ang naitala mula sa mga bayan ng Daraga at Libon at mga lungsod ng Tabaco, Legazpi at Ligaw. Sa pamamagitan ng mga ganitong programa, hindi lamang tinutugunan ng pamahalaan ang agarang pangangailangan sa panahon ng sakuna, kundi pinaghahandaan din ang mas matatag, mas ligtas at mas matibay na kinabukasan ng mga komunidad. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, Diana Mendez ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Patuloy na nagpapaulan ng hanging silangan sa bansa. Apektado nito ang Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Samantala, ang habagat ay posibleng lumakas na bukas o araw ng Sabado. Ayon po sa PAGASA, hahatakin ito ng bagyo na papasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility Sabado ng gabi o Linggo ng umaga. Tatawagin ang bagyong Francisco. Aabot ito sa typhoon category kapag nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Wala itong direktang epekto sa bansa ang bagyo, pero hahatakin ito ang hanging habagat na siyang magpapaulan sa kanlurang parte ng bansa, particular sa Mindanao, Palawan at sa malaking bahagi ng Visayas hanggang sa araw ng Miyerkules sa susunod na Linggo. Sa ngayon, ang easterlies pa rin ang nagpapaulan at magdadala ng kaulapan sa bansa, particular sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region, Palawan at nalalabing parte ng Mimaropa Provinces. Magdadala naman ng kaulapan at pulupulong ulan sa Visayas ang hanging silangan. Sa Mindanao, good weather pa rin pero may possibilities na localized thunderstorms o yung panandaliang pagulan sa hapon o sa gabi. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanunin.
2: At abangan, paano ka lang nagpapalawig sa paternity leave? Isinusulong ngayon sa kamera.
3: At Hollywood actor na si Tom Holland, kinumpirmang kasal na sila ng American actress and singer na si Zendaya. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
0: Abangan sa Larigadon Live! Alamin ang mandato ng Department of Health at ang mga tugon nito sa may init na issue sa bansa. Kasama si Secretary Ted Herbosa. Larigadon Live! Ngayong Biyernes, alas 8 ng gabi, dito lang sa inyong PTV.
1: 4-hour next food crawl.
5: Yun, yung requirement dyan. Kailangan running, hindi dapat walking.
1: Walking! Tara na sa another Chibugan. Kasama ang certified foodie na si Joshua Garcia.
23: O, dalawang daliri lang food squad. No, ang lambot nga ni nung baboy.
1: It's fun! Ngayong Linggo, alas 10:30 ng umaga.
23: This is good for me.
1: Dito lang sa PTV.
24: Tara, lumikha! Papalapit na ang Father's Day. Nag-iisip na ba kayo ng mga pwedeng ipangregalo? Try nyo na ito, DIY photo frame para sa inyong memories. Isang espesyal na Father's Day drawing. At personalized DIY figurines na perfect para sa espesyal na araw ng mga ama. Sini ang magniningning dito sa
25: Artsy Craftsy Pala!
24: Artsy Craftsy, Sabado, alas 10:30 ng umaga, dito lang sa inyong People's Television.
26: Stay up to date on His Excellency President Ferdinand Marcos Jr.'s actions and initiatives this week as he leads the country in nation building.

0: PBBM at Work.
1: Nagbabalik ang ulat bayan. Isinusulong ni Akbayan Party List Representative Shel Jocno ang House Bill No. 9891 o ang Papa Leave Act na naglalayong palawigin ang paternity leave sa 105 days mula sa kasalukuyang 7 araw. Sa ilalim ng panukala, magkakaroon ng 90 araw na bayad na leave ang mga ama pagkasilang ng anak at dagdag na 15 araw na paid parental leave na pwedeng gamitin sa loob ng isang taon. May 60 araw naman na leave sakaling magkaroon ng emergency termination of pregnancy. Layo rin ng panukala na palakasin ang ugnay ng pamilya at ikayatin ang mas aktibong partisipasyon ng mga ama sa pag-aalaga ng mga anak. Sakop din ng panukala mga hindi kasal na ama, alternative caregivers at mga manggagawa sa informal sector na miyembro ng SSS. Sumipot na sa PNPCIDG si dating Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin para magbigay ng salaysay sa pagkamatay ng 2 student athletes sa kanilang training sa Aurora. Samantala, pagpapaliban din muna ang pagbibigay ng rekomendasyon sa Department of Justice dahil may hindi pagkakatugma sa payag ng ilang players at coaching staff. Yan ang ulat ni Ryan Lesigas.
2: Hindi tugma ang salaysay ng mga players ng Ateneo Blue Eagles na kasama sa training sa Dipakulaw Aurora at ni resigned head coach Tab Baldwin at iba pang coaching staff. Ito ang isiniwalat ni DILG Secretary Jun Vicrimulya matapos magtungo kaninang umaga sa CIDG si Baldwin at 2 iba pang coaching staff para magbigay ng salaysay hinggil sa tunay na nangyari sa kanilang training. Dahil dito, sabi ni Rimulya na hindi muna sila magbibigay ng komento hinggil sa usapin.
3: In the heat of it all kasi, yung nangyari ang lahat. Ibang accounts ng players, ibang accounts ng coaches. Kasi ibang vantage points, iba yung mga players nasa dagat, yung mga coaches nasa pang-pang. So, doon lang, kinukuha lang namin yung mga full details tapos gagawa kami ng conclusive report.
2: Ipagpapaliban din muna nila ang pagbibigay ng rekomendasyon sa Department of Justice o DOJ sa Martes na sana ang kanilang target pero maaari umano ito na abutin pa ng 1 linggo.
3: We are piecing together the testimonies of what makes sense and what

0: para malaman kung ano ang tunay na nangyari sa kanilang training na nauwi sa trahedya. Bilang head coach daw kasi, 90% ng executive decision ay nanggagaling sa kanya. Ibig sabihin, kung pass ni Baldwin ang sinusunod ng mga players, maging ito man ay sa loob ng ring o sa kanilang mga training. Mula dito sa Campo Crame, Ryan Lisigas, para sa Bayan.
1: Naghain ng reklamo ang Office for Transportation Security sa Office of the Ombudsman laban sa security screening officers nito na nagnakaw sa mga banyagang pasahero habang naka-duty. Pinangunahan ni OTS Administrator Undersecretary Gilberto Cruz ang paghahain ng reklamo. Nagbabala si Cruz sa lahat ng mga kawaninang ahensya na ang sinumang masasangkot sa anumang kriminal na gawain habang naka-duty ay mananagot sa kasong administratibo at kriminal. Anya, ang paghahain ng reklamo ay pagpapakita ng commitment ng OTS para sa pagkakaroon ng transparency, pananagutan at para masiguro na ligtas ang lahat ng mga pasahero. Mariing itinanggi ni Senador Risa Hontiveros na may kinalaman siya kaugnay ng corruption issues sa PhilHealth. Pinabulaanan din ni Hontiveros na ang mga paratang na siya umano ay komunista. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
2: Fake news. Ganito inilarawan ni Senator Risa Hontiveros ang makosasyong siya umano ang PhilHealth Queen at may kinalaman sa umano'y unauthorized release ng mga bonus at allowance ng mga empleyado ng PhilHealth noong 2009, 2010 at 2014. Bago mahalal bilang senador, nagsilbi si Hontiveros bilang miyembro ng Board of Directors ng PhilHealth mula Nobyembre 2014 hanggang Oktubre 2015. Sa kanyang pagdalo sa isang student forum sa Southwestern University, FEMA sa Cebu City, iginit ni Hontiveros na matagal nang napatunayang walang basehan ang naturang mga alegasyon. Ayon kay Hontiveros, mismo ang PhilHealth Finance, Commission on Audit at iba't ibang media fact-checkers ang nagsabing wala pa siya sa PhilHealth noong mga panahong naganap at inimbestigahan ang naturang isyu ng korupsyon. Pinabulaanan din ni Hontiveros ang mga paratang na siya umano ay komunista at iginit na isa siyang social democrat na nagsusulong ng mga reforma sa mapayapa, legal at konstitusyonal na paraan. Binigyan din niya ang mahabang tradisyon ng serbisyo publiko ng kanyang pamilya, kabilang ang kanyang yumaong asawa at ilang kamag-anak na nagtapos sa Philippine Military Academy o PMA at nagsilbi sa militar at pulisya. Ayon kay Hontiveros, inaasahan niyang bago matapos ang taon o sa unang quarter ng susunod na taon ay magkaisa ang kanilang hanay sa pagsuporta sa kandidatong may malakas at yansa sa halalan. Samantala, pinasalamatan ni Hontiveros ang mga kababae na natutuwa sumusuporta sa kanya at kay Senate President Sherwin Gatchalian o mas kilala bilang Winry at binigyan din ang kanilang patuloy na pagmamasid at pagsuporta sa trabaho ng Senado. Bernard Ferrer, para sa Bayan.
1: Patuloy na minomonitor ng mga otoridad ang aktibidad ng mga Chinese research vessel, barko ng Chinese Coast Guard at Philippine Navy sa paligid ng Bajo de Masindoc para matiyak na walang illegal na gawain sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Ayon sa Philippine Navy, sa nakalipas na 8 hanggang 10 na buwan ay namataan ang paglalagay ng mga boya, harang at isang floating structure sa lugar. Gayunman, inalis na rin ang nasabing struktura matapos ang diplomatikong hakbang ng pamahalaan. Sa ngayon, araw-araw na isinasagawa ang Maritime Domain Awareness Operations para bantayan ang teritoryong sakop ng bansa.
3: Sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga nasa karagatan, yung ating mga fisher folks, we are doing everything that we can, yung inyong Philippine Navy, AFP, Coast Guard, BFAR, kasama na yung maritime group ng PNP, lahat po tayo, lahat po kami ay ginagawa namin ang lahat to be able to secure and to protect our maritime domain.
1: Hindi lang depensa laban sa banta ng anumang pag-atake ang pinalalakas ng Pilipinas, kundi pati ang kahandaan nito sa pagre-responde tuwing may kalamidad. Ito ay sa pamamagitan ng isinagawang pagsasanay ng Philippine Army sa Camarines Sur. Yan ang ulat ni Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas Naga.
4: Sunod-sunod ang pinakawalang putok ng ground forces ng Philippine at Australian Army sa live fire exercise na ito sa Pasakaw, Camarines Sur. Ito ay matapos na ma-detect ng Philippine Navy ang mga kalaban sa dagat. Kasunod naman ito ang pag-atake ng Philippine Air Force mula sa Himpapawid. Ayon sa Philippine Army, malaking tulong ang isang buwang Philippines-Australia Army-to-Army exercise Kasangga 2026-0.

0: Taiwan para maprotektahan ang Pilipinas mula sa banta ng pag-atake.
1: Napakaganda nito kasi nare-refresh yung ating mga kasundaluhan at ganoon din po yung Australian Defense Force sa pagpaplano, pagkakaroon ng mga communication exercises at pag-execute po ng mga scenarios na ilalagay nila sa plano.
0: Kabilang din sa mga aktibidad ang pagpapalakas sa interagency cooperation kung saan nagtulungan ang mga ahensya ng pamahalaan at local government unit para sa ligtas na paglikas ng mga apektadong sibilyan. Lubos naman ang pasasalamat ng mga taga-barangay Balogo dahil sa lugar nila isinagawa ang nasabing exercise.
2: Kasi po, dahil man lang BLGU, Balogo po ang mga beneficiary. Kaya hindi ba kung malang LGU pasakaw, kundi po si national security po, ano, interest po kan sa tuyang nasyon. And very much fortunate po kita na igdiyo po sa barangay Balogo, Ginibo, ano po iniyong kasangga exercises. Ano, very important po ano, sa tuya pong national po na interest.
0: Humanga rin ang 1st Field Squadron ng Australian Army sa mga sundalong Pilipino, lalo na sa 83rd Infantry Battalion ng 9th ID, sa dedikasyon at husay na ipinamalas nila sa 5 linggong pagsasanay. Sa pamamagitan kasi ng exercise na ito, hindi lang kaalaman at operational experience sa territorial defense ang naibabahagi nila sa Pilipinas, kundi maging suporta sa pag-transition natin mula sa internal security concerns patungo sa pagpapalakas ng kahandaan para sa external defense.
3: We, as the Australian Army, we've spent a lot of time conducting operations in a conventional war environment, and that means we have practiced the skills of defensive fighting and defensive operations, and that's why we're sharing those with the Philippine Army to just bring us all up to the same level to integrate and operate better together in a defensive operation.
0: Bukod sa pagpapalakas ng depensa at kasanayan sa operasyon, napapalakas din ng mga ganitong pagsasanay ang kahandaan sa kalamidad at pagsaklolo sa mga mamamayan sakaling may mangyaring sakuna. Mula rito sa Camarines Sur, para sa Integrated State Media, Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Kinilala ni Naga City Mayor Lenny Robredo ang mas pinalawak na pambansang pabahay para sa Pilipino o for...
5: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
6: Pansamantala po muna nating puputulin ang Ulat Bayan para bigyang daan ang ulat ni Raquel Bayan. Raquel?
7: Yes, Jamie, magandang gabi. Balikpansala nga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos makibahagi sa ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan. Exacto 4:02 nang lumapag sa William R. Air Base sa Pasay City ang eroplanong sinakyan ni Pangulong Marcos. Sa arrival statement ng Pangulo, sinabi nito na ang summit nagsilbing pagkakataon upang maipabatid ng mga bansang kasati ng samahan ang kanilang commitment sa pagpapatatag ng kooperasyon para sa political security, ekonomiya at socio-cultural pillars ng samahan. Inadapt din ang ang mahalagang dokumento na gagabay sa susunod na yugto ng ugnayan ng ASEAN at Russia. Partikular na binanggit ni Pangulo Marcos ng Kazan Declaration 2026 ASEAN-Russia Comprehensive Plan of Action for 2026 to 2030. Ayon kay Pangulo Marcos sa mga dokumentong ito, magsisilbing roadmap para sa pagpapalawak pa ng praktikal na kooperasyon sa pagitan ng ASEAN at Russia, maging sa pagbibigay ng nararamdamang resulta at benepisyo sa mamamayan ng mga bansang ito. Pakinggan natin, Jamie, ang payat ni Pangulo Marcos.
8: Magandang araw po. I have just concluded my participation in the ASEAN-Russia Commemorative Summit in Kazan, Russia, where I served as co-chair alongside President Vladimir Putin. The summit marked the 35th anniversary of ASEAN-Russia relations and offered a timely opportunity for ASEAN leaders and President Putin to take stock of our partnership and chart a course forward amidst an increasingly complex global environment. We exchanged views on significant regional and international developments, including the South China Sea and, of course, the situation in the Middle East. We also discussed ways to strengthen cooperation in areas that bear directly on the stability, resilience, and prosperity of our peoples. Our discussions reaffirmed the importance of deepening practical cooperation on shared security challenges such as terrorism, transnational crime, cybercrime, and other non-traditional threats, as well as sustaining ASEAN-Russia engagement across all community pillars through our existing mechanisms. The summit developed several key outcome documents that will shape the next chapter of our strategic partnership. These include the Kazan Declaration 2026, ASEAN-Russia, Unity in Diversity, 35 Years Together. This articulates our shared vision for the future. The ASEAN-Russia Joint Statement on Cultural Cooperation and on Energy Cooperation. And the ASEAN-Russia Comprehensive Plan of Action 2026 to 2030, which serves as the principal roadmap for cooperation across the political security, economic, and socio-cultural pillars over the next 5 years. Our discussions also underscore the growing interconnections of regional processes across Eurasia. In this spirit, I had constructive engagements with the Shanghai Cooperation Organization and the Eurasian Economic Union, including through the Eurasian Economic Commission, covering inter-regional dialogue and practical cooperation in trade and investment, energy, security, connectivity, agriculture, tourism, and addressing transnational challenges. On the margins of the summit, I held a very productive bilateral meeting with President Putin, where we reaffirmed the friendship and cooperation between Russia and the Philippines as we look forward to the next 50 years in our relations. We discussed ways to further advance our bilateral partnership across trade and investment, energy security, agriculture, science and technology, education, and people-to-people exchanges. The Philippine delegation and I are grateful to the government and people of the Russian Federation for the warm hospitality and the successful hosting of this commemorative summit. Maraming salamat po at magandang araw po sa inyo lahat.
7: Yan ang tinig ni Pangulo Marcos mula Malacanang para sa bagong Pilipinas, Rakalbay ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
6: Maraming salamat, Raquel Bayan. Inyo pong napakinggan ang arrival speech ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Muli po nating balikan ang Ulat Bayan dito po sa Radyo Pilipinas.
8: Our discussions also underscore the growing interconnections of regional processes across Eurasia. In this spirit, I had constructive engagements with the Shanghai Cooperation Organization and the Eurasian Economic Union, including through the Eurasian Economic Commission, covering inter-regional dialogue and practical cooperation in trade and investment, energy, security, connectivity, agriculture, tourism, and addressing transnational challenges. On the margins of the summit, I held a very productive bilateral meeting with President Putin, where we reaffirmed the friendship and cooperation between Russia and the Philippines as we look forward to the next 50 years in our relations. We discussed ways to further advance our bilateral partnership across trade and investment, energy security, agriculture, science and technology, education, and people-to-people exchanges. The Philippine delegation and I are grateful to the government and people of the Russian Federation for the warm hospitality and the successful hosting of this commemorative summit. Maraming salamat po at magandang araw po sa inyo lahat.
4: Sa iba pang balita, para matukoy ang kinaroroonan ng nawawalang hiker sa Mount Kalatungan, nag-deploy ng thermal imaging drone ngayong araw ang isang pribadong grupo sa bukid noon sa tulong ng lokal na pamahalaan. Nakapag-ugnayan na rin ang mga otoridad sa indigenous people sa lugar na may malalim na kaalaman sa bundok para tumulong sa search and rescue operations. Yan ang ulat ni Janessa Felix ng PTV Davao.
9: Nag-deploy na ng thermal imaging drone ng isang pribadong grupo sa Bukidnon sa tulong ng lokal na pamahalaan upang makatulong sa paghahanap sa nawawalang hiker sa Mount Kalatungan na si Alcarge Zamayla. Makatutulong ang nasabing drone sa pagtukoy ng mga heat signature sa kabila ng mahirap na weather conditions sa lugar. isang linggo na ang nakalipas mula nang ito ay naiulat na nawawala. Sumali umano ito sa isang trail hiking activity sa Mount Kalatungan, kasama ang kanyang pinsan na walang hawak na trekking permit mula sa tourism office ng Bukidnon at hindi rin nakapagparehistro sa organizer ng nasabing aktibidad. Tuloy-tuloy rin ang isinasagawang search and rescue operations ng pulisya, mga rescue team at iba pang mga hiker, pero bigo itong matagpuan.
10: No, we are very hopeful na sana buhay pa ang ating missing hiker, and we are resourcing all our efforts, no, at the same time our drones and our team of hikers and our team of search and rescue team na makita ang mga posibleng nadaanan or dinaanan or sa mga river banks na pwede makita ang ating hiker.
9: Dahil dito, nakipag-ugnayan na ang mga otoridad sa mga indigenous peoples o IP sa lugar na may malalim na kaalaman sa Mount Kalatungan, upang tumulong sa search and rescue operations, maging sa mga forest guards na pamilyar na sa nasabing trail. Sa kasalukuyan, umabot na sa mahigit 120 na mga volunteer, sundalo at pulis ang tumutulong sa paghahanap sa nawawalang hiker.
10: Our search and rescue operation team are composed of volunteered hikers na galing pa mismo sa mga local na area. At the same time, pati yung mga IPs or indigenous people na taga dun mismo and promoprotecta, meron din tayong bantay lasang kung saan sila talaga yung umaakyat parati and tinitingnan din. Nagsisecure ng ating Mount Kalatungan.
9: Kaugnay nito, nananawagan ng otoridad sa publiko na kung mayroon man silang mahalagang impormasyon tungkol sa nawawalang hiker, agad na makipag-ugnayan sa Pangantukan Municipal Police Station o mag-text o tumawag sa numerong nakikita sa inyong screen upang agad itong maaksyonan. Janessa Felix, para sa Bayan.
11: Makapagtuturo na mga dating OFW na lisensyadong guro sa Cordillera Region. Ito ay sa ilalim ng pinaigting na programang SPIMS o sa Pinas, ikaw ang mamapser ng pamahalaan. Yan ang ulat ni Audrey Villana ng PTV Cordillera.
12: Pinapaigting ng Department of Education katuwang ang Department of Migrant Workers ang programang SPIMS o sa Pinas, ikaw ang mam at sir para sa mga OFW na lisensyadong guro. Bibigyan sila ng plantilla items sa main teaching o non-teaching roles alinsunod sa batas. Kailangan lamang na licensed teacher ang mga dating OFW na aplikante ng SPIMS. Nakabalik na sa bansa 3 taon na ang nakalipas mula sa pagtratrabaho abroad at makapagbibigay ng patunay na nagtrabaho siya sa ibayong dagat. Mag-apply sa DMW online o sa pamamagitan ng regional offices ang mga dating OFW na kwalipikado. Pagkatapos ng pre-screening, ibibigay ng DMW ang listahan sa DepEd Central Office bago maibigay sa mga schools division offices. Wala ring cut-off score ang mga aplikante ng SPIMS, basta makompleto nila ang lahat ng dokumento.
13: Once they pass kasi yung DMW pre-screening and send to our DepEd Central Office, they are assured of that job. So, once they have that item in the Department of Education, they can enjoy all the benefits, the rights and privileges that regular DepEd teachers have.
12: Mabibigyan ng 20,000 pesos ang isang SPIMS beneficiary na nakaisang taon na sa serbisyo para gamiting pambili ng supply ng chalk, papel at iba pang pangangailangan sa pagtuturo. Nilinaw din ng DepEd na walang guro ang mawawalan ng trabaho.
13: Itong SPIMS kasi hindi nila tinatanggalan ng items yung mga dating nag-a-apply na sa ating bansa. Yes. Itong mga SPIMS items ay additional to the items, regular items that are allotted for the Department of Education. So in addition to.
12: Ngayong taon, 104 ang SPIMS item mayroon sa Cordillera Administrative Region. Mas mataas kumpara sa 97 items noong 2025.
14: Kaya maganda itong SPIMS because it's a way of getting them back para dito nila i-form, or they will come back here to form our children so that they can be who they can be in the future towards nation building.
12: Audrey Villana, para sa Bayan.
4: Maari ng pasalan ng isang heritage and art hub na matatagpuan sa Governor Pack Road sa Baguio City. Lain itong ipakilala ang mayamang kasaysayan at kultura ng rehiyon ng Cordillera. Yan ang ulat ni Christine Bornolia sa baway ng PTV Cordillera.
15: Bukas na sa mga bisita at turista ang Cordillera Heritage of Art Hub ng Department of Tourism Cordillera na matatagpuan sa Governor Pack Road, Baguio City. Ayon sa tanggapan, ang lugar ay magsisilbing hosting ng exhibitions, workshops, cultural demonstration, small group performances at creative gatherings. Magiging isang educational area din ito para sa mga turistang nagbabalak malaman ang kasaysayan ng Cordillera, kultura at tradisyon.
16: We're so happy to share yung cultural hub and art park. We call that in the DOT, no. So this is our share to the community, no, to the art community and to the cultural community as well, no. So it's an open area where you can be able to do or conduct events, no. It can be a storytelling. It can be pottery, it can be wood carving, and all sorts of exhibitions.
15: Anya, ang Cordillera Heritage at Art Hub ng DOT ay tulay sa nakalipas na panahon at nang kasalukuyan na magiging refleksyon ng mga kabataan para sa kinabukasan.
16: Ang mga travel and tours natin can actually use it or utilize it for itinerary, for package tours, no? Yung mga small groups na where you want to also provide experiential activities, no? Kasi ang turismo ngayon dapat immersive.
15: Katuwang rin ang Art Hub ang PNP para sa seguridad ng mga bisita na namamasyal.
17: We would like to convey or reaffirm our commitment in supporting tourism-related activities of DOT and of course the tourism players in terms of the maintenance of peace and order as well as public safety.
15: Christine Bornolia Sabaway para sa Bayan.
4: Nag-alay ng panalangin sa Pung Nazareno ang mga deboto sa Quiapo Church. Dalangin nila ang mabuting kalusugan at kaligtasan ng kanilang mahal sa buhay. Kabilang na rin ang kapayapaan sa bansa. Kinangulat ni J.M. Thompson.
18: Buo ang pag-asa ng ilan nating kababayan na magiging maayos ang sitwasyon ng bansa sa kabila ng mga hindi magandang pangyayari. Nariyan ang gulo sa labas ng bansa na hustong nakaaapekto sa ekonomiya ng Pilipinas. Ang ingay sa politika at ang kabi-kabilang mga trahedya. Hindi pa man sumisikat ang araw kaninang alas 6 ng umaga ay dagsa ng ating mga kababayan para manalangin ngayong Biyernes, araw ng pagsamba ng mga deboto ng Puong Nazareno sa Quiapo Church. Ang biker na si Armando Agustin, panata na niya ang pagsisimba tuwing Biyernes kasama ang kanyang mga kaibigan. Bukod sa dasal na magandang kalusugan at kaligtasan sa kanyang buong pamilya, palagi rin kasama sa kanyang dasal ang isang hiling.
19: Sana umayos na yung bansa natin. Dapat pag-usapan na lang nila, di ba? Kung sakali man, ang apektado yung mga ano eh. Yung mahal yung bilhin, para naman lahat masaya.
18: Isa lang si Armando sa mga debotong tuwing Biyernes ay walang palya para manalangin at humiling na sana'y maging ligtas at magkaroon ng maayos na kalusugan ang kanilang pamilya. Hindi naman iba ang dasal ng ilan pang mga deboto dito sa Quiapo Church, ang mapayapa at maayos na pamumuhay. Batay naman sa humili ngayong umaga, sa dami ng problema na kinaharap ng ating bansa ngayon, maraming bagay ang pumapasok sa ating isipan. Maraming problema kung saan apektado ang pang-araw-araw nating pamumuhay. Kaya naman ang payo ni Father, sundin natin ang nais ng ating puso at ang nais ng may kapal. Nang sa gayon, makamit ng bawat isa ang tunay na kapayapaan, hindi lang pansarili, kundi para sa kapakanan ng bayan. J.M. Thompson, para sa Bayan.
11: Pumanaw na sa edad at 35 ang dating child star at American actress na si Davy Chase. Samantala, Spider-Man star na si Tom Holland at Zendaya, totoo kayang kasal na? Narito ang ulat.
20: Humano na ang aktres na si Davey Chase na kilala sa kanyang mga role sa horror film na The Ring at Lilo and Stitch ng Disney. Siya ay 35 taong gulang. Ang kanyang biglang pagkamatay ay kinumpirma ng kanyang kasintahan na si Roy Hernandez. Ayon kay Hernandez, si Davey ay nasa Winong Mates June 16 matapos magkaroon ng meningitis at impeksyon sa dugo na naging sanhi ng pagkakaroon ng kanyang septic issues. Na-ospital din ang aktres sa Los Angeles nitong nakaraang buwan matapos dumanas ng malnutrisyon. Sumikat si Davey noong 2002 matapos i-voice ang batang Hawaii na si Lilo Pelikay sa animated hit na Lilo and Stitch ng Disney. Nang maglaon, binalikan niya ang papel sa ilang mga sequel at ang serye sa telebisyon na Stitch the Movie, Lilo and Stitch the Series at Leroy and Stitch. Si Davey ay naging isa sa mga pinakakilalang young star ng horror matapos ang pagganap sa karakter ni Samara Morgan, 2002 na The Ring. Matapos ang ilang buwan ng espekulasyon, sa wakas ay kinumpirma.
21: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
22: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
21: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
23: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
24: Ano nangyari?
23: Sumimplang ko talaga. Lahat kami may sakay.
25: Ako sir, ambulance driver ako.
24: Ambulance driver?
25: Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
22: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
24: Dahil hindi na umabot.
25: Nag-bleeding dahil sa malubak. Hindi namin namalaya, napatay na pala.
22: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
24: Makapal yung semento.
22: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
24: These are the reinforcements.
22: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
21: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
24: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami yung dinala kami rito nung father ko. Kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
21: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

Inyong napakinggan ang DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasayim papawid mula alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi, mula Lunes hanggang Biyernes, at mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi tuwing Sabado at Linggo. Ang DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ay nagsasahing papawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon Perez Street, Barangay 10, Lucena City, at mula sa transmitter sa Barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission at Professional Regulation Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor Josephine S. Evangelista, kasama si Rodelio B. Perlas, Nicanor P. Danyes, Edgardo M. Tris, Jocelyn J. Gonzalez, Ronald M. Rowey, at Engineer Robin E. Celis. Sa ngalan ng mga tagapangasiwa ng DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, nagiiwan kami sa inyo ng isang magandang gabi at maraming salamat po sa inyong ginawang pakikinig. Ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: hanggang Biyernes at mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi tuwing Sabado at mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi tuwing Linggo. Ang DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ay nagsasayang papawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon Perez Street, Barangay 10, Lucena City, at mula sa transmitter sa Barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission at Professional Regulation Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor Josephine S. Evangelista, kasama sina Rodelio B. Perlas, Nicanor P. Danyes, Edgardo M. Driz, Jocelyn J. Gonzalez, Ronald M. Rowe, at Engineer Robin E. Celis. Sa ngalan ng mga tagapangasiwa ng DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, bumabati po kami sa inyo ng magandang umaga at maligayang pakikinig.
1: The Harmony Prayer. O Lord, I cry for peace. Purify my eyes to see peace. Purify my mind to understand peace. Purify my heart to love peace. Purify my memory to work for peace, the peace that comes from your love and compassion. O Lord, sustain my vision of peace following your inspiration. You have many ways of revealing your presence and love for humanity. But your style is constant. You are in dialogue with all. You care for all. Make me, O Lord, a sign of your peace, living a life in dialogue with you, to understand your silence and seek your presence, in dialogue with myself to rediscover the meaning of life, in dialogue with others to move together in harmony with all, and in dialogue with creation to care for the earth. Give me, O Lord, the courage to live in dialogue in the midst of divisions and conflicts and to build peace with all people of sincere hearts who believe in your love and compassion. Amen.
2: Ako po si Ray Sandago ng Naga City. Natutulungan ko po ang gobyerno sa pagtitipid ng kuryente tulad ng i-off ang aircon kung di naman talaga kailangan at may mapresko naman ang panahon. At sa pagtitipid naman po ng gasolina tulad ng sa motor, kung malapit lang naman, di na po magagamit, lalakad na lang po tayo. Ano po? Siya lang naman po. Sa pagtitipid, i-off po ang sa kuryente, off po ang ilaw kung di naman talaga kailangan, kung may maliwanag naman. Yun lang naman po.
3: Maraming salamat.
2: Maraming salamat po.
4: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang dagling kaalaman.
5: Ang fasting o pag-aayuno ay hindi lang uso ngayon. Isa itong sinaunang gawain na may mahaba at makulay na kasaysayan. Libo-libong taon na itong isinasagawa ng iba't ibang kultura at relihiyon. Mula sa mga Griego, Ehipto at mga sinaunang Pilipino hanggang sa mga Kristiyano, Muslim at Budista. Noon, ito ay ginagawa bilang pagsasanay ng disiplina, paglilinis ng katawan, at paglapit sa Diyos. Ngayon naman, ginagamit din ito sa kalusugan tulad ng intermittent fasting na layong mapabuti ang metabolismo at kalagayan ng katawan. Mula noon hanggang ngayon, ang pag-aayuno ay paalala na minsan, sa pagpipigil, mas matatagpuan natin ang balanse at mas matatag na kalusugan.
4: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
6: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
7: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.

0: and investment, energy security, agriculture, science and technology, education, and people-to-people exchanges.
1: Nagpasalamat ang punong ehekutibo at ang Philippine delegation sa Russia dahil sa kanilang matagumpay na pagdaraos ng ASEAN-Russia Commemorative Summit.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Naging malakas ang panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagpapalakas pa ng ugnayang pang-ekonomiya sa rehiyon kasama na ang Russia sa isinagawang welcoming remarks ni Pangulong Marcos sa pagbubukas ng ASEAN-Russia Commemorative Summit. Kabilang sa mga binigyang diin ni Pangulong Marcos ang pagkakabuti ng proseso ng kalakalan at pagbibigay ng mas malaking papel sa micro, small and medium enterprises o MSMEs, gayon din ang halaga ng food at energy security.
3: We must be more deliberate and more ambitious in expanding economic opportunities. Food and energy security deserve a particular attention, as these are the foundations on which broader stability rests. Our micro, small and medium enterprises must have a place in this partnership, and our cooperation must extend into the emerging sectors that will shape tomorrow's global economy.
1: Samantala, binigyang diin din ni Pangulong Marcos ang pagtutok sa kapayapaan, seguridad at katatagan sa rehiyon bilang isa sa key priorities na nagpapatatag sa kooperasyon ng Russia at ASEAN. Kabilang dito ang pagsupo sa transnational crimes gaya ng terorismo, illicit trafficking, cybercrime at mga online scam. Iginit din ng punong ehekutibo ang pagpapalakas sa maritime security, counterterrorism at pagpapalakas ng kakayahan laban sa mga hamon at banta sa cyberspace.
3: The Philippines would like to highlight three priorities that should animate our cooperation in the years ahead. First, peace, security, and stability. Transnational threats such as terrorism, illicit trafficking, cybercrime, and online scams do not respect borders, and neither can our responses. We must strengthen practical cooperation on maritime security and counterterrorism, reinforce our collective resilience in cyberspace, and develop the institutional habits of anticipation rather than mere reaction.
1: Sa kaugnay pa ring balita, nabanggit din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagsasapriyoridad na mahakbang para sa maumayan kabilang ang pamumuhunan para sa ikabubuti ng mga estudyante. Dito ay inilahad ng Pangulo ang halaga ng student exchanges, scholarship programs, turismo, kultura at sine.
3: Scholarships, student exchanges, academic partnerships, tourism and the arts. These are not peripheral to our relationship, they are at its living core. We must continue to invest in these bonds, placing our youth not merely at the receiving end of this cooperation, but at its center, as the generation that will ultimately decide what ASEAN-Russia relations will become.
1: Yan ang mga pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Samantala, nagbigay ng commitment si Russian President Vladimir Putin sa kahandaan ng Russian Federation na suporta ng mga ASEAN ang ASEAN sa development ng nuclear energy program sa rehiyon. Sa joint press conference matapos ang ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan, sinabi ni Putin na handa ang state-owned nuclear corporation na Rosatom na magbigay ng teknolohiya at kaalaman para sa pagtatayo ng mga nuclear power plant. Maaari rin anyang tumulong ang Russia sa pagsasanay ng mga espesyalista at pagbabahagi ng karanasan sa larangan ng nuclear medicine at iba pang aplikasyon ng nuclear technology kabilang sa linya ng agrikultura. Ayon sa Russian leader, bahagi ito ng mas malawak na layunin ng kanilang bansa na palawakin ang kooperasyon sa enerhiya at suportahan ng lumalaking pangangailangan ng mga bansa sa Southeast Asia.
4: As unique technology of building nuclear power plants using most stringent environmental and safety and security standards, Rosatom can not only build NPPs, but they can also help build from scratch a new peaceful atom industry. It's a turnkey service. They can train dedicated specialists and transfer experience and knowledge in such spheres as nuclear medicines and application in other spheres such as agriculture, for example.
1: Yan ang isinaling pahayag ni Russian President Vladimir Putin.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Sa iba pang pangunahing balita, inanunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang naging kautusan ni Russian President Vladimir Putin hinggil sa pagpapalaya sa 24 na mga kababayan natin sa Irkutsk, Siberia na napiit ng halos 9 buwan dahil sa usapin ng immigration. Ginawa ng Pangulo ang anunsyo sa Kapihan with Media na dito ay nilahad ng Presidente ang kanyang nabuksan ang naturang issue sa kanilang bilateral meeting ni Putin. Ayon sa Pangulo, ikinagulat ng Russian leader ang sitwasyon ng 24 na Pinoy at lumalabas na hindi nito batid ang kalagayan ng ating mga kababayan. Napag-alaman din na walang kasong isinampa laban sa mga Pilipino ngunit na natili silang nakakulong sa loob ng 9 buwan. Nangako naman niya si Putin na hahanap ng paraan upang maresolba ang sitwasyon ng mga Pinoy. Dagdag ng Pangulong Marcos, binigyan umano ng Russia ng option na manatili at legal na magtrabaho ang 24 na mga Pinoy doon, subalit minarapat na mga ito na umuwi na sa Pilipinas.
0: We found out where the 24 Filipinos are. We found out what the problem is with their case, with their situation. And first of all, he said, they have not been charged with any wrongdoing, but they have still been kept in detention for 9 months. So I said, as a request, especially speaking for the families, kung pwede naman, we can find a way that they be we get some information about them. Una, pangalawa, na makahanap naman tayo ng resolution.
1: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Mahalagang oportunidad para sa Pilipinas ang pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Russia. Ayon kay Department of Trade and Industry o DTI Undersecretary Alan Hefty, magandang paraan ito para maipakita sa global community at mga stakeholder ang masagana at promising na relasyong pang-ekonomiya ng Pilipinas sa Russia, partikular sa larangan ng agrikultura, turismo at enerhiya. Makabubutian niya sa mga maliliit na negosyante at maamunan sa bansa na pag-aralan ang mga oportunidad na makukuha sa pagpapatibay sa relasyon ng Pilipinas at Russia. Dagdag ni Hefty, sang-ayon pa rin ito sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. na i-diversify o paramihin pa ang market at economic partnership ng bansa.
5: With the current direction and guidance of the present administration to diversify our markets and also economic partnership, this is really a good opportunity for our businesses and investors to familiarize themselves of the opportunities between these two economies.
1: Si DTI Undersecretary Alan Hefty.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Sa iba pang pangunahing balita, bumaba sa 76 ang bilang ng mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ito ay ayon sa pinakahuling report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Sinabi ng NDRMC na inirebisa ang death toll mula sa dating 78 matapos ang validation ng mga ulat ng mga taong nasawi, nasugatan at nawawala. 4 na individual sa unang inlista na nasawi sa Sarangani ay inireclassify bilang mga nawawalang individual. 2 pang nasawi ang naitala sa South Cotabato. Ayon sa ahensya, higit sa 1.45 na individual sa Mindanao ang nananatiling apektado dahil sa malakas na lindol. Higit 1.35 billion pesos naman ang halaga na pinsala sa infrastruktura.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Patuloy pa rin ang ginagawang pagresponde ng Office of Civil Defense Region 11 sa mga lugar na labis na apektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa panayam ng programang Boses, sinabi ni OCD Region 11 Director Ednar Dayanghira na nakatutok na ang kanilang ahensya maging ang iba pang government agencies sa pagbibigay ng karagdagang ayuda sa mga isolated na lugar sa Davao Occidental at Sarangani. Anya, ikakasa na rin sa susunod na linggo ang pagbibigay ng cash assistance para sa mga residenteng labis na naapektuhan ng at pinadapa ng nagdaang lindol, partikular ang mga totally at partially damaged houses. Dagdag ni Dayanghira, kasado na rin ang pagtatayo ng modular houses para sa mga apektadong residente.
6: Mayroon ng inihanda na cash assistance na ibibigay by Tuesday, no? Yung Tuesday, tinatapos na lang yung listahan at yung logistical support na kinakailangan, gas assistance. Ito yung sa partially and totally damaged houses. Initial support lang ng government ito habang inaayos pa yung modular houses provided by DSUD. Kasi yun yung patakaran ng presidente. Ayaw niyang tatagal ang mga tao sa tent. So yung mga totally damaged, yun ang maging beneficiary ng modular houses.
1: Yan ang pangayang ni Office of Civil Defense Region 11, Director Ednar Dayang Hira.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sumampa na sa 283.6 million pesos ang halaga ng tulong na naipabot ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa walang tigil nitong relief operation sa mga lalawigang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon sa DSWD, kabilang sa nailaan nitong tulong ang family food packs na umabot na rin sa halos 400,000 na mga kahon. Nagpapatuloy rin sa ang pamamahagi ng cash in sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS para sa mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay, mga nasugatan at mga na-ospital dahil sa sakuna. Inaasahan naman ng DSWD na madaragdagan pa habang nagpapatuloy ang response at recovery operations. As of June 19, mayroon pang higit 5,000 pamilya o katumbas ng 22,000 na individual ang nananatili pa rin sa evacuation centers dahil sa epekto ng lindol. Nananatili namang naka-standby ang nasa 5 billion pesos pang pondo ng DSWD para tugunan ang iba pang pangangailangan ng mga apektadong local government units.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa kaugnay pa ring balita, tuloy-tuloy ang pagtugon ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga pamilyang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa poblasyon, Glan at Malapatan, Sarangani Province. Ayon kay Social Welfare Secretary Rex Gatchalia, kabilang sa mga pangunahing ibinibigay ngayon ay ang mainit na pagkain mula sa mobile kitchen, family food packs at ready-to-eat food boxes. Anya, sinisimula na rin ng DSWD ang pagbibigay ng cash assistance upang matulungan ang mga pamilya na maipagawa ang kanilang mga bahay at makabangon sa lalong madaling panahon.
7: Kasi gusto natin bumalik sa type of normalcy yung buhay ng ating mga kababayan. Tama si Mayor, yung relief is kanandalian. Kasi lang yung mga kababayan natin gusto na nila makakumpong yung kanilang karaan. At kaya nga yung cash assistance, which is sabi ko rin kayo, pauna lang yun. Pag nabigay na lang NHA yung kanila, nabigay na DSRB yung kanila. Let's assess again. Supposedly yung grant mas malalim, grant at yung malapatang mas malalim yung naging effect mo ng COVID-19 at the other health issues. Dapat yung response namin sa cash assistance. So then our guidelines allows that. It gives us the flexibility to determine ano yung sapat, angkok, at tamang kahalaga na ibibigay sa bawat kababayan.
1: Si DSWD Secretary Rex Gatchalia.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Nanawagan si Abralon District Representative JB Berno sa pamahalaan na magsagawa ng masusing pagsusuri sa structural integrity ng mga pangunahing infrastruktura sa bansa. Kasunod ito ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon kay Bernos, mahalagang tiyakin na ligtas at matibay pa rin ang mga kalsada, tulay, paaralan, pantalan at iba pang pampublikong infrastruktura. Ipinunto rin niya na lalong kinakailangan ang pagsusuri dahil hindi na mahuhulaan kung kailan at saan tatama ang malalakas na lindol at iba pang kalamidad. Aniya, makatutulong ang komprehensibong inspeksyon upang matukoy kung alin sa mga infrastruktura ang maaari pang gamitin at kung alin ang nangangailangan ng rehabilitasyon o tuluyang pagsasara. Umaasa rin ang mambabatas na maisabatas na ang panukalang New Philippine Building Act upang mapalitan at ma-update ang kasalukuyang construction standards sa bansa. Binigyang diin ni Bernos na dapat ding managot ang mga may-ari ng gusali at mga opisyal ng pamahalaan na mapapatunayang lumabag sa itinakdang construction standards.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, bukas si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa posibilidad na muling magkaroon ng mas aktibong papel sa pamahalaan si dating DILG Secretary Benhur Abalos. Paliwanag ng Pangulo, matagal nang tumutulong si Abalos sa gobyerno kahit wala na ito sa pwesto. Gayon pa man, hindi niya ito nangangahulugan na magkakaroon ng balasahan sa kanyang gabinete. Lagna ng punong ekotibo, kontento siya sa kasalukuyang komposisyon ng kanyang gabinete. Maayos ang pagtutulungan ng mga kalihim at patuloy nilang naipatutupad ang mga prioridad na programa ng administrasyon.
0: It's a counterproductive. What you are trying to promote in government is stability and a steadiness of work, and that's an important part of governance. If you keep moving people around, they have to start learning the job again, and we just don't have time for that. And the people who are sitting in their particular capacities, be it cabinet, be it something other, some other agency, are, as far as I'm concerned, are doing the job that they are asked to do. And
1: si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Nanawagan si Senate President Sherwin Gatchalian sa Department of Energy na tiyaking mararamdaman ng publiko ang paglagda ng Estados Unidos at Iran sa kasunduan na inaasahan na umpisa na ang pagtatapos ng kanilang gera. Partikular anyang dapat maramdaman ay ang pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo. Giit ni Gatchalian, matagal nang pinapasan ng publiko, lalo na ng mga sektor ng pampublikong transportasyon, mga magsasaka mahing isda at pangkaraniwang mamimili, ang mataas na presyo ng petrolyo kasama ang mataas na presyo ng bilihin dulot ng gyera. Sa kabila nito, nanawagan ng Senate President sa Ehekutibo na ipagpatuloy ang pagbibigay ng tulong sa mga sektor na lubhang nahirapan sa malaking pagtaas ng presyo ng petrolyo. Mas magiging malakas anya ang pagbangon ng ekonomiya kung matutulungan ng tuluyang makaahon mula sa naging dagok ng mataas na presyo ng petrolyo at pangunahing bilihin ang mga vulnerable o mahihinang sektor.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Oras sa buong Pilipinas. 6:20 na umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Radyo Pilipinas is on Viber.
2: Viber.
8: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
2: Receive credible news and information.
8: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
2: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
8: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
10: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas, 6:21 ng umaga. Balik trabaho at doble kayod na ngayon ng Senado sa ilalim ng pamumuno ng bagong Senate leadership. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, nagtapos na ang serye ng Senate flicks at tututok na sila sa tunay na mandato ng Senado. Sa mga susunod na araw, ilalatagnaan niya nila ang mga LEDAC bill na kailangang maaksyonan at matapos. Pinag-aandaan na rin maging ang impeachment trial na sisimulan sa July 6.
11: Tapos na ang Senate flicks. Back to work na tayo. So in the next few weeks ay ilalatag na namin yung mga LEDAC bills na dapat matapos at lalatag na rin namin yung mga preparations natin for the impeachment on July 6. Tuloy-tuloy ang aming coordination with our intelligence clusters, enforcement agencies. We started the preparation na for yung physical preparation for the impeachment.
1: Yan ang pangayang ni Senate President Sherwin Gatchalian.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Pinauubayan na ni Senate President Sherwin Gatchalian sa Department of Justice o DOJ ang pag-iimbestiga sa nangyaring shooting incident sa Senado noong May 13. Pero tiniyak ni Gatchalian na may ipagtulungan ng Senado sa investigasyon. Sa ngayon, sinabi ng Senate President na nais muna niyang mabasa ang pinal na ulat na investigasyon bago magbigay ng mas detalyadong komento, lalo na matapos sabihin ng DOJ na hindi umano under attack ang Senado sa naturang insidente. Anya, sensitibo ang usapin at mahalagang makita ang buong konteksto ng ulat bago gumawa ng anumang pahayag. Ibinahagi din ni Gatchalian na ipagpulong na siya sa Office of Sergeant at Arms o OSAA na direktang sangkot sa issue. Ibinahagi rin ni Gatchalian na nakipagpulong na siya sa Office o sa asat na may direktang sangkot sa issue dahil dito ay giniit niyang mabubuting hintayin ang opisyal na resulta ng investigasyon bilang paggalang sa mga taong nasasangkot at sa proseso ng pagbusisi sa pangyayari. Binigyan din ng Senate President na ang pinakamahalagang aspeto ng investigasyon ay ang pagiging independent at impartial nito. Anya, dapat kabilang ang Senado sa investigasyon dahil may mga tauhan ng institusyon na posibleng may kaugnayan sa nangyari.
2: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
1: Ipagpapatuloy sa Lunes ang pre-trial conference para sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Attorney Michael Poa, isa sa mga abogado sa defense team ni Vice President Sara Duterte, ang natapos pa lang nila ay ang marking ng mga ebidensya para sa isa sa apat na articles of impeachment laban sa Vice Presidente. Dagdag ni Poa, may dalawang articles of impeachment na maraming mga dokumento, kaya naman pwede anyang umabot sila hanggang araw ng Martes.
12: Versus defense concerned, wait naman po kung saan nangyari. Hopefully, matapos natin ang Monday. Kung hindi naman, we're ready to also come back on Tuesday. Well, there's one article, the apatong article, may isang article po na tapos na yung marking, pero the three articles, hindi pa. I think there's one other article na maaring either matapos na yon or early Monday. Pero yung meron tayong dalawang article na marami talagang mga dokumentos.
1: Si Attorney Michael Poa, isa sa mga abogado sa defense team ni VP Sara Duterte.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Pinag-uusapan pa ng Senate Majority Block kung sino ang tatayong presiding officer ng impeachment court ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian. Una na kasing sinabi ni Senator Ping Lacson na may napag-uusapan na silang si Senator Cheese Escudero ang ihahalal bilang presiding officer ng impeachment court. Ayon kay Gatchalian, ayon niyang i-preempt ang usapan nila tungkol dito at pag-uusapan pa nila ito. Pero sa kasalukuyan, sa ilalim ng kanilang rules, siya bilang Senate President ang tatayo bilang presiding officer. Maliban na lang kung maghahalal sila ng ibang senador na magiging presiding officer.
11: Presiding officer discussion, pag-uusapan pa yan ng mga senators. At under the rules, it's the Senate President who will preside unless the Senate will decide otherwise. No? So, I don't want to preempt our discussion. So, magkakaroon kami ng discussion dyan. Right now, as it stands in the rules, I will preside.
1: Si Senate President Sherwin Gatchalian.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa kaugnay pa ring balita, suportado ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang sinumang itatalaga bilang presiding officer na sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Isa si Senator Cheese Escudero sa mga tinitingnan na posibleng maging presiding judge sa paglilitis. Wala naman anyang nakikitang problema rito ang presidente. Naniniwala anya si Pangulong Marcos Jr. sa kakayahan ni Escudero sa kabila ng mga batikos sa mambabatas.
0: I will support whoever the Senate chooses, as long as the process that they undertook in making the choice is proper, is legal, is constitutional, then that's fine with me. I will definitely do whatever I can to work together with the legislature, with the Senate in particular, to make sure that things go smoothly.
1: Yan ang pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Naniniwala naman ang isang dating maestrado ng Korte Suprema na hindi si Senator Cheese Escudero ang dapat maupong presiding officer ng Senate Impeachment Court. Ito ay sa harap na rin ng nalalapit na paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Sa kapiyan sa Manila Hotel, sinabi ni Retired Associate Justice Antonio Carpio na may issue na dati kay Escudero dahil sa interpretasyon nito sa salitang fourth wit. Sinabi ni Carpio, hindi dapat ipitin o patagalin ng presiding officer na iyahalal ang impeachment trial gaya na nangyari noon sa ilalim ni Escudero.
13: Well, very important yung presiding officer, like what I said, he makes the initial determination whether to grant or deny every motion. So, like for example, may motion to dismiss, i-grant niya. Pag walang nag-object, carried yun. Pag may nag-object, division of the house, division of the body.
1: Yan ang pahayag ni Retired Associate Justice Antonio Carpio.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, iginiit ni Interior Secretary John Vic Remulla na wala pa siyang impormasyon kung may nilabas na warrant of arrest ang International Criminal Court o ICC laban kay Senator Christopher Lawrence Bongo at iba pa. Ani Remulla, masyadong delikado ang ginawang pronouncement ni Davao City Representative Pulong Duterte na mula umano sa sinabi nitong highly reliable source.
14: Makasabog siya rin. Kasi wala pa kami nakikitang ganun. So wala, hindi na nila. Always prepared. Pero yung mga ganong klaseng production, delikado yan.
1: Yan ang pahayag ni Interior Secretary John Vic Remulla.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Samantala, itinanggi rin ni Philippine National Police Chief, Police General Jose Melencio Nertates Jr. na mayroon ng formal na komunikasyon kaugnay sa pagpapaaresto ng ICC laban kay Senator Christopher Bongo at iba pa.
15: Hindi po siya doon. Ang Philippine National Police is ready. Marami tayong trato, manapin, at arrest to implement world press.
1: Yan ang payag ni Philippine National Police Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Oras sa buong Pilipinas, 6:29 ng umaga, kinumpirma ni Lieutenant Commander Florentino Raimondo Jr. ng Philippine Coast Guard na mayroong namataang Chinese vessel sa unang araw ng Maritime Cooperative Activity o MCA sa West Philippine Sea. Ayon kay Raimondo, nag-issue ng radio challenge ang DRP Melchora Aquino sa PLA Navy Ship 555 at Chinese Coast Guard Vessel 5304 bilang bahagi ng kanilang mandato. Una nang ibinahagi ni BRP Diego silang Commanding Officer Captain John Percy Alcos na may namataan sila ng mga illegal na presensya ng Chinese vessel habang nagpapatuloy ang MCA.
17: So we have detected and monitored the vessels of interest. So with that, we also challenged these VOIs. But these VOIs did not hinder the participating forces to achieve the very main objective of this exercise. So we have detected one PLA and then one Chinese Coast Guard vessel. So it's the mandate of the Philippine Coast Guard and the Philippine Navy to continue the regular conducts. This regular conduct of patrol to assert our maritime rights and jurisdiction in the key areas of our maritime domain.
1: Yan ang pahayag ni Lieutenant Commander Florentino Raimondo Jr. ng Philippine Coast Guard.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa kaugnay pa rin balita, naging matagumpay ang isinagawang 15 na Maritime Cooperative Activity o MCA ng Pilipinas at Estados Unidos. Ayon kay BRP Diego silang Commanding Officer Captain John Percy Alcos, maayos na naisagawa ang mga aktibidad sa 4 na pagsasanay na layong higit pang palakasin ang Maritime Defense sa West Philippine Sea. Ayon nga, testamento rin ang matagumpay na MCA sa commitment ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard upang ipagtanggol ang soberanya ng bansa at karapatan ng bawat mamamayang Pilipino.
18: All participating vessels were able to conduct intricate maneuvers such as division tactics and screen exercises. While yung mga crew naman natin, this afternoon they conducted visit board search and seizure, search and rescue operations. At ito ay nagpapatunay ng inyong Philippine Navy at inyong Philippine Coast Guard ay handa sa pagpapatuloy na gawing ligtas at payapa ang ating karagatan para sa bawat mamamayang Pilipino.
1: Si BRP Diego silang Commanding Officer Captain John Percy Alcos.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Formal lang nagtapos sa Philippine-Australia Army to Army Exercise o PAAAE o Kasangga Exercise 2026 sa Camp Elias Angeles sa San Jose, Pili, Camarines Sur. Sa closing ceremony, binigyan din ni Army Vice Commander Major General Efren R. o Efren F. Morados na higit na napalakas ng pagsasanay ang kakayahan ng mga puwersa ng Pilipinas at Australia na magsagawa ng operasyon at tumugon sa iba't ibang hamon sa seguridad. Nasa 300 sundalo ng Philippine Army mula sa iba't ibang unit ang lumawak sa bilateral exercise kasama ang nasa 70 delegado mula sa Australian Army. Unang beses ding nakibahagi sa naturang pagsasanay ang Philippine Air Force at Philippine Navy na nagpalawak sa representasyon ng Armed Forces of the Philippines. Ayon sa Philippine Army, bahagi ang Kasangga Exercise sa pagpapatibay ng kakayahan ng mga katuwang na bansa sa pagtugon sa krisis at pagpapanatili ng seguridad sa Indo-Pacific region.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Oras sa buong Pilipinas, 6:32 na umaga.
16: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
19: Paano nga ba mag-register?
20: Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol ng malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol. Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
21: Dito kaya?
3: parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
21: Ay, aircon ba ako?
3: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin, sasaliba pala itong rep natin.
21: FYI lang ha, kapag tulit-ulit mo kung binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusong mo sa kuryente.
3: Kaya next time, para hindi ka kausapin ang ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
22: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
25: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas, 6:34 ng umaga. Kinumpirma ni Interior Secretary John Vicar Mulla na humarap na sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang mga coaches ng Ateneo Men's Basketball Team na sina Tab Baldwin, Dean Castaño, M. Fernandez at iba pang opisyal. Ito ay kaugnay ng isinasagawang fact-finding investigation ng CIDG sa nangyaring pagkasawi ng dalawang basketball players ng Ateneo na sina Rene Baterbonya at Divine Adili. Ayon kay Remulla, may inconsistencies sa mga payag ng mga coaches at basketball players dahil iba-iba ang vantage point nila na mangyari ang insidente.
26: In the heat of it all kasi, yung nangyari yung lahat, iba ang accounts ng players, iba ang accounts ng coaches. Kasi ibang vantage points, kasi ibang players nasa dagat, yung mga coaches nasa pampang.
1: Si Interior Secretary John Vic Remulla.
25: Radyo Pilipinas.
1: News Nationwide. Ipinasopina na ng Criminal Investigation and Detection Group ang presidente ng Ateneo de Manila University na si Father Bobby Yap. Ito ay kaugnay ng pagpapatuloy ng investigasyon sa pagkasawi ng dalawang players ng Ateneo Men's Basketball Team na sina Rene Baterbonya at Divine Adili. Ayon kay Interior Secretary John Vicar Mulla, hindi ka nakadalo siya sa tinakdang pagharap sa CIDG dahil kahapon ang graduation ceremonies ng Ateneo. Anyan, nakapagbigay naman ng abiso ang pamunuan ng universidad at nakumpirma ng mga otoridad na may naturang aktibidad. Inaasahang haharap sa Huwebes susunod na linggo sa CIDG sa Camp Cramisia para magbigay ng salaysay.
25: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Pinagbabawalan munang makadalo ang ilang coaching staff ng Ateneo de Manila University sa mga aktibidad ng UAAP o University Athletic Association of the Philippines. Sila, yung mga nasa Dipakulaw Aurora noong nangyari ang pagkakalunod sa dalawang student-athletes. Nabatid na inaprubahan ng Board of Trustees ng UAAP ang rekomendasyon ng Board of Managing Directors. Dahil dito, bawal silang dumalo sa aktibidad ng UAAP habang nakabinbin ang resulta ng ginagawang investigasyon ng mga ahensya ng gobyerno at ng independent fact-finding inquiry ng Ateneo sa nangyaring insidente. Layunin ng hakbang na ito na mapreserba ang integridad ng ginagawang pagsisiyasat at matiyak ang full transparency at due process habang sinusuring mabuti ang detalye ng pangyayari. Iginit ng UAAP na kailangang matukoy ang pananagutan sa pangyayaring ito base sa ilalabas na resulta ng mga investigasyon.
25: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Nagsagawa ng academic walkout at candle lighting ceremony ang mga estudyante, guro at kawanin ng Ateneo de Manila University. Ito ay bilang paikidalamhati sa pagpanaw ng dalawang basketball players ng Ateneo Men's Basketball Team na sina Rene Baterbonya at Divine Adili. Ayon kay Sanggunian President Jedrick Romero, layo ng pagtitipon na ipakita ang pagkakaisa sa panawagan para sa katotohanan, hustisya, marino na paliwanag at pananagutan kaugnay ng pagkasawi ng dalawang student-athletes. Binigyang diin din ang mga estudyante na nananatili ang kanilang paniniwala na may puhang para sa pagbabago sa institusyon at liderato upang higit na matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng mga mag-aaral. Kasabay nito, nanawagan sila ng mas malawak at aktibong pakikilahok ng komunidad sa mga usaping may kaugnayan sa campus safety at student welfare.
25: Radyo Pilipinas.
1: News Nationwide. Sa iba pang balita, MetroBase 136 Hotline ay sinusulong ng Metro Manila Development Authority o MMDA para sa agarang emergency response. Mula Radyo Magazine, may report si Jared Moreno.
25: Radyo Pilipinas. Report.
27: Isinusulong ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang mas malawak na paggamit ng MetroBase 136 Hotline upang mas mapigting ang agarang pagtugon sa mga insidente at emergency sa kalsada. Ayon kay MMDA General Manager Nicolas Torre III, matagal nang umiiral ang hotline, ngunit layunin ngayon ang ahensya na mas mapaigting at lubos na mapakinabangan ito ng publiko.
4: Kung immediate kailangan mo, ikaw ay hinaharas, ikaw ay binabastos, may umaaway sa iyo sa kalsada na hindi mo naman kakilala, 136, makapag-dispatch kami ng mga tao, enforcer, at iba pang mga traffic auxiliary, traffic constables, para mapuntahan ka, masamahan ka man lang, malaman ko ano ang nangyari. And then kung kailangan pang i-escalate, papunta sa law enforcement, i-escalate natin sa law enforcement. Hindi kayo nag-iisa kahit saan man. Dahil ang 136 ay nandyan, pwede niyo tawagan.
27: Tiniyak din ng MMDA ang 5-minute response time guarantee kung saan agad na ipapadala ang mga responder sa loob ng 5 minuto matapos matanggap ang ulat ng insidente. Mula sa Radyo Magazine, para sa Bagong Pilipinas, ito si Jared Moreno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, walang tigil ang pag-arangkada ng whole of government approach ng pamahalaan pagdating sa mga hakbang upang masolusyonan na ang matinding pagbaha sa Metro Manila sa panahon ng tag-ulan. Sa panayon ng programang Boses, sinabi ni Department of Environment and Natural Resources o DNR-NCR Environmental and Enforcement Division Chief Merlisa Bonga na may sariling mga hakbang ang kanilang ahensya upang masolusyonan ang mga pagbaha. Abilang rito ang pagsasagawa ng cleanup operations sa mga major waterways tulad ng Ilog Pasig at San Juan River at pag-deploy ng River Warriors at Estero Rangers. Sinabi pa ni Bonga na maigting ang kanyang paikpag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at maging sa mga barangay para sa hauling ng solid waste sa mga daluyan ng tubig at mailagay ito sa mga landfill.
5: Meron din po tayong easement recovery. So, ang DNR-NCR po ay nagkakandak ng survey sa delineation ng 3-meter legal easement po sa ating mga waterways. Sa ngayon po, meron na po tayong 55% of the entire waterways po dito sa NCR. Nakapag-identify po tayo dito sa 55% ng more than 32,000

0: units sa mga pamilyang nakatira sa danger zones at mga gilid ng waterways. Isinagawa ang turnover kasabay ng pagdiriwang ng anibersaryo ng Naga City Charter na pinangunahan ni Mayor Lenny Robredo kasama si DSUD Secretary Jose Ramon Aliling. Kabilang sa ipinamahaging modular shelter units ay maratagpuan sa Barangay Pakol na magiging bahagi ng Bayanihan Village para sa mga pamilyang naapektuhan ng clearing operations at mga panganib dulot ng kalamidad. Kasabay nito, isinagawa rin ang groundbreaking ceremony para sa Naga City Rental Housing Project. Ayon kay Secretary Aliling, patunay ang programa sa seryoso at may malasakit na serbisyong pabahay ng Administrasyong Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, lubos ang naging pasalamat ni Naga City Mayor Lenny Robredo sa pamahalaan at sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasunod ng isinagawang groundbreaking ceremony sa Naga City para sa expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program. Ani Robredo, ramdam ng mga taga-Naga ang mabilis at agresibong aksyon ng pamahalaan upang mabigyan ng maayos at napabahay ang mga Pilipinong labis na nangangailangan. Umaasa naman si Mayor Lenny na hindi lang ang Naga kundi maging ang iba pang bahagi ng bansa ang mabibiyayaan sa ilalim ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program.
2: Nagpapasalamat tayo sa national government. Bahagi ito ng programa ng Administration President Bongbong Marcos na talagang aggressive na pabahay para sa mga walang bahay. For a very long time, hindi natin nakita na ganito pa ang aggressive national government as far as housing is concerned. In fact, nung nakaupo ako sa HUDC, yung problema namin halos walang budget for housing. Pero ngayon, nakikita natin na yung budget for housing na mamaximize talaga.
0: Yan ang pahayag ni Naga City Mayor Lenny Robredo.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, kumikilos na ang Presidential Anti-Poverty Office at iba pang tanggapan ng pamahalaan upang agad matugunan ang suliranin sa kakulangan ng pagkain. Tatlo kasi sa bawat 10 Pilipino ang nakararanas pa rin ng kakulangan sa pagkain batay sa 2025 survey ng Department of Science and Technology Food and Nutrition Research Institute o DOST-FNRI. Lumabas sa datos na 32.6% na populasyon ang food insecure, bahagyang mas mababa sa 33% noong 2023. Na naturang pag-aaral, 2.9% ang nakararanas ng matinding kakulangan sa pagkain o hindi kumakain ng isang araw o higit pa. Ayon kay DOST Secretary Renato Solidum Jr., kailangang palakasin ang kabuhayan ng mga mamamayan upang mabawasan ang food insecurity at kahirapan sa bansa.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nagbabala ang 2nd Congressional Commission on Education o EDCOM 2 matapos sumabas sa pinakauling survey ng Department of Science and Technology Food and Nutrition Research Institute na patuloy na mataas ang bilang ng mga batang kulang sa nutrisyon sa bansa. Batay sa resulta ng 2025 updating survey na sa 25.3% o katumbas ng isa sa bawat 4 na batang 5 taong gulang ang pababa ang nakararanas ng stunting o mabagal na paglaki dahil sa kakulangan sa wastong nutrisyon. Ayon sa EDCOM 2, itinuturing itong malubhang issue sa kalusugan ng publiko dahil sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga apektadong bata. Ipinaliwanag pa ng komisyon na ang epekto ng malnutrisyon ay hindi lamang nakikita sa pisikal na paglaki ng bata. Maaari rin itong makaapekto sa pag-unlad ng isip, kakayahang matuto at kahandaan ng mga bata sa pagpasok sa paaralan. Dahil dito, sinabi EDCOM 2 na ang problema sa edukasyon ng bansa ay nagsisimula pa bago pa man makapasok ang isang bata sa silid-aralan.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inaasahang mararamdaman na ng mga Pilipino magsasaka sa susunod na buwan ang bawas presyo sa abono. Ito ay sa harap ng pagbubukas ng Strait of Hormuz na kabilang sa peace agreement sa pagitan ng Iran at Estados Unidos. Ayon kay Sinag Chair Sendoso, posibleng bumaba pa sa 1,800 pesos ang kada sako ang presyo ng abono sa Hulyo. Sa iba pang balita, target ng Department of Energy na mailabas na ang framework para sa pagtatayo ng nuclear energy plant sa bansa. Ayon kay Energy Secretary Charon Garin, kasalukuyang dinadrop ang circular ng target na target ilabas bago matapos ang taong ito o sa unang bahagi ng 2027. Aniyang maingat ang Energy Utilization Management Bureau sa drafting process upang matiyak na handa ang regulator sa pagpapatupad nito. Kabilang sa mga kinokonsiderang

0: ng gobyerno ang pagkakaroon ng cost recovery mechanism sa sandaling na bid out ang mga proyekto.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Kaya nung pirma ng PAGASA na hindi pa rin nararamdaman sa Pilipinas ang full-blown na epekto ng El Nino kahit na nagdeklara na ng El Nino maging ang Tropical Pacific. Sa panayam ng programang Boses, sinabi ni DOST PAGASA Climatology and Agro-Meteorology Division Chief Annalisa Solis na posibleng sa Nobyembre pa maitala ang mga epekto ng dry spell sa bansa. Aniya dapat ng paghandaan ng pamahalaan at mga komunidad. Ayon kay Solis, kasama nga rito ang banta ng malalakas na bagyo dahil pa rin sa epekto ng worldwide El Nino phenomenon. Babala pa ng PAGASA official, posibleng tumagal ang dry condition hanggang sa mga unang buwan ng taong 2027.
2: Mataas po ang tsansa na marami pong mga areas na posibleng maapektuhan ng tinatawag natin prolonged drought condition. At ito po ay possible po lalo na sa mga susunod na mga buwan at din po sa next year po, yung mga at least mga katapusan ng 2026 after first quarter ng 2027. Yan po unti-unti nating mararamdaman yung mga areas na magkakaroon ng mga tagpuyo.
0: Si DOST PAGASA Climatology and Agro-Meteorology Division Chief Annalisa Solis.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa Bangko Sentral ng Pilipinas, pinalawig sa 7 taon ang bayaran ng salary loans. May report si EJ Lazaro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Mas magaan ang pagbabayad ng salary-based loans ang aasahan ng mga magagawa matapos palawigin ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang maximum repayment period dito mula 5 taon hanggang 7 taon. Saklaw ng bagong patakaran ang salary-based general purpose consumption loans na karaniwang ginagamit para sa edukasyon, kalusugan, emergency, biyahe at iba pang personal na pangangailangan. Ayon sa BSP, layunin itong gawing mas abot kaya ang buwan ng hulog habang pinananatili ang responsableng pangungutang. Dati, karaniwan hanggang 3 taon lamang ang loan term at maaari lamang umabot sa 5 taon sa mga natatanging kaso. Nilinaw naman ng BSP na ang 7 taon ay maximum na haba lamang ng loan at hindi automatikong ipinatutupad sa lahat ng borrowers. Nakabatay pa rin ito sa kakayahang magbayad, employment record, credit history at layunin ng utang. Patuloy ding isinusulong ng BSP katuwang ang Department of Education at iba pang institusyon ang financial literacy at responsableng pangungutang upang matiyak na may sapat na take-home pay pa rin ang mga nangungutang matapos ang kanilang loan repayments. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nagpa siya ang Monetary Board ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na itaas ng 25 basis points ang kanilang target VBURS repurchase o RRP rate na nagdala sa 4.75%. Dahil sa kahakbang na ito, ini-adjust na rin ang interest rates para sa overnight deposits sa 4.25% habang nasa 5.25% naman ang ipapataw sa overnight lending facilities. Ayon sa Central Bank, nanatiling matindi ang banta ng inflation o ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa bansa. Pagtitiyak ng Monetary Board, patuloy ang kanilang babantayan ang mga papasok na datos ng ekonomiya at handa silang gumawa ng karagdagang aksyon kung kailangan upang maibalik sa ligtas na 3.0% target ang inflation sa Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tinimok ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez ang Investors at Development Institutions sa Association of Southeast Asian Nations na tumulong sa pagbuo at pag-invest sa Philippine Mass Rail Transit Systems. Sa ASEAN RailCon 2026, sinabi ng opisyal na makatutulong ang mga bansa para mapabilis ang ilang big-ticket railway projects ng Pilipinas. Kabilang dito ang North-South Commuter Railway, Metro Manila Subway Project at Metro Rail Transit Line 7.
4: With these game-changing projects, we can transform the entire landscape of the Philippine transportation. But to achieve this, we would need help and collaboration from our partners and friends from ASEAN countries.
0: Samantala, sinabi pa ni Lopez na mga nabanggit na proyekto ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing madali, maayos at moderno ang araw-araw na biyahe ng mga commuter sa Pilipinas.
4: The Philippines reaffirms its commitment to working closely with our ASEAN partners and development institutions in advancing a highly efficient, expansive, and well-integrated rail system that will support sustainable development and improve the lives of our people.
0: Yan ang payag ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Luxury vehicles na nasamsam sa pamilya Discaya isa sa ilalim sa auction ng Bureau of Internal Revenue. May report si Rifle.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Sa ilalim na sa public auction ng Bureau of Internal Revenue ang apat na luxury vehicles na pag-aari ng pamilya Discaya kaugnay ng isang tax case. Gaganapin ang auction sa Hunyo 29 mula alas 9 na umaga hanggang alas 12 ng tanghali sa BIR National Office sa Quezon City. Kabilang sa mga ibebenta ang Mercedes-Benz Sprinter 2017, Mercedes-Benz GLS 350D AMG 2020, Range Rover LWB 2019, at Land Rover Defender 130 Series 2023. Ang mga sasakyan ay nasamsam mula sa St. Gerald Construction General Contractor and Development Corporation. Tinatayang nasa 26.14 million pesos ang kabuang halaga ng mga sasakyan at ibebenta ang mga ito sa ilalim ng as-is, where-is basis. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, layunin na auction na mapabilis ang koleksyon ng buwis at maiwasan ang patuloy na pagbaba ng halaga ng mga nakumpiskang ari-arian habang nasa kustudiya ng pamahalaan. Para sa karagdagang detalye, maaring bisitahin ang opisyal na website ng BIR o makipag-ugnayan sa Revenue Region 7B East NCR Collection Division. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Oras sa buong Pilipinas, 6:53 ng umaga, muling nagtalaga ng basaan zone ang pamahalang lungsod ng San Juan para sa Wata Wata Festival na gagawin sa kanilang taunang pista sa Hunyo 24. Ito ayon kay San Juan City Mayor Francis Zamora ay para matiyak ang kaayusan at hindi pagmulan ng kaguluhan. Sa isinagawang pulong balitaan, papayagan lang ang basaan mula alas 7 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon sa Basaan Zone sa kabaan ng Pinaglaban Street sa pagitan ng N. Domingo at P. Guevara Street. Naging epektibo ang pagpapatupad nila ng Basaan Zone sa ilalim ng City Ordinance No. 14 Series of 2025 noong nakarang taon, kaya uulitin nila ito ngayong taon.

0: Ang lugar o nasukang salwang outside the basahan zone ay bawal po mga basa. So yun po gusto natin na ipaalam sa ating mga mamamayan.
1: Samantala, kinumpirma rin ni Mayor Francis Zamora na magpapakalat ng 400 o higit pang miyembro ng pulisya sa basaan zone para sa gaganaping Wata Wata Festival sa Hunyo 24 para tiyakin ang seguridad at kapayapaan sa lugar.
2: Last year, we had 400 police personnel. So, this time around, we will consult kung kailangan na magdagdag or 400 is enough. But ang maging instructions ko for this year, yung ating police na talagang on the ground, dapat nandun din sila sa basaan area mismo, meaning namabasa rin sila.
1: Yan ang mga pahayag ni San Juan City Mayor Francis Zamora.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Ako si Maria Edita Yumanuel, nakikisa sa energy conservation measures ng pamahalaan sa pamamagitan ng tamang paggamit sa kuryente. Ina-unplug ang mga appliances, kapag-aalis, pinapatay ang mga ilaw pag hindi ginagamit. At kami po ngayon ay gumagamit na lamang po ng kahoy sa pagluluto para makatipid po sa kuryente at sa gasol. Kami rin po ay gumagamit na ng bisikleta pag kami ay pupunta ng bayan para makatipid sa paggamit ng gasolina.
3: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
5: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
6: Alam mo ba na mas mabilis tayong matuto kapag may kasamang emosyon ang impormasyon? Ayon sa pag-aaral, kapag may emosyon tulad ng saya o pagkagulat, ay mas nagiging alerto ang utak. Mas napapansin natin ang impormasyon at mas madali itong naaalala. Ang bahagi ng utak na tinatawag na amigdala ay responsable sa emosyon at kapag ito ay na-activate, tinutulungan itong palakasin ang ating memorya. Dahilan para tumatak sa isipan ang mga aral na may kwento, personal na karanasan o damdamin. Ito rin ang dahilan kung bakit mas epektibo ang pagkatuto kapag interesado o motivated ang isang tao. Sa madaling salita, kung may emosyon, mas may natututunan.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
5: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
7: Unang Sabado sa LTTC Rot-Weiss Berlin Sports Club sa Germany. Isang mainit na simula ang itinala ni Ayala matapos makuha ang unang tatlong games na unang set patungo sa 4-3 lead at masungkit ang dalawang sunod na panalo kasama ang service game ni Svitolina para sa first frame. Magandang simula rin ang itinala ni Ayala sa ikalawang set nang makuha niya ang 5-2 lead subalit sinubukan humabol ng Ukrainian netter pero tinapos ito ni Ayala sa score na 6-4. Ito ang ikalawang sunod na top 10 win ni Alex sa torneyong ito matapos niyang talunin si world number 2 Elina Rybakina sa round of 16. Magbabalik si Ayala sa grass court mamayang alas 8 ng gabi Philippine time kung saan makakarap niya si Czech netter Linda Noskova sa Final 4. Mula sa Sports Radio, ako Slim Dupales ng Gumulat para sa Radio Pilipinas, Radio Publico.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: At yan ang kalipunan ng ating mga balita ngayong araw ng Sabado, June 20, 2026. Sa ngalan po ng ating mga nakasama sa technical side, kila Engineers Rolly Bumatayo, Engineers Arnel Villamor, at Engineer Kenneth Nadua, at sa katauhan naman ni Tommy Reyes mula naman sa PBS News Division. Muli, ako po si Efraim Gaitos, ang inyong naging tagapaghatid balita. Oras sa buong Pilipinas, 2 minuto bago ang alas 7 ng umaga.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
10: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
9: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
11: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
12: Ano nangyari?
11: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
13: Ako sir, ambulance driver ako.
12: Ambulance driver? Oh.
13: Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
10: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
12: Dahil hindi na umabot.
13: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
10: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
12: Makapal yung simento.
10: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
12: These are the reinforcements.
10: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
9: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
12: Nung bago ito, maganda pa ito eh.
11: Oo.
12: Naalala ko kami, dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
3: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Ako po si Fawicia Andas from Barangay Simandagit, Bungaw, Tawi-Tawi. Nakikisa po ako sa programa ng pamahalaan tungkol sa conservation of energy. Ito po ay sa pamamagitan ng pagbabawas ng mga gamit ng kuryente sa bahay or kung pwede po paggamit ng solar energy para po maiwasan natin ang masyadong magastos at pagtitipid po ng kuryente sa atin. Thank you!
1: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
2: Isa ka bang early bird? Narito ang magagandang benepisyo ng maagang paggising sa umaga. Nagdudulot ito ng mas magandang kalusugan dahil nakakapaglaan ka ng dagdag na oras para makapag-ehersisyo. Mas gumaganda ang konsentrasyon at tumataas ang productivity dahil nabibigyan ng sapat na oras ang ating utak para ito ay maging aktibo. Nagdudulot din ito ng malusog na balat dahil sa mas magandang kalidad ng tulog. At higit sa lahat, ay nakatutulong ito para ma-regulate ang ating mood at stress levels.
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
3: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
5: Ang mga balita. 12 Marine Rifle Tagapagtanggol Batalyon nagsagawa ng Community Outreach Program sa Panglima, Sugwala, Tawi-Tawi.
6: Driver ng isang sasakyan na nahulog sa Iloilo River, nasagip ng Philippine Navy.
5: Philippine Navy Reservist nakadeploy sa Sarangani Province matapos ang magnitude 7.8 na lindol.
6: Philippine Navy i-deploy ang BRP Tarlac para sa ikasyam na paggunita ng talampas ng Pilipinas. Muling iginiit ang soberanya ng bansa sa Philippine Rise.
5: Philippine Navy maglulunsad ng reservist fair sa Mall of Asia Arena para sa mga nagnanais maglingkod sa bayan.
6: MBLT-9 nakiisa sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan sa pamamagitan ng bike ride, hike at pangkalikasang aktibidad.
5: Philippine Navy nulinsad ang Webton na Sentinel of the West Philippine Sea sa isinagawang shipboard tour sakay ng BRP Raha Lakandula.
6: Philippine Navy contingent sa RIMPAC nagbigay ng courtesy call sa Consul General ng Pilipinas sa Guam.
5: AFP nagbukas ng Journey to Hope para sa mga kabataang nais makabisita sa West Philippine Sea.
6: Mga guro, estudyante, atleta, nakaisa sa unang Navy Trainers Marathon.
5: 20 bagong Naval Combat Engineer Officer nagtapos sa Officer Basic Course.
6: Philippine Navy sa pamamagitan ng BRP Tausug naghatid ng dagdag na ayuda at medical team sa Balut Island.
5: NPEM patuloy ang paghatid ng tulong sa mga apektado ng lindol sa Mindanao.
6: BRP Miguel Malbar nagsagawa ng general quarters drill bilang paghahanda sa RIMPAC 2026.
5: Philippine Marine Corps naglunsad ng mobile recruitment sa Davao City.
6: Philippine Navy Nursing Service ipinagdiwang ang 71st anibersaryo.
5: MBLT-8 at US Marines nagsagawa ng airfield seizure rehearsal sa Ilocos Norte para sa Exercise Kamandag 10-26.
6: Exercise Kamandag 10-2026, opisyal nang inilunsad ng Philippines at US Marine Corps sa Taguig City.
5: Naval Forces Eastern Mindanao nagpatuloy sa relief operation para sa mga apektado ng lindol sa General Santos City.
7: Boom, boom.
1: dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
5: At dumako na po tayo sa mga detalye ng mga balita. 5 mga mangingisda na stranded sa karagatan ng Pangasinan na sa gitna ng BRP Antonio Luna ng Philippine Navy. May detalyeng hatid si Ricky Kasipit ng Radyo Pilipinas, Dagupan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Matagumpay na nasa gitna ng Philippine Navy ang 5 mangingisdang stranded sa karagatang sakop ng Pangasinan noong 9 Hunyo 2026, na isikatuparan ang search and rescue operation sa pamamagitan ng BRP Antonio Luna o ang FFG-15 na nasa ilalim ng tactical control ng Northern Luzon Naval Command o ang NLNC. Papunta sana ang barko sa Baho de Masinloc sa West Philippine Sea nang makatanggap ito ng direktiba na magsagawa ng rescue operation. Natagpuan ang 5 mangingisdang sakay ng fishing boat na may pangalang King Paul na palutang-lutang sa layong humigit kumulang 80 nautical miles sa hilagang kanluran ng Cape Bulinaw. Ayon sa mga mangingisda, nasira ang alternator ng kanilang makina noong 7 Hunyo matapos makaranas ng masamang panahon habang nangingisda. Matapos silang masagip, binigyan ang 5 mangingisda ng medical assessment, tuyong damit, pagkain at inuming tubig bago hinila ng BRP Antonio Luna ang kanilang bangka patungo sa Poro Point sa San Fernando City, La Union upang matiyak ang kanilang ligtas na pag-uwi. Ayon sa NLNC, ipinapakita ng matagumpay na operasyon ang patuloy nitong pagtupad sa mandato na pangalagaan ang kaligtasan ng mga naglalayag sa karagatan at suportahan ang mga komunidad ng mangingisda sa Northern Luzon. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
5: At sa iba pang mga balita, nagsagawa ang 12 Marine Rifle Tagapagtanggol Batalyon ng Community Outreach Program na may temang ang kalusugan ay karapatan, hindi pribilehyo sa paglimas, sugula, tawi-tawi. Matagumpay na naisakatuparan ang nasabing aktibidad sa pakikipagtulungan ng Integrated Provincial Health Office, Rural Health Unit, Local Government Unit ng Panglimas, Sugala at Barangay Local Government Unit ng Barangay Balimbing. Kabilang sa mga serbisyong ipinagkaloob ang libreng konsultasyong medikal, pamamahagi ng mga gamot, pagsusuri ng vital signs at iba pang pangunahing serbisyong pangkalusugan na nagbigay ng agarang atensyon sa pangangailangan ng mga residente, lalo na sa may mga limitadong akses sa serbisyong medikal. Nagkaroon din ng libreng gupit bilang bahagi ng programa upang higit na mapabuti ang kapakanan at kumpiyansa ng mga benepisyaryo. Layunin ng programa na mailapit ang mahalagang serbisyong pangkalusugan sa komunidad at higit pang mapagtibay ang diwa ng bayanihan at pagkakaisa tungo sa isang mas malusog, ligtas at matatag na pamayanan.
1: Bumbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
6: Naval Forces Central, mabilis na rumisponde sa port incident sa Iloilo. Sibilyang driver, matagumpay na nailigtas sa pinagsanib na rescue operation. May detalye pa si Paul Tarosa ng Radyo Pilipinas, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Nasa gip na matauan ng Philippine Navy reservists at ilang sibilyan, ang isang driver matapos mahulog ang sasakyang minamaneho nito sa Iloilo River. Ayon sa Naval Forces Central, naganap ang insidente bandang alas 10:30 ng umaga ng aksidenteng mahulog sa tubig ang isang pulang Suzuki Espresso na minamaneho ni Eleuterio Tudla Dinulos III. Nakita ni F1DC RG Sarmiento ang sasakyan habang nagsasagawa ng routine activities ang BRP Rafael Pargas na nakadaong sa Mulilo ni Wharf. Agad niyang inalerto ang kanyang mga kasamahan at walang pag-atubiling tumalon sa tubig upang sagipin ang driver na nasa panganib dahil mabilis na paglubog ng sasakyan. Agad namang tumulong ang matauhan ng BRP Rafael Pargas at BRP Filipino Floho kasama mga reservists ng Naval Reserve Center Western Visayas at ilang sibilyan na nasa lugar. Nagbigay rin ng mga lubid FR acts ang matauhan ng PC-386 upang mapigilan ang tuluyang paglubog ng sasakyan at mapadali ang pagligtas sa biktima. Sa tulong ng mga rescuer at mga sibilyan, matagumpay na nailabas ang driver mula sa lumulubog na sasakyan. Tumulong din ang isang dumaraang speedboat na Sea Ray na minamaneho ni Bienvenido Nilada Garalda Jr. sa pagguha at pagdala sa biktima sa ligtas na lugar. Matapos mailigtas, binigyan ng paunang lunas ng isang Philippine Navy Reserve ang biktima bago ito isinakay sa BRP Rafael Pargas para sa karagdagang pagmomonitor. Kalaunan, dumating ang ambulansya ng Iloilo City Disaster Risk Reduction Management Office at dinalang biktima sa ospital para sa kaukulang gamutan. Pinuri ng Naval Forces Central ang mabilis maagap at magkakatuwang na pagkilos ng matauhan ng Philippine Navy, reservists at mga sibilyan na naging susi sa matagumpay na pagligtas sa buhay ng driver. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
5: Inaanyayahan ng Philippine Navy ang publiko na makaisa sa Reservist Fair 2026 na gaganapin sa ikadalawa ng Hulyo sa Music Hall ng SM Mall of Asia bilang bahagi ng pagdiriwang ng 128th anibersaryo ng Hukbong Dagat. Layunin ng aktibidad na ipakilala sa publiko ang mahalagang papel ng Philippine Navy Reserve Force at hikayatin ang mas maraming Pilipino na maging bahagi ng serbisyo sa pamamagitan ng regular o reserve component ng Philippine Navy. Tampok sa programa ang recruitment booth para sa mga nais mag-apply bilang regular or reservist, one-stop shop service, AFA identification card application, at mga static display at capability demonstration na magpapakita ng mga kagamitan at kakayahan ng hukbong dagat. Nagkaroon din ng espesyal na pagtatanghal ang Philippine Navy Band, gayon din ang pagkakataong makadaupang palad ang piling Naval Reservist at Celebrity Reservist na magbabahagi ng kanilang mga karanasan at inspirasyon sa paglilingkod sa bayan. Hinikayat ng Philippine Navy ang publiko na dumalo sa naturang aktibidad upang higit na makilala ang Reserve Force, matutunan ang mga oportunidad sa serbisyo at maging kabahagi ng pagsusulong sa kapayapaan, seguridad at pagmamahal sa bayan.
1: Hukbong Dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
6: Bilang pakikisa sa pagdiriwang ng 128th anibersaryo ng kalayaan ng Pilipinas, nagsagawa ang Marine Battalion Landing Team 9 o MBLT-9 ng serye ng makabayan at pangkalikasang aktibidad bilang paggunita sa kagitingan at sakripisyo ng mga bayaning nag-alay ng kanilang buhay para sa kalayaan ng bansa. Sa pamamagitan ng bike ride, hike, tree planting at clean up drive, ipinakita ng MBLT-9 na ang tunay na pagmamahal sa bayan ay hindi lamang nasusukat sa mga salita, kundi sa mga gawaing nagsusulong ng pagkakaisa, malasakit sa kapwa, at pangangalaga sa kalikasan. Ayon sa unit, ang mga isinagawang aktibidad ay nagsisilbing paalala na ang kalayaan tinatamasan ng mga Pilipino ngayon ay bunga ng katapangan at sakripisyo ng mga naunang henerasyon. Dahil dito, mahalagang patuloy itong pangalagaan sa pamamagitan ng responsableng paglilingkod sa komunidad at pagprotekta sa kapaligiran. Binigyan din ng MBLT-9 na ang diwa ng Araw ng Kalayaan ay hindi lamang ginugunita tuwing ika-12 ng Hunyo, kundi isinasabuhay sa araw-araw sa pamamagitan ng mga gawaing nagbibigay ng positibong ambag sa lipunan.
1: Hukbong Dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
5: Bilang bahagi ng post-activity ng 128th anibersaryo ng Philippine Navy, inilunsad ng Hukbong Dagat ang Webton na Sentinel of the West Philippine Sea sa isinagawang shipboard tour sakay ng BRP Raha Lakandula noong 10 Hunyo. Layunin ng inisyatiba na palawakin ang kamalayan ng publiko lalo na sa ng kabataan tungkol sa kahalagahan ng West Philippine Sea sa pamamagitan ng isang makabago at digital na paraan ng pagkukuwento. Ang Webton ay digital adaptation ng comics na nilikha ng University of the Philippine Cadets Alumni Organization. Naglalayo nitong gawin mas madaling maunawaan at mas kawili-wili ang kasaysayan, mga pagpapahalaga at kahalagahan ng maritime domain ng Pilipinas gamit ang makabagong media platform. Dinaluhan ang paglulunsad ng mga mag-aaral, magulang, cadets, mga tauhan ng Philippine Navy, mga miyembro ng Homeschool Global NCR West Learn Group, Advanced Naval ROTC MS3 cadets at mga dependents ng Philippine Navy. Ayon sa Philippine Navy, ang programa ay bahagi ng patuloy nitong pagsisikap na isulong ang kamalayang pandagat, palakasin ang diwa ng pagkamakabayan at higit na maipakilala ang kahalagahan ng West Philippine Sea sa mga Pilipino, lalo na sa nakakabatang henerasyon.
1: Bumbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
6: Nagbigay ng courtesy call ang Naval Task Group 84 o NTG-84 ng Philippine Navy sa pamumuno ni Captain Ryan L. Bacabac, Philippine Navy General Staff Corps, kay Consul General Rosario P. Lemke ng Philippine Consulate General sa Guam noong 10 ng Hunyo. Sa pulong, tinalakay ng dalawang panig ang kahalagahan ng paglahok ng Philippine Navy sa Rim of the Pacific o RIMPAC exercise bilang bahagi ng pagpapalakas ng maritime cooperation, regional security at ugnayan sa mga kaalyado at partner countries. Nagpasalamat si Captain Bacabac sa patuloy na suporta ng Philippine Consulate General sa Guam sa delegasyon ng Philippine Navy. Binigyan din niya ang mahalagang papel sa kooperasyon sa pagitan ng diplomatiko at militar na sektor sa pagtataguyod ng interes sa Pilipinas sa ibang bansa. Samantala, pinuri ni Consul General Lemke ang dedikasyon at profesionalismo ng mga tauhan ng Philippine Navy. Aniya, ang kanilang paglahok sa RIMPAC ay hindi lamang nagpapakita ng kakayahan ng hukbong dagat, kundi nagsisilbi rin inspirasyon at pagmamalaki ng komunidad ng mga Pilipino sa Guam. Ayon sa Philippine Navy, nananatili itong nakatuon sa pagpapatibay ng ugnayan sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo habang isinusulong ang diwa ng nasyonalismo, pagkakaisa at mas matibay na people-to-people ties.
1: Bumbong dagat ng Pilipinas.
9: Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
5: Ang oras sa buong Pilipinas, 20 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. At magbabalik po ang hukbong dagat ng Pilipinas makalipas ang ilang mga paalala.
1: Hukbong dagat ng Pilipinas.
9: Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
9: Hukbong dagat ng Pilipinas.
12: Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
1: Sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko
12: 738.
5: At tayo po ay nagbabalik sa Hukbong Dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan. At sa iba pa pong mga balita, naglunsad ang Armed Forces of the Philippines ng programang Journey to Hope na naglalayong bigyan ng pagkakataon ng mga kabataang Pilipino na maranasan at makilala ang kahalagahan ng West Philippine Sea. Ayon ay bukas ang programa sa mga Pilipinong may edad na 18 hanggang 35 na may pagmamahal sa bayan at may kakayahang magbahagi ng mga kwento na nagbibigay inspirasyon tungkol sa karagatang nasyonalismo at kinabukasan ng bansa. Ayon sa mga mapipiling kalahok, ang mga mapipiling kalahok ay magkakaroon ng pagkakataong bumiyahe patungo sa West Philippine Sea sakay ng mga transport asset ng AFP. Maaari rin silang magsama ng isang kasama sa natatanging karanasang ito. Layunin ng Journey to Hope na ipakita sa mga kalahok ang katatagan, kagandahan at kahalagahan ng mga teritoryong pandagat ng Pilipinas, habang pinapalalim ang kanilang pag-unawa sa papel ng West Philippine Sea sa pambansang seguridad at soberanya. Sa pamamagitan ng programang ito, inaasahan ng AFP na mahikayat ang mas maraming kabataang Pilipino na maging tagapagtaguyod ng pagmamahal sa bayan at pangangalaga sa yaman dagat ng bansa.
1: Bumbong dagat ng Pilipinas.
12: Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
6: Matagumpay na isinagawa ang unang Navy Trainers Marathon 2026 sa Remy Field, Subic Bay Freeport Zone na dinaluhan ng mga guro, mag-aaral, running enthusiasts, atleta at mga kinatawan mula sa iba't ibang organisasyon. Naging tampok sa aktibidad ang masiglang pagtakbo para sa isang mabuting adhikain kung saan pinamalas ng mga kalahok ang diwa ng disiplina, pagtutulungan at aktibong pamumuhay. Bukod sa pagiging sports event, nagsilbi rin ang marathon bilang pagkakataon upang mapalakas ang ugnayan ng Philippine Navy sa iba't ibang sektor ng lipunan at maisulong ang kahalagahan ng kalusugan, fitness at pagkakaisa sa komunidad. Ayon sa Philippine Navy, ang matagumpay na pagsasagawa ng unang Navy Trainers Marathon 2026 ay sumasailalim sa patuloy nitong pagsuporta sa mga programang nagtataguyod ng physical na kahandaan, pagkakaisa at paglilingkod sa bayan.
1: Bumbong dagat ng Pilipinas.
12: Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
5: At sa iba pang mga balita, Philippine-Australia Army to Army Exercise Kasangga 2026-01 formal na nagtapos. May detalye pa si Vanessa Nueva Faz ng Radyo Pilipinas, Naga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Naisagawa nga sa headquarters ng 9th Infantry Division sa Philippines. Sa Pili, Camarines Sur, ang closing ceremony kaugnay ng pagtatapos ng month-long Philippine-Australia Army-to-Army Exercise Kasangga 2026-01 na dinaluhan ni Philippine Army Vice Commander Major General Efrain Morados. Sa kanyang mensahe, pinasalamatan ni Brigadier General Ariel Reyes, ang nagsilbing exercise director ng aktibidad, ang lahat ng units, ahensya, stakeholders at ang local government unit ng Pasakaw, Camarines Sur para sa matagumpay na kasangga exercise. Nagpasalamat din ang Australian Defense Force sa matagumpay na exercise na isang mahalagang oportunidad anya upang mapahusay ang kakayahan at interoperability sa pagitan ng kanilang bansa at ng Pilipinas. Sa pangunguna ni 9th Infantry Division Commander Major General Aldwin Almase, na igawad ang mga parangal at pagkilala sa Australian Defense Force, Philippine Air Force, Philippine Navy, mga lumahok na infantry units at ang LGU Pasakaw. Binigyang diin din ni Major General Almase ang kahalagahan ng kasangga exercise sa pagpapalakas ng operational readiness ng mga kasundaluhan kasabay ng pagpapaigti ng matagal na defense or ng defense cooperation at ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at Australia. Samantala, pinuri ni Major General Morados ang dedikasyon at profesionalismo na namalas sa mga kalahok sa isang buwang exercise at ang mga natutunan anya rito ay mahalagang ambag upang mapahusay ang kahandaan ng dalawang hukbo upang tugunan ang mga umuuspong na hamon sa seguridad. Magugunit ang nagbukas noong May 25 ang Philippine-Australia Army-to-Army Exercise Kasangga 2026-01 at sa loob ng isang buwan na aktividad, sumabak ang mga sundalo mula sa units ng 9th ID at sa Australian Defense Force sa iba't ibang exercises upang mapalakas ang kasanayan at kakayahan ng kasundaluhan. Mula rito sa Camarines Sur, para sa Bagong Pilipinas, Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report. Bumbong dagat ng Pilipinas.
12: Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
1: Sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko,
12: 738.
13: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Edi yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito
14: para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuin mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
15: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
18: Bugbong dagat ng Pilipinas.
19: Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
20: At tayo po ay nagbabalik sa hukbong dagat ng Pilipinas, tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan. At sa iba pang mga balita, matagumpay na nagtapos ang 20 opisyal ng Naval Combat Engineer Officer Basic Course Class 10-2026 na ginanap sa graduation ceremony sa Naval Combat Engineering Brigade. Sa ilalim ng pamumuno ni Commodore Jeff Rene S. Nadugo, Philippine Navy, sumailalim ang mga nagsipagtapos sa masusing pagsasanay sa combat engineering leadership at iba pang kasanayang mahalaga sa pagtupad ng mga misyon ng Philippine Navy. Binigyang diin din ng panauhing pandangal na si Commodore Salvador Henry H. Quinto, Philippine Navy, na ang pagtatapos ng kurso ay simula ng mas malaking pananagutan sa paglilingkod sa bayan at patuloy na paglinang sa kakayahan bilang mga lider. Ayon sa Naval Combat Engineering Brigade, ang mga bagong opisyal ay inaasahang makakatulong sa pagpapalakas ng operational readiness ng Philippine Navy at sa mga misyon para sa territorial defense, humanitarian assistance, disaster response at nation building.
21: Hukbong dagat ng Pilipinas.
22: Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
6: Patuloy ang pagtugon ng Philippine Navy sa mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao matapos mag-ahatid ang BRP Tausug LC-803 ng panibagong batch ng relief goods, medical supplies at mga tauhan ng pamahalaan sa Balot Island, Sarangani, Davao Occidental noong ika-13 ng Hunyo. Sa ilalim ng Eastern Mindanao Command, isinakay ng BRP Tausug ang 25 medical personnel mula sa Department of Health Region 11, 20 tauhan ng Philippine National Police Region 11 at humigit kumulang 25 tonelada ng relief goods at iba pang humanitarian assistance para sa mga residenteng naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol. Binigyan din ng Philippine Navy ang kahalagahan ng pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang matiyak na mabilis na maiparating ang kinakailangang tulong sa mga biktima ng kalamidad.
21: Hukbong dagat ng Pilipinas.
22: Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
20: Patuloy naman ang pagsasagawa ng humanitarian assistance at disaster response operation ng Naval Forces Eastern Mindanao o NPEM para sa mga komunidad na naapektuhan ng lindol sa General Santos City at Davao Occidental noong ika-14 ng Hunyo. Sa General Santos City, tumulong ang mga miyembro ng Disaster Response and Rescue Team sa pagbaba at pamamahagi ng mga relief goods sa Oval Plaza Barangay Dadiangas, katuwang ang mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya. Samantala, sa Davao Occidental, tumulong din ang isa pang DRRT sa pagkakarga ng mga relief goods sa mga Black Hawk helicopter na maghahatid ng ayuda sa Barangay San Isidro Jose Abad Santos. Kabilang ang mga komunidad na mahihirap marating sa pamamagitan ng transportasyong panlupa. Ayon sa NPEM, nananatili itong nakahanda na magbigay ng karagdagang suporta upang matiyak ang mabilis na paghahatid ng tulong at mapalakas ang relief at recovery operation para sa mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad.
21: Hukbong Dagat ng Pilipinas.
22: Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
0: Hi, my name is Shania Maris, a grade 12 ABM student from Forbes College. Nakikiisa po ako sa energy conservation ng pamahalaan sa pamamagitan ng pag-minimize ng paggamit ng electricity. For example, yung... Hi, my name is Shania Maris, a grade 12 ABM student from Forbes College. Nakikiisa po ako sa energy conservation ng pamahalaan sa pamamagitan ng pag-minimize ng paggamit ng electricity. For example, yung pagpapatay ng ilaw and other appliances kapag hindi naman po ginagamit. Pagdating naman po sa fuel, kapag may mga errands kami, for example, group activities, isa na lang po yung pag-alis para po makatipid kami sa gasolina. And other than that, since may dirty kitchen naman po kami, nag-switch kami sa paggamit ng kahoy and uling instead na gasol para po makatipid sa gas and para din po makatipid sa paggasto sa araw-araw.
22: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
2: Alam mo ba, halos wala palang silbi ang ating earlobes o laylay ng tenga? Akala ng ilan, nakakatulong ito sa pagdinig dahil parang funnel ng tunog. Pero sabi ng mga siyentista, wala talaga itong mahalagang tungkulin sa pagdinig. Gayunman, puno ng nerve endings ang earlobes kaya sensitibo ito sa haplos at maaaring may papel sa social bonding o pakikitungo sa kapwa. At syempre, may malaking halaga ito sa kultura, mula sa ear piercing hanggang sa ear stretching at sa iba't ibang tradisyon. Kaya kahit maliit lang, ang earlobes ay may malaking ambag sa pagpapahayag ng ating pagkatao.
22: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
20: Ayon para sa free screening, gabay sa mga dokumento at iba pang kinakailangang proseso bago ang aktwal na recruitment activity sa Davao City. Binigyang diin ng Philippine Marine Corps na ang naturang hakbang ay bahagi ng kanilang pagsisikap na palakasin ang hanay ng Marines sa pamamagitan ng pagbibigay ng mas accessible na recruitment opportunities sa mga kwalipikadong aplikante.
22: Hukbong Dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
6: Ipinagdiwang ng Philippine Navy Nursing Service, PNNS, ang kanilang ika-71 anibersaryo na may temang 71 Years of Enhancing Excellence at Sea and Shore, Navigating Towards a Versatile, Self-Reliant and Empowered PN Nursing Service. Layunin ng selebrasyon na kilalanin ang mahigit 7 dekada ng serbisyo ng PNNS sa pagbibigay ng dekalidad na pangangalagang pangkalusugan sa mga tauhan ng Philippine Navy. Maging sa barko man o sa shore-based facilities, tampok din sa pagdiriwang ang pagpapakilala ng mga makabagong larangan ng serbisyo tulad ng shipboard nursing, hyperbaric nursing, naval flight nursing, clinical nursing at combat nursing na nagpapakita ng mas pinalawak na kakayahan ng mga Navy nurses sa iba't ibang operational environment. Kinilala rin sa okasyon ang mga natatanging unit at tauhan, gayon din ang mga stakeholder na patuloy na sumusuporta sa PNNS. Isinagawa rin ang paggawad ng DC Awards at B Awards bilang pagkilala sa kahusayan, malasakit at dedikadong paglilingkod ng mga Navy nurses.
22: Hukbong Dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
20: Ang oras sa buong Pilipinas, 36 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. At tayo po ay magbabalik makalipas ang ilang mga paalala.
22: Hukbong Dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
17: This is a public service announcement.
23: Discipline is the key.
24: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
25: Kilatisin ang sarili.
24: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
25: importante rin na ating laging isipin.
24: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
25: Isang mahalagang paalala
24: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Me Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina.
9: Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person.
8: It surely does. Ang Maria Clara ay may apat na bahagi. The saya, which is a long dress. The tapis, which is a knee-long skirt. The camisa, which is a colorless camis. And the panuelo, which is a stiff scarf.
9: Paano kaya niya pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin?
8: Sa pagplansya yan. Gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno.
9: Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant.
10: Good evening, my name is Gloria Diaz, and I'm from Manila.
26: Miss Philippines!
9: Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire.
8: Exactly. Pinapasikat nila yung humble piña cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced.
9: Ang trahedya naman, if you've read Noli Me Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together. But that's for another kultura.
8: It sure is. Now that's a quick look at kultura because our culture is cool.
7: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
27: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
16: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publiko.
21: Bugbong dagat ng Pilipinas.
22: Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
20: At tayo po ay nagbabalik sa hukbong dagat ng Pilipinas, tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan. At sa iba pang mga balita, isinagawa ng Marine Battalion Landing Team 8 ng 4th Marine Brigade katuwang ang mga sundalong US Marine Corps ang isang airfield seizure rehearsal sa Lawag International Airport, Ilocos Norte nitong Martes bilang paghahanda para sa Exercise Kamandag 10-26. Layunin ng aktibidad na sanayin ang mabilis na pag-deploy ng mga puwersa, pag-secure ng mahalagang pasilidad sa paliparan at pagsisiguro ng maayos na koordinasyon ng ground at air operation. Ayon sa Philippine Marine Corps, ang naturang rehearsal ay mahalagang hakbang upang mapalakas ang interoperability ng mga puwersang Pilipino at Amerikano sa mga operasyon na may kaugnayan sa airfield seizure at joint military exercise. Ang pagsasanay ay bahagi ng patuloy na pagpapahusay ng kakayahan ng mga Marines sa ilalim ng Kamandag Exercise na naglalayong palakasin ang kahandaan sa magkatuwang na operasyon sa loob at labas ng bansa.
21: Bugbong dagat ng Pilipinas.
22: Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
6: Opisyal nang inilunsad ng Philippine Marine Corps at United States Marine Corps ang Exercise Kamandag 10-2026 sa isang opening ceremony.

0: na nakatuon sa maritime security, amphibious operation, airfield at island defense, seaborne maneuver, military free fall at close air support upang palakasin ang interoperability at operational readiness ng mga kalahok ng bansa. Ayon kay Brigadier General Bob R. Apostol, Philippine Navy Marines Exercise Director, layunin ng kamandag na patuloy na palakasin ang kooperasyon at kahandaan ng mga partner forces para sa isang ligtas, matatag at malayang Indo-Pacific region. Sa 10th yugto nito, nanatiling mahalagang plataporma ang kamandag sa pagpapalakas ng ugnayang militar ng mga kaalyadong bansa.
1: Bumbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
2: Patuloy ang Naval Forces Eastern Mindanao NPEM sa pagsasagawa ng humanitarian assistance and disaster response operations bilang tugon sa mga komunidad na naapektuhan ng lindol sa General Santos City mula 15 hanggang 16 ng Hunyo. Tumulong ang disaster response and rescue team ng NPEM sa packing, loading, unloading at pamamahagi ng relief goods sa Bajaw Village, Barangay Bawing, Sigils at Barangay Labangal upang matiyak ang mabilis na pag-aatid ng tulong sa mga apektadong residente. Ayon sa NPEM, nananatili itong handang tumugon sa mga pangangailangan ng mga komunidad sa panahon ng krisis bilang bahagi ng misyon ng Philippine Navy na maglingkod sa sambayan ng Pilipino. Binigyang diin din ng pwersa ang patuloy na kahalagahan ng agarang koordinasyon at aksyon upang mapabilis ang relief operations sa mga lugar na naapektuhan ng kalamidad.
1: Bumbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
0: Inaanyayahan po namin kayong tunghayan ng isang audio-visual presentation na inihanda ng Hukbong Dagat ng Pilipinas tungkol sa Philippine Navy Recruitment Program. Narito po, panoorin nating lahat.
3: The Philippine Navy continues fulfilling its mandated task of protecting the freedom of our beloved country. Pursue your passion and career while serving your motherland. Explore and travel the Philippines and other countries. Embrace a new challenge every day. Take on a job that takes you to new horizons with a noble purpose. Navigate the endless seas anchored in an honorable mission. March through rough lands with determination to preserve our freedom. Soar high and exceed your vision. This is your Navy. Committed to our core values. Modern and multi-capable. You have the character to defend our territory? Do you have the competence to be the guardian of our seas? Do you have the capacity to protect our sovereignty? The Philippine Navy is looking for young professionals willing to serve and experience the adventure of being a soldier of the sea, air, and land. Our country needs you. Heed the call. Join the Philippine Navy. Stand out. Make a difference.
4: Philippine Navy, they are heroes for me.
5: Be one of us and join the modern and multi-capable force of the future, the Philippine Navy.
1: Bumbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan. Mantay.

0: Pilipinas ng Karagatan.
1: Bilang bahagi ng recruitment plan para sa taong 2026, patuloy ang isinasagawa ng Navy Personnel Management Center ang kanilang recruitment program upang mabigyan ng oportunidad ang mga kwalipikadong Pilipino na makapaglingkod sa Philippine Navy.
2: Hinihikayat ng NPMC ang mga interesadong aplikante na samantalahin ang pagkakataong ito upang simulan ang kanilang landas tungo sa paglilingkod sa bayan bilang bahagi ng Philippine Navy.
1: Kinakailangan ng mga aplikante ay may tamang educational background, physically at mentally fit, at may good moral character kabilang sa initial requirements ang birth certificate, diploma o transcript of record at 2 valid IDs. Para naman sa mga aplikanteng mababa sa 5 talampakan, kinakailangan ang NCIF certification.
2: Sa pamamagitan ng programang ito, nabibigyan ng pagkakataon ng mga aplikante na makapag-apply at sumailalim sa paunang screening bilang unang hakbang tungo sa isang makabuluhang karera sa serbisyo militar.
1: Para sa karagdagang impormasyon, maaaring bisitahin ang NPMC Annex Naval Station Jose Francisco o sundan ang opisyal na Facebook page ng Navy Personnel Management Center.
2: Paalala sa publiko, walang bayad ang recruitment process ng Philippine Navy. Ito ang pagkakataon upang simulan ng inyong karera sa serbisyo, maglingkod sa bayan, maging handa sa hamon at ipakita ang tapang at dedikasyon sa karagatan ng Pilipinas.
0: Bugbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
1: At bago po tayo magtapos, nais po nating ipaabot ang pagbati sa lahat ng kasapi ng hukbong dagat ng Pilipinas sa pangunguna ng ating masigasig at magiting na Flag Officer in Command, Vice Admiral Jose Ma Ambrosio Q. Espeleta, Philippine Navy. Huya, sir!
2: Sa buong staff ng Radyo Pilipinas at sa atin pong very supportive partner agencies, maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Maraming salamat din po sa lahat ng ating mga taga-subaybay na tumatangkilik sa ating programa. At syempre sa lahat ng mga haligi ng tahanan, Happy Father's Day po sa ating lahat. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagmamahal, sakripisyo at patuloy na paggabay sa inyong mga pamilya. Kayo ang tunay na sandigan ng tahanan at inspirasyon ng bawat isa. Sa araw na ito, nais ko ring batiin ang aking ama na si Alex Taliedo. Maraming salamat sa lahat ng inyong pagsisikap at sakripisyo sa aming pamilya. Naway patuloy ka pong pagpalain at mas malakas na kalusugan at kasiyahan. Advance happy birthday rin po sa aking anak na si Abiana Hope Taliedo. Naway lumaki kang mabait, malusog, magalang at puno ng pangarap sa buhay. At isa ring mainit na pagbati rin sa aking tita, Julie Jenny Nadarisay, sa kasalukuyang nasa Qatar at New Zealand. Maraming salamat sa inyong pagmamahal at suporta sa pamilya kahit malayo kayo. At para naman sa aking mga kaibigan na sina Macbaloa at Trel de Jesus, good luck sa inyong championship game mamaya sa Asia Cup. Naway maging matagumpay ang inyong laban at maiuwi ninyo ang kampiyonato, laban lang at ibigay ang buong husay para sa tagumpay.
1: At syempre, binabati ko rin po ng Happy Father's Day yung aking papa si Bobby Belenario. So yan, Happy Father's Day sa lahat ng mga tatay dyan. At magkita-kita po muli tayo sa susunod na Sabado. Sa muli, ako po ang inyong lingkod, Apprentice Seaman B. Mark G. Belenario, Philippine Navy, na nanawagan ng pagtutulungan para sa isang mapayapa, ligtas at makatarungang karagatan.
2: At ako naman po si Seaman 2nd Alex Entaliedo Jr., Philippine Navy, nagpapaalala anumang unos sa karagatan, ang hukbong dagat ay laging handa. Hanggang sa susunod na mga programa,
1: maraming salamat po, mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang Armed Forces of the Philippines, mabuhay ang hukbong dagat ng Pilipinas.

0: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
2: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
1: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
3: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
4: Ano nangyari?
3: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
5: Ako sir, ambulance driver ako.
4: Ambulance driver? Oh.
5: Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
2: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
4: Dahil hindi na umabot.
5: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
2: Oo. Mr. President, papakita ko lang po sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
4: Makapal yung semento.
2: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
4: These are the reinforcements.
2: Opo, ito na po yung dagdag na reinforcements pa ito.
1: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
4: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, nung dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
6: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Ang hirap kumita, parang kulang ang oras sa isang akaw. Paano ako makakasabay kung luma ang gamit ko?
10: Ang daming trabaho, pero ang bagal ng sistema.
11: Anak, para lang ba sa bata ang AI na yan?
9: Baka mahirap gamitin. Hindi para sa tulad ko.
11: Pangmayaman lang siguro ang teknolohiyang yan.
12: Pero nang may nagturo, nagbago ang lahat. Wow, kaya pala akong tulungan gumawa ng report.
11: Mas mabilis na ang benta ko.
13: Narito ang tinig ng makabagong panahon.
14: Mga ka-AI, panahon na para ang teknolohiya ay mapunta sa taong bayan.
13: Sa panahon ng AI, ang aangat ay ang handang matuto.

0: Welcome to the AI Talks with the Voice Master.
1: Mula sa puso ng bayan hanggang sa dulo ng keyboard ng masa. Ito ang unang radio at podcast show para sa AI ng mga ordinaryong Pilipino.
2: Ito ang kwento ng AI na abot kamay ni Juan at Juana.
1: Mga tanong mo, sasagutin natin. Mga kwento mo, itatampok natin. Dito, ang AI hindi lang para sa techie, kundi para sa taga-kanto, guro, estudyante, OFW at bawat Juan at Juana. Kasama ang nag-iisa.